mamedi metsotso e mashume amabedi a motsumong ka mara horena ya bobedi dumela hle mesong ya manta ha mamedi kgwedi ya motsiano ga jeno e hlola matsatsi a le shume le metsirobedi tsebeletso ke le sedi kudumedisa jalo ralo maqhubunga FM 87.7 le ba manwana 6.6 nana olena le bitswa ka hore ke dikalaneng mesong ena emetle ngwana mme night shift tsa majwanga wena ya khana ndorondoro ya tseleng emong ra emvololo ke satswa e pa ka ngwana mme e ke tlanyolwa ka yona hore ntsane etsa bo bohlano jale ke bone ndorondoro ke na le motswalle mona ya khannang he bana le tsa magantle na le bethe ka monu na le dipitsa gore ntwe ngwe le ngwe teng kere bana ho hotle ho monate ha mama di dumela hle sa boetse le thabo le monyaka ho ba le wena kwano ho le sedi FM nna ke vele moloi ke mvololo ke ya uthia strata mama di abile jwa mafelo a beke ngwana mme o no le kae mafelo nga beke o etsa mafelo nga beke me house wa ga jeno jolo ka ile manta ha morero ya hao ye me jwanga ho ba ne mo mamedi re tsama re ntse re matlafatsa me ha go botsa o mametse le sedi FM le kae o tla bo sompa le morero ya hao ya letsatsi hore letsatsi la o le me jwang ka jeno ntho tsa di tlotsa majwa ha le chaba har le bo jalo pitso tsumane na no le monate RQB re le bo abuti mamedi tsa ke le thagola mino monate ba hlopile bo DJ Maiza bo DJ Lovers Semito arwa fihla letanga phumelela le ndawu mutlwile are nga mthando muntu manewa are nothing you can say mamiri ke tla ufa munye tla rutlo mafela be ka bile joang morero wa letsatsi o ye me joang ka jeno re tla sheba ditaba tse itlomme mpele mo mamedi re tswa mafelo nga beke dingata are di boni se hlo se teng le sona tswang di wa iteng ka jeno e be re kwala jwalo ka mafube na le ntwe sa nthabisang e tsa itse maobani Money Lofters make her for get save mo mamedi batlang ka bohato ning ha holo holo a ka di hlopa tse thewa mane North Africa ho di mo mane Africa mo mamedi boitswaro ba balatedi ba di hlopa tse thewa mono ka nnete a bo je se di thewelang Maobane the Brazilian Mamelodi Sundowns ne koloko tshana jwalo le AS Far Rabat elen se hlopa se tho wa mane Morocco lo tula pele la mohopona wa Kev buitswaro ba bala tedi ba hlopa sena mo mamedi bu ya nyontsa ka nnete bo batla re botshwele ka mathe e bile ke ipotsa hore Kev e reng ha ba qale ho yetsa nthwena di hlopeng tsa rona e ileng ya nkutlwisa bohloko ka ho fetisisa ha o shebile ditshwantsho le di-video tsa Maobane mo mamedi molatedi e mong a tshela fafatsa jwalo le polisa ka pepper spray le polisa la Afrika Borwa ho tlameha re ho be hotle ho notho ya Afrika Borwa ke na ya kgotso empa batho ba re tella jalo ha bo rona potso ke iputsitseng yona e nngwe fela mo mamedi hore ha Mamelodi Sundowns e le ba Morocco ba re tella mona mobung wa rona Afrika Borwa ho ile ba jwang a e bonda dimotsepe ka nnete le ba mopotapotileng kefo mane ho na le ho tlamang ho etsuwe mo mamedi ba nna ka ba melao ya rona le rona e se le soft ya holo motho a tsele le police le mosebetsing
ebe ha re bua je ka tabe mo mamedi o rwabetse hai go bana re tlame be re bua gore motho yena ba bang ba balateli mo ba nkuwe ba kwaletse ka boitshwaro ba bona bonyontsang ai khona bana ai khona mo mamedi hona le bothata bobo holo ka batsietse batewa mane North Africa mentwana ba se ba itloetse ntwana e mading ho bona ha hola o tlwa ho rona Africa borwa jala ke tsebe metswalle ya police ba nna ho no sna mala wa hore le batshware le be ho na le bakwalletsweng ka bebe ha re na mala ho jwa Africa borwa mo tsebe mala ya rona mo mamedi le yona ibo nolo haholo o meme motho mo giding wa hao ke etsa mahlala mo mamedi a o tella o raye a o bitse ka mpama o tsheye ai kona bana mamedi metsotso e mashume a mabedi a metse supilenga ka mra hora ya bobedi o mamedi se ale moya se so holo haholo le serie FM harbi tse zonke mwana ora feeling

0: We are the world. Ke le bitso la pina mamedi wa tla jalo ke USA for Africa. Me pina na mamedi ile ya ngolwa jalo ke Michael Jackson atsamale Lennon Rich. Ya hlaiswa jalo ke Quincy Jones le mang sa 1983 uya mane ho 1985 he mamedi. Ha ba ne ba hle ba e kopanya ba ngola ine le taba hore ba eketse ka papetse chelete ho thuseng ka mane kana heng ya Ethiopia. Ke ba tla dula fatse hore re a bona ho hobe ntwa di monate mane Ethiopia me ya ba Michael Jackson Lennon Rich ba ngola pinena ba bitse di khalala tseding he jwalo ya ba Quincy Jones wa ihlaisa. Mametsile sadie FM le shumele metso supileng metso tso apele wa tla horane ya bone nalo na re jaloko
1: ke nako ya o tsosha tse molimo le nane o la dikalaneng fela
0: 086-000-3084-079-758-5066 let's asila hao la pele mo sebetsing ho bile jwang le sedi ya FM dumela
2: o tende kae
0: ga itsera ka opetse hantle
2: ha ke thepe ka mohau ke go ne scoutu
0: e yang khono
2: le ka tla ka la pele o fihleng ha ka mo sebetse ke ne ke fihlele office ya principal principal ang ku ka nkisa ka mo ma teacher a kopanela ka teng ka moni thoko a ra tsibisa gore ka sekolena lena le mme a tlole joina mona ha foundation gore a ntsibisa ma teacher ka foundation a ntsibisa le HOD ma teacher ka tlhalosa gore na ke bomang ha o tsetwa mono no ka rekiro ke tsamaiswa he ke lo bontsha di toilet gore ke bontsha di class tsena ka ofela sekolo sena ka ofela
0: mm
2: uno se bo bebe he ho ba ka ga batho ba bangata bo sa batsebeng
0: mm
2: bo lo qala ho sebetsa le bona ke le jwa lo he ka la ka le fa
0: fela itse ha mosuwe hlwantsa o tsamaisa mona ngkhono ka mohelo ene le mofuthu o no utlo ra ka nnete mona ke fihlile ke lape
2: ene le mofuthu hona hona hona wa tsela bile ha o qala lo se ke ka ntse ipa tsipa o re na ebe ke nnete a le ka mo le hantle ha ho
0: Ao ngono ri a le bo ha ba ile ba o amoela hantle jwale wa sebetsana kwe kae mo
2: He ke sebeditse 33 years
0: Bo kae
2: 33
0: He o dutse he
2: Ha
0: ke dutse A cha o no le bona di kutlwa hantle no ri a le bo ngono ska o di
2: we thank you
0: bye bye ha o sebeditse ra e feli ha ba ho tle wa tseba ha o fihla ebile o utlwa le madi mona ha o utlwa gore mo tseba ke lapeng mona ha o na letho ha o na yang shebang o tlwa lotong ya godimo kore ntho di tsamaya hantle a ke re utlwe ka mona mvololo mmamedi o
3: reeatmelamoratu
0: dumela mme
3: ga bolokiwe ka mohauntate
0: amen
3: nna tsatsi la ka lapele mosebetsing e ne le letsatsi la lehlohonolo beta pile bile bang kamela hantle ba sebetseng mo ho bang kamela hantle ka ha ke ne ke tseba ho na ke lwetsang ha ska ba bi ma ha ba bonolo ho nna le nna ho amhela me ka sebetsa ka hotso le ba tapile le ba sebetseng mo wa ka mara masima makaka mo di thank you that
0: ai a go tlwa ba tse manate a ka e banna
4: madume ke ngono scoutu ka mona ka
0: ngono re le bo o letsitse o ke ne maleng re le bang gono scout ena e ka re me motho mona o buela fatse fela ke re le ke mo mamedi e bang e sa utlwa halo tla nkinela matsometsing ke tlotla mahwe gaola voice note ya o ke bona e hlile e ka re e fatse ha bohloko
5: hola hola hola la te vulzo dumela la te vulo la dumela la kholokwe la te vulo lo le a phela ke a phela ntate go re ba hle ke ka mahau ga le wa ntate aish ntate mvolo lo tshwara thabantle matatiele Hey, ke hopola mhlatsa tsila ka lapeli ndate vhoralo ke fihla mosebetsi mona. Ono le monati wa tsewa, ho le monati ka amohelwa ka mofuthu ne ke sebetsa le makhalate. Ka amohelwa ka lerato ka mofuthu ona ona ona o haesale. Ho e ba ndate vhoralo ausimo wa le khalate. Ona ba a ngata ausimo a o ha buti. Ka nnete ke kopa ho botsa hore ha ona mofumahadi na ee ntate Vololo monate o mokalo ke a leboha ntate Vololo
0: e la sebetsa le bana bana ba rona ba mmala he monna o lehlonolo jale utlwa ngwana mmetsi le e leno monate a fitlha mosebetsing ga bana le abusi ya mmotsang gore na mamphei o teng mme o teng lapeng ha lesiko ka nnete ke a shwa ke kebela banna o tshong lona le batle monna ha ebe go na le batho ba bomme ba ya tlhang go lona ba le botse jwalo motswallaka ha ebe go na le motho wa mme a tlang a o jwetse ka nnete tsela a ba tlang ka teng a o ratang hai motlhomo le rona bovele ka le leng la matsatsi o tla ba jwalo mamedi metsotso leshome le motsho le mongwe pele wa tla gora ya bone lesedi FM re jalo koma
6: o la mavolovolo mavolovolo jaanong tlobam jaanong kgalagale mo mfletcha mfa I mean on my first day to work kulo msebenzi engikuwo manje eyi yabona izinto zokuthenga isetifikate bra wam akitse a ke fitlha fela ne ke sa tsebe le gore go e tsalang eibo kumnyama mehlo ni ka sino kuthi zikhiphane ngendaba yokuthi nithenge izitifikate zakhona but now at this point abantu engisebenza nabo yibo abafuna ukusizwa yimi emsebenzini mabexakeka beza kimi mabexabeka beza kimi bona labantu bebengifundisa umsebenzi anyway leboa ramasedi kabula tsila monna thank you
7: sapura visa boy out just right I said evile sekitswile hona jwale ne ana ntle tsetsilakala pili ana ba ba nthlompa fela ba tsho ba re ha yona na ona ke gentleman no what about ona jwale ntoritsa ngona jwale ne ya ke bone fela hore kurira kurira go bona le management ga a tsara a mona ente ga rona re rutsa dikoloine ba re ona na a yona o ke mechanic bon ba mbona ke fitla fela ba re a bona tai tsa tobe sa bra bitse pa le tsida
5: mona ba le di mena ntate ke thabile go ke kena ka o le se ntate eh ze tsena ka pedi ha ke ne ke wa 94 go di nya go hlanga ka di 5 ya la ba monate ba go thata go ding ni feme mona ke ka mona ka thabantsu feme ya ding ha ba o metse go bona kontraka o e reng ba o feme la o le melawana o so pe ipone ra fela go sebetsa fela batho ba khaba menwana mbololo mahala pile na ile la ba monate ba ne ke fumane mosebetsi ke thabile so much go tsama fifi ke me le se fane join ke se bodiwe
8: pele dumela dumela o test rata ke se bolela balo ka bepela nna mosebetsi wa ka wa crash jo ha ke qala o sebetsa tsatsi la pele fela ke fumane sentlo hulua hulua e le diboko ka diboko sentse ke kakasa ke ba pepa dipongo-pongo na ba sebetse mo banka moetse ka mofutu netse go utlwana ke re letsatsi netse go utlwana la se ke le hae se ke le pensionengena bai
9: kgotso mbodistoo kgotso ntate bua le ntate nke jana ka caldon vidika mona ka sebange ntate tsatsi leaka lapele ntate a kitla mosebetsing gae dia ba monate ntate batho bone ke fitlhetse go bona badi a bangamoela ntate ka matsho a mabedi ntate tanki ntate
4: good morning, Veli. My winter come again. Veli, nasa sila kala pele. Hai ke fihla mosebetsing. Ne le ka di 22 tsa April 1991. Ke la amohela ka matso a mofuthu. Ke a hopola ke ne ke kutwa mosebetsi ke o ma ke go bue. Jo ke se ke panuwe lena ke sebetsa lena. Ho le monate. Ke na le 35 years le monse na na ke sebetsa. And I can take it to la pele ka mosebetsi wa ka. Thank you
10: very much. Hava wisi sotu, hava tisi sotu ngololo Motibitola itlavele tawo kapo yewele pale isambara Hava konu wasi sotu, hava sate buha Uwa kuina Afrikaans ngololo, eh lama kutata ngololo Haiki watu uwa maka ngololo, kila ka utla kisula falletwe Kisula falletwe, kwa utla kakila shiki Kwa handle ni kito vata mbubu Yemba ya mbololo kile katwela.
11: Yeah.
10: Denki le katwela ha sebetse ha mona ke mbololo. Ke ne ke bua le tabo nyama. Ke le mbololo.
12: La ho tsonna le vili ke na le sfole ka mona ka custom maker a Simon ntate. Ha nna ntate tsa zila ka pele. A di kala ho ya sekolong ntate. Ha o nane ke khallwa ka thutso ntate. Ba le mo salimolo la go ntekisa.
0: I am a man.
13: Eh,
0: hey, Shapu, you want it?
13: Eh, get to a number of that.
0: I'm not in that. Take a man with that guy.
13: Eh, you shouldn't take the chance to give one and that. The guy is doing a banana. Now I do one and me.
0: Eh,
13: honey, get out to this and experience a company and we have a Takamanaka to one day. Kiss us even up against a person to give it a little bit of a company.
0: Ask her, the beats of you are referring to our
13: family. Eh, I'm going to say, Kidaka says the Hamanaka, hold on one and me. Ke tsike tele tswe pele ke bona bana ba mmala ka mono le ba ba ntate a e bala ba ntshwa ga hantle a holo ngwana mme o bane target ya ka ene le o pusha di tonto go jwale mosebetsi ene go etsa mono ende le ona go go shebana le thepa ene ke nang di tonto go bona ngwana mme a ke la ka sebetsa hantle a holo go bolende le bo
0: tsatsi la pele ba hle ba o ruto re mona ho etsiwa tjena mona o tsama tjena ha mana
13: mona ho etsiwa tjena mona ho etsiwa tjena ke tsena ke se bang hore jolo ka se tsadi tonto go
0: tsi.
13: Ke ke ba le hore na tepe ne di tsere ka mona na go itsa lang ka yona ba ne ke nna ke tsadi ke la isa di tonto go mona na ke tsa se mo fe.
0: A o ngwana mme re ya le bo ha di ntho di letsa tsa ma mana anti man.
13: A o ngwana mme ke khoso tate man ke khoso mbo.
0: Thank you ngwana mme.
13: Da.
0: Sebele tso ke le sedi mo mamedi dumela.
14: Dumela o tya strata.
0: Ela shapo yo ngwana tsi.
14: A o shapo mbololo.
0: Ha mna di ngwana mme ke mangwe le tsela kae?
14: O bua le di o marabane mo na fix page mbololo.
0: Abdi di a o tsatsi la o la pele mo sebetsi la ba jong.
14: A ne le bi handla ho lo a se ba mbololo le ba sebetsi mo ho ba ngamela handle.
0: Mm.
14: Ka nnete ka na ke fela mbololo e utlwa ke le hai.
0: Ba o bontsha mosebetsi hantle mona re ho etsala
14: e ba mbontsha ntongwe le ngwe ntse ke tsa di sebe mfololo fihlela le nna ke se ba ho na mosebetsi tsa majwa
0: go di ntodi tsa majwa
14: ka nnete o tsa strata
0: mwana mme re ya le bo ho bile jwalo ka nnete ya ile a fumana ka moelo mofuthu
14: a o le bua nna ma folo bolo a re ho ke nya bohlano
0: e ithela mamedi e mera ropelo tla hora ya bona re ya kwa mamedi dumelang
15: Ambololo.
0: Ela ngwana eso shapujo.
15: Dia ga ndile mo loyi.
0: Ama na dinta teki mangwe letsa le kae?
15: Ah o tego mo ke di taba ka mona ka ka mo le ke fike khone mo go di mo loyi.
0: Ela Max, ho bile jwa ntsa tsila pele mo sebetsi. Ke ratile ntho ena ha o ibua hore le sebetsa mmoho le basebetsi mmoho le jarelana bofokolo mang a hloleya o teng a o tsheisi ka yena.
15: Ee, jwale yona mpolo.
0: Ngwana mme ke ya leboha sebetsang hantla ke re.
15: Thank you mpolo lo.
0: Itshebeletso ke le sedi momamedi dumela. Le sedi FM dumela.
11: Ntate mpolo lo le ka.
0: Ntate ke ya phela, o phela jwang wena?
11: Ah, ke tsitse ntate wa.
0: Ntate, ke mauletsa le kae?
11: O bua le Mofokeng mo phola pa.
0: E ya puga.
11: Ai, nna tsatsi la ka la pele. Ai, ha le ka bala ba monate ho hang tate ma.
0: O le a etsa la mpuga.
11: Nna ke etsa plumbing, ke ne ke thole mosebetsi company ye nngwe hona mo mo ke dulang teng mara ke di femeng. Batho ba teng ba re ha o kena mo o tshwanetse o jetse ndona ebile nna ke babolelela ke re nna ne ke sa tseo bane mosebetsi o magoana o ntshitse mo pampiring ka ya interview ga ke fitlha goseng ka tla goseng ga ke ra o tlo qala go sebetsa tshwanetse o fitlhe goseng gore ga o tsebe o le o sebeletsa kae ntho tse jwalo jale ga ba fitlha ba nthola ke eme ka ntle mo officing ka toolbox yaka ga ba kena ke a bona gore ai batho bana ka re ba bua ka nna mane e mongwe wa kena ga ntsheba ha ba kena ka mo le ka tshuru ba ntse ba tlhomisa hanyane ba ntse ba fitlhela ntona e bile e tla nna e potsa e mo o ba tamo o kene jwa ke ga ya ntho ke ra wa ke ga e khona nna ha o ba tla o tseba ka nna tsa mo botsa le go ba leng nna mo sebedi o go bone pampiri ga bona ba re no man how can o mona o tsamitse o tle ho ndona ke ga e khona nna go bone mo sebedi ga wa go go bone mo di pampiri mo sebedi wa ka tla interview go ga di shebile go le batho ba mona ha ba kena le interview ha ba e ka re motho o bitsa motho
0: a fita fela
11: tsa mahaeng
0: eh
11: ba le lenna ke motho wa mahaeng mara ha ba tsebe go ke gale ke le mo Gauteng ha bona ke tellong ha nka ba ka tsetelletse ke sebeditse mo no ba ne ke ba jinga ka ke na bitsa ntate ha go bitsa ntate wa le ntate wa ka
0: e yanda
11: ke kuho ne pa fela gore ke la tsa plekeng tse ding ho ntona le ntho tsele tsa khale khale tse di motho o etsa go nna ke kene mona khale maga o ka mosheba le difficulty ana tsona o ithuse tse mosebetsi hona mo yo la tsa e ba botsa bo go ho ntse o bona batho ba batho ba bona
0: mara ire go botsa mtswala ke batla o hlakelwa fela bona ba ile ba u bitsa ba keng sa interviewer
11: magoa e
0: ba wa ipasa interview ba o letsetsa ba re tlo o fumane mosebetsi
11: eh
0: bana ba o botsa ke bo mang ke ba sebetse mo holo lo wena o no tlo qala o sebetsa le bona ka ba ho etsa
11: eh ya mong ke ndona ya bo
0: ene sa tsebo ro so hiruwe
11: re ine sa tsebe
0: jalo ile a sebetsa ka poli ya ngala mna
11: ile ka sebetsa ka tetelong ka be ka ngala ba di ke bona hore ai ho ha o tsebisa le mla dimo go ba ne le le goa le ha le nne a godo ina go mo kwa siteng me go batla go batla go kena jo go for maintenance le goa le nne a golo ile ke na ba re le goa le tse ba kang go motho o tseba o ganna motho o tla ba le tshaisa mo Gauteng Gauteng le go lutse ya wa
0: e bana
11: anti ba tsene ke khale ke sebetsa di company mo Gauteng
0: khale o le teng mona
11: khale ke le teng ba le bona ke tla ba bona batho ba bangwe ba batla gore khore na go ngwe nna ke go bona wa tseba ke a le khone pa le nna ke go wena ntate ha se go ntate wa ka ne ya o tsone pa ba ne fela nna go a frisa ta mo ke tsang teng frisa ta motho re a tsone pa na ka ba mnyane ho ni
16: go bitsa ntate ne
0: mm
16: mara e se uru ntate wa
0: wa mshomba
16: ke laba ka bona o ga tsiba o bitse ke tsama ya ba di jwale ha ke sedi tsane ha ntle de
0: a engwana mme re utlwile re utlwile pale ha mtswala ka go utlwile ke le buila o buile le rona ka jeno
16: le nna ga le bona ntate mvolo
0: ngwana mme
16: morena
0: Mamedi mpa he ku tlile bogolo ba batho ka nnete ka moleile ya iba e mofutu mesebetsing ya bona ka baletsa tsile bona la pele mosebetsing ba ile ba amoela hantle fela mo mamedi wa kotela na re kwalla yona re ivele a batho ba khale ke na gogwe ba mosebetsing bo dala sila e ba buthata ona re fapa le ha e hele yena mo mamedi Obane paletsa batho ka nnete di a fapana empa boholo go utlwile a o mvololo o ile ba monnati le ka jeno ba bang ho ntso le monnati e mongwe ile ba fetola mosebetsi a ho mong ho ntso le monnati ha kopana le basebetsi mmoho ho ntso ho le monnati ke yona ntho re batla mo mamedi ke yona ntho re batlang ya hore kutlwano le rato ka dina go tsohle ho rona batho le dulele le teng di pepetso di tla ba teng empa e ska e batsane tsetsa ng utlwe motho re e ka rakashwa a e e ka rakahlelwa ke eng e a re batlo re be re fihle mong o bane mo mamedi ka ofela ha rona na kwengata re iqeta re le mesebetsing ka manzo mang ke mahaya rona bobedi Jwale, ho ho tle ho monate ha re sebetsa mmoho. Mme e bang le wena o sa tsebe ho sebetsa mmoho le batho ngwana mme ithute. O utlwile mona ho monate jwang ho sebetsa mmoho mo mamedi a ntse re qoqela. Banna le motho ya sa kgoneng. A nanang ho raga jara feme a le mong. Mme le ntho e ke ke be ya ba kgonala le kgale. E mehlano metsotso mamedi ka mora hore na ya bone re wela ka otlwa mogatlhelong wa o qetela wa lena la dikalaneng ke manta ka jeno go dia motsiano nge jere matsatsi a le shumele metsi robe di dumela mo mamedi o mametse le sedi FM ke a tsiba ba teng batho ba holang ka jeno e bang o kitika tsatsi la tswalo mamedi rola ka letsa ka tlolo mahlonolo happy birthday baba ra re botswang ba hopotse re tla o fa monyetla le bona o batsose ba patime Harbitse Joalo Sounds of Blackness But I Believe

0: What the hammer now, DC for hot sticks, my boo saying. What a holy said, yeah, fair, but I set me free. Mamma, Miss Ocella, Shimel, Miss Robe, Dicamra Horena, Yabone, Jumela, one of making me song. Lega Wapal Lajoalo, Sounds of Blackness. Lebanabar, I believe. Ati Brandy, are sitting up in my room. Set me free, sit for hot sticks, Mabuse. What the hammer, digger, Nate, digger, digger, gentleman, woman, digger, man, ya, hold on, I'll get digger, that's all, let's all, let's say, your family ring.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho sole jwalo 086 000 3084 079 758 066. Re utlwe ke bo mambo ba tsosang ba bararo ke mang ya holang ka jeno metsotsong ya mašwa a mararo ka morago rena ya bone. Mamedi Dr. Gauteng Kajeno tswang dihwai ke ile ka utsepisa re tlo bua jalo ka agroecology o tla re fa ditaba dula le nna mona ho le sedi FM dumelang
2: ila o tla strata o pitse
0: ngwana mme ke ya phela o pitse hantle
2: ke monna ta o tsheka mana gore ke batho se ba ke tsosa mandla kelen o botshabele 62 ke tsosa le rato mo ke jana o ntla le ka 62 ke ketele ka o tsheka ke kae kae ka mana ka Carlton V bona ba tsosa jalo ke fusuma pa tsa tanke o tsheka
0: ke le buile fusuma pa tsa tanke ngona mmele sebele so ke le sedi mama di dumela
3: re tiel le kanta ke mloi
0: ke ya phela mme wa ka o petse hantle
3: a ntse re iphile ka se di fubanya na fela mara di ka fola
0: fola mami
3: eh ya senta pe a ke re ke re ke ya kamane ka Peter Stein ke re a o sima ba le a tsoe ke be ke ya kamane ka Thabantshu ke re mme mama lo ka se a tsoe ke re a skisi o yena o qeta mo phone la no anjetsa go mme wa hae o qeta o thula ke ga skisi me mama loka sihle ke be ke ya kamane ka Lesotho ke re ntate selo malefetsane a tswe ka moka di fotole ba kopela ke me mama lo ka mona ka dipilane ho house thank you le kholokwe
0: ke le bo mama lo itsa tsile mona a tele se di FM dumela
4: ke kholokwe
0: e la le ga me
4: ke ma she tsoka mona le tsaka o no le ka ha no la tsile o no le ka ebe ebe no le ka ai le go lengwa go di tsheba go ja tse ba bana ro a tya mo re se o ka bana ka di bitse di ke di tsheba ba re ke pase ka la so bana ke ma ha le go lengwa ke a ga ta no le ka ebe ni
0: ala ala masia o ga twa ke nna
4: thank you ali
0: tsabele tso ke le se di ba be di dumela
5: hi beli
0: ga itse ri ak
5: ba phela ngwana so
0: ke a phela o phela jwa ngwana hello
5: ke bua le ngwana ya beile matetile mateng
0: ha ba tswe ga itse ra motho
5: ke kopa go tsosa makabelo ka mang ka Welkom ke re male rata pizza ke ketele ka tsidi ka mang ka se buke ke sa le ba le zondiwe thank you very
0: ga itse ra ka ke le buile a holo bye bye le sa di dumela
2: eh ngwana mme
0: eh shapo jo ngwana se
2: a ke tsone ngwana mme
0: ha mona ding ngwana mme ke mang le tsela kae
2: a o tsore stone ka mo porch
0: aba tsore stone
2: e ngwana mme a ke re gouta mafuso a tsoge ngwana mme ke tsose sporo ka iwane ke be ke qetela ka bulking kae kae mo agisano ka ka mo go sasa le tsoka mo ka mo fochuli ka mo tai ngwana mme
0: ke a le bo stone yo shapo ke tsona le sedi
6: good morning veli
0: khai jeri ak
6: amana tsoa
0: ke a phela o petsa ntle
6: a ke petsa mona tlo go fe
0: alala
6: o kore ke ye ka mane ka fusion school ni se mo simama ye ka pare se ka mane e tse bana bana ba simama ba ba di ke ntse di se simama di se tloga di simama ke re wiki wiki ke sa ba tse ba tike manta ka ke bu tike le bu
0: le tsa tsile mana di gaitsera motho ke le buile
6: ha a buile ba sa tsena bana le sentse ke ka di
0: hey tata
6: thank you papa
0: mashu mama be da metso me di mama be metso tso kamera horra ya bone tsebele tso ke le sedi mama di dumela Mwanesu ke apela o pela hantle.
7: Ke tse mme ka go kutla.
0: Eh le ho jolo ho lenyana fela ha batsuwe.
7: Hela, o bua le skeme ke nne ja dona le linge nyana ka mafatane ntwele. Ke re ke tsotsa mane ke mang. Ma tota ma di kgetla monna ke morata ga holo le fatla la ka nta te bishop ka mole ka melia so solo. Le fatla la le fatla ke tsetela ka le tsela matebeleng. Le ba a ibotse ba mafatane ba tso ba patime Mr. Zizi.
8: Dumela o tsa tsata ke ga ba tswe batho ke tsosa ngwana mofumadi me pulane ntjeka ka matobeng ka senekani ke ga ke tsose le ngwana mofumadi me mogo tshiti ka mane ka pologu ba kitikile weekend mvololo mane tseseng moketeng wa Fatima ke re le me mokwena Thabiseng ka Bethlehem ke re tswa bana ba mofumadi re le buile ba tsosa ke mo sena mo sia motobadi ka mona ka matwabe siena ka
9: hashtag ba tsuwe ke tsosa pole marapedi ke mona ka mama ha bane ke tsosa jo shuba tebe hae ke ipetela ka thaba mo nyabane ke re ba tswe ba phatsime ba tsosa ke mo somoje ka mama ha ne Fetersberg dango
10: God's on Valley Store. I get to send that the papi kwa wane. Kerenda de masisi. katela ka ntate leo re ile bontate ho solo jwalo batsosa ke molefile kwa la duma R708 ha tsa autostrada
11: tsa po autostrada entle na shapere na entle shapere na gitsa lo rata mo fukeng entle o man in talent le yes gitsa le linda yena na yena o man sierras man muti kapa ma ai tera ba tso tso ka fela ba tso tso o lo dika sa mdela sa sa ba
12: hashtag ha ba tso ba dumela ve ja boy si thotis ba hlama khotsa ka melody in virginia e khubu ke 9.4 ke tso sa mama le wa pheku ke tso se khalimu lefe ke qetelle ka mole win to me ke ka batso ba phatsime ba be tsela mona ke ba tso sa ke si thotis ba hlama khotsa melody in virginia thank you
13: Ila mbololo mfololo ere ke tswese tate fikile machanga se ka moka ile Mr 2 tubopo ka moka ntung ka monyake versus bone sabata tedisi double k nkae kae abantu ba phatsi me ke mo rebe revolution ka kutwano danko
14: good morning le kholokwe o bua le molebo hentemeng ka timo le parisi ke rata ho qala beke ya ka
15: mfololo mfololo Abazwe batho ke go pozo sa my one and the only ratola pelo ya ke na ke se pati telane ke tso sele ntate chaka mazeboko ke qetelle ka ntate job le khotla ka kwana ka Meerton bana ga ofela ba tso sa ke vuse mfeng mo re feng khotso Dennisville tango ma volovolo
1: ditho ha dikalaneng ho le sedi FM

0: Jehova ke kabelo ya ka ke mohope o go abetsweng ke wena ya ntiseletsang lefalaka ke neilwe kabelo ya ka nqalong tsentle ke lefalaka dinaheng tse kgahlehang ke rorisa Jehova hobane e bile moeletsi wa ka e sita le ka bosiu pelo ya ka e ya nkeletsa pelo ya ka e thabile ke hona moya wa ka o nyakalletse le yona nama ya ka e tla phologa ka tshepo momamedi wa tshebeletso ya mafube ho lesedi FM o dumedisiwa ke wa hao le wa ka metlha morapedi di utlwileng le ke le newe kgotso le mohau ke ntate ya matla wohle le ke Jesu Kriste moloki wa rona tlong a re qaleng beke yena le letsatsi la ka jeno ka ho batla sefatlhego sa Modimo mangolong a halalelang re bala lentswe la Modimo bukeng ya Joshua kgaolo ya pele temana ya bohlano ho fihla ka ya bosupa ha re fumane ka thuso ya Modimo yona e baleha tjena. Ha ho motho ya tla tia pela hao ka tshiu tsohle tsa ho phela ha hao ke tla ba le wena jwale ka ha ke bile le moshe nke ke ka o tlohela le ha e le ho ho lahla iphe matla o etse ka senna hobane ke wena ya tla ruisa setšhaba sena fatshe leo ke le hlapanyeditseng bontata bona ka re ke tla ba neya lona fela o iphe matla o etse ka senna haholo o hlokomele ho etsa ka molao wohle o moshe mohlanka wa ka a o laetseng ona ka jeno momamedi lentswe la Modimo le tla ho rona ka ho hlaka le ka matla iphe matla mme o be sebete o etse ka senna haholo ana ha se mantswe a tlwaelehileng fela o tla elellwa momamedi hore Modimo o ile a bua le Joshua morannune nakong e boima ka mora lefu la moshe boikarabelo bo boholo ba boetapele bo ile ba bewa mahetleng a Joshua Joshua o ne a kena nakong e ntjha e tletseng ho se tsebe e tletseng mathata le ditebello tse kgolo empa Modimo ha a qale ka ho mo hlalosetsa tsohle tse tla etsahala Modimo o qala ka ho mmolella hore o eme jwang. Iphe matla, o be sebete, mme o etse ka senna. Ngwaneso ya ratehang, sena se re ruta ntho ya bohlokwa. Matla le sebete, ha di itshitlehe ka seo re se bonang, empa di itshitlehile ka hore ke mang ya nang le rona. Jwale ka Joshua, bongata ba rona ka jeno re tobane le dinoka tsa Jordani tsa rona tsa bophelo tseo re tlamehang re tle re di tshele. Mohlomong o kena nakong e ntjha bophelong o jere morwalo o boima. O sebetsana le tahlehelo kapa o tobane le diqeto tse tshosang. Tshabo ngwaneso e ka o bolella hore ha o so itlhophise hantle. Pelaelo yona e ka o jwetsa hore o keke wa khona empa Modimo uri iphe matla o sebetse nka qeto ha o tsoha ho seng ha letsatsi la ka jeno ho nka qeto ha hao ke ketso ya tumelo matla ke ho yema le ho ikutlwa o ka re o batla ho wa sebete ke ho tswela pele le ha tshabo e le teng Hobaneng, hobane Modimo wa hao o tla ba le wena, hohle moo yang teng. Matla a hao le sebete ha di tswe bokgoning ba hao, tseo tsohle di theilwe ho beng teng ha Modimo. O seke wa ikgula, o seke wa dumella tshabo ho thibella morero wa hao. Modimo o na le wena ngwaneso. Ha tsela e sa hlaka, tshepa Modimo. Ha mathata a etla e ba le matla iphe matla o etse ka sebete ka Jesu Kriste morena wa rona amen
1: Sabeli ba be di ntshagela hle re ya le bo muruti di utlileng Taimba na go hatlo di mahlo hora ke a bohlano re fetela mo ifo o ba kumane mantse wa mofukeng ke tseo.

0: ke le builagolo kgaitsedi ya ka Othia Strata mamedi a ke re lekole gore re tsewa ka difengo makumane sengwe na ebile re gakola beke
1: ke ra ene sale ke sebetsa mone mo ke sebetsang teng motho na ona mokile ka ka sebetsa teng ba ra ka 2022 go tlhaelela gone o sebetsa kaekaekaekae ke ratšhe 2022 ne sentse ke le mone mo ke sebetsang teng
0: sesuthi gaufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona a tho tse ding dithuto dikolong tse fapaneng gauteng di tswela pele o city seya ka lebaka la diphepetso tse kenyeletsang gaelelo ya metsi phepelo e fokolang ya motlakase le meralo ya motheo e tlhokang go lokiswa aforika borwa lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang le bele phele nna le bitso la ka ke mantshiwa mo fokeng ga re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya botlhano.

0: Didaba tsena tsa hora ya botlhano tsona di fella mona fela re diphetela ka o lekola tsa bolepeqala ka province ya Gauteng. Letla kwela ka go gata dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka borwa bophirima bo hole. Mbumalanga letla kwela ka go gata dibaka o phole go fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di a duma low field. Northwest o tlaba le mogodi sentjena ntle le molekwele ka go gata dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Free State letla kwela ka go gata dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Dikarolong tse bogareng le tse ka bophirima. Northern Cape o tlaba le mogodi dibakeng tse e gotlhile le lebopo tikologong ya Alexandra Bay o seng gona ntle le mo le tla kwela ka go gata dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Western Cape go tlaba le mogodi o seng dikarolong tse ka borwa ntle le mo le kwele ka go gata dibaka go fitlhelela go phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka borwa. Karolo e ka botšhabela ya Eastern Cape le godimo le tla tlhaka o phole fela thapama le tla kwela ka go gata dibaka dikarolong tse ka borwa bophirima. Athe ya le KwaZulu-Natal le tla kwela ka go gata dibaka o phole fela o futhumale dikarolong tse ka botšhabela. Tsena tsa bolepile tsona di felela mona. Taba tse latelang tsena e tla batsa hora ya botshelela. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena Phoka le Moifo ke tseo.
1: Makomane ka mantswe wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go Lesedi FM fela.

0: ile go yone ba kgone go ikarabela
1: gonešwa. Tlhakisetsa momamedi gore ke makaleng a fe mo diphuputso tsena di tlang go tsepamisetswa maikutlo.
0: Ke mona lefatsheng la masepala land le tsamaiso ya human settlement mo mafapeng a rona a service level agreement se ba sainwa o fumana ka certain starting a di a sainwa go latela molao.
1: Le ne le tseba pele SIU e fuputsa?
0: No, ke kopo e re ra e kopa rona re le masepala wa Matšhabeng gore re batla gore ntho tseno di shebue e le karolo ya go etsa bonnete ba gore re ba le clean government jwale ka gore re ra committee re le masepala wa Matšhabeng gore e nngwe ya dintho re batla go ira ke ya gore re be le puso e ngena manyofonyofo ngwaneso.
1: Taba e nngwe re sa buile ka bodulo ramotse ke ya baagi ba ileng ba angwa ke dikgogola ba ileng ba lokela go tloswa malapeng a bona go fuwa bodulo ba nakwana kgatelopele ke e feng a jwale go bona?
0: No, kannete a opola gore ke nngwe ya dintho tseetsa re utlwisa botlhoko la re rata pola gore e be teng mare di-wat tse tshwana le bo wat 16 wat 25 le tsetseng di-wat mona masepaleng wa Matšhabeng ese sa amwa ke disaster mari thabele ha mo president wa rona le minister of cork le MC letona la cork le letona la province ba sebetsa mmoho ho declare dibakatse e le disaster ke neng ya mesebetsi re shebana le yona re tlo sebetsa le provincial disaster center le national disaster center ho bona hore ba ai ba rona ba thuswa ka mora announcement e itswe ke minister of cork.
1: Jolo ka ha ho hlakile ramotse hore sebaka seo mahlatsipa aneng a dula ho sona ha se maemong a matle na ba tla fumanelwa sebaka se seng ha e le mona le mo president a ngongorile ke taba eo.
0: Re kopile hore acting municipal manager le team ya ya human settlement ba shebe dibaka tse seng mo batho ba rona ba ka fuwa bodulo bo tla etsa gore ga o na le disaster in future ba seke ba amowa ke di-disaster mare re kopa batho ba rona le bona gore ba etse bonnete ba gore ba thusana le masepala wa Matšhabeng gore ka nnete ba seke ba ya dibakeng mo rona re ba kgothaletsa gore ba seke ba ya dibakeng tseo ba seke ba phetswa ke batho ba bangwe because ga o ba le mathata e ba bothata ba masepala le bona batho bao ga ba falele.
1: Ramotse taba ya moraong tjena ya baagi ba motseng wa Phomolong Henemane ba neng ba ipelaetsa re bone tlhaga dithelevisheneng go bua ka yona dialemoyeng go ngolwa ka yona masedinyaneng mo re bone mmuso wa porofense o kena dipakeng tharololo na e fitlheletswe tabeng eo.
0: Ngwaneso o tla gopola gore ga e sa le re le masepala wa Matšhabeng re nkile letsholo la go kopa di-investment gore di tle masepaleng wa Matšhabeng ba tlo investa o etsetsa gore ba kgone go fa menyetla baagi ba Matšhabeng gore ba fumane di-job opportunities le bo rakgwebo ba banyane gore le bona ba fumane monyetla. Ha e sale re bua ha di-project tsena di qala mane Odindal Allen Ridge le mane Virginia tsa di-solar jwalo ka masepala wa rona o declare e le energy hub ya gore ntho ya bohlokwa ka dinako tsohle ke ya go etsa bonnete ba gore bongata ba batho majority ya batho ga o na le menyetla e ba dibakeng tseo la re sa kgothaletse localism because re batla gore batho ba rona ba seke ba qabana ka lebaka la mesebetsi mare re batla gore bongata ba batho ebe ba tswa dibakeng tseo re batla go kgothaletsa batho ba rona gore ga re dumelane le localism re le masepala wa Matšhabeng la re batla di-investment di tle because o tla fumana ka nako engwe o ba le mesebetsi bo Welkom be le mesebetsi bo Virginia o be le mesebetsi bo Odindal o fumane ka nako engwe gore ga ona mesebetsi ko Ventersburg ga ona mesebetsi di-Allen Ridge le dibakeng tse seng so jwale ga baagi ba Welkom or baagi ba Virginia or baagi ba Odindal ba ka gana ga baagi ba rona ba tswa dibakeng tse gore ba sebetse mo ha e tlo bataba entle la re batla re tse ba hore maemo a mesebetsi ya hore batho ba rona ba hloka mesebetsi re kopa ho ska ba le batho ba tla yoza me nyetla ena e le menyetla ya dipolitiki la re thabela intervention ya e tswe ke tuna kholo hore ho be le mitigation mabakeng dibakeng tseo mare ya e condemn ntho ya localism because qetelo o tla e fumana ka nako eng e tlisa friction ka hara setšhaba sa rona.
1: Ramotse re leboetse nako ya ga mohlompheng. Re lebohile ke Ramotse wa Matšhabeng Free State Thando Xolo Kalipa. Mamedi ka pelenyana fela ga re lekole dingongorego tse o re romelelang tsona wena mo mamedi wa Makumane gore re fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Mo mamedi wa rona wa Bethlehem Free State o llile moifong ka gore o tsebisitswe gore nomoro ya gae ya karata boitsebiso go na le mo e tlhagang gape teng mo yena go tlhalosang gore o kile a sebetsa teng fela ena a sa tsebe.
2: Ke na le 9 years ke sebetsa mone mme ke sebetsang teng nokje. Ke ne ke yo applya maternity leave. Ba re go nna ID number ya ka go na le metlha a elelang teng e ka re go na le mene ke sebetsa teng. Ke ra ena sale ke sebetsa mone mme ke sebetsang teng nokje na ona mme ke la ka sebetsa teng. Ba ra ka 2022 go tlhaelela gone o sebetsa kae kae kae kae ke ratšhe. 2022 ne sentse ke le mone mme ke sebetsang teng. Jale a ke tsebe ngwaneso o tlo nthusa ka tsela e jang gore ke kgone go tseba gore go tlile ga jang gore ebe ID number ya ka go na le me registeriweng for UIF.
1: Makumane potlakile o fumanela mo mamedi eno wa rona thuso lefapheng la ditaba tsa selegae kantorong ya Thabo Mofutsanyane Free State. Mo kamedi kantorong e o tshweu Majoro o tshwaretse mo mamedi wa rona ditaba tse monate.
3: ID ya ngwana ona ha e bontshe e na le bothata systeming ya rona, ha e bontshe e na le duplicate kapa whatsoever. Mara ha o ka mo botsa na o na le ngwana a hlahileng 2016 ka di-24 tsa Janawari, if a sena ngwana oo e tla ba ya bro duplicate. Mara ha e le gore ke nnete o na le ngwana wa mofuta oo, it means ID with us it's still in good standing.
1: Mo mamedi wa rona o re netefaleditse gore ke nnete o bile le ngwana ka nako eo e boletsweng ke ntate Majoro e leng se bolelang gore ga go letho le phoso ka karete ya ga ya boitsebiso. Ngwana ya saleng o shwela tharing le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe e re ga jale re lekole maikutlo a gago go tsamelemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke itse palamente e theile komiti ya ditheo tse 13 e tlile fuputsa gore na moifo o neng o fuputsa boshodu polaseng ya moporesidente Cyril Ramaphosa e na le bopaki bo tshwaregang ba gore moporesidente le ena go na le phoso tse bo di entseng ke tsalong ya utsiwa ga tšhelete polaseng ya gae ya Phalaphala e Limpopo kapa tšhe ka baka bolela mona gore re tlalelwa gore moporesidente Ramaphosa o tlilo tlhatlhela kopo e potlakileng go tla gona bekeng ena gore le go tla le neelane ka taelo ya gore mehato eo e emiswe. Go tse ding lekala la diphuputso tsa bobodu IDEC le re ga se nnete gore le na le lengolo la tshwaro le ba fa maatla a go ile go tshwara mokomišenara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Lieutenant General Ntlantla Mkhwanazi ba tshwetse ditlalego tseo ka mathi. Le le la masedinyana naheng ena le tlaleya gore motshwaruwa wa teko ya polao eo ebileng a tlhaloswang a ena le kamano le boradipolotiki Vosi Musiket Matlala o batla go bapaki ya mmuso gore a bebofaletswe kotlo ntetsetse 086-000-3084 kapa ntumelele voice note 071-846-0740 e reketse tlhokomediso ke ena ka pelenyana fela pele keng ka maikutlo gao.
4: Maikutlo a latelang ke a bamamedi Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ere re potlakele okni ho ntate Choma go tsontate.
5: Ka mo ha ke sa tike buka.
1: Ntate.
5: Ke utlwa ho thi ne nne ke ga hlela mo ka ntate Mkhonazi hore tshwere intervention. Ke a le ke potsa hore na ha ne ntate Mkhonazi a sa ka a ba le sebete sa hore a ntse manya go nyo. Ne nne tie ya hore o tshwere ene sa hlela ka e thuka. Ene ka ro ka ba le commission e tsa ndi participation mabapi le taba tsa ntate Mkhonazi go lena. Abida a tshireletse yo bana so sa di ntho tsena ha ha tsala a ntsha bo bodi ka taba ya sepone sa ke a le wa phoka
1: a re le bohe re potlakele le ratswana ho ntate Machiro dumela ntate
5: o tswaka
1: ntate
5: tabena ya ide ke le ho ja bahana ke na le pilaelo ya hore ke nnete ke hopola pele ntate Mkhonazi a hlaela a etsa nyo ya bo redda ho la nna ba le mmenyetsi ya hore IPT ba ka motshwara aba ba bohlale a tlhola ka pelenyana so ke na le pelaelo ya gore ba keke ba mo tlwela fela because o ntshitse bo ga dipolotiki ba bangata
6: mijo go ba ntlela e tsebe le tsa ka Spanish ha se go bona dipolitiki ya baetse ba ditse ba itse ba bantle ba mkhona di tlhalositse hantle gore ga ala ba ripotela so ke na le pelaelo re re tsena ba tshwere ntate fa di maseleng le o ja ba ba tsene ba ya nka nna ntse ke na le pelaelo.
1: Okay, ke maikutlo a gago re lebuile go ntate Machiro ha re ya botshabelo go ntate Maphakisa go tsonda
7: madume phoka o phetse
1: ka mo ha ntate ke ya lebo
7: phoka parliamente e ntse hantle ya tea komiti gore e fuputse taba tsa ntate Ramaphosa tsa phalaphala empa ke batla ke dumelana le mekgatlho ya dipolitiki e reng ntate Ramaphosa a theositswe goba nnete ya sana South Africa gona mo e yang teng ka tlasa tsamaiso ya ntate Ramaphosa a thea lena ya ntate Mkhwanazi ba mo jelela mona jwale because ha ba robatse a deke e ntse gantle ya fa tlhalosetse e ntle ke a leboa phoka
1: a re lebohe re fura le botshabelo re lebe mmadikgetla go ntate Madoda dumela ntate ntate Madoda e ka ro gawile rinele matsometseng re letsetse 086 000 3084 ka pontumele voice note 071 846 0740 ke ntse keng ka maikutlo gago go tsemele monge batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ga ra tseding ke boletse mona gore le le masedinyana naeng ene Aforika Borwa letlale ya gore motshwarua wa teko ya polao eo ebileng a tlhaloswa a ena le kamano le borate politiki vosi mosekat matlala o batla go bapa ke ya mmuso gore a bebofaletswe ke otlo ga reng ke maikutlo a rometseng ka di-voice note.

0: Mamedi Rinele Matsoho Metsing Harbuele Mohaleng 086-000-3084 ntate madoda madigetla o boetse wa tla ile ho letsa hape go tsonda
1: marona go hlomphile ma Africa bra matla dimela marona e o tle ha o parliament ka tshela le kolwana le o kapa ba fuputse ba ka fuputsa ka taba ya ntate Ramaphosa ba neng dintho tse ding ya makatso ba neng re le mo Afrika borona le hloe di pakeng tsa ba itseng le mo ba hloile mo president gore e ka ka tloa mosebetsing wa e ha o fuputswe dintho bane ha ke na hane hore mo president e ntse ntho e sa lokang bane o ba fuputse ba tsebo ba na le bopaki bone bane ho na le ba itseng ba batlang ho kenya fela le hloe di pakeng tsa ma Afrika borwa fela ke ntho tse sa lokang hore be re hloena re le batho ba tsho empa be re batla ho thula mo president ka mo go sa lokang ke a le bomme wa
0: a re le bohe re le ba vale ho ntate Mphore dumela ntate
2: dumela tshe o ngwana mme
0: ntate
2: tshe ye ke na hana hore ntate Vosmosi chat matlala ke batla ke ba le site le leng le reng e ka re a ka hlaya ho matlanga commission ra utlwa site la mara bothata ba ka ke gore nnete fela ke gore ntho nngwe le nngwe e pointa yena jwale o batla ho ipata ka mongwana mo e leng gore ko idefenta ke nagana nako nngwe ga e fele je e felele taba gore o tlo re tlisetsa maaka a mangwe a re tlisetsa batho ba bangwe mare ne ke rate le utlwa fetela e mara ke a bona gore ga e fele jena e ka se tlhole e le o tla bothotsa of now le yena o tlo batla gore a tla itshireletse e tlo re isa mathateng ngwana mme ga a tswantse a emenyana thenen re bona e le ya parlamente ngwana mme ya go kgetha batho ba le ba 13 ngwana mme ke bona e le kgato e botlhokwa kwa e le gore e tlo kgona gore bontsha gore o isa kae o bopole gore moporesidente le ena o na le tokelo ya gore a o na le tokelo such gore o thibela lebaka le o etsang ke tokelo ya gae a ne gape tabe botlhokwa kore moporesidente ga a tlo kgona go tloa setulong a sa kgeswe ke ANC o beiwe ke ANC mono ke moporesidente wa ANC so ga ona gore batho ba tloga ka impeachment ba re a thowe ga ona mo a tlo yang teng o tlo tholwa ke ANC ka lebaka la gore o beiwe ke ANC ke a lebo
0: re le buile holo ha renke maikutlo a rometseng ke ka voice note
3: khotso me bantshuwa khotso kuje ba le sanda wana ka mona ka mama fudu ka mona mme ke tabe yang tate ntlantla mkhwanatsi ha sebetse ntate e o hle o ya sebetsa ka nnete mangolo nyana ano di tshosonyana tseno wa tse ba mme mantshuwa ha o sebetsa go tla hla batho ka mona le ka mona go ba batla go fela ba o sitise mosebetsing wa gago ka fa ba o tshosetse mosebetsing wa gago empa ga ke kgone go ntate wa ka tshoa gobane sebete sa na le selo sone se feta sa tau ga ona motho a na ka ntsha manyofotofoyo ana a neng a etsa le ne re sa tsebe ka nnete ke ka ena fela ntate Mokgwanatsi banna le basadi ba ipulela melato ya bona banna le basadi ba yang ditogongko ke bana bo ntate matlala ba utlwa bima ntate o sa batla go bapaki ya mmuso bane wa utlwa o ya cha ngwaneso o thwe ga o cheche ke khuze wa lesanda wana ka mona ka mamafedu ka mona mme mantshuwa
4: kgotso osmantshuwa kgotso acha osmantshuwa e kabe se South Africa ke re ba bone gore commissioner yo ntho ntate Mokgwanatsi wa sebitse jale ba le ka moo ore kore a sa kgona go sebetsa jale bane ba tle ka maqheka la a lengwe ba itse ga se ntate wa tla tlhalosare ga se nne dintho mara ya o jetsana osmantshuwa ke South Africa mo tla utlwa nenenenene so tshe e tswela pele ntshimo ai osmantshuwa o thata
5: osmantshuwa dumela ke thuso motshegare ka Mpumalanga province ga ke manyatsen le dikgwane a ke gata bue ke na ntetagamaphosa ntetagamaphosa nana o mogolo feta molao ke emang ena a ka gare ke president a South Africa mara tshwanetse molao o latelo o wrong ga emele diqeto gona o nkwe qeto wa gona o jwang but nna kelelong ya ka ntetagamaphosa o wrong ga latele molao a emela batho bane e senga ba sa nkela melao o matsogong ore ena ga ba tlo tswela pele ka case a ka nnete wa re feila ga bontshe o etapele ka nnete aa e rontho a etsang o laetsa ntho ya step aside e feleletse kae ka nnete kampane ya apply go batho ba itseng fela yena o yena e apply ga latele molao ga special ka next
6: madume o moifole ba mamedi ba lesedi FM ntate Ramaphosa jalo ka moporesidente ga tlogelele maloko a theweng a parlamente o fuputsa bobodu bo bo etsaetseng phalaphala tabeng ena ya chat matlala ga ke utlwisise o batla go iketsa paki ya mmuso jwang go ba lebitso le legolo le tlelelang bobodung bo ke la gae e se ka baka se ke a dumelelwa ke tebo moyeng ka mokwalo Free FM
0: Mamedi, re leboetse maikutlo a gago go tsena tse melemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re di kwaletsena.
7: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melesedi FM kapa SABC News gaena kabelo.
0: E re metsotsong ena e masome a mabedi le metso e robong re a re lebile goreng ya botshelela ke suthele mosebetsing mmogo le nna rape Mokoena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo.
7: Re obea sesosolong ka tsa moruo lenaneong la Makumane.

0: ke le boilagolo rapsi rapsi e ha a ke le ngwana ha o mothabetse rapsi mara ha o khinne rabosana rabosana ke rapsi rapsi mamedi hita ba e o re tse pamisetsa maikutlo ga jwale ke di tshebeletso tsa mogatlo wa maqwetha a mmuso Legal Aid South Africa re amohetse dingongorego tsa lona ka ditshebeletso tsa Legal Aid South Africa ra ba romela tsona mme ba kopa go tlo di araba le go tlakisa tshebetso ya bona mo nago makumane ka jeno mogaleng kwano ntle le go senya nako e re ke amogele moeti wa rona ke puseletso Mokwena o tswa ntlogolo ya Legal Aid South Africa e Bethlehem. Ntate Mokwena, kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Dumela mme Mansiwele ka.
0: Ke teng ntate, ke a leboga ha o ananetse memo ya rona ya gore o tlo bua ka taba tsena tsa botlhokwa o sengwena.
1: Hola William, I'm sorry.
0: Ke a leboga ntate. Mamedi e ba ngona le dipotso ho Legal Aid South Africa ke maqwetha a mmuso. Re letsetse nomoro ya mohala ke 086-000-3084 kapa o re romelle voice note 0718460740. Hopola ha o letsa kapa o ntsha maikutlo ke ha o hora mo SABC kapa le CD FM ditlango jara boikarabelo. Ntate Mokwena, ntle le o senya nako e re re mamele ngongoreho ena eo re romelletsweng ke momamedi wa rona wa makumane o tsebe o mo araba.
1: Ha ona bothata ngwane.
2: Ke na le ntate wa ka o dula diplasing tsa Setsen Park. Ntate wa ka magoa hae a nkile dikgomo tsa hae kaofela tsona memantho ba di nkile ba di sitse Lady Brand sekete ntle le tumellano ya hae. Ntate wa ka o hlaetse plasing eo ya moo, batswadi ba hae ba hlokalletse plasing eo ya moo, le rona re le tjena re hlaetse plasing ya moo. Makgwa a hae a se a mo tsekela hona jwale a rekise dikgomo tsa hae. Ha sa batle go rekisa dikgomo tsa hae, ba di nka ba di isa Lady Brand, ba di isa Skete. Re la ra batla thuso ga ya diagenteng tsa Legal Aid. Ba re batla re thusa mme mantsho ke selemona jwale dikgomo tsa ntate wa ka e sa le di dula moo. Ga re thole thuso, ga re thole next, ne re kopa thuso wena mme wa ka.
0: Ntate Mokwena, ha se re qale ka o araba momamedi eno wa makumane.
1: Mme Mantsiwa, ke na le tsebo kang eo eo mme a buang ka yona ke ya diplasing tsa Fixback. Ntate o tlile o ile ya ofising ya rona ya Fixback. And ofisi ya rona ya Fixback ka e re contacta Bethlehem ka re romela ba bue le ba rona ba sebetsang ka ditaba tseo tsa maplasi. Ha kopana le ntate wa dula fatshe le ntate wa nkuwa statement sa ntate. Ke nnete dikgomo tsa ntate di nkuwe ke rapolasi a di isa sekete Fixback. Challenge e re bileng le yona nyeweng eo ya ntate mme Mantsiwa. Ha se re etsa dipatlisiso se re le re kopana le maqwetha a Raplas. Ntate o sa inne o dumetse hore dikgomo tsa hae di tloswe plasing moo. A saena pampiri e dumelang hore o tla etsa hore a tlose dikgomo tsa hae mo. Jwale bothata bo bong batho ba rona ba bo maplasing ho ya ka maqwetha a Raplas ba re ntate o hana saena o hlaloseditswe o e saenetse kantorong tsa maqwetha and-e ho na le toloko e buang puo eo ntate a e buang mo. O tlisitse hantle re fuwe tokomane eo e bontshang hore o dumetse hore o tla tlosa dikgomo. A fuwa chance ho fihlela ka gola ona fuwe 4 months if ke sa fose hore a tlose dikgomo moo. A ba sa di tlose ntate ka e le hore rapolasi wa dinkae o di isa sekete. Jwale ra nkanyeo eo re leka hore re etse application ya spoliation ya hore dikgomo di kgutle. Bothata be re bileng le bona ha re fihla khoto ke ntho eo ya hore ho no sena masterata o thotse hore ho no sena agency caseng eo ka baka la hore ntate o na tseba, ntate o dumetse hore o tla tlosa dikgomo tsa hae. So ke yona challenge e re dutseng ka yona ngwaneso.
0: Bothata ke ba ho sa fumane lesedi le felletseng kana ko ngwa ha ke re maqwetha a lekhwa la hae ha bu nnete fela kana ko ngwe kontraka ena we tekenang o tshwanela o ko inke o yela ping o lo e badisisa hantle o kope bana ba o balle yona hantle o kope le ditsibitsa molao hore di eletse hore na we tekene kontraka ena ka patse sense ke fana ka keletso le mo media mametseng ha jwale e bang hona le kontraka o tshwanela ngore we tekene ska ba e tekena ka yona nako yenu lantse ba o hlalosetsa lantse ba o tolokela e kope ya le yona lapeng lo e bala hape kopa ditsibitsa molao di utolokela yona kopa dikeletso hore na ke saine ke tekene kontraka ena kapa ke eme hanyane a ko ntshwarela hanyane fela ntate mo kwena re fitise mabenkele bane ke batla o tlo nka ba mamedi ka bongata ka moo nka kgonang ka teng ke na le potso tse ngata fela ke batla go fa bona sebaka ka jeno a ko tshwaranyane fela se ka beya malafatshe ntate
3: di scrum half di tlhoka di fly half Fynberg Mngomezulu o tlhoka Willemse mme setlhopha sa mabokoboko se tlhoka Siya mme setini se seng le se seng se tlhoka AfriSam Cement di dubilwe mmogo ka motswako o maatla wa samente ya boleng bo tshetswang re batlhodi reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di-Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha AfriSam batshehetsi ba motlotlo ba di-Springbok ho na le dipehelo
0: le nna ke le tjena ntate Mokwena ke tiana le ditsibi tsa molao pele ke tekena dikontraka a e ke a se utlwa sekgowa ke sena se re tjena le tjena le tjena le tjena fela na le nana gore ke mogopolo o motle go itekena ke dumelelane le se sengotsemo ba nkeletse pele ntle le o senya nako e re re lebe botshabele go ntate Phule Mabena kgotso ntate
1: re tele kae mang
0: ntate
1: eke a ke re ntho company eo ke company dilwaratseo bonke fela nna ke nare ke company ke maqota a company go ya ka nna e ka re ke mo e leng gore ba ithuta ba ithuta bonke fela a ke re ntate o sign contract then ha a e sign ha a sign ha ona mo go thing ha a hloleya go kosa dikgomo tseo mo lekgwa tseo le tla dinka without his consent bonte fela ho ha and le baka le etsang ho le entseng hore lekgwa leo le re akose dikgomo tseo mo ke lefe bonte fela a na dilwara tse di tse kang tseo ke lebole mantse
0: a re lebohe ntate Mabena a re lebe Carlton Ville o ntate nkae kae kgotso ntate
4: kgotso lo kae poka
0: ntate
4: a tsa poka ke na lo ipotsa ona nkebe makgowa a go sotla batho ba bo gona ba ba so fitlhelana mpotso ya ka enngwe fela go ntate mono jalo ka re tabena e le a fitlhe ofising ya bone ntate ga otho o tlhaetse polasing o le bana ba ye bophelo botlhe ba gae ke ba polasing mo lekgowa le ga a re ntate a tlose dikgomo tsa ame polasing taba bo gona gona ga a dise kae gobane ntate o tswalelwa mobung o wa polasing o ne o tho a dise kae and-e gape le dibranda skete mono diphoofolo ga di le mono di tshwegwe so ta bona gona tse diphoofolo tsa ntate di dutse moo di tshwegwe kapo di beilwe polokelong and-e skete mo le dibrande ka sebaka di aganta diphoofolo letsatsi le leng di le leng ka nete bo ntate ake ba leke o thusa batho ba ba sotlheng batho ba bana leto batho ba mapolasing ba sotlhea ke magowa bo ntate ba thuse batho ke lebile o simaotsheng
0: a re lebo o botsetse potso e ntle ya gore di tshwerwe dikgomo tsena kapa dipolokelong di bolokilwe mono ntate o tla di fumana ka nako itseng ro re lebe mmileng wa N12 gaufi le Soweto go ntate Pitso kgotso ntate
5: Osman Theo wa le bo ntate mo le kgotsa modumo le ka Osman Theo
0: ntate
5: Osman Theo wa ke dumelana ntate bo makgowa a rona a mapolase a bo bomalome ke na bo malome ya ka ba babedi ba ileileng ba le mala ka gara mosebetsi ba e leng gore makgowa a ile ba gatelela a ba isa dingakeng ka molao wa bona ba sa dumele gore bo malome ba ikise dingakeng e le gore makgowa a ba gatelela gore ba kgone go saena dipampiri tse ntho eno ya gore ba makgowa a gatelela batho ba mapolasing ya etsagale and-e ntho ya ntate jalo ka na sa tlhamehile ba ba file lengolo jalo ka bua ba lata ntate ba mmotsa gore na ke nnete o sainile gore wena o dumelana le tshweno bane bo makgowa a rona a gatelela bana ba bo rona mapolase re tlile ka sebetsa nako e telele mapolase go smatseng ga o le motho wa mapolase o gatelelwa ka gotlhe-gotlhe ga ofiwe mangwelo gore o tsamaye o lo badisa bana ba bo rona kapa lo badisa batswadi ba rona ba tsebang o bala o a gatelelwa ga o le mapolaseng o smatseng bo malome wa ka gona ba le tsenana ba babedi ga ba na nix gona ba le tsenana Osman Theo ba sebetse dilemo ba ye ba le matso ya maoto a bona o mongwe a kenya gapse le go fitlhelela gona jeletse o mongwe o le a lemala ga o na nix e etsaetseng magowa a ba gatelela a ba isa dingakeng ka molao wa bona o simantheu
0: are le bohe ndate pitso ndate makwena re keng ke ba bang ba rometse maikutlo ka voice note pele wa raba
6: e dumela mantheu e ke kopa ba mo tlhoka le bitso batho ba legal aid le bona ba butle ba sebetsa ntho tsa bona ka monyebe ona jwale tje motho e sala etsa application Bloemfontein mo selemo se ya se sa qala se ke bona ka se tlabe se fela gobane ke batho ba batlang go salwa-salwa morago ga ke ba phamise maoto ba thuse batho
7: kgotsa Osman Tsiwa ntate o saena a sainiswa makweteng a legoa a sena letlwetha ke o tlhoka botho ba makweta le molao molao ha o sebetse o na le masoba o phunyeile masoba o sainisa motho makweti ha ona motho a ka reng a nkelwe ntho tsa ID siwe kae kae ha iyo ha iye tsa le ntwe ke mahlanya fela thank you
8: Dumela mme Mantsiwa. Ntate Mokoena a se ka bua leshano. O bua leshano ntate Mokoena. Ha se yona fela polasi eno eo Mokoena o kgomotsa teng. Batho ba bangata ba lelang ka legal aid board. Batho ba winne case ka tsela ya clearance. And-e jwale makota a legal aid board ba fariswa mme. Hana jwale motho eno o sa baleile mane betleme. Ana tshwere case eno. Case eno e se ebile e tshwerwe ke nna mona mme ke kgonne go ba thusa batho bano. Ga ba bue nnete mme batho ba illegal aid board. O bua leshano, o tla ntshwarela, o bua leshano mme. Ga bue nnete Mokoena. Ba rekisa batho mme, ba rekisa batho. Ga na le bopaki. La o ka tla Bethlehem, ga na le bopaki mme. Ga bue nnete Mokoena. Ga se ka thetsa batho.
0: Sure. Ntate Mokoena ke ne ke tlo botsa le ka boiphihlelo ba maqwetha a lona mmuso a Legal Aid South Africa hore ba sebetsa dinyewe jwang ba hlwawa ho ya ka hore motho na le boiphihlelo dinyeweng tsa mofuta ofe kapa motho o fuwa nyewe fela hore nyewe ke ena sebetsana le nyewe o bo so di akaretsa dipotso tsena tsa bamamedi
1: Ashman Tsiwa nyeweng tseo tsa diplase re na le unity e sebetsang le dinyewe tseo ba ke batho ba sebetsanang le dinyewe tseo tsa maplase fela so boiphihlelo ba bona bofile bo boholo ba sebetsa le tsona letsatsi le tšhabang le dikelang ngwaneso le yona eo e ke buang ka yona ya feedback yona jwale bo madimabe fela ko re ntate eo ana sebetsang eo eo o resigne legal aid ha sa le yo legal aid mara hona jwale tjena e tshwerwe ke supervisor e ne e le motshwari wa ntate eo o ile a re fa 24 hours notice ntate a resigna tsamaya so tabeng ya go fupariswa ngwaneso maqwetha a legal aid ha a dumellwa hohang ho patadisa batho legal aid ha o qualifya ho ya ka di-means test o qualify ha o patale le sente ha ona le sente o e patala ngwaneso and re na le di-hotline mo batho ba tlamehang ho reporta ha e le gore e mong wa maqwetha kapa basebetsi ba rona o batla tšhelete kapa eta ofising ya haufinyana ya legal aid o reporter mona ke mona se ke batluwa tšhelete and then rona re tla nka bohato o sebetsana le nyewe ga ba dumelelwa go bangwe batla batho ditšhelete
0: ke ne ke botsa potso wa boiphihlelo experience ke ipotsa gore na o teng motho a ka dumelang go teke na gore mehlapi ya gae e nkuwe gobane ke e nngwe ya di-arguments tseo maqwetha lona na tshwanela gore a eme mono gore ka nnete ke tekene gore ae le goang ka mehlapi ya ka ke ena wa e tekena tokomane eo wena
1: jale ka se ke boletse mme Mantsiwa boiphihlelo ba batho bao ba leng ba sebetsanang le dinyewe tseo bana le boiphihlelo ga tsedi yaka ha renke batho ba batswang sekolong direct kapa batswang university re bakeng e moo ke batho be e leng gale ba sebetsana le dinyeo ke batho ba nang le boiphihlelo ntate ya reng re suparisa batho jwale ka sekitšho ke kopa ntate a ikopanye le kantoro yaka jwale ka ke utlwe ka ke ntate ya reng o Bethlehem and a ikopanya le nna a tlo re tlo kgona go dula fatshe ke kgone go utlwa gore ke mang eo a fuparisitsweng
0: a re sana nako ntate nkae kae o botsitse gore dikgomo tseo di tshwerwe moo kapa di bolokiwe motlha ntate a di batlang o tla difumana
1: Ausmantsua go etsala tjena skete dikgomo di a renta ngwane sa di beiwe moo di a renta but ha e le gore nyewe ya tswelela re tswelela go wina nyewe then kgotho e kgona gore e etse order ya gore wena monga polasi jwale ka e le wena a isitseng dikgomo moo o tla tlameya o patale tšhelete eo ya skete ha e le gore nyewe e re a e wina
0: ha e le gore e kwetswe nyewe kapa o na le gona go ga ka ipiletsa qetong e nkiweng ke lekgotla
1: nyewe e nngwe le nngwe e na le go na le bokgoni ba go ipiletsa ngwane
0: okay ke a ke tsebe motlhomong ga ka ba e nngwe ya dikeletso tsa gore ntate a ka lo e leka e ke shebi-shebisitswe gantle ke lekgotla le leng la molao ga ke a o botsa dipotso tseo ke neng ke di tlhophisitse ntate Mokoena ka lebaka la nako ho gang fela le nna ke a kgotsofala le bamamedi megala ka ya panya-panya ke tlo o mema gaufinyane gaufinyane ka nna ba hosane gaufinyane ka nna ba gona bekeng ena kapa beke e tlang ho ganga ke a kgotsofala fela ge le buila golo ga e le mona o iphile nako a buisana le gona o seng ona ntate
1: ha ke na bothata mmemantsi
0: ke leboga ntate ke puseletso Mokoena o tswa ntlogolo ya Legal Aid South Africa e Bethlehem mamedi ra leboga mametsi makumane ka jeno e re ke suthele ntsane ranto a re baleleta ba tsa ora botshelela

0: whole grain. Weet-Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Samente ya ane cheap ine ka ke ya magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bona hala. Pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. Ho bane ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape mafelo a beke ke a di-braai, e seng ho lokisa meaho botjha. Atle ha di sa tloha ka Afrisem, e tseditswe maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
2: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Twasa le Batucard. Tahoha. Breakfast.

0: اللي شو بلبس سلسلة فلبة وصو أرفع لصو رائع قبل سلسلة ثبي قاستمون الدرايف كتا خواب ريك فاشو لسريا فاما مانتي مانتي هباي بيتزا جولو باغا جابولا لو فاي كي مانتا كاتشيرو ما بيدي سلطة غوا مويلة بيلي غودو بيدي سي أخرين بيسالة جولو ما سلسلة شو بلبس رو بيدي خويني قبل سلسلة سلمو سلمو كي سلسلة 2026 ما تكون بكي أخاصو FM 87.7 وفتا جولو 106.6 ميجا هات أكي بريفي كامب ما سوانا Poma Cavani, Kia Jumela, a tua, tua, tua, tua, tua, tua, wakey, wakey, wakey, wakey, wakey, wakey. Cosa jolo ma follow a peke, can sepa sem, wakey, a jolo come a follow follow peke. Manta, you never tell jolo, isle, you never tell swake, and a come a follow follow. Angata, we can a come a follow follow. Get choco belly hore, a peke, how you samela hante. How can I get no hatesica manta, halibeke, email, or yaquana. Arbe mohor, lava, and fill it. So tension need to chepa to tuasa, limkaka. And then you go to Loregari, Abrobo, Joga, Taroko Fella, what about Manaja, where Holo Seman, so we can send it to Mute, or again. Ya ba salu tla lorega botselela ba ne ba di tshwere ditaba ba tla go tla seba go tla ape go sale ho rega ba salu tla lorega botselela rona re be moho yo ga tsetha ro ka ofela the biggest morning drive tsa go breakfast so a tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa wake wake wake wake wake ba re foka foka foka foka foka mzantsi na go itumetse metso tsiri me tsa u tloma ntswana so ntsotsi ba ke na kwa ru di gae o no kwala jolo mabaka ba me semetsi ba ndi kolo jolo jolo a ona go ifikile tswa sala ba tukara ba radio ba re be moho tla lorega le ya boropong tubela nhle Jala ke motho motho wa ka twa sisto le se kutlwa hantle tse o etsala ba ene o lotswa ha monna a tikhaitse ya ka jala ke tsebo etsa itse jwa a fela mo mabedi re tla leka re bona re etsala jwa ke le shobala botsoro be di fela betsa tsogo fela tsora botsela ha yo thosa ka jeno la pe ya ba nna ola le mala bolomane ka enka hanyane nthwena ya hai a tie No, tsile go la iso ba tla dithokela tsengata se le bo dikoko jwalo ya eh hantle hantle hantle hantle hantle hantle jwalo ke a utlwa twa sisto
1: ala la la la la la la la la la dumela dumela dumela dumela dumela hlekhadas
0: na ke a utlwa ai ka ke bona ntse ke bua ka mo ke se ke itholetse tshe A re lukise fela ka bo gaitsedi aka. Chapati le la o teka tshelo ke mantla. Chapati le kae bo soka?
2: Moro moro moro moro khala mene moro ka mo jonito ka mahauli kae ka jeno.
0: Nati monati e o le limi lilibi man.
2: Kai.
0: Limi lilibi. E ba tshunta te ba fitla ba pakabisi, ho thu ba fitla ba ntsha le mabidi le engine.
2: Wa tsoa ho tang kholwa hempa ke tla o fa gona ntho ha ise di letsena di bolela e.
0: He?
2: Ha di letsena di bolela hore Obit College ya ka.
0: Eh?
2: Obit College ya tswa e ya di play off and ha e go.
0: A ile lwana Obit ntate. O bone ka ben city ne.
2: Marumo ena le monyatlanya no monyane. Wa re ba palet rock up e wine. Ntle le mo.
0: Eh. Hey. Che pato go hobe.
2: A ile kadoso yena o nyantsa pop.
0: Eh?
2: Kadoso.
0: Eh.
2: Ah, o le la tsaka mme.
0: Ba be di chepato ga tsabetsa tsekele ma shoba ba bedi e ka morara ba tselela ga tsetshela ga.
3: Busuko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat. Clientele e khushisa hore go boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ra tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ana ho bo ya ha o itobala le diphepetso ha o mong the business turnaround and recovery program aids a maiso nke productivity SA e teng ho thusa di company tse thatafallwang ho boela tsebetsong ho tswa dikeletso tsa ditsebi ho ya ditharollo tse sebetsang re tsheetsa leheto la hao la ho iphumana le kgolo etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011 848-5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng
0: a khaitsela ka ke a tsapa ntho tsa o di hantle ba
2: o o go raka le ke ka ho ho kela ho tla ka ho nna ka mona be wa sokola ka mona chairman
0: e ha ke motlo ha ma
2: e ha o ko moleke ga ka tle ka ho nna ka mona
0: ya mamedi e re lokisa ntho tsa rona ke ba shuma ba bele ba tsoba fela ba tsoga fela tsa ra ya botselela o jetse ka re gaitsile na ka o sebetsa le lapeng kwana la tswa kotsi bo lomane man fela he ke lokisa ditho tsa rona a yona e tla loka ho loka teng e tla loka ke ba shoma mabedi ba tsebo fela ba tsebo fela tsora ya botselela the biggest about the drive the kwa breakfast show monday hopola o go romele di voice note tseno ha ba tla ho hore re romele jwalo ka pa roba palle jwalo malaetsa wa hao ke gwatha motho o 0797585066 0797585066 ke di nomoro tsa rona tseno o go romele malaetsa wa hao roba palle voice note ya hao me wetse bonnete ba gore hle molaetsa wa hao wa o bapala wa utlwagala jalo batho ba bangwe ba na le gore a ba romelela molaetsa motho buela fatshe ke tsamaya re sa mo utlwe gantle jalo wetse bonnete ba gore o utlwala gantle molaetsa wa hao ore tle re re bapala molaetsa dintho di bapala di be di tsamaya gantle nomoro ya rona ya WhatsApp line ke 0797585066 o gwatha motho o kopela motho o mo ratang ao metsotswana fela motho o mo ratang ka pina o e ratang bo go jwetse gore wena o mang o re fe dinomoro tsa gae re etse fela jalo re mmapalle pina e kgethiweng.

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgowa go Lesedi FM ke molelwa. Hashtag kgwatha motho.
1: Dumela Thwasa le Batshukana, ne ke kopa go kgwatha nkgono wa ka. Nkgono Matankiso, ke mo jwetsa hore ke kopa a tsohe hantle, hape ke mo rata haholo. Ke yena a nkgodisitseng nkgono wa ka, ke kopa le mo kgothe ka pina ya Unikodima, ebina ke Shenge wa se Dlala Nkosi.
2: A re leke go tsosa nkgono re utlwe gore na re ya mo fumana na 086 079 758 5066. Romela molaetsa wa gao le wena re kgone go tlo bapala re utlwe gore di tsamaya jwang. A re romeleleng, a re letsetseng kgono re utlwe gore re ya mo fumana ka jeno nkgono Nthabiseng. Ae, nkgono Matankiso, ya ke nkgono Matankiso, re utlwe gore na re ya mo fumana. Walla fela mohala mmamedi. Kgona nkgono a re mo fumane, wena mmamedi o utlwile le wena gore ga re mo fumane. Fela e batla mo jwetsa gore Thwasa le Batshukana ba ne ba mmatlagediwang ka jeno ka kgwatha motho. A re kgutla fela ntate Wandile Kabuza go tswa go Tsebo Consulting Services, ke moeti wa rona.

0: Hey, Balukisa, makweta hae hangata man. Haba haba haba ntweche na utwe. No sata mebe we agabile jualo ntwe nubu anka yonaki yena. Baba bonsa ntwekala tsengata. Hey, basa isi te hampenyana makweta hae man. Basa isi te hampenyana hanekishe dile mo.
1: Ha ka kang ebile kwa no Afrika borwa gaetsedi ya ka ha e bona le bothata ba puo ka kopatolo ka tlotse ba go behe ditaba ka mogodi tlwisisang le ka mogodi bonang ke bone hle ka nnete senye semane hle se ba isa hodimo le tlase e seng tabeng ya hore motho ha ba hatse bo bua puo fela kgetho ya tshebediso ya mantse hona le ntwe leng hore ha o bua gaetsedi ya ka ho latela hore o kgethile lentswe lefe o le sebedisa e ba ka pelaelo e itseng jwale ha o sa utlwisi si mohora mantjana atla a reng ditsebentsa motho ya o mametseng ka nnete ka ba ya ka musina ne ke re ho bana ya sa re fela a no comment putswena yona nke ke be kae araba putswena nke ke be kae araba fela ya ho rusebedise mantjwe a reng I don't want to incriminate myself e fana ka ha ke tse mohlo mo mamedu ka ntukisa nna ka hlonyaka empower ka rabo yo ka e bolelang e kana ya bontsha o entse tlolo ya molao ka hlonyaka fela e kana ba ke phoso
0: re tla e bona ka jeno ga itsela ka jalo ka hlaela le gotlela dinge o nkile mafelo a beke a le tshankane mane jwa le re tla bona ka jeno re tla utlwa ka jeno fela ntho ke hlokometseng hey ba bangata ba tswang bo madlanga ka pa ba ntse ba wela hana jwale hey kgetlo la pele ha ya lo kopa beili ba ntse ba sa tsamaye hantle se ba sa tsamaye hantle fumana hore o ifumana hao ya khatla bobedi la boraro la bone mane hey ke mathata ke tla e bona ke tla e bona ntate bra mkhotsi
1: ha itira ka le taba re wa para joang hao ya nthontse na e bohlokwa wa tsiba hai ba ke khubedu ena ha ke tsebe na e fihlile joang wena fela hona le mabaka a manga e leng hore ka lebaka la maemo a teng ha ke tsebe o elellore ha o soka ba o bona president ya pereng sutu e tshehla ha o soka ba o bona moetapele wa kgwebo e kgolo a apereng sutu e kgubedu gona le lebaka gaitsedi ya ka gona le diaparo tse dintsetse e leng gore di fela motho le motho o na le tokelo ka nnete ya o apara ka mokgwa o batlang empa re ke kebe ra baleela gape le taba gore kgetho ya diaparo e o bega ka tsela e itseng go batho ba o shebileng
0: ka tla bona ya bra mogotsi ga fetela le banga o metro ka tla utlwa banga o metro di tsama joang rutwe city of joburg ka tswa fetela ka bana ka ikurulene o kobe di mogeseng rutlo re di ntho di eme joang pele ge tla fetela jalo ho doctor Nthabise Matla rutlo tsa ga tswa ga tsentsona nga ka rona ka jeno madikhang soka banga o metro teng o madikhang ho renge manga o metro di tsama joang ga itse ya ka
2: ya di dumela di sa hatle ba mamedi ba tla go a breakfast show tsa se petipeti manga wo fa sudden ba bona di best of soap pa netha mantso bo tsabelo se palla hantle ha o tsitiso ya leto ha re kena pegenye tso se ngangata re mo motlhaba hona le motlakase ka mo ha o sebetse re kopa fela ba gani ba rona ha ba fitla di robotong ha di sa sebetse ba di sebeditse jalo ka four week stop o fana sebaka lo fa di datso tsa rona sebaka sa o tshela le bana ba dikolo go tloa mo se palla hantle ngwane so tsela di buleile ga o tshitiso ya letso fitlhelela re kopana go sanetsatsi le monate
0: a re le boya golo gaitsela ka re fete ka fetela city of joburg fela e pele re fetela city of joburg re fetisetsena tsa mabenkele re utlhoge di eme jwang ei tso tsena tsa matlang ka commission o tlile le tsane tsa ntate jo ferrari ke sibajoni ntate jo ferrari le ba bamba ba batho ba sebetsang le bona ihlile ntho dingata e batho ba lelwa ke ditshepe a ke tsebohetsalang morao tjena ka nnete brown mogotsi re tla utlwa ha o etsa majwang ka jeno mamedi a re etse tjena rap
3: bohloko ba o lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: Kobe le bogeseng ke thwasa tla ya ho yena e re rutlwe gaitsedi ya ka ke lebogile mafa ya DM Joan City of Joburg. Ka se ke lebogile ho renye DM Joan City of Joburg.
4: a ke le ba hape ho lona ba tsukara le tswasa mo ho le ba mamedi ba le sedi FM di tsadia lukiso mane road report ho Elias Motsoaledi road le main road le kopa ba khane ba hlokomele hle a the se petepete se matla ho Malebongo drive le president for share drive ka Sharon Lee le ho N1 north le 14th avenue ka Feland Sterrenberg se petepete se matla ho N1 north le Bears North Deer drive a tsika sentsen re sana le go tse dikolo e mane M1 southbound le M1 southbound pele ha Grayston Drive ha tsara le mamedi re le go tse dikolo ho M1 southbound pele ha Grayston Drive ka sentsen me ba ka sepetepete se matla ho tloha ho Buckley Drive ha go ruwa khona khala ba khani ba ka sebedisa Marlboro Drive exit Eldorado Park na le go tse dikolo ho N12 east le Golden Highway le monor kopa ba khani ba sokomele Kasoweto se matla ho Cliffside Valley Road le N17 Circle ho N1 le N12 split ka Devland se petisane le ho N12 East Diepkloof Interchange Soweto Highway le Poisons Road Reserve se petisane le mono ka M1 North hara Poisons Road le Car Street se petisane mono le ho M2 West ho ya ho Heidelberg Road ka City Deep ka Magaliesig se petisane matla ho N1 North le Winnie Mandela Drive Athe ma bona ala lang se pete pete tsile taolong ho Albertina Sisulu Drive le College Drive ka Witforky ka Ilovo Matianong a Rivonia Road le Ferguson Road mane Malboro ma bona a robehile ho Malboro Drive westbound le N3 south on ramp le ka Joburg CBD Matianong a Joburg Street le Kotse Street ka go petse ba ganne hore ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di points men di ha ka lotse pete pete hore ngena ba tsukadare le bo HRA ka tla le ho e
1: Rele bile wana ngwane so mamela tsweletso ya le sedi botlalo tsena re kopane le gaitsedi ya ka go be mogeseng re utlo re ka mona ka ikurulene se phalla Juan sepedipete horengena bakania go be mogeseng ho etsa lang horengye
5: ya le bua gaitsedi ya ka mothati mo bele maemo a bona la le katlasa taolo mane se ba kentsa ka tribune sa go renda tsi kamara o ba mo ba ne botsiwetsela ya R550 e kwalwe ka majwa maholo direte tuka malakabe le dikgore gore le baka ene le boipela yetso re tsebetsa mmogo le sepolisa se fan di tsebeletso Africa borwa re beile maemo le ihlo tsela ya court mane Brakpan e kwaletswe phallo ya sepetepete ana kwana le baka ona le pipe tsa maitsantse retse e phatwileng e bile tsela ya ego e amehile sebedisang ditsela tse mabapihle mo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba le tshwala o ema ebile ga re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga empg ka tlalego ena
0: ya re boleng tso tsana ba shopa mabere ba se berero fela betsotso ke fela tso ra ya bo supa mamedi o tla re letsetsa ha re tlo qoqa betsotso ke ne ma shopa mabedi pele ho ra ya bo robedi ke re tlo qoqa di papa di u bole mafelo ka beke di tsa maile jwang ke bone le bana ba first division le bona tabatse monate ba na kruga ke yona e tla nyolwela jwalo leaking ya rona e kgolo kruga united a se gale kruga united e bapala motsepe league ke a hopola di playoff ba sebetsa hantle ke sare ke bona ba ile ba fumana promotion le Highbury ha ba ne ba le di playoff for money jalo ka mara selemo fela ke bana se ba iphumana ba le PSL Kruger United ai fela yona e tshwere budget ntate e tshwere tšhelete e rekang Kruger United ena ke a hopola e mong a teng mono sehlopheng seno ke ntate ke la ka mmona le di playoff for money Lamola kana ke ma minister ka Lamola ke Donald ne ka pakima ke Ronald ya e seng Donald ke Ronald Lamola ke a tseba ke mongwe wa batho ba tsamaisang a ba tshwere setlhopha seo sa Kruger United e rekang ba e tshwere yona Kruger United
1: na o tshwere ntho tsa o tsamaya
0: gona leaking eno gaitsedi yaka di itsamaela monate a o tshwere ene e rekang a itsamaela monate doctor o teng gaitsedi yaka doctor Thabise Matla
1: ho jalo mo mera sebeletso ya lesedi re bua le Dr Ntabise Matla re shebane le World Hypertension Day re shebane le tsona tsena tsa high blood ha ngata batla u yetsa batho ba re ke BP e bitswa jwalo are ke re utle mo mera sebeletso ya lesedi bohloko bona boeleng gore re hotse le ba batho ba baholo fela matsatsi ngana e se hle ka e ka re ke tabe sa kgetheng dilemo o tla re hlalosetsa ho bane Dr Ntabise Matla go tso hle re ro amohele ho thagwa breakfast show go tsapa o tsila ntle mafelo a beke a tsamaile hantle
6: ke le batho sa ke dumedise batho kara mo ifo le bana medi ba tsapa ha breakfast show Mapela beke a tsamaile hantle ha ho le ka nne.
0: Ao, re a le boa hle doctor, re tse fela tsena doctor.
7: O amogelile phaposeng tsa ga.

0: ditekete etsene hlile baletswe papadi eo nna ke santsane ke tsho ke re ntho ena e batla re tle re sebetsane le yona gana jwale go na le gore re emele gore o tlae mathata pele e be le gona re tlatla re tlolola jwale re re hei hei hei tjena le tjena le tjena batho ba ne ba le Orlando stadium mane ba re fiesta e ne le mathata ebile go na le mo e kareng gate batho ba ile ba dia gate mono jwale nenneng o tsamaya le bana batho se ba phushana e ba mathata ke tsona dintho tse dingwe tse e leng gore di qetelela di etsa gore batho ba bangwe ba qetelele ba sa batle go ya ditediamong ba tshaba ntho tse tsena o di bone jwa dipapadi ei Durban City ba nna a qeta party ya batla qeta party mafelong a beke ma-Sundowns maobane ne ke shebile Sundowns maobane ee ba seke ba fosa dintlha Sundowns Sundowns ne o tshwanetse e
1: hapile
0: thwasa Sundowns o tshwanetse e tsamaile ka bo 3-4 maobane ma
1: I kona hono le thata ke bone ga itsela ka fela ba bane ba bonana ba fela ha ke tsebe le yone banna ke se le ha kana kana I kona
0: ya no yena yena yena ki e baba ke mo tsepua ga itsela ka wa di hlaba fela a mo ba ne mane I kona di hanne fela jwalo he bolo wena ning ning hona lo etsala jwalo ka ho etsa etse mo ba
1: le le tololane le le thijweng ke palo la mokwena a o bana e ka itsela kana ke e badile fela he ke bolo wa tseba kana ko nngwe hona le matsatsi a tjena mme ke dumela gore papadi ya loto la bobedi lo bathata ka nnete Mamelodi Sundowns le moferefero la ba teng man wa baeti ba rona
0: gore ke a ipotsa gore maobane jwale ba llela
1: ke ba lela English wa.
0: Ke kore ke a ipotsa maobane kore ke eng o tla thwe bothata e bile bofeki bo bile o kae. Ba moro.
1: Ke bothata ke a ipotsa hore polokeho ha ha re ga tshwanela hore ho be le bahlanka ba polokeho ba kena dipakeng ke a ipotsa ha bo bona kwana ntho dilo tsa majwa.
0: Na ke a makala batho ba ntate wa tseba hore hai. Mamedi rutle 0860003084 le sere fa mtibela. Boso.
2: Ntatisto, dumela mrawo a kitiba nkuta to asisto.
1: Gaitse o tlakile gaitse di aka ke a lebo admela.
2: Ntate se bo fika nthata lentli bana beso.
0: Ntate.
2: Makosi runa ri jalo bana mmere le betse ka ligi. And then ya bobedi bana beso kere mabakani a tlokomelo. Obit. Kolisi ska ya tswa ka bona ngwana member na makosi bana baiso a ri ja joy bana baiso re ntse re a fela pele re makosi batho ba love and peace ngwana mme re thabile haholo runa re me tsela re bona rena ho etsa lang bana ba la ba celebrate pele ho nako ngwana mme mabakania
0: jwale ke kopa o botsa ena ya makosi bana ka nnete ntse le bapala hantle ya ba kwetlisi ke santsa le khutlela potsong yeno le nana mohlomo ba fuwe monyetla o bane jwale ka re ba se jwale ka re ba sutlisi santle slopa
2: a ngwana mme kalas a tsare ya le ba kwetlisi re tla motlwella hanyane ngwana mme tla motlwella hanyane bane runa position 3 ba dukare la ka tshaba mrao mane ngwana mme le mthwa sisto re ne re le mrao mane re sa bona halo re tla pa mme bona jwale ngwana mme ke bona chinzi panista ho ngwana mme bonyane ka mpa ba tsona di draw empa mabagali a ona ngwana mme ke a ba dieta ba cheke o bitcoins ngwana mme ka tswa e ka le qetellong ka petlotso a ke tsela ntse ke mametse la
0: dikata
2: mo re o bitcoins ka phama ka bona
0: hey ka to bua ye nngwe jwalo
1: bua ye nngwe bale
0: bua ye nngwe hana ke batho ba ka ba rune ee batho ba rune ke batho ba rune ba meni a re cover khutlageng ke mala hao
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: On your max, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa
1: o so fihlile bokanya metswalle o fetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o mokholo ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziakala mo San City to o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantle tsetsetse fumana tikete ya house spa le ticket pro ziakala mo San City
0: ziakala mo San City ziakala mo San City fumana ticket ya hao boss se di fumana ya ticket pro ka 350 fela ke tse ba batlang ho tikisetsa jalo bo maroko ka mona ho monate San City yona e hlile e ba monate ha weekend bo la bohlano jalo ho khutla sontaha ba ikela moqibelo fela ba ya pating ka pa festivaling a lo wena ho ntso hlile wa moleile ka mona ka San City ka ifitlela moqibelo wa itsamaela ka morabo di show fela nna nke ke gate ke bone selbone se fitileng ba ba bangata ba fitlhile bolabohlano jwalo ba re a re tlile weekendteng ngwana Caras tlile weekendteng jwale re tlo ba monate re tlo iketla ba bangwe ba tlile le malapa a o monate jwalo o ka lokisa le taba tsa maroko ka moo gaitsedi aka re ba utlwe ka kwano o ka nka mo mamedi
1: mamedi o moya e ndumela
2: tofa
1: shapo jwa papa
2: le ka gaitsedi
1: aka a ntho di lokile mafelo a be ke a tsamaile hantle ke thepa le wena o tsamaetse hantle
2: Leto nestololo
1: Mathata ke re bua le mangkae
2: Champagne bo tsheko furitsi ngwanisho
1: O le so le malala la tso papa tata o tlo
0: O na na bothata bo bile kae bra ya ka ko ga se re bua
2: Ah, unya yiti no, waiti mushimono ba re ka mushimono ra santana sa apalo. O muthomesha le game ba ya makhaulo go banking. O bona. Ala le bona ha ya frato sala a ri best ma go banka ba tshe dance. Dance no ara lo ga dance no ba ra mo fe a mo fe chance mushimono. O tlapele ya phaka pass ba ntsha ma tire ba ntsha ya lila go mko mara. O re ka di re tsa kora ga ba. Mbuta ke ni pass ke beji go mara.
0: Jalo ka lebaka ne ya ne maikutlo a gao ke a feng kang bothumo
2: maranakio ba re wa marata mpotoma a ke mmone a tshware mo reteng thomone ko parents o ne o ba re kgoutso ra marata nna re jerang bekat wa marata a ke mmone a na le moretoto wa bafana
0: ba police mokwetlisi mme a ka tlasa gatello a qetella etsa le balatedi ba se ke ba mothabela ke botsa tjena
2: mphuthuma ka balara ka mogwa a mogentsha ka one le rona ke mengwe a fit game ngwe a fikile sala bona ma
0: ke botsa tjena
2: wa bona mo ana re tsoa di fito ka ba bona o mo ba la go le phara tsoa re tlo kwa tla player ela ka bakala re a ba lwa ro pala under pressure
0: ke botsa tsena o ba le ke hlokometse hore ha o tloa bohloko mane o ne ke sa lebella ena ke bone ka gabe le di supporta ga di thabile hore hlile wa tswa
2: ka hore ha o ka lebella mo go bona mo go tloka be re tloka player no no mo le ka ya ka fa ka mo ditheto ka bala re clapele it le plan de Orlando
0: Pirates
2: it le plan de Orlando Pirates but anyway go mpompela a gona tola pele re bua le khapa
0: re tla bona ka lona
1: nnete re bua le obiti lwanela bophelo
0: ai tla bona ka lona
2: ape mo tlholo ka direga ya just ya na tsheli league ke sa pala bana go leaking
0: hey ntate ke bona o thata ya ya Eh tata ya la boso le se le
1: bomo. Ke champagne re tla e bo.
0: Ya tla e bona
2: ba ke.
0: Yes sir. Yes sir, le kae?
5: Eh ke ntate tsho ma wa le khosi ka mona ka kana na o klinika mo.
0: Tate.
5: Eh la ho bona hore nna ke ke number 3.
0: Ah ene re bona ka ofela. Golo sina hore ka ba. Golo sina hore ka ba
1: di.
0: Golo sina hore ka ba di.
5: Lao le tsa la drama mo no bana mo tlhango ri leng go ulu aba go la skipa aba fumana red card ke ke tiba ka ba dwa ke ne ka ofe
0: Pela ona hana di bapadi di etswa ke eng a tseba o yellow carding a tseba o ra hlobola skipa o tlo fumana ka re tengwe hape tshehla aba yetsa ntwe jwa
5: wa bona le thabo le lone la le batho hore na le ka re di
0: Only I can take a little land at the chong.
5: Yeah, my parents are in Chocomel, what you might give a disappointing and coaching at 1 point.
1: Podcast. Ke le bana temalo tse se le tsa boholo ka paki tsa o bapala.
0: Ke la mmona o mokae?
1: A yena, yena o bitswe ke mmelona wa.
0: Ke la mmona o mokae wa eng runi?
1: Ha ka ta u itiela a etsisa bo itumeleng khuna re u thiba bolo ke goalkeeper. A e mo bitsitse letso le nan tate tshwantsa le operate.
0: Ai khaitse dia ka ai go tsetsa bolo ha o sole le bonyana tso so sa ikwetlisi ya kalo sa itseng e ke mathata ke mathata ke
1: mathata ka loka
0: ha o tla loka mabedi re tla tsena tsa ra ya borobedi the biggest one to try 10-2 hey man ke bone batho ba imetswe ke di Bryce 10 mafelong

0: ditlamane mo o dulwang teng ena ya gae baeng ka ba e beelela morago kwana kapa ba e beelela ka thoko go shebua ditho tse dintse nkuwang di le botlhokwa go feta e ne a buang ka ke a ipotsa obane jale batho ba balela ba re makhanselara a rona tjena mme makhanselara a ne a phela le gona makeišon otho bona ga ba bone gore go na le bothata mo bane
1: ne ke bua le abutiwa ka mona abutiedi maobane re bua ka taba gore na molemo ga se ele ya gore ditshebeletso tse itseng tsa dimasepala ke di gotlisetswe matsogong a dimasepala e se ka ba taba ya di-tendera kore taba tse tlwaeleleng tukiso ya dipipe kgaitsedi aka ya dipeipi taba ya go girilwa ga ditsela tse e leng gore ga di na dikontiri taba ya go lokiswa ga bo di-potholo jalo e sebe nthwane e neng go tsejwa gore bana ke basebeletsi ba masepala ba ka nako tsotlhe mosebetsi wa bona mmanta ga o fitlhelela ka labotlhano ko etsa bonnete ba gore ditshebeletso tsa setšhaba di fitlha setšhabeng
0: fela le gona go tshwanetse re bue nnete thwasa le rona bagotho batho ke basebeletsi ba masepala ga e nna ke dula ke bona ba bangata ba ipaqametse ka tlasa difate ntate kore o ipotse gore ke eng e kana-kana ga o fiwe mosebetsi o gotholetsa mosebetsi ona nna ke bona batho ba ipaqamela kapa ba nebe le nako ya bona ya go paqama ga ke tsebe ka nnete
1: ka mona ka qwaqwa kgaitsedi aka ne re na le sebaka seo thweng ke gg go ne o na le nako ya go ja fela gape ka nako ya go sebetsa go ne o sebetswa ka mona ka malatlheng go na le tsela nngwe ne ke feta go yona re le lefung ke gopola ke bontshwa gothwe wa bona ye re tsamayang duma yona e ele kgaitsedi yaka e le mekoti gadi wa nkutlwa ke reng e le mekoti gadi gothwe wa bona ye re tsamayang go yona ke yona e ntšha wa bona ye e senang mathata e ke a gale jwale ka ipotsa gana mono kgaitsedi yaka gore go e tsaetse jwang tsela e qetang go lefelelo gana jwale ke yona e dikoti ke yona e chekeile tsela e nang le dilemo e sa le ba teng le metlheng ya apartheid ke eo e ntse e eme bothata bobile kae mo kgaitsedi yaka
0: mabedi o ko re letsetse re qoqa ka pelenyana fela DJ Levi so thank you Monday ara mmapala ka nkane gore a bosupa a jwang kapa jwa go tshwatse re fe motswako ko re letsetse re qoqe man re qoqe gore re dula ka ofela makeišeneng mona ke ena re a tseba gore ke swiritšhong ga swiritšhe dikoloi a di kgone go kena bothata bo kae bothata motlhomong menwana e supa makhanselareng makhanselara ga a na maatla motlhomong dintho tse tsena ga dinke ga ke tsebo wena o bona e ka re bothata bokae e lang kutlwisa botlhoko gampe ke tla etsa motlhala ka Velcom a se Velcom fela le a tseba ga ke bua ke tla go gopotsa le ka shavase ke re hei shavile ya o kena tsena o amoelwa ke ntho ntate o utlo gae kgona bane ga se Velcom fela batho ba lela ke mathata go nona le lefu dikoloi di sa kgone go kena ke re banna ga re na le makhanselara mo re na le batho ba dipolotiki ba maemo batho ba ga ba di bone batho ba gape ka ipotsa ka re motlhomongwe wa di bona ga a na maatla mothino motlhomong re ba fa maatla a be a senang ona makhanselarana ga ke tsebe e sebetsa jwang mo e leng jalo kolo jwale hese ya tlameya eme mane gobane ga ena feta re a bona le gona gore mo na hese e ka se fete le ga o ka kopa ba masepala gore re kopa le tlo go thusa bona ba re ba na diesel
2: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa, kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete eo o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsenang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: A ke pata ntatemoholo wa ka ka di 29 tsa November selemong se fetileng la bohlano la teng kgaitsedi ya ka ene le di 28 passaging e pela hae moo ke hola etse le teng passage e di sale le jwalo yona ke bona gore dikoloi tsa batho ga di tlo feta bonang ra kopa le kanselara ke a gopola ke letsetsa majita ba bangwe gore ke mang a tshwereng mona ba nkopanya le ntate ka lo bua le ena batlisa santanyana enana e tloetsa nakonyana eo kgaitsedi yaka aa batho ba ne ba itlisa ka ba fitlha ba e kgalela fela mono ba re bona ga bana man power habana le diesel gore itle ba tlise santa ke la ka tlamela ke pata le diesel gore lori itle tlo qhala santa mo ha ba fitla mono ha bana batho ba yetsa ntho ka ba ka tlamela gore re hire batho wena thwasa ke a gola ke la ka fumana na le majitanyana ne ke hopola ke hola le bona ke a hopola bontwana ke ntwana go kompatlele majitanyana ba tla ba le 5 ka ga ba nna ke tla le fa nthonyana nka di gaga fuletse mo wa utlwa gore dintho tse ding motlhomong ke thuseile jwalo gobane ke le batho khada
1: ga utlwe ke tshwa ke re ne re bua ka tabena ya gore e se mesebetsi e gutlele mane mo e leng gore batho ba hirwa ka nako tsotlhe ga itsedi yaka ga re bue nnete go na le mesebetsi e leng gore e ke ke ya phetha ke masepala gobane e se e le mesebetsi ya dikgwebo tse ikemetseng tšhe mmuso o ne o leka gore o atolose lenaane la batho ba kgwebong le go atolosa gore taba ya tšhelete e ke e fitlhe le go batho ba batsho empa boemong bo e leng gore leano le itseng ga le re sebeletse e se re boele re le shebe gape na re bone gore re kekeng ra fumana mokgwa o mong gape wa go ntlafatsa boemo bane qetellong ga itsedi ya ka setšhaba se tshwanela se sebeletswe ka nnete tokelo ya go ba le metsi a re bue ka eo he tokelo ya go ba le metsi o tola gore metsi a teng matamo a tletse jwalo ka ga a tletse tjena gana jwalo metsi ga a fitlhe malapeng ka lebaka la dipeipi tse tabuileng dipeipi tse e leng gore di blockeile dipeipi tse e leng gore di na le bothata
0: ke la ka tlameya ke pata le gore e tle diesel ba tlise ka lori a ke re le tla thusa ba gare na batho ntate ne re tlo tlhala fela gore ka tlameya gore ke ba tle jwale gore majita disentenyana ke tsena ke kopaletse bona dikoloi tsa batho di kgone go feta o sa matha le se dubela a re ba utlwe le se dubela
3: dumela se bodise mo emo kana mtsang ke mantutle ka belko
0: ntate
1: mantutle
3: wa tseba nne ko bolelele ga ke batlo go patela ga le ka makansela ga le lebale nne ga ke batlo go patela ntho e na le tendera ke tsona e senteng kgwe ngwe le nngwe ka gona ga ka mona ga o dure batho ba masepala batho bana ba sebetsang ba masepala tsele ka bo e ke bonane ka bo 9 ba ipaka metsi ga ba etse mosebetsi nne mesebetsi a ile gotlele go batho ba masepala tendera ke a leboga
0: ntate re a leboga e re rutlwa ka kwalo le se dumela
3: kana
0: ntate
3: kwana mo le lausia kgajang
0: mnate
1: so ntwa dilukile
3: ntwa dilukile ke skete ka Bethlehem ka mona
0: ntate ma 1000
3: kana tsumana mme le twa sa mona wa tsama tile lukile o fela mo Facebook ka ke ke nwa le ha o ya le kwantse no ba ya le ntwa ke ra
0: eh
3: ka
0: baka la mane mo reng ga o feta o lahlela sele le thonyana a re bua makeshene braka a re tloele n1 a re shebe mona mo re phelang di suritshitse ke eng jwa le mo ke bothata bo kae
3: wa ja bothata bo kae kala mane ba khona ba hole le constituency ya bona motho a qeta go getswa be wa tloa lekeshene o ikela kwala metse ditoropong kwana
0: ba tloa makeshene ga re qeta go ba kgetha
3: ba tloa kara mali ba ikela kwana metiri toropong kwana yone ha tla ke tshwenye mo le ka re hanne ka ga le la musikisa ma
0: fela ba na le ba
1: ka ho tshojwalo ntshwagale fela ga itse jwalo ka ha o tshojwalo ha ba ba le ishi ke ntho tse re tla bona di etsala mo elengwe ga di tshebeletso di sa fihle se tshaba ha se halefa se ba chesetsa matla
0: ka qala kae
3: kara ba le lutwasa mono thata go ba le maikarabelo ma
0: fela ke batla go botsa ena boss wa ka ena e thwasa buang ka yona ke nnete le yona ya etsa ha e se ma councilor a re ba fa matla ba sina ngona ntate
3: tshingwana mme wa bona ha o ka ba le dikoto tsa dimasepala gomme masepala o feilang teng ba ise dikoto tseno tsa makotla a dinyewa dimasepaleng ke nana ntho di ka loka
0: thank you boso le se di dumela monate
4: sora
0: eitara
4: ka go tobela maka bo councilor ba tshabang ba gore ba ile ra tsone for go nna fima se wa nna stand
0: ye bane
4: because abaspane bo councilor ba ra ka bo tsata go tlo go ha ha go dula nteng mohlomong go ha ha go tswa ka 8 o'clock a o yo kena ka bo matene so tshaba se tlo setsa ntse ba tlo ba fo ba bela maka go dula nteng tshaba se tlo setsa ntse o ka ntsela re botla botla ka ntse nna ta man ke tsika sa ba spane bra ga ba spane and then a ka re koloi a lo dula taung o se ditse ona no ho ka ma bitso re mona fa lo tshwere o go supe wenteng o tla ba thata re o arabe
0: e senga ba la matla bra ya ga ba tsamaisa dilo tsa rona mani di khitla lejwe mani mo tshwanetseng ba thutse re thuseng
4: matla a o ya tropong one a ding matla a benefiteng yena a ding then a tshaba one o Luis ba dula ba tshepisa gore o Luis ke ba rui ba di tshepiso e be ba futana ba di tshatagatso wa go nna sent so a ba feile na go ba feile ma a ikhona
0: e bona ka sitsa gona diang gang fetu re na le batho ba re ba tla re thusa ba
4: ke mo mo ka ga mo station 9 e o se ile ile mo to sa ba no stupa ro dula ka
0: ai mfethu
4: a khara se ne man ye ba
1: ya no ke mathata
0: ga ke bo
4: se tsa tsa ro mo to dula ka mo to sa ba no stupa
1: ya no ke mathata fela re bone tshwane ile e ntse wa o pola tabela ya o tsamaiswa ha metsi ke ditanka Masipala ola fihla mo nka nqeto ya hore ha ikona ha isa tla fuwa bo ra di contract ha ietswe ke masipala ka boyona ke ka ho kireng
0: thank you bosso shoma ba bela ba se subile fela betso tsere fela tsora bo medi tsere ka mala ho house right 6 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 8 4 0 6 0 0 3 0 8 4 DJ Levi in

0: Mabedi re tonka a mehala ha o ha 0860003084 ei ba tshwabanga ta ke shebile hlile nthwene re buang ka yona balla man ye balla man va khane ta biki chapati ki kutlo neta biki Se va pa bene mo tsamaisana le tsotso pele ora ya borobong DJ le ba send the mix chepat
1: di papa le serie fe la DJ apart
2: o khotofetse karame
0: ah o ke motle chepat ke ikutlwi
2: Ari wa tsere tsare se dia fe ba ke bela go mo ile se go le boya hape ka modu DJ Thwasa Comrade Jonito e re wela o tsona ma media ga latlha mahlo ka mane ka rana ga ka lesotho LDF ile etsetsa marwala di epepe ka nthlatse pedi o nthla ile nngwe LD ke Limco Queen e ya kopana jalo le LCS ya ba fete LCS ka tsetharo ho noto manonyane yona ya kopana le dinare ya ba phutla ka ile nngwe ho noto LMPS le bantu tsa ba pala ka o lekana ka nngwe ho nngwe difofane ya o tlela majanje ha bo yona ka tsepedi ho noto a le papading ya machoga le diphakwe ke diphakwe di feta ka ntlhatse tharo ho noto ile ba papadi engwe ile ba yane ya matlama le dijabatho ba bontsha gore bompudi dijabatho ya feta ka lengwe ho noto members le diodi ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto a re feta re sheba ka mane ka London England ke mo teng re fumanang hore ka labohlano Aston Villa ile a phegenya jwalo Liverpool ka ntlhatse nne ho tsepedi ya ba mokabelo ha diyo ka baka la ba nno bapala FA Cup di bapala jwalo ka Sontaha Manchester United ya o tla Nottingham Forest ka tse tharo tse pedi le ha ke bona phetho sena ka hopolo ga jwale ba lukisetsang West Ham o tle gona o nyoloa Brentford ya kopana jwalo le Crystal Palace ya ba di bapala ka pedi ho pedi Leeds United ya feta o Brighton ka ntlha e lengwe ho noto Everton ya moela jwalo Sunderland empa Sunderland ya hana ya hla ya latola ya o tla jwalo Everton ka tse tharo ho e le nngwe Newcastle ne tshaketswe jwalo ke West Ham ya ba mmamedi metsotsong e mashome a mabedi karolong ya pele ya papadi West Ham Newcastle e se tlhabile ntlha tse pedi le ga papadi fela ba le gore ao ba beile jwalo West Ham mathateng bana ba ile ba e tlhola ka ntlha tse tharo ho ntlha e le nngwe ke neelo jwalo ke pireletsa ke wela ka mane ka France League One e ne le ka Sontaha Strasbourg ya kopana le Monaco e ne le letlapurula dintlha mono ya ba Strasbourg e tlhabatse e tlhano Monaco tse nne Olympic Lyon noto Lens ya tlhabatse nne Marseille ya feta ho Rennes ka tse tharo e le nngwe Nice le Metz ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto Lorient e ne ya moetse jalo le Havre ya ba otlela ha bo yona ka tse pedi ho noto Paris Football ya imamolela jalo PSG ya banna ho monate o tla bompudi ka ntlha tse pedi ho e le nngwe Lille ya kopana le Auxerre ya ba Auxerre e feta ka tse pedi ho noto Nantes le Toulouse ke a tla ho bona Brest ile kopana jalo le Angers ya ba di bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe papadi ya nene ke tla ho yona ke yena Nantes le Toulouse mamedi papadi ena ha ya fela hobane batshietsi ba ile ba kena ka lebaleng ba hlophasane sa Nantes e ba kena ka lebaleng le go hang fela ba ipelaetsa ka mogontho di tsamang ka teng sehlopheng sa bona e ka stana le ka moo mohlophisi le mokwetlisi ka teng wadi a tlileng a sebetsang ka teng sehlopheng sena gobane Nantes e bapetse papadi tse mashome a mararo a na le metso e meraro papading tseno e tlhotse papadi tse tlhano o santse o bona go mona jwale ke mathata ana ha e sale e re tle re dikotsele ka o lekola tsena tsa Serie A tsene di bapala ka Sonta Pisa e ne ya moetse jalo Napoli ya feta ka tse tharo ho noto Kumo ya moela Parma ya ba ya feta Kumo ka e lengwe ho noto papadinya Genoa e ne ya moetse Milan ya feta ka tse pedi ho e lengwe Roma ya o tla jalo Lazio ka ntlha tse pedi ho noto ha e le papadinya Juventus le Fiorentina ke mo Fiorentina ile a feta ka dintlha tse pedi ho noto Inter Milan le Verona ya ba di bapala ka o lekana ka ntlha e lengwe setlhopha ka seng Udinese ke sane sa bele nomvet hampe ba tlola tabela lo ba tlhabela dintlha bane ke mona Cremona e sile ba hakolla ka elengwe ho noto Sassuolo ya kopana jalo le Lecce ya ba ya feta Lecce ka ntlha tse tharo ho ntlha tse pedi ke ka mogoile tsa hlatsa isana o dimulka teng mane hona le ho hunyane ne ka re ke a bona mona kwa Cagliari ha ne o tla jalo Torino ka tse pedi ho ntlha elengwe ke khutlala Auckland Park
3: Clientele e mona ho sireletsa le ba lapala hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti jilo montse fetang 30. E re re o pepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Mashoma mabedi fela metsotso a ka lebile shalo reng ya borobong. Ke na la uthe nngwe ya ka ba re ke Bones ba mo tseba ka mona ka Vale. Bones Modise o parlamenteng ma ba kile ba ya ka mane ka Klerksdorp neng ka nthwena o isa parlamente batho ba mollela mono re ntate ho neng swiritshi mona ho neng ho neng ho neng re ile ho MEC re ile ho majoro re ile ho mang ha ona letho le loka le monke metsotso e mehlano fela ene mehlano fela o kopanya mona le mona le mona le mona dilori tsa kena wa tlolokiswa mo jwale neng neng batho ba rona ke bona ba senyang dintho tsa gobaneng e kgona go nka motho e mo metsotso e mmedi a sa duleng le o dula ona moo rona ba dulang mona re na le emisi re na le majogo re na leng re na leng re na leng ga e loke ntho tsa yena monka metsotso fela gore a khona batho ba ka sephelejene ya loka nthone ka nako yona yeo jwale ba bona go baneng ba sa kgone bana go etsa nthone ai ke mathata mamedi re setse 086 000 3084 086 000 3084 thule go jwang kgaitsadi yaka
4: ke phetso hantle batho
0: microphone technique khutlela morawanyane
5: hello
0: yes Thule yes Thule go jwang kgaitsadi yaka a re kala
4: hi hi bana ba se le kae
0: very good yes
4: one
0: try a drive ya jwa le ke o tshwaya ngwana ka jwa le ke o tshwaya
5: ka pele khube
4: yo I could
0: hey tholwana ntse re bua mona gege I khona tholwana makation ni mona ne gena le batho ba go tla thibana na ke ba etapele ba rona ke enki enki e swigichi mona fitla e reng ghela selemo ka ofela toropongwa tsi ba ha o hlabo thata ka jeno le pele letsatsi lena le dikela kgaitsedi ya ka sentse ba sebetsana le bona
4: yone jwalo batho
0: e jwalo ka nnete
4: ke ba di bona ntshotseng kwana toropo makešene mona le gana o patala ditshebeletso
0: hei tholwana o bua
5: ye nngwe a tsebale
4: a gana kele ba tla le potakela
5: jwa gobane tshona e o qetang o e bua fela ka letlhakoreng le leng go be le seboko seno sa gore tšhelete eo ya go lefa ga iyo
4: e ga iyo empa batho ga ba iteke le go iteka
5: moketa
4: ho tso so itikang
5: o so rapaletse bala ha o sa ithe dala moketa e se mo rapa
4: bona bodu nna bo ke bo bona bana beso che ba batla impa ka mogana ako ba tshwane ba tropong ba tse ba ga bana ba lefa ba ka lotletle ba ka nnete jwang ka jwang impa
0: mo la moven paka mo la moven paka o feta pothole o ya lesedi mosebetsing ha o khutla fela e kwetse
5: ke lengwe
4: eh
0: a o khutla fela sentse ba sebetsana le yona
5: fela nthetholwana a qetang ho bua le a e bona taba yane ya hore le malapeng ho thata ho tla ka tlhaiso re pata o sena tshelene jwale le bolela hore le ha o tseka ditshebeletso ha o sa lefuwe le ntse a lutlwa hale e se o bane sello e se sa nnete di sebediswa dikae ho ba di hloka tshelene
4: jwale
0: e ya batho o nahana a ke re jwale thotse ding tholwana mmuso o itse o tla refa jwale e sale re dula mono ka nnete kgaitsedi ya ka mmuso o itse o tla refa tse ding tsa dintho le sekela ka nnete le rutlwele yona
5: tholwana fela mmuso ke rona ha re sena tšhelete mmuso le ona ha ona yona
4: e le nnete thwas e le nnete ka nnete
5: mmuso ke rona
4: ona le tsa
5: ya legetho e lifuwa ke rona ha re sa sebetse legetho ha leyo mmuso ha ona tshelete o ka re fang yona ka pa ditshebeletso tseo o ka direka
0: ha re sebetse ba nna le a tseba thwasa
4: ha le sebetse impa kire wena batho jwale ka batho ba baholo bana ba seng ba dilemontse bo nkgono le bo ntate moholo ho na le mo uyang teng fitla o tlatsa diforomo mono gae nna bana beso ke le pensionara e mong ga o sa sebetse o sena lekeno ho hang wa ya mono o fitla o buisana le wena o tlatsa diforomo mono sa gore bana beso a ke sebetse
0: ya fela tse ding fela ka nnete tholwana le tlhoko re re patale ditshebeletso re tlo nkgelwa ke sorichi selemo kaofela
4: patala ditshebeletso se ka nna itshireletsa ka ntho eseng
0: he
4: pataletsa sono
0: o yangna
4: letsa sono ka dimasepala
0: fela gape yona e ne o buang ka yona tholwana re etsa jwang gore setšhaba sa rona re kgone go se kgothaleletsa go patala ditshebeletso tsena ba kgone go bona botlhokwa ba dintho tse tshwanang le tsona tse gobane jwale le ga ore wa ba bitsa o tlo bua ka tsona dintho tsena ba batle utlwa letho
4: wa tseba nna batho ke nagana gore mohlhomong ga yona ntho ene ya gore batho ga ba na mesebetsi ga o mohlhomong o ne o ka fua batho ga gauhelwa batho wa tseba dikoloto tsena tse ngata-ngata tsena tsa beelelwa ka thoko batho ba tlala fatshe otho ga ke letleng la di-200 rand ka kgwedi jalo-jalo ee batho ba ne ba ka iteka kanetso jalo batho ba nyamiswa ke gore ga re o le o patala 200 rand otho o na le 50 tao e dutseng mone
5: fela ko nagane wena tholwana e le wena ya kolotwang ntho o tshwanetseng o fane ka yona e o ja 600 motho a o patala 2 ranta a re o tlise yane ya o tlo itlisa ka eng wena wena o lo e reka ka eng mo o lo e reka teng a tlisitse 2 ranta
4: a kere re tsoma tharololo bana beso bo na le go dula fela ba sa thole letho re batlana le tharololo nna bonnyanenyane bo batho ba ka bontshang ke bo bokae batho ba nna ke nagane batho ba ka gana go patala ka nnete go ya ka matla a bona fela gore ba dumelelo ra re nna ke na le matla a gore ka patala 300 rand ka kgwedi motho a dumelelwe jale ga o ganana le nna o batla 1000 a ke na yona ya ke ne o patala
5: ga ke gane 1000 ena e o itlisitseng ga e kgone go reka thepa yane e tlisang ntho o batlang ke e bulele
4: empa ga o tshwane le a ke sa tlise letho thoase
5: ha ke hane utlwa ke re
4: ke utlwa ha
5: gone ho i ha e bulei
0: na re tla qeta tje
5: yo ha e bulei jwale re tlo etsa
4: wena o reng he ya mo shwelela
0: ta ke la meleo ke la me ke la me ke lo la la meleo e ga o me banda hey fela ka nnete yo na o tsonetse mabedi o tsonetse re tlo bona re thusana njwang ka nnete le rona re le setšhaba hore re khothatsana njwang gore banna ha ke bonyanengana bona le bona ha re boneng gore re tsa njwang ke opola ntate di ale ka mane ka West Rand ntate ke ra kgwebo batho ba sebetsa masipala le bona dinim hona le ba sukudisang tholwana a batla o patala sekoloto sa di tsedi tsa dintho tsa dikwa ba mosukudisa hona a sa gone ho ntsha ka ofela re bonyanengana bo ke botshwereng ke bona ke kwale mona ba o sukudise o ntse o le jwalo ga o sukudise jwale gore ga re batle bonyanenyana bo re batla ka ofelwa
4: bonaemathata
0: nenneng e na le dintho tsa kata ga itse di eme jwang ka jeno
4: ke lebile bana beso ka jeno re tla bua le motswadi ya godisang ngwana ya kgwadileng ntle le monohe re tla ke re tlo bua le David Tlale ka taba ya fashion re shebile kgwedi ena ya Afrika mane go bophelo re tlo bua ka dintho tse ka thusang bomme go fokotsa bohloko ba pelei ke yona taba eo re tlang o e tshotlha mane ditabeng tsa bophelo mme ke tsona ge go itlhabolole ka jano ke lebile
0: a re leboya golotlhe gaitsenaka ba medigele tsetse 086 3003084 086 3003084 ke dinomoro tsa rona tseno le tsetsa thwasa le bathucada radio thwase enana ya go kgothaletsa batho bonyanenyana go patala ditshebeletso le yona ka nnete go ntse o tlhokiwa jalo diprogram tse maatla tse e leng gore setšhaba ga o ba bitsetsa ntho tse jalo ba tla kgona go tla o tsoa
5: ga itsena ka go botlhokwa le gore gape setšhaba ga setla se utlwisise gore ga e benyaneng thepagere ka china ke etsa motlhala china ga se maaforika borwa ga e ba katiba e tswa ka 10 ranta ga re tla ka ranta ga ba no itlisa ba tla tlisa katiba motlhang re ntshitseng 10 ranta jwale bonnyane bo re botlisitseng ha botloetsa bonnete ba gore katiba yane ya maria e fitlhe go rona ke tse dingwe tsa dintlha tse go tshwanelang go di elelelwa gore ka nako go thweng ga o kolota bokana bonnyane bo ka bontshang ke bona ha se o swetsa kana kwa nngwe ha ho sebetsehi ntle le hore
3: na kontsa ka tlhahelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Dumela Joburg. Mamela kgaso ya polelo ya boemo ba tropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong horeng ya bobedi motsiare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setjhaba ya tropo le diteisheneng tse kgethilweng tsa setjhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. Eba karolo ya Joburg eo bohle re batlang.
7: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. O tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Le ke na le ntate Gino Albert ke spokesperson sa majoro ka mane ka metsi maholo. Ntate Gino ya jwa ditshebeletso ka moka metsi maholo. Ntate Albert re ba utlwisisa le seri dibela le kae
8: ha mona de ke so iswa le fapa ka mona munyake
0: ntate
8: ha le ka kena ka munyake nga mo ntate ba dikhara weekend re ne re pata ka moka na di ka mo ah ntate ba dikhara tsela tsa teng di hong as for mo kwane bla ke ga church mo a masala hona a ja duty set that ba dikhara
0: jale motho a reng hantse re bua mona motho a reng le rona ha re ka patala ditshebeletso re tla etsa dintho di be bobebe bakeng sa di masipala tsa rona o reng ho motho a tshonjwa
8: a ke mo phamisetsa matso ke mo phamisetsa 15 that ba dikhara
0: jale ba ne re sa patale
8: a ke re patala hanyane that ba dikhara o tsebe nna ka mo le ka stick side ka mara ka mo dilang ka the plant that e jomo go ja ka ke isi ya khwane ntedi bona ke gone o kena ka mo ke lile ho di check ya mo ha ha ke rata lo krapa za me plant tato a go fofu o ka fela ka bikini ena o tsela mo fela mo mo lohele le fute mo
0: haibe ba tshojwa lo ba re haibe ba re ha ba gone ho thusa tjena o bana re patala ditshebeletso o reng
8: ah tate ba dikhara ke go ba ba ba sa patala re zane hanyane hanyane tate ba dikhara
0: thank you my brother thank you boso ga itse ri a ka utlwa mo ntwa sa
5: mamedi mo yeng tsana
9: tata o sha bua
5: ke tsona ga itse da ka re bua le mang kae
9: go paska bua le bitso auswaka
5: go thata bua mo hloka le bitso
9: tsasa kana so la ntsa bua I think ke bo 3 weeks be ya go na le funeral eng ka moka ka Grassland
5: okay
9: ha ga ba ntsa ho pula ka ra se funeral ya la
0: ke ho pula hantle ke ho pula hantle ha ke re ke la ka bona motho ka kribai mo ba iphantho mo
9: kana so a tseba tsela yeo ho le ho hentswe skontiri mo ha se so bulile official ba tsela ke a tsinye yi
0: he
9: karase ha se jwale batho ba ka mo balla le sekolo se teng sa bana ho no ema metsi mono se blaisa bana ka menwang se so ka se bula karase ha se se putsi official go ntse seo e bile ba scrapile se ho qala botsa ha o e bona jwalo e qala botsa
0: he banna
5: na ke bothata
9: ha e kona tsene mane pela village kara sa go khono tsa maya mono ho ema metsi ha pula e nile tela e teng ha tsaka mola ka studio ela ya fitla ya grapua go tlo kenya paving ya ba isiwa ile jalo go tabo tse di pipe tsa me
0: jwale botata bo kae ho ya ka wena
9: karase ntwana ya ofa batho ba di contract mo service ke mathata bana ba tsana ba tata o sebedisa challenge ba tama
5: na botata ke taba ya ofa batho mo sebetsi ka pa ke batho ba tshwanelang ho hlahloba tshebetso ha ntse yetsala hobane
9: hobane
5: bana bona ba gethuwe ba bontsitse hore ba tse ba mo sebetsi ba ba nentse ba fitisa mo sebetsi o tloa qalong o so le mahareng tshelete ntse ditswa ba re ho ntse ho etsahala
9: Well, that's how I can meet to ban about one of our born and come over service and getting. Have a monitor. Oh, now I'm the best of a service and a book, Papa's one.
5: I give a tat.
0: Hey, it's a matat.
5: I give
9: a tat. Cut us a little moon, welcome, I deliver moon, welcome, when I deliver, welcome, and a money, Odindal, icon, I think that's the reason when you get my tat.
0: Hey ba nna re tshwere mathata. Mohlomo ke ka gore kulang tsena makeshini mona ma.
9: Siki tsena o sheba di fitla makeshini mona ibile nka di spreada ka pele karabo. Ke di tsila.
0: Hai. Boso a ka re le buile ma le tsatsile bonate.
9: Sharp sharp karabo.
0: Mbewa motswalo wa ka. Hantle ntle ngwana lapeng. Maduna miss tuna. Le mamule fe. Ah, ke le tsatsila tswalo ka jeno. Ah, man. Mahlonolo mamso, mahlonolo ke mme wa ka leni. Ba lapeng, ka mane ka Lesotho, ke mme wa King Duna. Ah, ke tsatsila la tswalo. Ba mo lefe, mahlonolo man, mahlonolo ntate modimo ka nnete ya o ikeletse tsohle. Tsohle go be le tshelete ngata, moshibane wa o tshware hantle. Letsatsile ha la tswalo letsatsile na le leholo Africa borra a re kopane radio ga pelsa no re ka botsela love tselo re ka robot the biggest morning drive tsakwa breakfast show ho tswa ho nna khadamane ke mgaga khada boy sebeditse ke betseile tlere
5: ya le se dia fam nka thaba re ke re tlo sheba ke bone re Spotify se le file chelete e kana ka half a billion elefa dibini tsa kwa Afrika borwa ke re tlo bona hore chelete re ka ietsa joang ka mogwa wa internet ka dintho tse fapaneng tse rekiswang interneting ho leka ho lwantsha bothata bona ba tlhokeho ya mesebetsi eh le nna ke tshojalo ke re ha re kopana o sane hona kwa no radio ke monono ka monono Monday ke sentse ke tshoke re bo mamedi a be bo monate mananeng a tshebeletso na tlangola tela kobe.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Weso, kgetho ke ya hao. Kopi ya tee kapa kofi.
2: Sebaba so, sebaba so.
1: Lenaneo la itlhabolle ho Lesedi FM fela.
3: Mamedi, edumela hape hle, ho seng hona.

0: Hey, a khotsa mo mo bidi mo tla re jo tudi ka ske kana tifelo e salo seng ka ske kana tifelo e salo seng ke sona sepio seno one so hore ha re qala fela re hle retse bonete ba hore o natefelwa ke lenane o lena la itlhabolle me kgetho ena ya dipina ere re lebohe re tsheditswe mogotu ka mana ka tlokholen one so ke a gola mo mo lenteng he o thabile ha holo ke tse ba ba ha kwalane ka mana ka hlohlolwane o ba dumedisa tsitsitse bo smaki ka mono mamedi re fete mabenkeleng re a khutla
1: moratua a kotlise ngwana o kwano
2: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
1: dumela hle diponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata yo
2: yo kelelo nyane ha idile le chatsi mme ha ina mathata hle mangwane ke nepia pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako idile o menneng ka paneng Huggies we got you baby
3: na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM.
0: Mamedi etse ba fela hore haiba o batla le wena o romele dipina tsa hao tse pedi ka kwano tsa soul kapa R&B seo lokelang ho sietsa fela ke o qala ka lentswe cap ebe o romela dipina tsa hao tse pedi o ngotse lebitso la hao le hore na o dula kae udula kae me ha o qetile o di romela ka WhatsApp nomoro ke 079 7585066079 7585066 ke mo tla romela he dipina tsa hao tse pedi ebe ro bapalla tsona kwano ho itlhabolle hopola hle metso sengena e mashime a mararo ka mara hora ena ya borobong re tla kena senelong sa tumelo seo re tla se tlisetswa ke ntate moruti Sray Mafojane ka jeno he mo mabede motle ntate moruti Mafojane o bala pesaleme ya mashime a tsiletseng le metso e robedi o bala temana ya boraro me misolle ya rona ya tsohang le bona mateng me ka jeno he jola ka o tseba rentse re keteka kgwedi ya basebetsi me ka jeno he ba bua ka basebeletsi ba setšhaba o tloske wa fetwa hle o tlo utlwa ditaba tsa bona ha ba bua ka basebeletsi ba setšhaba metsotso e dula hantle we mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong ei mafelo a beke a dipapadi a bile jwang wena bobabede botle ke ntse ke mabetsi bona hoseng ka nnete ke ntse ke mametsi Yeah. Eh, we are best cool are monoko tswai ha u butsi ho ya katakatso ya tshwene. Jwale ka nnete mabakania a na lebeletse hore ha re tla be re bua tseding ka mora mafelo ana fitileng a beke empa he ho bona hetse hore monoko tswai ha o butsi ho ya katakatso tsa tshwene. Ke a utlwisisa jwale he mantswe ana best cool rena hantle ntle o bontso o bulela eng. Ka dite ditibello dine di phahame tibello dine di phahame tsa mapakania moya o phahame ka nnete impa he bolo ke bolo bo ba bitse motle re bone he na di papetse jwang hona le ba thabileng hona le ba hlonameng ba o nthotsa bona di satsa mayang hantle ri tukisetse ho kena senelong sa tumelo metsotsongena e mashime a mapedi le metsomene ka mara hora ena ya borobong ba ba mafelongana peke le ne le tshwere meketi e fapaneng ba nebes ke tshepa hore dintho di tsamaile hantle ke tsapa re dintho di tsamaile hantle wa tsema hona le mekete mona hona le motho a le momfela e ka reng dintho ntse di tsamaya hantle a kena fela afrikanya dintho e u te motho jwalo le lapale le le leng le na le motho ya jwalo a ke ba tsama a sa le afrikanya pele pele a tsama jale hona le malapa a jwalo ka nete le na le motho a jwalo le lapeng la lona le a motseba e bile le sleep le la fela kwa ga ra motseba ga motseba ha le teng fela ga tseba hore qetellong ya dintho ka ofela la ntho di tsamaile hantle empa qetellong hona le moretlo supana ka menona teng ke rata ho balela motseba a mohelanse bopeo seo sa hai a mohelanse bopeo seo sa hai empa ka lehlakoreng le leng le ntse le lukisa motheno e lentse le molukisa le mo bontsha hore ka mo dintho o di tsamaisang ka teng ha di resebeletse ha di resebeletse ke tsapa hore dintho di tsamaile hantle ka nnete e re re senelong sa tumelo wena mo mamedi motle me renke pina ka mara mona he re tlabe re kena ditemeng tsa bohlokwa tseo ntate moruti mafojane a di tshwereng hle you are the worthy one.

0: momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna le ntsho la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya dipesaleme kgaolo ke ya 60 ana le metso e robedi mme re bale temana e le nngwe fela e leng temana ya bohlaro mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena empa ba lokileng ba tla thaba ba be ba nyakalle pela Modimo ba hlasimolohe ba bine lena ke lentswe la Morena a Morena wa kgotso a re kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang pesalemeng eo re e batileng ya tafita ke pina ya ntwa le ya hlolo ha Modimo o bile le bona ntweng a ba hloletse ka hare ho dira tsa bona dira dikhalane mme Modimo ena eo ba mo tshepileng a fietse dira tsa bona jwale ka mosi o fielwang ke moya le jwalo ka sehlota sa dinosi se qhibidihang pela mollo o re jwalo tafita ha rorisa Modimo a binapina ena a re ba bolotsana ba timela jwale pela Modimo ke nakong ena moo a re popotsang a re ho teng batho ba lokileng empa batho ba lokileng ka hara dintwa tsena ha ba hloletswe ke Jehova ba tla thaba ba be ba nyakalle e seng ba nyakalle ka ntle empa pela Jehova ba hlasimolohe ba bine e momamedi ya ratehang hangata ba lokileng ba phela ka dikgapa hangata ba lokileng ba phela ka sesomo empa e teng nako eo Modimo a ba lebohang eo mopesaleme tafita ha ditlhonolofatso tsa Modimo di fihla le teboho ya Modimo e fihla a reng o teka tafole pontsheng ya dira tsaka ka mantswe a mang o bontsha lefatshe gore ha o lokile ba seke ba bapalla hodima hlo ya hao gobane ba lokileng ba sotlega empa ntumelela ke re ho wena ka mora tsena tsohle ba lokileng Modimo o tla ba thabisa ka hara mahlomola a ba leng ka hare ho ona ka hare ho dintwa tseo ba leng ka hare ho tsona ba tla nyakalla pela hae ba bine dipina tsa thabo pela dira tsa bona e be ba dira tsa bona di a swaba gobane kgale di ba tseba ka meokgo di ba tseba ka dikgapa le wena tshebeletsong ena dira tsa gao di o tseba ka dikgapa ka meokgo empa ngwaneso o tla thaba le wena ka le le la matsatsi ya mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste le rate kopane le maatla matsiso a moyagalelang di bue le wena ka Kreste Morena wa rona amen.
1: Hey wa tla bua ntate moruti la uno ka thula re ya leboha hle re ya leboha melaitse tsena e tso sabathu molote ka nete motho re rao ha fumana molaitse o ka rengona o gothatsa batho ba bangata re lebuile ntate moruti metsotso e mashuma mabedi le metse mehlano pele hora ena ya leshume me mo mametse motle ke na le taba mona e ke lakatsa ngwe tshohla le wena ha re ke re shebe fela hore jwale ka ha bophelo bo ntse bo thatafala tjena he bophelo bo a thatafala bophelo bo a thatafala mo mametse motle bo a thatafala jwale hona le dintho tseo re le batho re di lelekisang bophelong ba rona hona le ntho eo honang le e o ilelekisang le wena bophelong ba hao le emong ona le ya hae ya ilelekisang hona le engwe ya ilele emong le ena ona le ya hae jalo jalo jale wena keng ntho reng ai tuli ke lebe ka nnete ka lahlela thaulu ka tloela ho ilelekisa nthwena go bane ke ne ke bona hore jale a a ha ke sa gona ha ke tlo gona ha ke bone ka re hona letsela ka pele ho nna ka mona ha ke bone ganya ke bone lesedi ka pele ho nna ka mona jwale ke lebe ka qetella ke itse a ere ke tloele ho lelekisa ntho tse itseng ka nnete ke di tlohelle ho fihlela ke be ke iphumana bophelong kana ko ngwa tsema ha di ntho di satsa mai handle hona le nako e o tla iphumana ka yona bophelong ke nnete hona jwale ho thata ho buima ho ba bangata empa hona le nako e o tla iphumana bophelong mantsi a waka o se ke ba wa le bana a go ntetsetse mo mamedi mo tla rena ke internet o reng a ithuli ke lebe ka emisa ka rai tlo ke tloela o lele ke santwana ke tloela o mathisa ntwana a i khona inthlotse ka nnete ho latela bothata bo bophelo bo leng ka teng hona jwale a go ntetsetse 0860003084 ke internet o reng a i khona a ke lebe ka lahlela thaulu thuli 0860003084 mama tsela sedia fm mama
2: Ah my darling Dimela.
1: Dimela hle my darling o phetse jo a nhle.
2: Eh ke tsitse ka mo ha wena.
1: Ha monate mami.
2: Ka le ntle mo nate la mo huti mo.
1: Ke a le bo ha me.
2: Eh my darling wa tsaba nna o bua le me mini mona go start.
1: Eh mam.
2: Nna ntho e ke ne ke labala re la botshilo mba ka ke bona ka re in sotsi. Ke re ke la hlala ke a maga ke la hlala thaulu a holo ke mo tshwara tang le ruo jwang. Wena my darling. Di phoofolo ke ga motho di gomuyana mo. Di pudinyana. Empa ha e nhlotse mare. Ko hona ke kadile njwalo, ho buima ke hane. Ko hona ke kadile nke. E re ke ne ke a gele dipeni-peni la ka ba ka mogano botse kae ha fela ntse ke phela. Ke tla ifihlella ka mohau wa ntate Modimo. Eh, amae dali, ke di le mo ke la ba la bela.
1: Eh, bophela bothai, ho thata wa tseba. Me ba ka ho thata hona ra le tjena. Batho ba bangata ba le ka empa o fumana hore ai hwa hane man. Empa nna mantsi ya ka ke a reng ka letsatsi le leng ho tla ba le phetuwa bophelong ba hao. Ke le buile moratsi.
2: Ke le buile ho lo mantsi ao ke a hela le saka tuli my darling.
1: Thank you my darling. Bye bye. Bye bye. Le sedia FM mo mamedi dumela.
3: Melang
1: le kae?
3: Ke tle ga ke.
1: A monati.
3: Eh.
1: Eh.
3: Bua le Lindi ka welcome ka mona.
1: Eh Lindi.
3: Eh tshepi ke a monati ka jo kule nana. Nna ntse sa le ke lelekisa. Ka le ke buina case kwa na CCMA. 2012. Sa le ke mathela o tshuli ke mathela. Then ka re ho tla mo ke fitla ntseng ba mbraipa. Ba be ka ila sela thau. Ba ipela. O ba le jole ne se ntse ke sa le fula pelo. La ba ka itlola ka be go ntate modimo. Le ba se kolena nna tseke sa sebetse. Ke ke dutse fela.
1: Dutse
3: ka pampiri tsaka sa le ke buina case. Sebetse ga bana ke khutlela. Ke dutse ka tsona ka tlhomo ka mona ha sebetse.
1: Jale a kompolela ke re bua re le babedi fela. Ke ntse o reng ena tuli ke gona ho yetsa. Modimo mphile talenta mona. Ke.
3: Tuli ke motho ga tang phela. Empa fela hey, ile ka nya ha mantho tsa di business. O bana ke seba ke le bangata ka ofela ka strateng sa go la ka mona getsa magwenya. Mana kana go tsedina o ntse magwenyana na a sala. Tsamile o bone na o tswa jang. Go botho lo botata nje botho.
1: Ke ne ke hle ke tla ntlheng yena hore na. Jolo ka ha bophelo e le bona bo le thata ha o sebetse empa keng 2013 modimo o fileng yona e o reng ena yona ke a itseba jolo o bua ka ophe wa tseba ha o ka sheba toropo mmane mogotsi ba rekisa ditholwana ka ofela ba rekisa meroho ka ofela empa o fumana hore emoli emong o na le tlhase ya hae wa tseba hore mohlomong ke tumme ka o tshwara bareki ba ka hantle ha ba fihla mona dekeng ya ka ke a ba binela ke yona ntho e tsang hore ba tle ba le bangata ho nna re ntse re le 20 re fotse mona jwale o se ka nyahama hore ka o fela strateng sa lona le etsa magwenya a etse o tlo bona hore na a kekeng a o sebeletsa na ngwaneso hobane motho e mong le mong ntate dintho di ka tsamaya ka tsela e nngwe o sa lebellang empa fela wena o so inyahamisitse ka bo wena hore ae re bangata ha ba notle e nke fela mohlala o ke qetang ho etsetsa ona ha o tsama toropong man ba ba kae ba ba pile ka o fela ba rekisa nthwelong empa hona le ya reng ke na letsela ya ka e ke tla ba hohela ka yona hore batle ho nna tsela e ke tla bua ka yona tsela e ke tla etsa dintho ka bona ka yona ha ba reka mona wa e bona ako fumane mogwanyana o tla o phedisa
3: mo le mafolofolo
1: a ke
3: ya ma jana mo tonya ha me
1: tonya mo phelo ha bo batle o bunya ha mele bo batla fela o dule o na hane ka thata hore ke tseba ho etsang nka etsang ka sena se ke tseba wa e bona. Thank you, my darling. Skabanya hamal khal. Dile bo ile utlwa. Bye bye.
3: Bye
1: bye. Asimohe. Le sadie FM mo mama di dumel.
4: Dumela mer tena ga.
1: Ke phela mme o phela handle.
4: Le tena ke ne ke kopa ntate thuso.
1: All right, my darling. Ntate thuso o tlokena ka 12:30 utlwa me.
4: Ke mo founela na mme mo go
1: ntse. Ke yona yena mme wa ka.
4: Ke le buile mme.
1: Ke le buile mme.
4: Thank you.
1: Thank you, mama. Le sadie FM dumela.
5: Hallo metholwana le kae mme?
1: Ke phela mogati wa phetse jwang?
5: Ke phetse mme a o se tholwana.
1: Eh ya mama.
5: Ke mama khobo kala botsa.
1: Eh.
5: Hey nna ne ke labala bela dipudi a o se tholwana.
1: Mm.
5: Jwale a ke a bona maemo a inela. Ka be se ke nagana engwe business ya o hasa torofeia.
1: Ya ho.
5: Hasa torofeia.
1: We hasa.
5: Huijala.
1: Oh, huijala. Okay, okay.
5: Ka atle ha mo ka jala handle ya mela. Ke atle ile le monse shopping fair.
1: Mm.
5: Le monse. Ai, ba ntsenyetsa ba a hiba kala botsa. Ba ya siroba ba thinta dijotele. Ho tswa strofe ya se shedisa high blood. A ke pre strofe ya se lenga ka runana.
1: Mm.
5: Ba se ba ntsha ba shogo ya le me ya ne. Ana sa thabile ana ke a se re se ge a e se rekisa e pele ga ile ba bo shoko a re mama ne ke phela ka trophy ya yeo
1: mmm tshele trophy ye mo khotsi trophy ya hlaba mana tshele o e rekisa jwang o e tlosa boya bo o rekisetse batho se se na boya
5: e o e se seng o e tlina o e tlina o e hlatso e hlatso be go di be tlini
1: mmm
5: ha o ka o a o tshele re tshela 20 liters. Mm. Atla a ile rekisa he. Mm. A kire yana o lo rekisa ha khotsa le tshele.
1: Okay.
5: Eh, ah ba a iba kala botsa a ithe ntla ba irato ke ba ba.
1: Ao, jalo so tloeletse.
5: O a ke ke nna ntse ke ha sa jale.
1: Empa ho thata.
5: Mm. Ba ntse ba ne sa ma empa ho thata mmetlo wa.
1: Mm. Mm, go utla hantle.
5: Ba la di foa. Ho di fariki ba ya utswa ka mona ai batho ba modimo
1: mm ku utla hantle wa tseba ku utla hantle empa ke rata fela mantsi ha ho hore ha ke ya tlohella ke ntse ke tsola pele ho ntse ho le jwalo empa ho thata
5: eh ya metho
1: ke rata motho ya tshonjwale ho na le seo o tshwanetseng o ikgothatse ka sona bophilong re le ha ho le tjena empa ke tla nne ke ye pele ke ha ha malle pele. Hello my darling. Awu nna ke mohala wa hae. Ke khona o. O khauhile. Re le bohle mo mamede motle re le bua ka nnete. Bophelo bothata, ka nnete bophelo bothata o sebetsa o sa sebetse batho ba imetse. Batho ba imetse. Watsa bakana kongwe ke bone batho ba feta di roboto, o fumana motho mane. Roboto e kwetse gubedu motho a fitla feta tjup lona le yeme. Empa kana kongwe ha ke re ke a mo ahlola motho yo ke bue ke le monkere ai ha iketse motho yena e ka nna ba ha iketse o imetse ha bone le o bona hore roboto e kwetse o feta fela kana kongwe o ikenya dieteng tsa batho hore ei e ka nna ba ha etse nthwena go bane a yetsa ka bomo empa motho yena o imetse batho ba imetse ka ntle ka mona mo mamedi motle o ntse o tseba motho nenneng a o fete fela sa o dumedisa le tsebana hantle jena a o fete fela sa o dumedisa kapa o wa mo dumedisa a itholele fela o ska enka hampe hle o ska enka hampe batho ba imetse bophelo bothata batho ba imetse ka ntle ka mona bophelo bothata ile shume le metseme hlano metsotso pele ho rra ena ya le shume ire re kene metsole nya rona ya tsohang ho pula hlekitse ke kgodi ya basebetse mme le bona ka jeno ba ipapisitse le seo ba bua ka basebeletsi ba sechaba ho pula hle di tabatsena di hlophisitswe ke ragadi pulane maselwa mme o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le sedi FM ke bana ba sentse ba tlola tlola pela ka mona. Hello Luna.

0: dipina e monnate ka nnete. Ke boetse ke a le amohela mona lenaneo la rona la bana le monnate nate. Lenaneo la kajeno ke le buang ka basebeletsi ba setjhaba. Na ho na le bao lona le ba tsebang?
1: Nna mme Matshepi, ke hlola ke bona batho ba tshwereng uniformo mmileng, mme Matshepi, ba ntse ba phuta matlakala.
2: Ho na le palo ya motlakase pela heso. Lebone la teng le ne le sa kgantsha bosiu bo fetileng. Ho ne ho le lefifi. Batsadi ba ka ba ile ba letsetsa batho ba sebetsang ka motlakase ba molao. Ba ile ba tla ka potlako. Ba ne ba nkile le re etelle lehadi ya ba ba lokisa lebone leo.
0: Ho lokile bana ba ka. Ke thabile ka hobane ho na le batho ba thusang setjhaba bao le ba tsebang. Mamela modumo ona. Mme le mpolelle hore na ona ke wa eng.
1: Ke ambulance ka po yona koli ya babu mme Matshepi. Ha o ena le motho a kulang, o mo isa bookelong.
0: Ke a leboha hlomo. Koloi ya bakudi kapa yona ambulance ke sepalangwang sa tshohanyetso se isang batho ba kulang bookelong. Ho na le baoki ba tsamayang le ambulance. Ha ambulance e fihla moo e bitsitsweng teng, basebeletsi bao ba etsa tsa thuso ya pele ho mokudi pele ba mo isa bookelong. Nahana feela o le sekolong mme o ntse o bapala le metswalle ya hao, ebe o wela ka tshohanyetso wa lemala. Ke mang eo o yang ho yena bakeng sa ho kopa thuso?
2: Ke mosuwe kapa mosuwetsana, mme Matshepi?
1: Mosuwe kapa mosuwetsana o tla bitsa koloi ya bakudi ha o hlokahala, mme Matshepi.
0: Se seng hape ke sena.
2: Ena ke teraka e kgolo, mme Matshepi.
1: Ke teraka ya setimamollo, mme Matshepi.
0: Ha o na le moaho o tjhang, ba ditimamollo ba fumana mohala ebe ba leba ka potlako moo o tjhang teng hore ba time mollo oo. Ke nnete bana ba ka, o lokela ho ya ho mosuwe kapa mosuwetsana wa hao. O se ke wa tshwara madi. Misuwe le misuwetsana ba na le di-first aid kit tse ka thusang mang kapa mang ya hlokang thuso.
2: Hape na le mapolesa, mme Matshepi.
1: Ona tshwara batho ba utswang dintho tsa batho ba bang, mme Matshepi.
0: Ke botle bana ba ka, mapolesa ke batho ba tlisang polokeho naheng ena ya rona. Ha o utswa o lwantsha batho ba bang le ho etsa dintho tse ding tse ngata tse tswileng tseleng, o tla tshwarwa mme o lahlelwe ntlwana tshwana kwana ke Maria. Mme ha o na le jeresi eo e apereng, ke mang ya o thusang?
1: Batswadi ba ka ba ka nthekela jakete kapa yona jeresi, mme Matshepi.
0: Ho bile monate haholo ka mona ka phaposing ya kgaso ha re ne re bua ka batho bao re ka yang ho bona ha re hloka thuso kapa ha re iphumana re le mathateng. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya lenaneo la rona la kajeno ka teng. Ke a kgola hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela lenaneo lena la rona la kajeno. Jwale arabang dipotso tsena mmoho le kananelo lehlong. Lenaneo la rona la kajeno le ne le bua ka eng?
2: Le ne le bua ka basebeletsi ba setjhaba, mme Matshepi.
0: Ke batho ba bakae bao ho buang ka bona mmoho lenaneo la rona la kajeno ba re thusang?
1: Ke bakganni ba koloi ya bakudi, baoki, batho ba tsamayang le koloi ya bakudi bao e leng bona ba fanang ka thuso ya pele, mesuwe le mesuwetsana le batho ba ditimamollo, mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Obane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruile ntseng. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle, mme Matshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mola wa BCCSA o laola makala a gaso a television di ya le moya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela pihlello ya ditaba tse ne paetseng tse senang le eme tsireletso ya bana o gesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Mola ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.
1: Erbeti metsotso ka mara hora ena ya leshume mo mamedi ere ke tle ko amohela hape mo gatlhelong ona wa bobedi wa lenaneo la itlhabolle ontse o ina le tholwana moletsane me ontse mamesi lenaneo lena le tloetsa bonnete ba gore le fetola bophelo ba gago ka tsela e nngwe e itseng o seke wa fetwa. Sam Cook ke pina e ke sa tswa fa yona, a change is gonna come. E le tlo fetola bophelo ba gago, le nna ke a tsho ke re a change is gonna come. O tlatla diphetogo bophelong ba gago tseo mohlomong o neng o se o nyagame gore e-e dikeke tsa fitlha go gang fela, empa he di tla fitlha mo mamedi motlhe. Wena se o lokelang o setsa fela ko ga malela pele o thibe ka mona le ka mona, o thibe ka mona le ka mona, o tlo tsebe gore le wena bana ba kgona go ba le bogobe tafoleng ga letsatsi le dikela. Ere he wena mo mamedi motle ke tla go hopotse gore ka bona ka Sun City dintho di tlabe dietsagala. Hey, dietsagala ka ituli nna ga ke na puo, puo ke
2: diakgala mo Sun City e gotlile e tshesa go feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa. Tlo keteka mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Mko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, ho Sun Fest. Tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa 20 na le metso supile mbucha Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia. Di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro hok ala ka 350 rand ka sesu. Sefiti ke siya khala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siya khala mo Sun City.
1: Kisona he ditaba wena mo mamedi motlhe sabane tiba o re o tla iphumanele ticket ya hao ka mana he o ne o shebe shebe ho rena o tla robala kae ha o ntse o etetse ka mana ka Sun City ho tloa la bohlano ba ma matla ba hla ba fihlela bone la bohlano Saturday Sunday ke hona batho ba gutlelang malapeng e sabane tiba hore o shebe shebe he na ko isa le teng ho rena o tla be a hlokai ha o ntse o etetse ka mana ka Sun City mme bile o ntse sa lebale hore he mo mamedi motlhe ka le hlakoreng le leng mekete batla di outfit hle e mekete batla di outfit so no na hane ka tlo ya hore na ibe ke tlabe ke a pere jwang mo Sun City matsatsi a o ke tlabe ke a ketika ke le ka mo ka Sun City e o hlolukisa ntwa tsa ha o di be ka manane mekete batla di outfit rata ka posa rati o tla hlo ho be bonati mo mamedi motle dula o mametse le Sedi FM. Re tla kena ditabeng tsa bohlokwa mo re tla qoqa le motswadi ya hodisang ngwana ya qhodileng le wena mohlomong re tla be re bua le motswadi eno le wena o mametse hore hey tuli ile nna ke hona boemong bono ke hodisa ngwana ya qhodileng

0: Mamedi e le shumele metse mehlano metsetsu ka mara hora ena ya le shume ri kena ditabentsa batho ba qhadileng me ka jeno jola ka ke hlalositse re tla ke re tlo buisana le motswadi ya hudisang ngwana a le mo jale o santsa le teng mohaleng kwano ke me nomsa zone me nomsa dime
1: ke me nomsa tshwana
0: ke a phela me o phela hantle ke teng o kae me
1: teng ma
0: ke le bohle re o amhela kwana ho le Sedi FM
1: ke le go
0: me nomsa a ko re fe hanyane nyane ka bogutshwenyane fela pali ya hao le ngwana wa hao le hore o qadile ne mohlomong o tseba hore ngwana o na le bothata
1: okay ngwana le bitso la hae ke se ya bongazwane o di le motise ke ne ho na jwale siya o na le boemo ba bophelo bo bitswang right side hemorrhagic cerebral palsy which means ho sa kurela hae la le le tlo ha le sebedi ha go ona le autism ke tadile ho mbona ka hore ene le ngwana a rata ho dikwala le tsohone na ha le ntlona ha ka mele ke le head ntho o na se bin sulfate la ha ena le tsola ha la left and then ka mbona ha the has ha tla mele ho a gase o ne a pressure fast a du ke mo ke leng ka bona gore o na le bothata
0: o na sa le mokae ka nako eo
1: ka nako eo o na sa empe le ya o na sa empe selem o na sa empe selem
0: jale ha re ke re shebe gore na ka nako ena eo o fumanang ha o so ile dingakeng gore ngwana e ka re o na le bothata mohlomong maikutlong a hao nthwena ile ya o amajwang le hore qalehong ya bophelo bona ba ngwana bo botjha le bona ba hao bo botjha diphepetso tse mohlomong o ile wa bona di ba teng ha o qala ka bophelo bona bo kenang ho bona bo botjha le ngwana wa hao ebile di feng
1: ke ne ke ferekanya ke batho bo leshano

0: ke tshuile ke tshuetse ngwana ka ke tshuetse le nna ba ha ho nne ke tshuetse yena ngwana gore nka mthusa jwang gore a tsebe go tsamaya jalo ka bana ba bang le gore a tsebe go bua ke tsona dintho tse ileng tsa gore bophelo ba ka ka bona e le bophelo bo bontsi obane ke ngwana ka wa pele ke ne ke sa tsebe gore ke tla ithola ke na le ngwana a na le bophelo boemo botsi
1: jale ha re ke re qale mona moo e leng gore o fumana ditaba tsa gore ngwana ke enwa o tla ba le bothata bojena bojena kapa o na le bothata bojena bojena jale gona mono mo o fumanang ditaba tsena teng na go na le nthwena e re e bitsang counseling gore ba buisane le wena gore bophelo ba ngwana bo tlo fetiwa ka tsela ena le ba gao jalo ka motswadi bo tlo fetiwa ka tsela ena ba o tataisa motlhomong gore na ke dintho difeng tsa botlhokwa tse o lokelang go di ela tlhoko ga o bona eng potlakela go rona re bone na re o thusa jwang dintho tse o kao fela di le tsa wa fumana gore o ko o fumane lesedi ka taba tse tse o di fumanang
0: o bua nnete mmetsolane ga ke a di thola ke ile ka ya ga ya fusiong fela e ka fela ela e thola counseling ganyane ka gore ke amogetse na gore ngwana ka o disable na and then go tloa moo re labetse re ntse re kwala go thiwa re tla jetswa gore re gutlenyeng but hangata ntho ke dithotseng ke dithotse ka tlong gore ke amogele ngwanaka o bua nnete
1: kore ke botsa tsena gobane ke nagana gore ke mosebetsi le boikarabelo ba basebeletsi ba rona ba bophelo gore ga motswadi kapa mang a fumana lesedi la botlhoko bo o tlo fetola bophelo ba gago ka tsela e nngwe itseng ke nagana ke ntlha ya botlhokwa gore o tsebiswe e be o fua counseling gore na o tlo sebetsa jwang go ya pele le ngwana wa gago ke nagana gore ke lesedi la botlhokwa leo batho ba tshwanetseng gore ba le fumantshwe jwale o fumana gore wa makatsa ga e le mona ore ga ona motho a ileng a o tlhalosetsa letho ka boemo bona ba ngwana mamedi ke metsotso e mashome a mabedi ka morago ra ena ya lesome re ntse re buisana le Menomsa Zwane ka ngwana wa gae ya kgwadileng jale Menomsa ha re ke re tla mona fela gore na ebe ha o tlhalosetsa motswadi e mong ya sa tsebeng letho ka go godisa ngwana ya nang le boqhwala o ka reng ke dintho di feng tsa botlhokwa tse o ileng wa ithuta tsona le tseo o reng tsena ke lakatsa gore batswadi ba bang ba ditsebe le ga e ba motlhomong motho a soka iphumana a le ka gara boemo bona empa ga o no tseba motlhatsietsi ka o tlhaelang e be ga o na lesedi a ko re fefela gannyanenyana gore na e be godiso ya ngwana wa mofuta ona e bonolo kapa e thata ga kae
0: godiso ya ngwana a disable e thata gagolo e thata go bomme ba nang le bana ba jalo ba tseba le bone ga o amogele easy ngwana gago gore o disable but ga o seo amogetse ke moo o tlo bona bophelo bo ba easy ka teng bo tlo ba easy so nna go nna le thata gobane ngwana ka ke ngwana a tlalang re dula baipeing ka o kile a batla a wela ka gaga toilete wa tlameha gore nna ke tswe gae ke lo dula bohirong ke hire ke sa sebetse empa fela ke batla gore ngwana ka a be right so bothata go godisa ngwana jalo le gore batho tlamehile ba ba amogele ga ga iketsa ga ba iketsa modimo ke ena re tsileng bona so bophelo ba ka nna bo sa le thata gagolo gobane bana bana ba ya ja ga re sebetse ke bana ba batlang di-diaper and ngwana le ka nang le seabo ngwana a nang le 7 years ga ona ore ga o sena tlamehile o etse bosho ba gore o dula o na le diaper o kadimo mo o kadimang o ya utlwa gore go thata ka mara ke eletsa batho gore ba amogele bana ba rona ba amogele bana ba rona ga ba iketsa
1: jale ha re ke re shebe taba ya go fumana tshehetso mohlomong go batho ba o lebeletseng gore ba ka o fa tshehetso ga ke nke ke qale hona ka lapeng ka mona ba batho ba ka lapeng ka mona na ibe mohlobong o bona tshehetso ya ba lelapa e le bohlokwa hore le wena etle o bo be falletse khudisong ya ngwana wa hao
0: a tshehetso ya lelapa yona ke ya batle ha ho nna ke tshehetso ke bana ba heso bana ba habo mwaka ke dula ha bo mwaka mo ntleng teng ke hirile maga tshehetso ke ithola ka tlo ha bo mwaka le hore ke amohele ngwana ka ke thotse mo so ya tshehetso ya lelapa e ke yona e batlehang haholo
1: Jwale, ha re ke re shebe tabeng ya hore ngwana a nne a fumane thuso mane ditsing tsa bophelo bo botle e ba mohlomong o ntse mo tsamaisa di treatment jalo jalo mane ditsing tsa bophelo bo botle mohlomong ha ba o kgothaletse hore o kenele di support group tsa batswadi bao e leng hore bana le bana ba mofuta ona hore le ne le qoqe utlo hore na hey wa ka wetsa tjena ya ne le yena atle le nna wa ka wetsa tjena le nna hana etsa tjena ke le ka etsa tjena ebe mohlomong ha hona kgothaletso e jwalo ha lentse le isa bana mona ditsing tsa bophelo hore e ya support group o lo kopana le batswadi ba bang banang le bana ba mofuta ona
0: nna ha ke soka ke utlwa eno nna tholwana ke soka ke utlwa ha ke soka ke thola hape siya ke ntsa fela tliniking ha lo thola medication ya hae ke kutlwe le yena ha ke soka ke utlwa ho thuwa ho na le support group o tlamehile re kopane re le bomme ba na le bana ba disable aeo ha ke soka ke utlwa ke la qetela ke ipulela le page ho Facebook hore ke thole bomme ke buisane le bomme ba tshwanang le nna ba boemo bo nna ke leng go bona gore re kgone go buisana gobane ga re buisana ke bona bophelo bo ba betere oa tsebaga le wena gore ga o moo ga o moo
1: Oh hey, wa e sebedisa social media ka tsela e ileng ya o thusa mme wa ka wa tseba ke botle ha e le gore o laba le mogopolo o jwalo mme itse ga o kena mono marangrang bomme ba hlaha ka dikeletso tsena ba hlaha ka masika lesedi le itseng mohlomong ka dithuto tse itseng tseo ba ileng ba ruta tsone jwalo o ka re mohlomong seo se o ileng ngwana gana gore se etsa mogopolo ono na ke o ka re ditholwana tsa teng ka nnete ke tse o tsotseng molemo
0: ke tse ntsotseng molemo gagolo ga le nna ke ithutile dintho e ke neng ke sa di tsebe ka ngwana a tshwanang le sia le bona ba ithuta go nna ka thola le batho ba kgonang gore ba nthuse mo ke sa kgoneng teng ba kgone gore ga ke sena di-dipa ba kgone gore okay mowa sia tshwara tshwara o rekele sia dintho tse tsena tse tsena so o nthusitse gagolo
1: matsiba ngwane sole ha go le thata jalo ka ga o tlhalosa go le thata empa ka nako nngwe bana bana ba etsa gore mohlomong o iphumana o bososela mohlomong re ke re bue ka motsotso o ngwana gago kapa metsotso e ngwana gago a kileng a tlisa pososelo sefatlhegong sa gago la ba la lebala gore gana ngwana o na le bothata empa a tlisa pososelo nna go na le motsotso o jalo o ka o gopolang ebile wa ba wa o arolelana le mo mamedi
0: Siya ke ngwana a rata mmino gagolo baeta ba mtsebang o rata mmino ga o nka leletsa fela mmino a ngwana ka o a idansetsa o a tsheya a re tsheise le rona a tle ka ditaele tsa gae sa ditsebeng tsa go dansa so ke tsona tseo le ga tlo bua le rona ka puo ya gae ya o sina ke tsona ntho tse nthabisang gagolo ka ngwana ka teng
1: empa he jalo ka ha o ntse o re o motsamaisa treatment kgwedi le kgwedi ba bona gona le kgatelopele e itseng ba bona gona le diphetogo tse itseng nako e nngwe le nngwe ga o mo isitse ditsintse tsa bophelo
0: ya ha ke mo isitse mo ke ha ke tlolata fela medication ya gae ga ba njetse gore go etsagalang ka yena ke diphetogo difeng ga tseno ga ke dithole ga ke dithole ke ha ke lata fela medication
1: o dula ka
0: ke dula namo ga di Frankfurt Free State
1: o Free State mo
0: namo ga di Frankfurt
1: a go reng ke tla o fumanela lesedi mogotsi ke tla o fumanela lesedi gore na dibakatse jwalo ha di na bo di support group dibakatse jwalo ha o ile ditsintsa bophelo ha hona go ka hlalosetswa ga re bona ngwana ona la ha ntse ana treatment empa re bona petuo a ehlebo go tshwanetse go be le lesedinyana le jwalo le wena o kgone go khothala jwalo ka motswadi Hape ke boikarabelo ba rona re le batswadi hore jwalo ka ha o tsamaisa ngwana treatment jwalo le wena o ka botse mohlomong ho bona dingaka ho bona baoki hore ke ne ke botsa ke bona ngwana tjena le tjena o ska nka fela le wena o botswa o tsamaya mohlomong ko be le dipotso tse pedi tse tharo tseo ba botsang tsona o bone hore na le bona e ka re ho na le phetoha ngwaneng o ka mora hore a nanwe treatment e ya hae o botse mogotsi o ska tshaba ee gobane e tla o kgothatsa le wena ke re gore ae ngwana ka e ka rontsa tla gantle ee tswale o ka lakatsa o reng fela molaetsa wa gao setšhabeng ka kakaretso ke ofeng ke utlwile o gatelela taba ya gore ratang bana ba rona ba utlweleng botlhoko ga ba iketsa ke utlwile le mantswe ya maatla ka tsela e makatsang go na le seo lakatsang gore o gatiseletse mantswe ya o ka sona gape
0: e nka ratang mosešo ko gore bana ba rona ba amogele ke ngwana a tshwana le mang kapa mang empa fela go phela bophelong ba gae gore go bona lefatshe ka tsela e ikgethileng so nka thabela batho ga ba nka seba ka bana ba nang le disability ba ithute ka bona le ga le teng lapeng ga le siko lapeng o ithute ka ena
1: ae e tlhakile ke thabetse o bua le wenatlhe menom sa zwane a ke re boitse o dula ka mona ka frankfort ee ke tla ke o botsetse mogotsi lesedi le ke ke o botsetse gore na ga go na mo bang le ka kopana le batswadi go na le support groupnyana mono mo o ka thusegang ka mona ka frankfort na mahatsi ke leboile moratsi wa utlwa o ba dumedise ka mono ke a ba tseba ka mono ka frankfort ke lebile gagolo thank you mme
0: bye bye
1: mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong ka morago ra ena ya lesome o ntse o mametse lesedi fm wa tseba ntho ena e buang ke mme nomsa ke ntho ya bohlokwa gagolo go kopa setšhaba ro tswetswe a ke le rateng bana ba rona a ke le ba amogeleng gobane ka nako nngwe batswadi re ruta le bana ba rona gore ga o bona ngwana e mong ya sa itekanelang ba balehe o fumana bana ba sa kgone gore ba bapalele ngwana ya jwalo go tloa mono ba tlebe sale ba baleha e kare ga ke tsebe ba bona eng ntho tse jwalo ke dintho tseo re lokelang gore re di rute setšhaba gore ga di a loka re rute bana ba rona gore le bona ke bana jalo ka wena empa fela a fapane le wena ka gona le gona le gona le gona ga re ba ruteng tle gore ba tle ba tsebe go amogela bana bana ba bang ke ntho ya bohlokwa ka nnete mme o bua taba ya bohlokwa gagolo gagolo mme ka nako e nngwe ke yona gape ntho e etsang gore o fumane gore bana bana ba qhwadileng batswadi ba bona ga ba ba ntshetse ka ntle ba ba pata ke yona taba ya gore ba fumana bana ba bona e kare ga ba amogelega ba qheletswe ka thoko ga re ke re ba ratentle ke dutse mantsweng a ga e le nna ke gatisa seo a se buileng ga re ke re ba rateng ga re ke re ba amogeleng ga re ke re ba utlwisiseng re botse ka bona mo re sa utlwisiseng teng re tsebe gore re tle re fane ka thuso le tshegetso le rona re le setšhaba mamedi re feletse ditaba tsena ka Ezra Nathans meralela

0: Mametse Thabo Sekgonyane tshebelesong ya hao ya lesedi Mtlalepule ke metsotso e leshome le metso mehlano ka mora hora ena ya leshome le motso mong. Mabidi motle re rothusa o ketika kajeno re le tshebeletso ya lesedi. Wena se o lokelang ho sietsa fela ko roletsetsa ho 086-000-3084 kapa o romele molaetsa ka WhatsApp 0879-758-5066 haeba o keteka tsatsi la hao la tsolo kajeno e re rothuse ho ketika. Hello. Hello.
1: Hello, Peter.
0: Peter, le kae ntate?
1: Ha
0: monate.
1: Ya ma, ke ka tsho kopela mangwana ga ene ntaba go ntse di nama di. Na go la mabwane ke a bona se di ntenga ka kopela ke metsi kwa lepi.
0: Ka tsile ka kile bile utswa.
1: Thank you, ma'am.
0: Thank you. Le sadi dumela.
2: Tsuri.
0: Hello, me.
2: Ke
0: tsile ka tsile ke.
2: Ke teng tshutsatsi la ho hula Mike Impass ke ngwana wa mane ha masupa madati elo ka manga Carlton Billy ka mosebetsi o hula le matebalo le tele ka mane ka Velcom ke re ba hule ba bona dilo motseng tseng ngata ngata ba kopela ke matebello le anya le trend. Thank you Thuli.
0: Ke le bohle matebello. Hello.
3: Hello Melkai.
0: Ke teng kae me?
3: Tete ne ke kopa ho kopela me ke kerekane na ke mai mathabo skudu. O tete dilemo tse ngata ngata ka tseko ke re modimo wa tlhotswa metse hantle. O kopela ke Alina.
0: Me Alina re le buile o tla.
3: Ke le buha mama, thank you.
0: Thank you me, bye bye. Dumela.
4: Sis Julie.
0: Ke teng o kae?
4: Re teng Sis Julie. Julie ke kena mo jobetina ka mo. Ke kopela member in good standing Ntikelelo Mkumashe o kopelwa ke emong wa di mayor candidate tsa Matlosana Kuni Dr. Bekelebeke Mogolo ke a leboha se tsholo.
0: Thank you Dr. Kelebile.
4: Kelebile se tsholo.
0: Hello.

0: Oh.
1: Hello, mais
0: Allô, Melkay?
1: peut-être que
0: Amunati, mamie?
1: je vous appelle d'adomona,
0: Thank you, Mac. Le Villa Holo.
1: Thank you.
0: Thank you, Mac. Bye bye.
1: Bye, Julie.
0: Asimo hey, refite mabinkele.
2: Ikaba ke nyeo ya CCMA. O thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso. Ka botlhalo ntle le kgang. Clientele legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771.
3: Lesedi FM. A ke mole.
0: Mamedi re rutlo rona ke mang ya ketekang letsatsi la haila tsolo ka jeno. Michael Matela wa hola ka jeno ke mme wa hae ya mokopelang Mama Fupu Matela a re happy happy birthday hle ho yena a keteke tsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate. Ke kopela Johnson Madlenkosi Mbele o keteka tsatsi la hae la tsolo ka jeno o kamana ka mafahlaneng tueleng ke re a ho lehle a bona dilemo tse ding tse ngata ngata o kopelwa ke Rasebati Ernest Monaune yena le yena o ka mona ka mafahlaneng ke hona tweleng a tebong hape ya ketekantsa tsila hai la tsolo ka jeno ke Moradi Morwaledi Sonopo ka mona ka Qwaqwa o motseng wa dithutaneng ke re a ho lehle a bona dilemo tse ding tse ngata ngata o kopelwa ke ntate wa hai Mpulanyane Sonopo ya leng ka mona ka Qwaqwa ya reng happy happy birthday hle ho yena a ketekeetsa tsila hai la tsolo ha monate nate nate. Re kopela Malebohang Rakomesi o ka bana ka Morojaneng Divestop. Me ho thwe kgapu-kgapu ya mahlonolo e mo atelehle o kopelwa ke bana ba hae motsamai Sello le Thabiso le Sipati ba re ahole ahole a bone dilemo tse ding tse ngata-ngata re mo rata haholo. A temong hape ya ketekang ke Brashuffle wa Jazz. Ho thwe ba o kopela hle letsatsi le monate. Yena o ka mana ka tshepong ka khutlo tharo ya lekwa o kopelwa ke Aubrey Mopela ya leng hona ka mana ka khutlo tharo o re a keteke letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate. Happy birthday hle ka jeno ho keteka Molebohe Molefi mme yena o keteka le Kibitsa Mamotitswe le Matumo Molosiwa ho to happy hip hip hooray. Ba kopelwa ke hoteng di khomo di gamilwe ke bona ke yena ba kopelang ka ofela a re ba keteke letsatsi la bona la tsolo ha monate nate nate. A temong hape e o ke bonang molaetsa wa haikwano ya ketekang tsatsi la hae la tsolo ke me Masisuwe Ntakakaze ka mana ka D-section Botshabelo wa hola ka jeno o kopelwa ke Cable Motsi ya reng a hola hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata. Abuti wa ka yena lebitso la hae ke Bokang Mollo wa ketika o kopelwa ke Rile a re a bone dilemo tse ding tse ngata ngata o ka mona ka Qacha Snack Lesotho metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ya leshome le motsimong. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Ntate le kae?
4: Re teng le kae?
0: Re teng ntate.
4: Ntate. Ntate ho kopela.
0: Ntate wa ke.
4: tsamo funga a diwa ga o ka tsadi mo tse tse se den
0: Fumahadi, jale ha bua lo.
5: Eh la tuli.
0: Kai tsire ka jumel.
5: Ante la ka tuli.
0: Ki teng o kai?
5: Amna de ke mo re na rantse ba ka mna ka tikwan wa sa tuli anje ko re na ka mana ka kimba le ka mana me se di tsi mo le na wa hola. Ti Johannes le Siba. Inta tele Siba se le tata bo lo wa hola tsa tsaka ke ti tata tele Siba. O la ka bo ka kimba. Ke ale ba se tuli se tsa mara ga di la ka.
0: Kai tsire ka ke le bila utla.
5: Thank you tuli.
0: Thank you bye bye. Le sedi jumel.
6: Petulwana.
0: Hello, le kae?
6: Re tene ke mama khubo ka la botsha. Metulwana ke kopela mwana mraka wa matsibulo le yena ke wa matsibulo ke le sedi makhubo o bana ka la botsha kholwana. Ke ya le bua mme.
0: Ho le buile nna mgatuwa tsa sile monate.
6: Lu wena fela o go khalemela bana ba trofe ho ha o buile wena mosolong ba tla utlwa metulwana. Ha lala ka la botsha.
0: Ba itse ba trofe.
6: A ke re ba roba trofe ya ya kana a ke go bolelle.
0: Sharp mogotsi bye bye.
6: Eh bye bye a go boga.
0: Yo my darling. Mona ke kopela ngwana wa abuti wa ka ke Joel ke abuti Joel. Eh ke kopela ngwana wa abuti Joel ke tshwarelo Melita Montsu o kopelwa ke bohle ba ha Montsu le Matuane. Bare a ketiketsa tsela hae la tsolo ha monate mamedi ha re le boehle me ke sentse ke re ho lona bohle ba ketekang ka jeno ketekang hantle hle wa tsela le tsatsila tsolo ke le tsatsila bohlokwa jwang e ke le tsatsila bohlokwa ha ba sa o ketiki iketike wena e ha ba sa o ketiki iketike a go ithute ho iketika ha nngwe selemo go iketike mo mamedi motle mane ha o ka nna wa re o emetse mang a tlo ketika o feng a o feng a una ntwe jwa lo tlabanyetsa ha lo thata ona jwa iketike wena ka pa jwa ndi max
7: ah mo teng we opile
0: eh o ska nna le la mangu tsa tsa o rekela
7: le leng ke mother's day hore ke birthday ha ke batla iketika ke iketika ba ba ba tlatla ka mogao
0: ba tlatla ka mogao ka jole ba thu fumana motho a ikutlwisitse o hlobo eh ba nthekela eng
7: eh eh ho bua hona jwa mo bona le fatso phahame
0: Ke le bile hle di matso ha re fetele ho wena hle itlhabolle le a botle ima tla fatse le re tshwaretseng ka jene
7: Ke le bile a ho luthuli mo mamedi wa sebeletso ya le CDFM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jene ho ima tla fatse tse ding tsa tseo re tla tlang re di lekola re fumana hore le qwetha la ra kgwebo wa Northwest Brown Mogotsi le re le swabisitswe ke qeto ya legotla la magistrata wa Johannesburg ya ho khutsetsa morao nyewe kgahlano le Mogotsi Munna ya kuswang ka polawo ya Marius van der Merwe ya tsejwang hape ka hore ke pakidi commissioning ya Madanga o hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe ate ba khanne ba ditekesi mahikeng province ya Northwest ba thiba mebila e meholo e kenang ka hare ho toropo tsena le tseding ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa ora ya leshume le meso e medi ke lebuile a ho luthuli
0: ke lebuile hle di magzo
7: thank you

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Dumela Joburg. Mamela kgaso ya polelo ya boemo ba dropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong, horeng ya bobedi motsiare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setjhaba ya dropo le diteisheneng tse kgethilweng tsa setjhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. Eba karolo ya Joburg eo bohle re batlang.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: ke le buile ha holo mosi wa tshweu ka ditabatseno tsa gora ya leshume le metso e medi metse la telang e tla ba tsa gora ya pele mamedi metso so ke e tseletseng ka morao ho gora ya leshume le metso e medi ka jeno ke mantaha wala leshume le metso e robedi kgwedi ke ya bohlano ke ya motsheanong selemo ke sa ketetse pedi le mashume a mabedi a nang le metso e tseletseng la ka jeno le qalambeke motlhophisi wa lona ke segametsi moilwa ka mohelo mbele ke yena ya laolang kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi ge na le wena o tloa ga jwale o fitlhela ga metsotso e tlabe le mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o lekisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi Mamedi ha ke le kula se itlhommeng pele go lena le imatlafatse e ka jeno re fumana ditaba se reng sepolesa se tlhokomedisa setšhaba go emisa go etsa le go bula dinyewe tseo e seng tsa nnete le go fana ka lesedi le kgelosang le amanang le Brown Mogotsi. Go sa le jalo tse ding sa ditaba ke se bontshang ga baganni ba ditekesi Mahikeng provinceng ya Northwest ba thibile mmila e kenang ka gare o toropo ya Mahikeng. Monna ya tloswang ka polao ya Marius van der Merwe eo a boetseng a sejwa ka gore ke pakidi komišeneng ya Madlanga e leng Matipandile Sotheni o tlhagelela ka pele go lekgotla la dinyewe. Tsena le tse ding go lena la imatlafatse ka jeno empa pele go moo ga re fetise mabenkele.
1: E-Tokis at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Kakhulisano ya rona ya sipoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand ka profita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale, o itshwasetse gautsa. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa obetsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mamedi ha re welang gabong ka ditaba tseo re di tlhophisitseng re qala ka tsereng baganni ba ditekesi Mahikeng provinceng ya Northwest ba thibile mebila e megolo e kenang ka gare go toropo sena ke ha ba ipelaetsa kgatlhano le ditekesi tse nyane tse tsamaisang ba 80 ba tlhalosa ha e le gore batlhanka ba molao ba dumelela gore makoloi ana a tsamaisa batho ba tlhoka mangolo a tumello le ha o le jalo ba re ka letlhakoreng le leng ditekesi tsa bona di a hapuwa ka lebaka la gore go bolelwa ga ditlola molao ya mebileng go utlwa go loka tsena re buisana le motlodisi wa rona wa ditaba yena ke Simthandile Simthembile Ntombela Simthembile ha re amoelo le CDFM ke lebo
2: wa
0: dimakatsa ke tlhalosetse maemo rena ke a jwang ha jwa le Mahikeng na mebile ntse e kwetswe e ke nang le tswang ka gare go toropo
2: mebile e butse wa jena ba bakhani ba ditekisi ba le batloa go bane MEC wa Community of Safety and Transportation versus Moroing ola a mohela memorandum ya bona hona jwalo seng ha bane ba kwetse go bane ba re ba ha ba amohele gore go sebedisana le ditekisi tsena tse nyane or the small passenger vehicles tsena tse di tswang ka di 7 seater le di 4 seater
0: e a tsola pele mme
2: e so tsatsinena ba ne ba khoetse hetsela ba re ba bitsa NC gore e tlo ba mamela le di bona le di concerns tsa bona
0: e dingongwe re ho sa bona handle ke difeng
2: di concerns tsa bona ke gore ba ha ba batle ho sebedisana le tsona di 7 seater tsena le di 4 seater and ba re hobane di 4 seater tsena di ha di sebetse ka molao jale bona ha ba sebetsa mona tseleng dikoloi tsa bona di yankuwa ha di sa for small infringements for small traffic infringements and they have qetile mono di seke tsa kgutliswa jale he ba hanelana le ntho eno ya gore ditaxi tsena tsenyane di a sebetsa empa bona ba ha ba sebetsa.
0: E fela jwale ha le buisana le lefapha jwalo ka letona e le lona le amogetsweng lengolo la bona la ditletlebo ba reng ba tsiba ka dingongoro tseo tsa bakganni karabelo ya bona ke ya mofuta ofeng ba tlo thusetsa jwang?
2: NEC o la dumelana le bona gore ka nnete ga ba tlameya gore ga di a tlameya go sebetsa dikoloi tsena tsenyane ande jwale mapolesa ba tla sebedisana le mapolesa le municipality gore ba di tlose mo natseleng o etsetsa gore di-taxi ba beng ba di-taxi ba sebetse hantle. So ba re ka molao according to the Land Transportation Act, habata mea bana ba di 7 seater le di 4 seater ho sebetsa.
0: Ha le buisana le bana ba dikoloi tse nyane bona ba reng na bana le mangolo a ba dumelang ho ka sebetsa kapa tjhe?
2: Tsatsing ena bana ba di 7 seater ba ne ba le CEO mo natseleng ka hobane lore ke re ha esale ntho ena e buheha mona ka weekending. So ba ne ba le CEO tsatsing ena tseleng bonga ka bongata ba bona. Re a tshepa lore le bona ba ne ba sa ikutlwe ba le safe ditseleng tsatsing ena. So that's why ba ne ba le CEO.
0: E fela maemo a na bile jwang hoseng ka jeno tshitisego ya phalo ya sepetepete mmileng o kena le ho tswa ka hare ho Mahikeng e bile jwang?
2: E batho ba ne ba fetisehile haholo ka gobane le gore le dikolo di ne di kwetswe le dishopo ne di kwetswe. Batho ba bangata ne re bua le bona ba ne ba tshoga ba leka go ya mesebetsing empa ga ba fitlha mesebetsing go kwetswe. So ba ya gutla or ba santsane ba eme batho ba ne ba sa tsebe le gore ba ka etsa eng or ba eme bridging eo ya Denville e ne kwetswe. Ba eme le ka mora di-taxi tsena ne dikwetse le di-truka ne dikwetse ba sa tsebe gore ba etse jwang.
0: E fela jwale maemo a gotletse setlwaeding?
2: Maemo gona jena go butswe dikoloi di ka feta le batho ba ka feta. Di-shopo tse dingwe dintse dikwetse empa bongata ba batho jwale ba ya gotlela bophelong ba bona.
0: Ga re lebo agolo go buisana le wena Semthembile.
2: Ke lebo.
0: Mamedi eno ke moqolotsi wa rona wa ditaba provinceng ya Northwest.

Mamedi ditaba tseding hape se hlahellang ke sereng a commission e ikemetseng ya dikgetho IEC e hlaisitse ngongoreo e kgolo mabapi le seo e se hlalosang e le dipolelo tse fosahetseng mabapi le tsamaiso le botshepehi ba sephetho sa dikgetho tsa naha le tsa province se ileng tsa tshwarwa ka selemo sa 2020 a nang le metso e mene. Karabelo ena e entsweng ke commission e latela ditlaleho tse entsweng ke moetapele wa EFF Julius Malema nakong ya puisano ya podcast. Malema o boletse hore dikgetho tsena ho bonahala ha e le hore o ile hwa hina hinanwa le sephetho sa tsona nakong eo ho neng o le mane setsheng sa ho voutela sa sekolo sa primary sa Mponengele se Mpolokwane provinceng ya Limpopo. Ho ntse ho hlahela taba tseno mme ba ipileditse hore ba ngongorehile haholo bona e le komishene e ka maikutlo le dipolelo tsa mofuta o jalo tse entsweng ke moetapele wa mokga wa dipolitiki Julius Malema. Re fitlha pelesong ya lena la imatlafatse e ka jeno ya neng a le hlophisitse e le le qalang beke ebile se gametse mo ilwa ka mohelongbele ke yena ya neng a re laolela kgaso. Nna lebiso laka ke dimakatso wa hafolotsi re lebuile gagolo ga e le mona o kgethile go qala beke le rona go fitlhela re teana gape nakong e tlang ga Modimo o ratile.

0: Hatsimo he mo mamedia ratam metso tsoma shoma mabedi le metso ro bedi hantle pele o ra ya pele hana kwa ka ye metsena impolela ro mo sebetsa ka o mongata holo ke petetsana tswantse ke hlaile ka mana ka bo fefetuwa ke bua ka Frankfurt ke hlaile ka mana ka mahwele renga ha ke tlo mahwele renga e ka nka hlaha le mane Mpumalanga banna banna ba le mono industry ya di taxi ke banna ba ke ile nka ka ka re homo homo le bona e ka nka tla le hona teng ka mono fela ke tla bona hore na ke tsa jwang ke bele ke tla hape le ka northwest poka ya borwa sanere ke tsa jwang butle pele ke fete le mona
1: a tsama mogotsi be kenye tla nka nna ka tsa mae o tsamaya ka skantsusa skatsi wa mogotsi a sentse etsusang o so tla bona be kenye tla

0: ere ke fete motho motho me hana kwa ka idumetse jwa lokha ke buile lo wena ke tlatla ka mane ka fefethu la Frankfurt me monneno ke tla mona ka mora go ra ya pele ka mona ka Northwest buipelaetso ba ditekesi buipelaetso ba ditekesi go na le buipelaetso ka mono batho ba bangata ba tlholele go ya mosebetsing ga ba kgona go ya mosebetsing boipelaetso ke bo maatla mme jalo kga le mantage ke lona letsatsi le legolo he la ditaxi gore na le palame jwang ke rona tsatsi le legolo gore na go seng go na le palame jwang gona jale motsheare le palama jwang le ntetsetse le bue le nna gore na le palame jwang letsa nomora mogala ke 086 000 3084 seo ke sebang gore ka Northwest go na le boipelaetso bo boholo industering ya ditekesi go na le boipelaetso bo boholo industering ya ditekesi monna o teng ka mono e o re sebetsang le ene mone ke batla o mmona gore na ko nyaditse ga nka motshwara o tla mpolelela gore go baneng batho bana ba ipelaeditse ba itseng go bona ke take ke moletsetse ko nyaditse hona jwale ke utlwa gore na ke kgona mofumana pele ke ya mabenkeleng gobane ke saleletswe ke motsotso fela ke tlabe ke ya mabenkeleng o tla gotlela go nna ke kgona go na le seo ntseng a se etsa o tla gotlela go nna wena mo mamedintetsetse he gore na o ile wa palama jwang ka jeno mona Gauteng o palame jwang ka mona ka Qwaqwa o palame jwang ka mane ka Matatiele o palame jwang ka Khayelitsha tlase motse ka Pakwana o palame jwang ka moo ka Langa o palame jwang Durban o ile wa palama jwang ka Bethlehem ka Tuelenga palame jwang le ka mono ka Reitsa palame jwang ka Memele o palame jwang ka Newcastle palame jwang ka mona ka Nquthwa o ile wa palama jwang ka Volcross o palame jwang Standerton o sisana mfupi o na nyalwa bekentsane tse pedi tse fitileng o sisana mfupi o jwang sisana gona jwale selo mo ko haslepe ke kgolwa gona jwale ke kgolwa o bile monna tehle sisana ke ne ke itse ke tlatla mono monna sisana o ntho tsaka di lengata fela ke feta Standerton ke tla feta ha ha mo tla feta mono ke le bone le ntate mono ke le dumedise haholo asisana ene ile mo suetsana ka mono ka bo Standerton ibile mo suetsana hape ka mane ka bo Ofriede hey sonono lele kalo mabenkele
1: moratua akotlise ngwana o kwano
2: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
1: dumela hle diponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata yo
2: yo, kelelo nyane ha idile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idile o menne ka paneng. Huggies, we got you baby.
3: O fumana tsenga dalo feta ka ditheko tsa Shoprite. Ho ba ne reka ka bongata e be re fitisetsa dipoloko ho wena. Boloka, di selumtse jolo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99. Di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45. Le 6 pack ya di 1 litre tsa dikatwana tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ose a Shoprite Northern Cape le Free Starter. Ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tsenga dalo feta ka ditheko tsa Shoprite.
0: Mo momedika le sonono o shebenga ke no a gutlela ho nna a mphumana hantle se ke le moeng ke tlo mmotsa potso e lengwe fela are arabe ke motlwele ke mmotsa rona ho ya joang ka mono ka bothata bona ba di taxi ka Northwest ke mo shana ntswele matla wa ntswele monate a holo o shebenga ko nya ditse o shebenga dumela hle ngwana mme o moeng ho le CD FM khotso
4: dumela botsiso ke a leboga ke dumedise le baretsi ka kakaretso
0: ai e mona modimo a o fa lentswe man o shebeng
4: ke a leboga
0: kore modimo a re fela are e re o shebeng a ntshebe ke mo fe lentswe
4: ne ke leboga botsiso
0: ke leboga haholo o shebeng ha re ke re shebe man bothata jwa le king ka mona ka Northwest ke bona ka jeno bo ratipa le bo mathipa ba ipelaetsa ho etsa hetseng
4: se se diragetseng ke gore mo mosomong ditsela tsotlhe tse di tsenang le go tswa ka toropo ya Mafikeng di ntitswetswe ke bakgweetsi le beng ba di-taxi. Mo bekeng e fetileng ka labotlhano ba kopile kopano le rona mokhuduthamaga Wessels Moroeng a dumelang le bone gore re tla kopana gompieno mo mosong ka ura ya borobedi, mme rile go sa le gale mo mosong ono ka ura ya botlhano ke fa setse re amogela dipego tsa gore ba simolotse go tswala ditsela tse di tsenang le go tswa ka toropo ya Mafikeng. Ra tlhaeletsa na le bone gore re tle kopano jaaka re rumalane, ba fetola mogopolo ba renya ga re sa tlhole re tla go kopana mo dikantorong tsa lefapha jaaka ne go rulagantswe pele, mme ba kopa gore mokhuduthamaga ba latele teng ko toropo ya Mafikeng ko ba neng ba tswetse gone. Ra dira jalo, mokhuduthamaga Wessels Moroeng a kopana le bone. Gare ga dintlha tse ba di tlhagisitseng ke bakgweetsi ba dipalangwa tse e leng gore ga di mo molaong kgotsa illegal taxi operators, gore go na le direnke tse di bulwang ke batho ba e leng gore ga ba mo molaong go ralla profense e seng fela mo Mafikeng, mme ke dumela gore ke ntlha e leng gore e itemogelwa le mo dikgaolong tse dingwe mo nageng ka bopara. Jaanong mokhuduthamaga a solofetsa gore re tla o tla laela ba lefapha, batlhankedi ba lefapha ba tiragatso ya molao, traffic officers, ka thuso ya boraparakano ba bommasepala ga mmogo le sepodisi sa Aforika Borwa gore re leke go samagana le bothata bo le go netefatsa gore go fedisiwa ntlha e ya gore batho ba bangwe ba pegiwe go se mo molaong. Ntlha engwe re ikuelang go batho ba rona ke gore bapalami ba efoge go ka dirisa kgotsa go haika mo mafelong a e leng gore ga a babalesega gonne go le kotsi go dira jalo, ntle le foo gape go namela koloi e e leng gore ga e mo molaong kgotsa ke taxi e e seng mo molaong kgotsa ene legal operator, bothata ke gore fa o amega mo kotsing ga o a babalesega go ya ka molao. Ka jalo e ne le molaetso o mokhuduthamaganeng a o lebisitse go bakgweetsi ba di-taxi ka lesego re dumelang le bone ba kgona go tswa mo tseleng, tsela e bulegile ya boega ya tsamaega go tsena le go tswa ka toropo ya Mafikeng.
0: Jwale nna ga bano e pheta ntho ena gape monna go ya ka mo le buileng le bona o tseba monna le nna ke ne ke ganna ntate wa re tseba he rona industry ya ditekesi man nna ga bano e pheta ntho e ba re mokhuduthamaga ga ka ba a ba reetsa sentle.
4: Ke nnete bothuso gonne mo nakong e fetileng selo se se ntseng jaana se nnile teng. Kgang e teng ke gore re simolotse letsholo go tloga ga jaana la gore re netefatse fa e le gore e seng fela lefapha ka kakaretso mme le dipuso selegae, mokhuduthamaga o tlile go rulaganya kopano le bommasepala botlhe ba le 22 le bobedi go ralla porofense ya North West gore re leke go se go tshwaraganela bothata bo gonne direnke ka kakaretso di mo tsamaisong ya bammasepala, mme ntlha e nngwe e teng ke gore fa di ka ntlha gore direnke di le mo tsamaiso ya masepala go na le bommasepala ba na le melao kgotsa se se bidiwang ka puo ya seng gotwe ke di-bylaws, ke go netefatsa gore melao eo e tsengwa tirisong le gore ba tiragatso ya molao ba netefatse gore molao wa obamelwa ke botlhe, mme fa go ka diragala jalo ke tsaya gore bothata bo tla tla bokhutlong.
0: E re ko tloele gona jwale tle wena ngwana mme ko tloele empa pele ko tloela ke botse bothata bona ba di-taxi tse e seng molaong bo kae bo gona fela mo Mafike a tseba gore ke Aforika Borwa ka bophara go na le bothata bo jalo jwale bona bothata ba bona bo bogologolo mo ba bonang gore ga re etse tšhelete ga re kgone go sebetsa ke o kae ke gona ka Mafikeng kapa ke ditoropong tse ka thoko Mafikeng
4: ke profense yotlhe a botsiso gonne ntlha engwe ba lebileng ka yone ke dilo tse di bidiwang di-7+1 le di-4+1 ke dikoloi tse dinnye tse e leng gore ga di mo molaong go ya ka National Land Transport Act ga mmogo le National Road Traffic Act. Ke melao e mebedi e laolang dipalangwa mo Aforika Borwa le e laolang batho ba e leng gore ba fiwa di-operator license kgotsa di-license tsa go operator jaaka di-taxi. Mo molaong o go na le mo o tlhalosang sentle gore koloi e tshwanetseng go tsamaya jaaka taxi tshwanetse gore e nne ka tsela e ntseng jang, mme re dumela gore e tla re gonne ke bothata jaaka o setse o tlhalositse go tla lebelelwa bothata bo, mme se re tlileng go se dira jaaka lefapha ke gore re malang le bommasepala gore go fitlhelela molao o fetolwa fa e le gore o tla fetolwa e nne gore ga jaana re netefatsa gore batho ba e leng gore ba operator jaaka di-taxi e be e le gore ke batho ba ba mo molaong go ralla porofense.
0: Ga ko leboe ngwana mme ke a leboa wena moshaneso Shebeng ko nyaditse ka ntswele monnate nat mafura a le ntswe ntswela gauta ka o lebo wa ngwaneso
4: ke lebogile thata botsiso
0: a semohe motemotle monneno na le ntswele monato ka mutla la ha bua moye mmane sia le moye ngore hai le na ke le ntswe a sentwa o bapala re a lebo wa moshaneso ka moka north west ke kgola taba tsa rona a diloka le bona bona bemba thepa ho ka etsa la hore re ba fumane ho ka etsa la re bua le bona ke kgola thabang ona le poster ya bona iba a ona nomoro ya bona hore le bona re utlo rona ebe ba khotsofetse na bona banna ba re ra ba le ka bekenyane ha bana ba bua hore batla ipelaetsa ka ba bana ka sefatsa ka nthumele nomoro ya bona sefatsa wa batseba kamona ka fixback ke tage ke sefatsa ka nthumele nomoro bona sefatsa ke tsho re ngwane so o dula o mametse le CD FM ka boikokobetso bo boholo a ko nthumele nomoro ya emong wa bona re khone re tlo bua le yena o teng re leng ra moletsetsa le thabang kwano baking yana e shweleng o raletsa ra ba raletsa fela haraka ra mofumana industry ya di taxi yalla balla ka dikoloi tsena he di 7 plus 1 tsena tse palamisang batho ba supileng tsena tsenya nyana tsena ba bang ba re ke ba ba di bitsa mafokolodi shongololo keng ke le fokolodi e ba re ke mafokolodi hona le mo ba kordikana nyana di telele nyana di itse ba re a mafokolodi a re khathatsa hona le ba ballang ka ona ke mona hele northwest balla ka ona re hadimo laong koloi tsena le ntate o hlalositse jwa le hase a bua ka transport act a bua ka molao wa naha wa dipalangwang ba tla etsa jwang batho ba go tla etsala jwang ba tla etsa jwang batho ba fela ke mono ba tloile gona jwale ke a kgola batho ba kgona go ya mosebetsing jwalo ka ke bua le wena ona jwale ba palama ba fitlha le mosebetsing ya bona ba bang ga ba fitlha go hang ka jeno ke ile ka bona le bana ba correctional services ba eme banna ba sa tsebo rona ba etse jwang ba eme le monna mateneng di sa tsamaye di taxi ba re ya kwala jwale mona ba re mona re ya kwala fela mo ba neng ba emete o na le mo bone ba emeteng toropong ena ka mona ka Mafikeng ka mona go le ditshila e tlhwekisang Mafikeng tlhwekisang Mahikeng tle hela dimasepala
3: o fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena boloka diselong tse jwalo ka 250 gram ya Rico Coffee Instant Coffee le 750 gram ya Right Brand Coffee Creamer ka 99 rand bobedi ba tsona di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa sepa sa witlhatswa sa Protex ka 29 rand le 2 kg ya Surf Hand Washing Powder ka 49.99 fela Di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free State. Ho fihlela ka di 24 tsa May.
0: Ke o taba re ke fete le mona he. Ke tla ba fumana ba nna bano. Ke tla batla nomoro tsa bona. Me ke ba letsetse re buisana le bona. Athi wena he. Ke qadile ka industry taxi ke qadile ke le ka Northwest. Wena ngwana mme o palame jwang o sengwana. Ho hle mo palameng teng ka ba Brakpan, ka ba Binoni, ka ba kamona ka Katlehong le ka ba kamona ka Springs kwa Thema le palame jwang o sengwana. Ho bommolo le dumedise ntate mmolo kamona ka kwa Thema Springs. Le modumedise haholo. Hona temman ha bo teenager Adlala. Hona temman ha bo Milton Nkosi. Hona temman ha bo Buddha Mathate. Hona temman ha bo Lolo Mathate. Wo, nka ba bitsa ka modu jwa le ke ne secretary le di bapadi tsa bolo. Hona teng ha bo Mshane Monkileng ra kena le yena ka mane ka bonamelo. Ane nga tseba stebele haholo wa pudumo. Billy Pudumo. Ai. Monneno o na steba stebele e re ke bone shakes Mayekani ka mona ka Northwest ku tlo rona nga khona go mofumana o mane ho o santhako gore ke moletsetse a shakes ke bona rona ha ke motshwara o tla bua le nna o tla qoqa le nna

0: katleho metsotso e le shumane metsoro bonne sokoto hantle ka mora hora ya pele re tswa jwale ka e kurulene motho motlhona le mo re yang teng ei ka mona ka Frankfurt majoro ke motšha banna man Frankfurt majoro ke motšha ke motšha cha cha cha cha cha le ena a nako tsa ka di dumela ke tla ke mo tshware fela ke mo dumeditse ke re majoro kgotso le ka nketwane ka mane ke utlwile le ona teng moo ke re majoro kgotso ke kgona le ka moqhaka ke re majoro dumela e re gona jwale he ke tle ke ye mabenkeleng gobane nako aka jwalo kga le mantang tjena e ntahlela mabenkeleng re ke bone Amelia ka moo ka Randfontein ke a leboa ngwana mme
1: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Boxer, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellie's Brown Creamer, 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards, 400 gram tse nne ka 80 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxer.
3: A mopeteng molemong wa hao, e seng fela ha o hlokahalletswe ke moratuwa, empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. Avbob Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. Avbob Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
0: Somoya metsotso mashomo mabedi le motsolomong hantle ka mora gora ya pele o mametse le sedi FM. Mametse tsabeletso e kholo mametse motjodi wa sebele. Ere hanyane fela ke batlo re ke tsine na ka bane ke petetsane ka jeno ke petetsane ha kholo. Ke kopane le majoro banna. Ke majoro e motsha ka monaka mafube. Majoro dumela hle ndate matsole.
4: Khotso ndate mtaung ke o dumedisa le ba mamedi ba le sedi FM.
0: Ke le bua ndate, ke le bua. E se le nako kae o tshwere mo gona jwale ka ntoro ke beke tse pedi tse tharo
4: ke beke tse pedi ntate mtaung
0: ke beke tse pedi o tshwere jwale mpolelele mona majoro matsole ha o sheba dintho o sheba ke dife dintho tse o bonang gore tsena tshwantse re dipotlakele mona mmuso wa province tshwantse o re thuse mona mmuso wa bohareng tshwantse o thuse o bonang
4: ntate mtaung phepetse kgolo ke ditsela ditsela tsa mafube haholo mane qala botjha Villiers le Frankfurt na mahadi di senyehile ka tsela gore di ka godimo go bokgoni ba masepala empa moralo o teng wa go lokisa tseo re tlang go qala ka tsona haufinyana gore re di lokise batho ba kgona go tsamaya le mona mo di-taxi di tsamayang teng marangrang a rona se e batla e le a gale gagolo le ka mona ka meeting le ka go siwa network dipipe tsa rona di tsamaya di-blocka dithubeya jalo-jalo ke mo re kopang fela gore no ga mmuso wa province le mmuso wa bogareng o ka kena re tlabe re le boemong bo botle gagolo gore re ka etsa roll out ya ditshebeletso tse dingwe ntate mtaung
0: O mametse le sedi FM mona ke bua le majoro ka mona ka mafube o sa tswa kena jwalo ka utlwile mo mamedi ke beke tse pedi wena ha o shebile ke dife dintho tsa bohlokwa-hlokwa kore wena tseo reng banna ga motho modimo a ka mothusa a mothusa gore a dietse ke difeng
4: ya pele ntate mtaung metsi a teng ke go lokisa boleng ba metsi ho lokisa boleng ba metsi
0: okay.
4: le hore metsi a dula a tswa dipompong. Re ka ba le challenge fela hore di pipe tsa rona ke tsa ntla gale tsa asbestos. Jolo ka Maria tsena tsena di tabua gape gape tsa. Empa re na le moralo o re o radileng gore re tlo feta jwang boemong bo jwalo. Ya bobedi ke go hlwekisa metse ya rona mo re dulang teng.
0: Okay.
4: Ke ke be ya batlwaelo gore re tlole matlakala ka hodimo go seng ha re ya mosebetsing le mantsiwa ha re gutla. Ke ntho tsa mantlha tsa bohlokwa tseo re qetang go dumelana ka tsona hona jwalo. Tsena jwang kapa jwang re tshwanetse hore ka ho panya wa lihlo re dikenye tshebetsong. Metse ya rona e hlweke ntate Motaung. Ya boraro re se re qadile ho bua le boramatsipi gore ba tle mona Mafube ba tlo tsetela hobane boholo ba batho ba rona ntate Motaung ha ba sebetse. Boholo ba batho ha ba sebetse, ha batho ba sa sebetse ho ba le bothata bo boholo hore masepala o be le lekeno. Jwale re sentse re bua le boramatsipi, re tla ba le seboka sa boramatsipi ke gola nakong ya kgwedi ya bobedi. Goba re na le metsi a mangata, re na le motlakase, re na le ditsela, re na le mobu gore re ka etsa Mafube e be Mafube e betere ntate Motaung.
0: Ke a leboa Majoro, ke leboa golo, nakong e tlang re tla bua le wena. Gana Majoro wena ka profession o titšhere?
4: Ke titšhere ntate Motaung, ke le roba tshoko.
0: Momamedi monne enwa o ile a bua ntho e nngwe e nkekeng ka e lebala bophelong ba ka kaofela Majoro. Thabang, Majoro o ile a bua ntho e nngwe. Ga ke so mmone Majoro, ga ke mo tsebe, empa o le a lwana le nna re ntate Motaung wa tseba wa ntseba. Ke re Majoro, ke re ga ke so o bone monna Majoro. Butle, butle ko o jwetse. Majoro o tla o fa nthonyana pale ya ka e nyane le yena gore na ha re ke a mo tseba go tlile jwa Majoro a ko fe Thabampa e nyane ska ya haholo.
4: No, ha ke no ya haholo ntate Motaung e ne e le ka selemo sa 1993 ha ke qeta lengolo la ka le mane ya college. Ebe ke kopana le wena le mme Sophie le mme Pontsho Magetha moya wa hae o phomole ka gotso. La nthekela sutu ka 1993 mona tsitsing Phuthaditšhaba. Ya ba ke ya moketeng wa ma-student wa lemo sa boraro ke apere ke tshwana le bana ba bang. Jwale ke leboga haholo ka taba eo ntate Motaung.
0: E tlwele.
4: Tse di teng le kajeno. Ha ke tsebe fela go laetsalang ka sutu eo gore mehleng eo ne re fokotse ka mmele.
0: Matsule e tlwele mošhane so o la o tla pelo ya ka golo. Ke a leboa mošhane.
4: No, ke a leboa ntate Motaung.
0: Sebetsa ntle ka Modimo a ka o thusa.
4: Ke a leboa ntate Motaung.
0: Momamedi ka mane ka Mpumalanga ke a bona Thabo ke e golo. Ha re tsebe mohlomo re tla fumana hore e be mongadisi ba nyone o fumane beili kapa go etsala jwang fela go ya binwa ka lekgotleng la dinyewe ka mona ka kwaga a Fontein. E bona tsebe keno. Tsebe keno tshwantse re moletsetse ke ya tshwereng Santaco. Tsebe o teng mona ke a mmona ke president ya Santaco o teng ka moo ka kwaga a Fontein. Ke tlo moletsetsa ke utlwe ke bue le ena ke re mona ntate tsebe ke a le bona ka mono go ya binwa le ya bina ka mono le tshwarana ka matsoho. Ebe ho etsala jwang na ke a kgola momamedi o ka etsala gore mongadisi ba nyone be o fumane beili kapa jwang fela re tla utlwa tenga. Monna Thabang ke ne ke sa tsebe ntho o rona sena sutu me kore nako ngwe ga o etsa dintho o etsetsa motho dintho ga o di etse gobane wa etsa wa thusa wa feta Modimo wa e ngola. Bona mošhane enwa kora o tla nthwena ya o tla pelo ya ka yo akore ke re se ya khala
5: ya khala mo sampi e gotlile e tshisa go feta pina ona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia ditikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti ke ziya khala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya khala mo Sun City.
0: Ziaka la kamona ka Sun City e ba teng mono mo hlamone no tla boetsa la ntotsa ntle tsa smart tsa uri tumeng ka tsona bana ke mona mona ni mani e be mo ke mona ke mo shebile la ke ke mo tshware le yena au mona majoro wo ya o tswara mo mamedi na ko ngwe modimo etsa ntotsa nga ta katsela ya hae katsela ya hae Katsela ya hae. Thotse ngata modimo wa dietse katsela ya hae. Ke ne ke sana kore ho hang. Hore mushana e o ke ne ke re monna ke a thusa sutukie. Tsatsile leng e tla ba majoro. Ke majoro ke na ka jeno. Ke majoro ka jenu ke eno ke majoro ka jenu ke eno ya ba ke kopana na mona itsa dumela ntate motaunga re a le bua modimo a o boloke man re a le bua a o boloke letsatsi le letsatsi a o boloke thotse o di etsang hai ehle Linda tira le kholela o ile re bolella. Hore ile wa monka after i thoballa hoteleng, wa etsa khatiso ya dithero tsa hae 1987. A tsebahala ra le kholela Afrika Borwa ka ofela. Le hona te monta te tutso, o no so le betse, ho bana ha o etse dintho ka pilo, ho re wa etsa wa thusa wa feta. Botle bo bokalo motaung. Ke le bua bana beso ke le bua ere ke fete ere ke te ke bona ona le mo mamedi mona he ko kae bana ko kae mono ke taba mtlakase he ke taba mtlakase re shebe mo he taba ndate tsebe ke mo letsetsa mo hala e ulla fela khotso motaunga ke dikilo letsetsa ba tsiami o bana ke ba tsiami so me ba nkopa work history ya ntate ka nnete ha ke tse borona ke tle ke tse e kae makholoskopo ya hae wena nthumele makholoskopo fela ha ona le makholoskopo fela ke tse o fa ngwaneso mona re shebe ditaba tsa hao makholoskopo wena rumela makholoskopo fela ha o rometse makholoskopo o tla bo ntse mosebetsi o moholo re tse o sheba ditaba tsa hao Kea le bua ngwana mme. Metsotso mashomo mabedi le metso e supileng pele ho hora ya bobedi ya Lucky Dubai.

0: Mohale.
1: Nda.
0: Ha ke rate tsela e o thulanang le nna ka teng man. Ke qala jwale ke ba le dipelaelo monna man. Man.
1: Ebe o bilaetswa ke eng jwale tau ya gale?
0: E ka re jwale o dula o tsomana le metsamao ya ka Mohale. O se o hlaga thuso jolo ka motho ya neng a sa lebelela go mpona empa o ne o ntse o batla o rerile o thulana le nna.
1: No, ke nagana ompa o tshogile fela ntate ga ona ntho e jalo e ntate potla nna ke itswela mabakeng aka ga ke na lebaka la go shebana le metsamao ya gago ntate
0: man.
1: Bona ga ke batla go kopana le wena ke a tseba gorena ke tla go fumana kae
0: Mohale. O batlang nna gobane re buile re qetile ke eng se o se batlang?
1: Ga ke batle letho wena tau ya gale ke ne ke o tlhwela fela gore na o ntse o ya jwang.
0: Ke hantle ga go letho le lebi le o nka llang ka lona monna.
1: Ee no ke taba tse monate ka nnete tse ntate wa ka.
0: Ee
1: wa tseba ke utlwa monate mana ga ke bona batho ba ntse ba tswela pele bophelong.
0: Ga o bua ka go hatela pele monna heso ke gopola ntho e nngwe e nthabisitseng pelo tsena. Ee monna puleng o rekile selailai sa koloi kometse ntho e tshabeyang hampe krik
1: aiano ke taba tse monate tseo. Ramoleboisa
0: wa bona ha mosadi a kgona go itjara ka tsela ena a le mong go hlakile gore maphelo a basadi a fetoa a ya moo re batlang
1: tengtatepotlakiratla re moo ke nnete
0: ke a utlwa monna
1: ka bomadimabe ga re ka se jalo ka puleng motlhomong basadi ba bang ya re ka re ba ijarile e se puleng
0: tlogelela monna Mohale tlogelela o ikakasa ga se ntho e mpe ga puleng a iphumana ka ntle go wena monna
1: bona mona mo se ke lekang go bolelela sona ke gore ke nna reketseng puleng kolo eno e bonang a ya godimo le tlase ka yona man.
0: Mohale tlogelela leshano man
1: a kere wena itse ga kere o atamele pela ka mo o ntumelele ke fetole bophelo ba gago ke ga o mathaka o lo bua taba tsa ka le wena o lo diarolelana le mosadi wa gago le ena eo a fitlha o tshela moya o ditshila ya ba wamphetoele
0: no man Mohale man se ka bua jalo ka mosadi wa ka
1: no ke nnete ntate potlaki ke nnete nna le wena re ne re utlwana go fitlhelela o fitlha o diarolelana le mosadi wa gago ya ba o fetola
0: maikutlwajale
1: e o bolelele ntho o sa e tsebeng ntate
0: ke e fenwa leo
1: motlhang o se o dutse fatshe o dutse hae ke botsofadi o se o sa kenye tšhelete ka tlo mosadi yo o mo tshepileng lerato leo la gao leno o tlo fetoe
0: man Mohale man
1: ntho e nngwe le nngwe o tla bo re wa e tshwara ka tlo o tla bo omangwa e ka re ngwana ngwenyane
0: o pota Mohale man tloga mona o a pota
1: wa tseba ke ntate potlaki o tla nkgopola go se tjena monna o tla gopola mantswe ya ka e le gore ditshintsi di o dula maqeba o sa kgone le go
0: totoate
1: ke a o jetsa kere o tla qala go bona gore na mosadi keng ga o sa mo fitšhelete o tla ja papa ka lehe le le leng tsatsi le leng le le leng beke e be le o potela kwa
0: lehele
1: le leng ka sekweletana sa papa tsatsi le leng le leng ke a bolelele ga o tsebe mosadi wena.
2: Helang mma batho
3: hei mmeba ke se o ntshosetsang
2: o ka tshoga ka leka le molato
3: hei ga ke a o nagana o kile a bona ke dinwa ke mosadi one ntse ke bua le ena ka founu mone
2: mma wene ka ba ke manya ka o tshosa ga o ka bona nagong ya go ile ntho e jwang
3: ei mmeba pakiso ka ba ka utlwa ebile tlhonyana ka e betsa ka tsela sa tlwaelangma
2: batho molato ke eng
3: o tsebe mmeba pakiso o na le ntho se tla re le ka bophelo mo ke ntse ke bua le mpolokeng ka founu mpolokeng wa tseba ka mokgwa ratang ditaba o rata ditaba o tla o latelela
2: oho
3: o tseba matsatsing a o feta mpolokeng o ile ka tla go nna sekolong mane
2: mpolokeng
3: ee mpolokeng o ntshetsetse morago ke ne ntse ke mo bolelela ke re mpolokeng ke na le mathata le principal so ga ke batle o nkenye ditabeng
2: o tsebe bele ga sa o setse morago jalo o batla o tlo matha ka tsona gore surprise vile ena ka o fele e di tsebe
3: bothata keng ke ntse ke mo jikijikisa mme mapakiso re na le bothata le dithetefatsi le bana sekolong
2: se ka bua ka dithetefatsi tle wena ngwana toe
3: jale
2: di se di le teng le mofu
3: so ga o ka bona mathata re a tshwereng sekolong jale ke be ke tlaisa nna go principal ke re principal re na le mathata because go na le bana ba tlang sekolong seng ga ba ya breaking ga ba sa gotle ba bang go hona ka break ba tlang sekolo
2: mma batho
3: mme mapakiso botata ba re
2: le gona jwang jo bana ba tsuba ntho tse ba tshosa kana kana
3: ke re go jwetse le nne ke se ke bua le principal a kere re mpe re bitse batswadi batswadi ba se go jwetse dikakata tse jwalo mme mapakiso e bile re etseletsa bana ba bona ha re so bone bana ba bona batswadi kana go ke di fumana o bona mekotleng ya bona sekolo le diphokotho
2: bona motswadi o tla dumela motlhang a fumanang bethe e tsamaile wa tsaya ketlele e sale ntho ennyane motlha a fumanang bethe e tsamaile e tswile ka festere ke gona a tla utlwisise tswele mpolelele mpolokeng jwa le ena o sa batla go taba tse wena o dintshe diso ka ba di tswa ka mokotleng kapo le so ditsotlhe ka botlale o sekolong
3: e re tle ko jetse ntho e e batlang o re nna ke mo fe information ka ofela ntho e tsalang sekolo ke re o ena ga ke principal a nna ebile principal ga nkgetha gore ke ene ke buelele sekolo ka taba di-35 o nkemeletse ga lenyana mogaonyana kwa o kile a nnampotsa ka taba ena kare a ka ntlwelela ke principal a sekolo a kopane le principal ga a batle o ya go tsholwane a go tsholwane wa mmalea
2: ache jele ntho ena le nna bile ko utlwa e sempha gago e se ka tlwa ngwane enwa go na le motho a mo rekileng ga o e nagane jalo o rate o salasala mogao tse motho mongwe o na le ntho a e tshepisitsweng ka nqane e lona le sa e tlhokomeleng
3: le gore
2: mponokeng
3: ke nagana ga ke re wa tsaga ba batla ditaba mme mapakiso ba etsa ka gotlhe-gotlhe gore ba di fumane e be ba tsamaya ba di gabisa ba dikenya malomo a magobedu le a masweu le a pinki
2: botlhoko kore ga ditlhaelela setšhabeng o tlo o thoko wena tsholwane o tlo o nka jwang le matišhere a
3: mangwe ebile re kobile le memapakiso seng ba ko o jwetsa wa ko o tshepa ntse ke se monate gantle-gantle le tsholwane o utlwa gore jwale o batla go mpeya ka mosing le o
2: fetma batho mosebetsi wa o tlile pele ba balela mosebetsi wa gago nna ke nagana gore o latolele mpolokeng o mo bolelele gore a tsamaye a ye go tsholwane ga a batla ditaba tsa
3: ga se jwale ke molatolela ko bolelele me mapakiso mpolokeng o ntse a re tsatsi le leng di le leng o na le bana sekolong ke re ee ke na le bana sekolong maara ga o tlhoke e be sentse ke ntsha ditaba tse tsa
2: sekolongmpolokeng
3: ngwe le dikoganne
2: ke a ipotsa gona ke imakatsa gobaneng gobane mpolokeng ga a batla go nyanya le lemekere o tla fitlha ga gago o ntse o robetse o tla fitlha ga gago e le gona o robalang ko go fela o mojetse straight ore wena di ka odima maatla a gago
3: e neng ke mojetsa gore ga ke tlo kgona
2: e ka nnete manyo go ka tshwang ga kana-kana etlhile ntho e ne o bonale ga ya o tshwagane
3: ga ya ntshwaga gantle mme mapakiso ba jale kae-kae le sela se o boneke ka go na le ntho e ke e patang mpoloke ngwe ilang lataga ka jalo kgwa outlwa ka moleleka
2: ebile ya bua ka selas e ne le mo kerengkere ke tlo o botsa gorena manyo ga tlo tloa o kgalela lelapata ba tsalona di gantle a kere
3: mme mapakiso ke lwana ntwa e senang gefo le sela se ka tlong jwale mpolokeng ke enwa le ena nebile ke bitse mme mapalesa ko jetse ke tlo kopa dikeletso mme mapalesa gaka ga e sa lelapa lane le mofutho
2: ae wena ya lona ke evang e sala le mma batho fela e le wena la e etsa e phela
3: mme mapakiso ke lekile o di etsa tsotlhe ke re ke kgotsofatsa selas empa selas ga kgotsofale o itse go nna o ntshwaretse ka moga matsatsi a mabedi o sa e qala mane mo o iqetetseng teng ke re ao batho jale ke satse ba gona o tshwanetse ke etse jwalo
2: nna ntho e ke e naganang ko ore ka o motho e ke mo tsebang gore le wena o rata o bua puopa ke nagana gore o tshwanetse gore lebitso la mogale le tswe ka ga lelapa la gago ga le ka latswa ntho e ngwe le ngwe o tla bona e tla loka
3: ke a leka mme waka ke a leka mme mapakiso jale moleko o kuone o thong ke mpolokeng
2: eno wena o se ka ba mofa chance gogang se ka ba ba bapala le mpolokeng mpolokeng ke le menemene gampe o tla o kenya ka gare
3: ebile ga keta o kwa go tlo beya le lebitso la ka moo go nne o thwe mistress a ruta mogala ditwe o sita o pata ditaba tsa sekolo o ntsha difaboga dikoranta
2: montshe ka pokothong ya gago ko bataba nna ke etlhe ke motlhotlhoge ke motlhotlhoge jale ka jase ke motlhotlhoge
3: ke nentse ke motse ka gona ona ntla etswa ke mantlaetswa ke
2: mang manyo ore sa disotlhile he ke nagana gore o fitlhela ga kana e tla re motlha ke kopanang le wena motlho mo ntaba tsa go tlabe se di le gantle le kalaeebile ke re ke tlo bua ka taba eo jale ke a o bona goreatlhe ga o monate
3: a ke gantle tlheme mapakiso a ke gantle mpa ga ke lebuile tlhame wa
2: kaebile
3: o ntse le gore tswalonyana laka le ke le sa ke ganyane
2: a o fa o latlhe ditaba di tshwana le tse dingwe
3: a ke utlwa ko bolele ka mokgone ke lekeile ka teng ke mpolokeng wa tsa o kile ka o phetha ntho e le nngwe gangata motho a sa utlwe go a kwatisa
2: setla reng ke se le ba jang ka yona bakolotsi ba ditaba
3: ke lebuile tlhemme wa ka

0: ba batla hore na bona re ke utlwa ho bona re netsebe tsitsi bona ba batla ho etsiwe jwang
1: e ya kwe
0: ba ne nnete re lile mmusong law enforcement e ba teng ka sheko e be siko dikgwedi kgwedi hape then re batla ho tseba hore na re ka etsang jwang ya ba ho hlaya dintho tse ngatanyana ka hara kopano tsa hore ho lwantshwe piracy ba mpe ba theowe bona ba ye tendranteng okay e re nkile nako ya be e le gore ke qetelletse ke re nna ga re ye divoutung mme taba ya divoutu ile a hlola ba reng di-10 rand ba ne ba le banyenyana ba reng di-15 rand ka gobane betlemetse e la e checka 15 rand
1: e ya kwe
0: ne ba le bangata re tswile ka ra kopano ka seo seo reng re ntse re tswela pele ka di-15 rand mme ka sheko ke me ke ileng ka thola molaetsa gore dikoloi se dingotse di-10 ranta di-fesetereng jwale ke gona gana jale tenana ke bitsitseng kopano gore re o kopana re le executive re boneng go na boemong boo re fetang jwang
1: ko ena a kompolelele ke o botsa potsona ke tse go tloela o ye kopanong se bakang gore re be le pirate e kana-kana makeišeneng a rona ke eng kore ga o nagana ke ntho e tsang pirate e kana-kana metseng ya rona
0: wa tsheba ka letlhakoreng le leng tate thuso ka re ke o tlhoka mosebetsi empaneng jwale ka letlhakoreng le leng
1: ee ya kwena
0: o bo e sheba ka tsela e nngwe gore batho ba nana ba reng ga bana mosebetsi ke bona ba tlowang gona di-driver-eng tsena tsa rona a ntse a sebetsa boemong bona bo ba piracyeng a ba tloa gobane a sa kgone go sebetsa then a kgethe gore molata kampane a reka koloi mane a mo neya yona a tla sebetsa ka yona jwale e se e re batlisa ga ngata gore na
1: gore
0: ke o tlhoka mosebetsi go jwang motho a tloela mosebetsi a ya gona mosebetsi yona oo
1: jwale ga le etsa diphuputso le fumana gore ba bangwe ba bona ba rekelwa makoloiana ke melata
0: ke melata ntatetuso ba bangwe ba rekelwa dikoloi tsenana ke bomaponisa ba ntseng ba sebetsa and o kekeng ware leponisa leo ka lapeng la lona go bolaiwa ke tlala ga o mmotsa motho o ukware inthamo ya ka ga e nkgotsofatse jwale e gutla ga ore inthamo ya ga e nkgotsofatse o e tholang e gutla e bolaga mme le ntate wa operatora mo a shebaneng le yona koloi eo ya gae fela gobane yena ka nako eo ga ona inthamo e nngwe e tlagang kae-kang o shebile gona mo koloing eore ke yona e mo fepang ke yona e isang bana dikolong ke yona e etsang dintho tsoe then ga o fitlha o mo imetsa ga re tsebe go na jale yena re ratile kae
1: ke a utlwa ko ena ke a utlwa na gara rona ga re be le batho ba bangwe ba di-operatora o fumane le bona ba ipata ba ba le tsona dikoloi tsena empa ba seke ba batla go tlhagelela ga re be le bothata boo
0: go ka nna ga e tsala ntate thuso mara e nke ke nka e netefatsa nkekeng ka e netefatsa ke nne ke utlwe ga ntse buea mara motho ga kgone le ga ke re ke a utlwa wa bua o kontlwe ntshe yona ke efeng o mfe number plate ya yona motho ga ba tloleya mara ga ba o jetsa gore nye o ne o na le yona nye o ne o na le yona
1: ko ena e ke a leboatle ka nako ya gago se re ya mabenkeleng e be kale ka tshwara kopano gantle la lokisa bothata bona ba di-15 ranta le 10 ranta ke lebuile a golo ko ena mphatalatsane
0: ke nna lebuilentatet
1: ke a leboa ntate mo ko ena ke chairman ya ditekesi ka mona ka

0: Bethlehem re buisana le yena he ka botata bona ba 10 rand a 15 rand ba ka jeng ba bamba ba palame ka di 10 rand
1: e melt ke ke tswela 150 hore re ke kota le nthaka empa ke o order a plata ka ofela ya extra cheese
2: skatso nye ha me bro theola moya ke tla o balance ke o boost ka zaka ho e wallet ya hao hore o thule o le gaming o bani ka le fakile banking efe ka paifi
1: banking efe ka paifi
2: ho joalo bro ke ra straight ho e wallet ya hao wena wa tsapa fela hi ho 0873925538 we modisa
1: ha ka le bua ka zaka o thaka
3: dula o le gaming le fa ha ba o lifu we ho tswa banking efe ka paifi ka e wallet encha entla faditsweng hape ena le ntsohle FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: E ke o taba, motho mo ntere tlo bua le Makinosi mona Gauteng, jwale re bua ka metsi Rand Water. Re tlo bua le ena, re tlo wa teng re tla be re ya mose ho mawatle, re ile ho kopana le ntate Saki Mokwena. Me hona jwale re batla fela o tshwara Makinosi re tle re utlwe ona teng kwano Gauteng le utlwe rona jwale ba etsa jwang metsi metsi ndate Motaung ke o ausi Makinosi re a mo fumana Makinosi dumela tle kgaitsedi yaka
4: dumela ntate Thuso ke dumelisela ba mamedi ba lesedi
0: Makinosi o phetse hantle o tle Makinosi
4: ke phetse hantle ntate Thuso ke a leboga ke leboga le ka sebaka se o re fang tsona le motsotso
0: ke a leboga Makinosi e ka go na le dintho tseo le batlang go di etsa kae kae ebile maria tjena o fumana gore metsi ha sebediswe ga kalo empa mo mongwe o fumana a sebediswa gagolo fela lona ba Rand Water e ka rona le taba botlhokwa e o ne o lakatsa gore o tlo e fetisa o e fe mo mamedi e motle wa lesedi FM
4: ke a leboga ntate Thuso e rona re le ba Rand Water re rata go fetisa molaetsa wa gore re ka be re lokisa thepa ya rona re etsa maintenance wa infrastructure wa di-pipe tsa rona di-valves tsa rona so re nka sebaka sena Eskom e tla be e sebetsa di-planting tsa rona ko Sekerbosch le ko Palmit so ha Eskom e sebetsa le rona re nka sebaka seo re re ga ntse ba sebetsa ka mole le rona re tla be re etsa mosebetsi wa rona re Rand Water gore re tsebe go sebedisa di infrastructure tsa rona gore di tsebe go lasta for nako telele ka gore nka sebaka seo re tsebisa bamamedi gore mosebetsi o tla etsagala o tla qala ka di-29 tsa May o nke matsatsi system e tsebe o recover mosebetsi o mongwe o mogolo o latelang o tla qala ka di-17 tsa July re tla be re sebetsa mo di-pumping tsa rona metsi a tla be a fepelwa a le teng but a tla be a se mangata re tsebisitse bomasepala gore ba kgone go thusetsa dibakeng tseo go tla be go sena metsi ka nako eo ntate Thuso
0: a ko tshohem ke ka di-29 tsa May le tla be le sebetsa reservoir efeng
4: re tla be re sebetsa haholo ka mo Sekerbosch le ka mo Palmit
0: ka Sekerbosch le Palmit ha re qale ka Sekerbosch kgaitsedi ya ka ntle Sekerbosch yena e fepela kae le go kae la o ka bitsatse pirinyana tse tharonyana
4: Sekerbosch ntate tso maybe ke qale ke hlalosa gore Sekerbosch e ke mo re tsatsa tsa metsi teng rena re ba Rand Water ha re qale mo rena le two purification plants ka serena geng le ka Sekerbosch mo Platree Rivers so Sekerbosch ya rona he ke mo re tsatsa tsa metsi teng metsi ha a tloha Sekerbosch re fepela di system tsa Rand Water tsona ka ofela di le nne so ke ke Eichenhof ke Swartkopies ke Palmit ke Mapleton ka ho di system tsa rona ka ofela di thola metsi go tloa go Sekerbosch so ka ofela bo masipala bogolo ba bo masipala botla ba le phepelo e ka be e distabile phepelo ya metsi so re bua ka boka bo Johannesburg re bua ka Ekurhuleni re bua ka Tshwane re bua ka bo masipala ba banyane bo Rand West municipality bo mirafong re ba tsebisitse ntate tsa ke bua tsa re ba tsebisitse re ba file mangolo 21 days before Maringa ba ba la kare ke Mogale City ke Rand West ke Mirafong ke Rustenburg e fola under Madibeng ke le Sedi Thakane Govenbeki ko Mpumalanga ethembisile hani Midval emfuleni ka moka muvali batho ba sibukeng ba Everton ba tlatsiba metsi maholo re bua ka ngwathe ba ka Freestata re bua le ka Royal Bafokeng Administration ka mo Northwest ke tsona di bakatse di ka be di le impacted di ka be di sipiseile ha re etsa maintenance wa rona
0: ke ka di 29 tsa May
4: the fact 29 tsa May and that it is mosebetsi ha re uetsa re se ra qeta ka di 29 empa hore system e gotele mo itswang teng enka nako wa hopola re tlhala ke tsitse ke di reservoir di ka ba empty so tsantsa re clean re tseng then re gotsetse metsi so motho ka botsa hore o re o sebetsa ka di 29 mare ka di 1 ntse ke sna metsi ho etsa halang it means system ya recover ke mo bo mo ma spala teng ba kena nteng re re ho bona thusang ka ho tlatsa di reservoir tsa lona hore etle re ha rain water e sebetsa mo di system tsa teng lona bentse le gona ho fepela metsi mo le hlolehang teng re kopa hore ho be le di water tankers batho ba be le metsi
0: ka le bomme re tlabela re bua le wena hape re ne re ba hopotse ba ai ba rona re ba hopotse re ba tsebe hore ho tlo ka mo ka di 29 le matsatsinyana a itseng ka mramono ba kana ba hloka metsi fela he bo masipala ba tlamela hore ba ba thuse ka di tanka tsena tsa bona tse kgolo tsa metsi
4: ra le bo hanta te thuso
0: ke le bo ma kinongsia matsotso ma shoma ma bidi le metso etseletseng a kamera go ra bo bedi o ma metsele CD FM ke a khola utlile he wena mo ai kwano mona ma boneng kauteng utlile mo ai ka mono ka bo Rustenburger utlile ngwane so ka mono ka bo ngwathe ba ntwa le ama le di maspala tsena tse go re ho fika ka bo Rustenburger mane nyu lo ikene kauteng ena ka o fela e theose e be ikene Freestata ke a khola le utlile ka di 29 tsa May ya le tara le bona metsi mo no le tsebo re ba rainwater ba ntse ba lukisa dipepi tsa bona ska ba ntwa jwa le ba kwalwa ditsela batho ba hlolo ya go ya metsebetsinga ke ka re buang ka yona taba ena gona jwa le pele go di 29 re tla moletsetsa hape le ka bola bona re moletsetse hape letsatsi pele go di 29 re o hopotse hle mo mamedi ka di 29 tsa May ngola fatse ithute o ngola ngola mo mamedi ngola o tse o hopola hore hey ka di 29 go ya lukiswa tshwantse ke tse hore ke be ke na le metsi mona ka tlung ka mona tshwantse ke tse hore le ka ntle mane ke be ke na le metsi ntho tsa ka di be di le hantle di lukile ke a o kopa mo mamedi ke a o kopa ngwana mme ke a o kopa
5: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo tlong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
0: Lesedi FM ke nnete ke molelwa e re ganyane he jwale ga o re tjena ke tle ke ye mose go mawatle ke tlameya gore ke tlhae ka mona ka mose go mawatle mme ke tle ke kopane le kwena kopane le kwena dikwena e re ke moletsetse ke utlwa rona mogala wa ka o ya kena go yena mono gona jwale ntate Mokwena saki ke a o letsetsa ngwana mme ke a tswa letsa wa kena mo mamedi ke a utlwa o kene hantle walla kwena ke a phela kwena ga phela ngwana metswaro jalo re moyenga mo mamedi motle ke na le ntate Saki Mokwena mphatala tsane na le di ya meso e ka hata ka marojwa Mokwena e ho shaka mpa fatse hlaba thiletle tse mokokotlo mona ke bua ka mokgodjwana moholo wa metsi ntate Mokwena dumela hle ngwana mme
6: ta wa dumedise le ba mamedi ba le sedi
0: Kwena ke a tseba hore ha no le mona ka phapusing ena ya khaso ile wa tshware letla ya mose le ile o sheba rona le ka etsa eng me le ka ikopanya le bomang ba ka le thusang go rarolla mathata mang a lona a le nteng di masipaleng a ko mpolelele jwalo ka ko letsetsa gona jwale o ho kae
6: tau ki di pakenja bare ki pleke bare bare east ko pana le west ke Azerbaijan
0: eke
6: ke se ba ka sa baku ke mo lande ko pano ya le fatse ya mokgatlo wa matshaba e bitsitseng ke United Nations Habitat e shebana le mathata a bodulo bakeng sa batho lefatsheng. Re na le palo tse ka bang bilione tse pedi tse metsweroboong tsa batho ba senang bodulo ka haro lefatshe. Mme na tsena kaofela dikopano tsa lefatshe ra gola re about the delegate tse 40,000 go tswa lefatshe ka bophara tse kopaneng tse tlo bontshana le go ithuta go tswa naeng tse fapaneng gore no re ka shape-a kapa ra rala yona policy go thusetsa tlhokego ya bodulo lefatsheng ka bophara jang, ra seta di-standard mme ra ithuta go tswa jalo dinaeng kaofela gore no e be lefatshe mafatsheng a mang ba e sebetsa jwang kaka ya tlhokego ya bodulo bo phethagetseng bakeng sa tšhaba sa borona. Ke mo mo re leng teng tao tla ra re tshoa mona re tsamaya re ya China. China e te mo le re lo kopana he le ma China le di-factory tsa bona re bone gore dimasepaleng tsa bona ba lwantsha jwang kaka tsa bodulo haholoholo tsa ditshebeletso tsa metsi di fiwa ka tsela e leng gore no ba ka kgona gore ba di potlakise. Mme mo re lo kopana le province tse pedi bana le thekenoloji e ba nang le yona e re bitsang ka gore ke di-modular treatment plants. O kgona o e tala lenyane o e kopanye e gole mme ke tse re ka kgona gore o tle re di kenye go di-treatment plant tse teng tse ntse di sebetsa kapa tse re ka di talang ka le se ntse e sebetsa go na le gore re nke dikgwedi tse 9 kapa tse 12 re metse treatment plant o tse hawa e tlo sebetsa ka nako batho ba sokola metsi ba sokola le ka fiwa ke yona ntho re le ka ngwe e lwantsha. Mme a re China mane re tla kopana e le tonagolo e be delegation e etelletsweng pele ke tonagolo wa province re na le matona hae bona re tsamaya le Mthembu ke yena a etelletsweng delegation ya South Africa kaofela di-province di feleletse kwana.
0: Ha le le Baku mono a kompolelle ha le le Baku mono jalo ka le kopane e le matšhaba fela mono a kopane ba re bothata bo ba bodulo ha ba sheba bona bo ka rarollwa jwang.
6: Le fatshe se le tswetse pele haholo tao le tswetse pele hobane o na le ntlhe le ba e tlhokomela ka pele ya gore ha rona re fa batho ba rona dika re tlhoka gore re kenye ditshebeletso di-pipe tsa metsi di sa fiwa di namo tla utlwa re re kentse bo dikilomitara tse 20,000 ke kapa tse 10,000 tsa pipe ya metsi ya fiwa re nama lefatshe le re etsa di-site bona ba aga ba ya edini so ba beile batho ba bona ka haro dibaka tsa ditoropo gore ga ke bua le wena tsena tao mo re robalang teng hoteleng go na le di-restaurant dibaka tsa go sebetsa ka thoko yona go na le morekisang makoloi go na le dimolo mara ka thoko o bona mone go eme moago o beileng batho ba ka bang 5,000 tse ba dulang moo ke ntho tse ntse re bitsang di-apartment so ba sebedisa tšhelete e nyane bakeng sa go kenya ditshebeletso bolo ba tšhelete bo agela batho dibaka tsa go dula e leng ntho e tlamehile re fetole ka gare na ya Aforika Borwa le ka gare province ke ka gone re re re na le maano mane Bloemfontein go na le building mo re rekileng ba re ke NDS re tlo e fetolela bakeng sa bodulo batho ba rona ba dule mono ra tsewa ba rata gore ba bone le bona le lefatshe bone le bona le mobu teng mo batla re ba aga teng mara ka tlhokego ya lefatshe le re le tlhokang bakeng sa tsa temo le bothata ba ditshebeletso re tlamehile re aela tšhaba sa borona re nyologa re a edimo bane ka mokato le mong fela re ka nka diketekete tsa batho ka re le ka wetsa mane Duncan Silver City Bloemfontein kapa Hostel Welkom so re tlamehile re lwantshe bothata bona re ya mone e nngwe ape ke tsela ya go agatang go na le tsela tse e leng gore no ke mefa e metšha eo ba agang ka yona ande ba aga ka tsela e potlakileng gagolo ke ka go ba senang kgatelelo e kalo-kalo e ka tshwanang le ya rona so le rona tse le re agang ka yona ke yone re tlalang re fetola re tlamehile re ithute mafatsheng a mane thekenoloji tsa bona gore ba aka tsele jwang le rona tlamehile re kenye ya rona sebetsong re kgona gore no ga re re aela batho ba rona re seke be ra sokodisa foo aga matlo a ka bankete tse pedi ka selemo tao tlamehile le mempe papa ntho a teng gore o seka bana le tshokole wena re beye batho dibakeng tsona tse ba sebetsang ko tsona ga o tswa o ye mosebetsing o oke fela kamera mtsutsi le shumele mtsu mhlano mashumo mabedi bo le mo sebetsang teng sekolo ke se na mona police station ke na mona shopo ke na mona ebe ha o finyana ebe se ba ka sirreng e ba economic unit mo ntho di etsala le tshelete e sebetsa ka haro mo o hola tshaba o la muruo wa sebaka so re le ka o sheba ntho tse re ithute lo a setswalle lo a tshitswana tse dingwe re re dingoke gore ba atle ba tlo sebetsa le rona and then ba bangwe ba bona ba tsetele mo na le dibaka tse ba ka di ahang teng ba fitlha tsa baka ara matswa batho ba bo rona le bona mmogo e le ntho ne re bitsang investment o tsena tsa bodulo
0: ntate Mokoena re a e kwala jwale taba ena rona le wena ke kopa gore ga ntse o le mono baku mono jalo kga le kopane kopanong ena e kgolo ena e kgolo ya lefatshe pele le fetela China o ko o re fumanele Hlekwena gore na e be ke gokae ke go kae mo ba reng teng batho ba teng ba na le matlo kao fela ga bana bothata ba bodulo ga bana le bothata ba di-switch ga golo Afrika mona o go re fumanela ha bo rona Afrika mona go tloa dimo mane Nigeria o bo tlotswa hona mona lotum mona e South Africa rona ba reng ka Afrika ira o qeta o fumana yeno ntate Mokoena o be so fumana bo Europe mane bo kae ka ntse le kopane le bona rona ke o kae mo ba reng a e bona ha bana bona botata bona bo rona rena le mbona ba matlo batho ba hloka matlo batho ba hloka o ha tseba ditshebeletso tse itseng tsa bohlokwa ke a leboa kwena
6: ke lebohile tau re tla batla mara a se se re tsholo 2.9 billion e batho na bodulo ka parte a re tlosa palo eo ho population ya 7.5 billion lefatshe ya o bolelela gore reta ke America Europe ke Africa ke Middle East ke Asia re duwana le bothata ba tlhokego ya tsa bodulo papang ke sekgatlha se re lwantshang ka sona le o potlaka and-e banka dipheto polakela ke bua ka maegepeta tao kare maegepeta ba aile motho storopo o motšha Cairo ka lemotse supileng a banka 30 years lemotse supileng ke a ba aile motho storopo o motšha ba aile dipalamente dibanka matlo ditsela ba movile setšhaba ka fela from Egypt ya Cairo ya kgale ba ba isa to Cairo e ntšha yana ba etsetse jwalo tse o sebetsa tse ka di-museum le ka dino go potlakiswa ga o nkiwa diqeto ka gare go mmuso ke nto e golo tla re le re lwane re le ke o e fetola re le maAforika Borwa
0: Kwena e re ko tlwele o kene ka kopanong o dumedise le mme Mathembi mono re a leboa ntate
6: ke lebohile a ya tetago thank you
0: ke o taba he motlhemotle re ne re bua le ntate Mokoena me ra bua ditaba tsa bohlokwa haholo wa utlwa he wena momamedi wena mo Aiwa province ya Freistata gore ga ba tloa ka mono ka baku ba le ba China jwale ba ile go shebana le gore na ba ka thusa dimasepala jwang eta di-switch tsena thata bona ba monkono o tshabeyang wa di-switch metseng ya rona gora na di-plant tsena tsa bona treatment plant ba ka etsa jwang gore ba di-ai fela ka nako e kgutshwane ka me kore fela ka eseng selemo ntlente ka dikgwedi tse pedi ba be ba aile treatment plant re le bontate Mokoena la ole China re tla o letsetsa re tla bua le wena ke batla ka ntšhebele Afrika ena gore go jwang Afrika kore ba a botsa kopana le bona a ba botse mona Afrika le rona ba etsa jwang gape bona gore batho ba ba bona mono ba fumane matlo hape swiritsin le teng ba etsa jwang aba fumane le ba sebedisa metsi a lewatle ere ke nke mabenkele
7: Halala, e ka rutla bonolo wina.
8: Eh Thabo, tsela ya wina se le bonolo jwale. Bula FNB Aspire, Premier kapa Prime Life account. E bo deposit 500 rand. We phumela le Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala. Swipe card ya ha magetlo a 10 ka kgwedi, di kgwedi tse 12 ka tatellano. O gutlisetse 500 rand. Wina bonolo ka nnete.
9: Kena ke mile FNB. Bula FNB Aspire, Premier kapa Prime Life account le ka lele ha u fika jeno. Se solo se fela ka la 30 June 2026. FNB. Soya ofeto la din thotso ohle hola le dipehelo FNB le kala la First Rand Bank Limited bua bua tshebeletso tsa ditshelete le dikadimo wa semola
10: eTopis is the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge katlisana ya rona ya sipoto ya Season of Champions besha ka kipchiran tsa ka pofita le bilong la dipera online kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betha hona jwale, o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
11: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Jwale banna ha e le batho ba bangata ka ba fetang dibilione tse pedi ha bana matlo e le roa utlwa le wena momamedi le ka mona ka bo America ntse le bona bothata bono che America wo ebe diplane e tla ba difeng diplane ba tla plana ho etsa jwang ha ba ke ba kopane le lefatshe mono ba bua ditaba re tla etsa jwang kwa Africa borwa Western Cape batho ba sena matlo ba ka nqane ho bo 900,000 mona kaute mona ke bo 1.4 million ka jwalo fela ho ka botsa di province na ka fela rona ke batho ba bakae bona gore ba tlamile gore ba morao ka batho ba bakae gore ba aele matlo gore ho ka province na ka fela utlwa egepeta thabang e a ile toropo entsha ka 7 years ka 7 years ka le motse e supileng ka le motse e supileng fela ka e a ile toropo entsha ena le ndintho ka ofela ba sebetsa mono ntate ha ba robale ba sebetsa ka le motse e supileng ere ke tle ke nke mo mamedi mona wa tseba ka le mosese nkile ka etsa tlhaiso thabang hona le mo mamedi a e hopola ntlhaiso ena o tla re mtate mtao ngo bua nnete nkile ka etsa tlhaiso engwe mo mamedi e motle kar hoja muso wa mona la pe mona Africa Borwa jolo ka wetswa budget a kere hona jwale ba khonne o bokeletsa ka nqane bo 2 trillion go lukile ba lefe ba sebeletse ba lefe batho ba itseng empa chelete e ya di province ntsena tse 9 ka ofela ba inke thabang ba ye Freestata kapa Northern Cape kapa mona Gauteng ka tshelete ka ofela ba re Freestata re atla ho wena selemo se ke sa province ya Gauteng kapa ba re Northern Cape re atla ho wena selemo gore tsheletena ka o fet ba itsebedise ho di ma province e le nngwe fele le mo se latelang ba kene province e nngwe jwalo le mo se latela ba province tsena di robong bakken kore ba se ka ba botla province e etse ona etse ona etse no e be hona be kore bona Israel yentseng itseng Israel e gepita bona gepita yentseng ka le motse e supileng fela jwalo ona na roja plan ye ba ile ba enka ka 1994 1996 19 man ba enka plan ena e tawa buang ka yona ya ba ba re ka le motseding tseding tse pedi re tsa province le nngwe e ka be ba sa iqeta di province ona jwa ka be mmuso o di qetile di province ena ka ofela ka be ile ditsela e ka be ile eng go ba province ne tla be itse ba hore re tla yema le motse pedi province ya Thabang e yema le motse pedi province ya Mtaumane e yema le motse pedi e re tshelete ka ofela ya nkuwa go lukiswa province ya ne le kere lo ya ka eng ne le kere lo ya ka eng jwale gona jwale go lokisiwa province ena ka ofela ntho di salela morago ntho di salela morago mang o sia matlo a sa a qeta mang o sia holo a sa e qeta o sia sepetlele a sa se qeta o sia sekolo a sa se qeta o sia tliniki a sa e qeta o sia eng mang o mothiba kae kae e sale a ua ntho e itseng mang wa mothiba mane sale

0: ya ba pina monate na ha motho motho rest of the night ere ke tsetse na ke na le motswalle wa ka mona banna ke na le ntate mona motswalle wa ka ka mona ka katle dumela ntate hle khotso a buti
1: eh ntate tshiso khotso ntate tshiso
0: ngwana mme ke le ka ba le kelello e jwalo ka e hlaisa hore ba ke banke chelete jwalo e ye ka province ba qete yani province jwalo wena o ibitsa eng
1: akere nna ke le ebe ne le mtshalo wa di-province
0: ake
1: ke etsa ditokofele batho yetsa ditokofele o bone motho a ha se tla o yena a ha a qeta
0: o ya bona e ka be re ntse stokofele sa di-province ya ba di-province
1: ka ofela di-premier tsa dikopane ka ofela dikopane le province le nngwe o qete ka yona ha o tloa mo go lla ke e nngwe gape gape province
0: e ne e le kelello ya ka eno gore government
1: e ba
0: la di province
1: e ne e le kelello engwe ya bohlokwa ntate ke le hona jwale e le ntona le nama fela ei a re fitse
0: ho thata hona jwale ho bima
1: ei ho ya ba ho ba west
0: ntate wa ka ke leboa ha o fumana gore kelello ena wena jwale o e beile ga monate gore ga go ja banka kelello ena ra etsa motšhaelano wa di-province ya ba di-province tsena di fana ka tšhelete ya tsona ka o fela provinceng e le nngwe ra e aga ra e lokisa ra kenya ditsela mono ra kenya di-water system ra e tsang ra qeta ka ra ya provinceng ya bobedi bona ka 30 years yena kabe ho fedile
1: kabe ga no no
0: ke le ba mtswalle wa ka hle monna ka mona ka katlehonga a re ntate mtaunga o no shapile mo tshaelano wa di province hore government e nke tshelete ya yona ka ofela e kopanye ba re ka jeno re sebetsa free state fela le motsepedi tsa free state ha ba qeta ka free state ba tlue ba re le motsepedi ke tsa Northern Cape ba qete ka Northern Cape ha ba tloa Northern Cape ba re le motsepedi ke tsa ha no le jwalo ka be ba qetile gona jwa ka be ditsela tsena batho bana ba sebedisang mabagete en ka be ba kile ka ba le tlhaitswe jwalo ka e beya ka re sekelang ka tšhelete ya sebetsa province ena province ena province ena province ena province ena bana ga ba qete sekolo bana ga ba qete clinic bana ga ba qete stadium bana ga ba etse tsena jwale ka nako eo tšhelete ena ya bona ba focuste hantle ba sheba le bathwana ba sa qeteng di-stadium mona tennis court a ya fela ga o fitlha mane gona ga o ya fela mane ntlo tsena ga di ya fela jwalo fela e ka be gona jwale re bua gore mohlomongwe le re phoso ile a e tsala e kabe o setse province e le nngwe province tsena tse roboeng kabe o setse province e le nngwe e be e le gore jwale tšhelete ya 2 trillion ena kaofela e ya provinceng eno go ya lokiswa batho ba sebetsa mono ao ao yellow fleet e matha gotlhe e ne e le kelello ya ka eo ke a o leboa motswalle wa ka ka mona ka katlehong ga ore ke ne ke etsa motšhaelano wa di-province stokofele sa di-province ke leboa golo momamedi goreng ya boraro ke ditaba ka mora ditaba o tla kopana le bao ba re ratang a golo ba re go wena re ya atella e re gona jwale ke re tawe

0: Kgolisedi FM ke molelo.
1: Re a tella.

0: o me ntse tsinyo le shwele metse mahlano ga o mema taba go nae dutsimo hona le metswalle ka reng ha sala ke ba motswalle le motho ena go dira ge tlo grade 1 re se re bile re sebetsa re le ga thola mosebetsi wa rona mmoho re ile university mmoho ha re qeta ranyalwa ka pa ga phire phela maphelo a rona empa re ntse re le monze ke tseba gore ke na le motswalle ka motho mang setswalle sena ha se re ntse bonnete ba gore ha se pele ha hona mo ga o one thing
1: fela hona le o fitla nako mo le holang ka tsela tse fapaneng le dikgatlhego tsa lona di se di fapana haholo jalo ka metswalle and o fumane gore ka nako eo go kgwetlha setswalle sa lona se se batla se sena maatla ka lebaka la gore le se le godile sa le le tshwere ntho ena le e lwanela le kopane le tshwarane nako e telele fela o fitlha nako mo teng se le sa kgatlho ke ntho e le nngwe se le sa kgatlho ke ntho tse tswanang e mongwe a ya kwa e mongwe a ya kwa ka bophelo e mongwe a ipatlela ntho tse itseng tse e leng gore e mongwe gana kgatlhe o tso nna ga se fitlha boemong bo o setswalle o tshwanetse le se lwanele gore se nne se tsitse se dule kapa ga go fedile o njwetse ga o fedile o fedile
0: nna ke dumela gore jalo ka mojolo fela a ke re lerato wa le nwesetsa jwale ke dumela gore le setswalle ke ntho eno e nwesetswang wa nwesetsa gore go dule go na le lerato lena go dule o na le mollo o tukang ke dule ke o nagana le ga o ka etsala ke be sebakeng se ke tsebang gantle o na le batho ba reng ke na le metswalle ya mosebetsing fela ke na le best friend ke dule ke ntse ke tseba gore go na le dintho tse e leng gore le ga ke na le metswalle ena fela o na le motho wa botlhokwa ke di arolelanang le ene
1: nna ke dumela gore go na le dintho tse o sa lokelang gore o di foste bophelong go na le dintho tse e leng gore o tshwanetse o di dumelele gore di itshwelele lefu la tlhago di ithoballe ga se iphelela se se fitlhile boemong ba gore re le babedi ga re sa kgatlhwa ke ntho tse tshwanang ga ke sa kgatlhwa ko o ba le wena gobane o ithatela di-solen R&B nna se kgatlhwa ke kereke ga ke e tlwelele ntho ena e robale boroko ba o qetela
0: ga ke ganane le ntho e jalo empa ke dumela gore e bang re na le ga kgona go phela maphelo a fapaneng go na le motho e leng gore ntse le motswalle le motho motswalle wa gae ga a nyalwa wena o nyetswe mme wa tseba gore motswalle wa ka o tshwanela gore a shebane le lelapa la gae empa o tlo gutla gape a abelene go na le a tsebang gore motswalle wa ka yena o completele degree pele go nna o phethetse dithuto tsa gae pele go nna nna ke ntse ke saleletse morago mme ntse re le metswalle le ga o le jalo ga o na ntho e
1: lengke motswalle wa o jang o nthusa ka eng o nkeletsa ka eng kenyetse o sa nyala ona mo fela di tloa mo fela o nkeletsa ka kikeletso tso tlompha tsona tsene paetseng tse tlo nthusa ke difeng nna ke nyetse ke na le lelapa wena o na lona
0: lelang ga e sale ke le teng bophelong ba gago ke o tseba le o fete
1: motswalle a tsamayng labotlhano a gotlha mantaa o tshwanetse ke ke latelele tswalele tseo o nthusa ka eng o nkeletsa ka eng e mphedisa
0: a the setswalele keng ga re kale mo setswalele keng
1: setswalele ke batho ba babedi ba utlwanang ba batlang ntho e le nngwe ba thusanang go fitlhelela ntho eo ka ditsela tse fapaneng
0: ga ona go fitlhelela ntho e le nngwe jale o tlo diqaka
1: motswalle waka ke batla bonyane mogotsi aka ka dilemo tsotlhe o bona le lelapa ke na le lelapa se re etelana le basadi ba rona le bana wa bona ntho nyana tse
0: kantsengase ore o tshwanela jale ke phele bophelo bo bongane bo batlang ge ka ba metswalle fela re phela tsela tse fapaneng bongane ke sebohodi nna ke sebetsa bankeng
2: ke dumelana le wena lebsa kgetlo lena
0: o rata banana ga ke rate banana ko bona ga kgona go phele
2: re se re le baholo mme re se re bone bophelo bojwang tse ding tsa dintho tse o re neng re di labalabela mmogo ba mmalwa metswalle a ba reng re kgonne o graduate ka nako e lengwe ra ba ra fumana mosebetsi ka nako ya o graduate ke a e bona re phela gona jale nakong e e leng mosebetsi a e saleng e mongwe o ba latlhonola go fumana mosebetsi mongwe gana latlhola go fumana mosebetsi e mongwe reka kolo e mongwe ga se kgone go reka kolo go bo fete le motse tlhano ka morago gore ba qete sekolo jale ke re ebile nna ke ka ona ke reng motswalle molemong ya bophelong baka o tseba maemo wa gae le se re kopanyang na le nna ke a tseba ke re kopanywa ke e le ena go na le dintho tsengke keng ka di bua le enwa empa ke kgona go di bua le yana ke a tseba ga o na le enye ke batlang go e bua le motswalle ke ya go motswalle o feng mme kese re le bagolo
1: ga o fitlha nako ya gore se ya itshwelela tswalele se o tlatlamaya o nne o mathaka ke o leke o sephedisa o se kenya oxygene o sepompe
0: ha sešwele nna moo ntho e nyefetseng bongwane ga e le gore ga re sa kgona ba metswalle ga re sa kgona empa mo ntseng ke bona bophelo
2: boga re be mašwa to fitlhela boemong ba gore le ga re sa bue letsatsi le letsatsi re tsebe go ntse re le metswalle ha o ntetse e motswalle ka mogana go qetetse go ditse thago tse fitile ntse ya jwa
0: mme ke rata seo henna
2: eh
0: ke motho wa seo
2: la ile go ale bui o fitle go ditse tsheletse ba le kopana mo lo qala fatse
1: ska tlolang le ka o phedisa ntwentseng ikitse
0: ha ke la ke motswalle wa ka
1: nna
0: motswalle wa gona bua nna ka mogana
1: ka mogana go ditse ha ng founela motho o ka mongana ha founile lengwe tse wena o re
0: I want to tell you that you are not going to be able to do it. Why would
2: you?
3: Atadi papadi, Horiatella, Libongani Chabalala.
2: Ke le bolela ho le bana ba se mabedi wa tsebeletso ya lesedi re kone le setsa pele tsa dipapadi re ya thella re kale ka tsa di athletic ihlo phasana ya Afrika Borwa se phetetse se le ka udimo ka di metali dipapadi tsa bo mashumo mabedi yana le metsumine tsa African Senior Athletic Championships se tsene ndilimane Accra na heng ya Ghana ka mora ho hapa di metali tse mashumo mabedi yana le metsumong ka kakaretso ho sa totelle he tsitiso e ile nyabakwa ke maemo a neng a sa jisi ditheola nga bodulo ba se hlopha bana kwana mane Ligon phasana se neng se thewe ka di athletic mashume ya mararo anang le metso e mine se khone o hapa di metale tse robong tsa gauta tse nne tsa silvera le tse robedi tsa bronze khalala ya short put Aiden Smith ke mongwa ba hapileng metale wa gauta ha mihlale khotsheni e le mongwa ba hapileng bronze go magaola gang le belong la banna la 200 meter maobane le wa lemathileng kanako ya metsotswana e mashume a mabedi felana hlano super mehe ho long jump teng banenga khalala edile motse mashume a mararo ana le metso e mihlano Luvo Manyonga o ile a khutla ka matla le o hapa metale wa gauta ka mora ho tlokola bolelele bo ka etsang dimitara tse robedi felana nngwe hlano sebetsena he etsotehang mamedi ya hlopha sa naha e hlalosa hore se sireleditse sekola sa ho hapa dimetale tse ngata ka katleho dipapading tseo jwalo ka ha dipapading tse nako nye fitileng se ile sa hapa tse le shume le metso e robong dipapading tsena ha di ne di le mane Mauritius ha tselela ho tsa papadi ya rugby di hlopha tse tharo tsa Afrika Borwa di phunyeleditse bakeng sa makgahlelo wa di quarter final e tlhodisanong ya United Rugby Championship ka mora hore mafelong a fetileng a beke ho bapalwa dipapadi tsa ho qetela tsa makgahlelo wa league hlopha sa Bulls se tla bapalla papadi ya sona e latelang lapeng a sethulana le sa Munster ka mora ho phethela se le hwaga tse tharo tse nne a ebile ya haile hantle tse ka hodimo lokong ho latela tlholo ya sona ka dintlha tse mashome a mane a nang le metso mehlano ho tse leshome le metso robong ha se ne se bapala le sa Benetton sa Lions sona he se ile sa ipeteletsa ka nnete le ho kena bakeng sa makgahlelo a mantshano lekgetlo la pele ka mora ho phethela maemong a borobedi lokong le hoja sehlotso ke sa Munster ka dintlha tse mashome a mabedi a nang le metso mene tsele shumele motso e supileng papading ya bapeletse mane Limerick misona he papading ya latelang se tlo thulana le sa Leinster hlopa se kileng sa ba maemong a pele se hleng sena nako nye nako e teletsana sa Thomas sona se phetetse se le maemong a boraro ka mora ho hlolwa ke sa Cardiff ka dinhlatse mashume a mabedi yana le metso mmedi ho tsele shumele motso se letseng mme mkhahlelong o latelang se tlo thulana le hlopa seo hape empatse monate khotlona kore hlopa seo sa Munster se tlo ba etela ka mona ka Cape Town khotlona Ati hlopa se sa kansa khona ho phunyeletsa he mamedi bakeng sa di quarter final sa Sharks sona se phetetse ka note hodimo ka mora ho shashara sa Zebre ka dinhlatse mashume a mahlano a nang le metso mine ho tse le shume le metso e robong ha re di kwala ka tsa bolo Afrika Borwa ho se ho se kae countdown e kadile me SABC 3 ke le haila haula di papadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo ho tla bo ha di papadi tse mashume a mararo a nang le metso mine ho SABC 3 kapo wa di streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo phatlalala le naha di le moyeng tsa SABC ho tloha ka la leshome le motso mong Phupjane ho ya ka la leshome le motso robong Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya di papadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya Madiboho e kgolo ke beng le pakeng tsa hlopha sana ya Mexico le sana ha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso wa mollo o mong ho SABC fela mohasi wa simuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsari nge mamedi bona le ka karata ya mela papadi tsa o qetela hore re tsebe hore ke hlopha se feng se tla hapa league ya Betway se hleng sena ka mora hore mabakhania ba hlolwe ke o nkela nthlatse tharo mafelong a beke ha ba bapala ka noto noto le hlopha sa Durban City papadi nya bona ya o qetela ya lapeng ka bona ka Orlando Amstel Arena the Buccaneers ha jwale he ba se ba hloka fela dinthlatse tharo hore ba hape league le khatlo la pele pele ka magadi le mo tsele shume le metsumine mme ba shebile wetsa seo mafulongana a beke ha ba bapala jwalo le hlopa sa Orbit ka mona ka Mpumalanga papading e bohlokwa haholo ya league ke tla oneletsa he mmabedi a ke khutla mana metsotsinyo le shume pele ke fika horeng ya bone hore be tseding dipapetso jwang ho Betway mafulongana rutswang hona a beke tlo ka so setse dipapadi tsa ho qetela tse tla bapalwa mafulongana a horeng hona a beke dibile ha kalo seo ke neng ko swa se sona tseding ha pa jwalo ka se tlhalositse dimetsotsinyo le shume pele ke fika horeng ya bone ka lebaka la sekhutlwana sa tsa thuto seo lebza lebza a tla oneletsa sona mana metsotsong e mashuma mararo ibile pele fela fela metsotsong e mashuma mararo ka mora hora ya bone bana beso kitse
4: e bangwe nana o ruke ke wa kgona le fela le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Dumela Joburg. Mamela kgaso ya polelo ya boemo ba tropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong, horeng ya bobedi motsheare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setjhaba ya tropo le diteisheneng tse kgethilweng tsa setjhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. Eba karolo ya Joburg eo bohle re batlang.
0: Hakule bo holo tibla moholo na bongzito mole mo medi re sentse re kena jwalo mebileng ka bona ka Johannesburg ke ditagola jwalo ka N1 southbound pele fela jwalo bo ni Mandela Drive le pele le tuna na mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko mo medi hona le koloi e emeng ka re humila re fetere ka mane ka N1 southbound ka Atbury Road me mila emedi e bohareng e kwetso ka mo ganna ga kelo hloko le teng he hona le koloi e parakile mmileno le mmedi mme ke tsone tsene ke o tshwaretse tsone horeng ena kwano ho ratela traffic e bona tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone at limawela 1x hashtag ratela traffic
3: ratela

molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke ga dikgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo ho beng.

0: ana shoma le mtsamara re fana metso tsora le bile horeng ya bona ke re tella afternoon drive show Kendrick Lamar they not like us.
1: Yes. Mme ba me sentse ke di sa bohle ho she mo ba metseng go le teng. Ke di metse jalo ka mane ka kopisi ke bone buikano itse helang kopisi e be ka maoto. Ke bone ka mane ka Sasolbeke ho na le mo bitswang France.
0: Yeah, ka France. Yeah.
1: Ka France ka mono ka Sasolbeke le busa re helang re me ka maoto ka mona. Me ke bone le Malukas ka mane ka Rocklands
0: le
1: benkeleng lena le le hono.
0: Ka Rocklands. Ka shopong ka mo. Ba ntse ba busa di troll ba ma metse le sedi ke mona mme rona tsanga go fie khutse a ya khale ka trolling o tla e patala dumelang dumelang dumelang ka mo ka shopong e kholo dumelang ba re tshwere ka afternoon drive la sedi FM. All right, tanko romela malaetsa gatiso 07975850665066 re tsaka stolesa ai jole tabena ntse re ntse tsapile kwano le bones modisa re o tlhokomela hona le friendship le brotherhood. Ye mo motho ke friendship ke motswala wa dilemo empa tlo ya wa ka rekisa ka bonyane bonyane
1: nna nga rekisa ha tlo telimo a tswa para lo yena nna nga rekisa
0: ke ya pane
1: eh
0: be ke re o friend
1: o tlo o tla rua ke re ha
0: di friendship tse re le ka go tsa ra tharutla malatsa gatitso ha o he voice note ya ha o le FM drive.
2: Tabo le le budumelang, tabo le le budumelang. Manta beking, ha re kaleng bekena ka mafolofolo bana beso. La rata la lelwa mzanzi ka ophela mzanzi jikelele. Kendru sibogodi ka tsiame bi here is me pidanki.
3: Mola skim saka. Le buli tiwos, tabong sigara. Aba fetu sentse ke nale lona ke ya thella. Ke ya thella 326. Ke tla plasing ya smondi ya modango.
0: Ora di makhetla. All right.
4: 06000 3084
5: Mohala wa mahala wa ho tshaba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Mabedi ele shuma metso tso pele ga fitla hore nyane ya bone ntse re le jalo ho friendship Monday osmantu
0: mantu tata la ntlao he mogatu.
4: Eh ke ne ke re jala ile motho le nna o sa batla nna ke tsheletsa ba tsa lenyalo ntse sa nyalwa
0: ya
4: ga tsama ile tsantsi be re tla tla nne go ja ka pelenyana
1: go ba ne
4: ntse go ya na go tsile mai ga ga melo ka nkang
1: eh o ya ba o fedile
4: eh
1: ya ba o fedile ka setswalle sa lone
4: ka nne tya ba o fedile nna ke na tswa go bua sa ba ka o nna ba le ile ba le kikutsuko tsa ba go di ne ke ke ka me na ha ba me na tle ke tsa maya ha
0: Mantho hona le dintho tseo di tshella metsi hore di hole di phele hona le dintho tseo di tlollang di thoballe
4: ka nnete ke ya ka ikwela ena ka bona go ena o betere ke ikwela di thoballe e ke ke be ya loka go ba le go ka ja makhalo
0: thank you
4: mantho o le ngwe ke e tsana a e ka ka ntse na re bietsa re le ba bedi ka bona go a o mane tsala le motho wa ha o le se kwa sa ha o ke tshele le mo
1: hey osland
0: thank you thosa
4: okay
0: Moyang khotsa.
6: Ah, ke mmato mmame bana beso. Leza topi. bona me na tibile ntlono no fela ka le bakala gore motswalle o tinang le yena no jwa re ba mora kwa nana ntse re tla re go rao kwa sekolong empa fela ile taba re ha lo tla jo ita ja ke le konana yena ja ke le konana mara ntse ntse re khutse re kopane hape ke le ratela bolo ngwana me re go bone e ya ne mmoho mo ile go re na le sekopa sa bolo jwale na go kholeng nyana la ile go sana le lapa le nna ke na le lapa and then in house a kopana haholo holo mara nna le yena re dula re kopana haholo ka lebaka la gore nako e kgolo leng yone re bolong re na le bana banana ga tshwanetse re tloere sewetse re tloere kae tabe kgolo ke yone e mara ntse re tshwarane jalo ke yona mane motho mosa reng dintho tse dingwe tse senang molemo wa ditlelela wa ditlelela mara tse o nang le molemo wa dinosetsa ena ya rona ka lebaka la gore go na le mo re isang teng ngwana mme re na le bokamoso mo re bo bonang kankane bo ne reng bo re kopantse ka ntho tshwanang ke ka mong bona ntse ke tswelela pele re semmosetsa le gore se tswelele pele ke yona fela le sonono le re bileng le lona gore ntse re le mmo le ona jalo jena nngwe a ne ya sebetsa taba rona
0: thank you mphure
6: thank you bapeke ka lebo
1: moyankgatso
7: ke blacktach lema we
1: ndate le tsie
7: le kae bana beso
1: repetnadelse
7: ga monate ke blacktach tswalle tswalleng sa rona re ntse re le batho ba individual le re ka ba metswalle e mongwe le mongwe tsana le ditoro tsa gae ka gona ahe ditorong tsa ka ko ahe ditorong tsa gago re tlare re gagane mo o tlhokang go ya teng le e ba nna e se direction e ke e batlang ga ko gage tswalle sa rona se gagane kebila nna ke ile ka utlwana le bontate ba bagolo ke soka ke fitlha dilemong tsa gonyaga o butlwana le bona ba nrata ka lebaka la seo ke leng sona nna ne ke ba utlwisisa ke tseba gore ntate ka nako itseng ga a tshwanela go elateng ga gae ke na le kutlwisisiwo ya gore ntate ena o sa le lenyalong nna ke so fitlhe a tsamaya elapeng ga gae setswalle ga sena kgalwa ke taba ya gore na mang ditabatabelo tsa gae ditoro tsa gae keng bophelong ga e bane motheo wa setswalle sa lona o na le nnete e mongwe le mongwe o tla ga gae mongwe ditorong tsa gae setswalle ga e bane se theuwe ka nnete a ke na salana morago ka gobane thibula o nyetse nna ga e bane bophelong ga ke batle o nyala o tla ntlwelela gore ga o sa le motswalela ka gobane ga ke batle o nyala
0: ke tlo bua nna le wena jwale gobane tsela tsa gona di se di fapane gagolo
7: dintho dingata tsa bophelo thibula touch dintho dingata tsa bophelo jalo ka business motlhomong go na le ntho tse re di bonang tsa business nna maybe ke a sebetsa thibula a sebetse thibula o batla business ke re aa thibula oa tseba o ka etsa jeng ka o fa dikeletso nna ke ntse ke sebetsa wena o iketsetsa business ka o fa dikeletso gore business ena gao thibula o ka etsa tjena le tjena gore e gole wa thola gore ya go gaga ka nako ya ne e leng gore ka thaisa ke disi e mongwe le mongwe tshwanelo ya mo a le go a bana e mongwe le mongwe ya ntlong ya gae maaka setswalele sa gona se salang se se theile ngwana me
0: tanko
7: thibula ta
0: e
7: lalo
0: eaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae
1: Bye. Mo eng khotso.
8: Le kae tibla le lebuza?
0: Re tele kae mama?
8: Ai, o tsana nako le bulela o bua nnete bana beso. Ke laba ka qeteletse bile ke tswile ho yena. Nna ha ke a nyalwa yena o nyetswe. Ko o sa batla go nthong long long ha e bua ke nke le hlohong. Nna ha ke bua e fofa moyeng. Mohlang ona e setsa hala, o tla go hoja ona bua. Ke ra hoja hoja hoja na every time o hoja. Mara nna ntho e bua ke nke le hlohong ke e nota.
0: Wa bona.
8: Mara le mme me reta di ntho ka ofela re bua o kile bona action ha re bua ntho bile ga yetsa. Ife e batla go re yetse wa bona e mo le motho ha e bua re nke. E la ga ha sa nyalwa. Ai. Ka bona ka re mo tsane se le bully mona. Le sena na go ya neng yena se le motho wa mogolo mpa ga lekana. E le bile mo nyane le bona le ka dileng.
0: Engwe lengwe buang ke yena ke yo.
8: Ke re bona la ka re seta se le se strateng se ne ke mahatile mo ke tlamele ke batlisise go nna ke mahatile strateng mo. Ai. Monica ga sa king ka ithulela tsela ka re tu. Ha ga ta wonne ke ga ke kula ke monate until a ba bona. La ga ta ka mudi tsa fase ka ga sa king. E sala ne re nalo go bona nna le wena ne re le so. Ne o tsena na wena ha ke bua ntho ha o inke le hlong wena ha o bua o batla e etsa hale ke go wena o le batlang. Wena ya neng tlo mastene bo phirong ba ka nna ke sana play ke bo phirong ba ka.
0: Sa itshwella jwa lo fela fate sa mogaga.
8: Ke re bona company sa sa.
1: Hey,
8: company sa sa. E ba ga ka re nka ga tse ke ho go fela ska ga qabana nna lwe. Just phela bo phelo ba ha o ke phelo bo phelo ba ka ba lonely. Bana o le bo phelo ba ha o ba double.
0: wa mo betsa ka acorn lonely
8: ba lonely ke phela fresh we no phela ba ha ba double nna ke se ke tswetse ba lonely
0: le bile mogato o
8: thank you bana be
0: e tsara ah ntse se di mo di tlo
1: a no ba pala lonely
0: o nana ke ba pala lonely
1: acorn
0: ya acorn ntse se di mo di tlo le tshwelle fela ntwe ntwe na wa e bona le wa e foster wa itso sa itsuwe Mutsa le tla dula le bona le motswala le go tshwere dikopano mehla e mona ke gate ha ke gate mo lebe ha ke gate a o etsa tlolla ntwe ena
1: mme ke go nwana sa bona go ya o sebeletsa dula motswalle nyo ha o fa chalete jwa le dula west
0: ska ba wena ka chalete e mothe wa chalete
1: mothe wa o gata yeo la labiki
0: burvai questa ona se di fa drive mira ro fa mi so so bile ho di tabata ho ra ya bone

0: Dumela o lebo le Abdi Thabo le ba mamedi bohle ba le Lesedi FM.
1: Ke leboga haholo mme Gotlele, mme ha re tle re kene ya puisanong ya rona. Mosebetsi wa Umalusi ka kakaretso ke ofe ditabeng tsa thuto le kwetliso.
0: Rona mosebetsi wa rona jwalo ka Umalusi ke ho ntshetsa pele le ho laola moralo o monyenyane wa mangolo a thuto a e leng hore a ho NQF level 1 le NQF level 4. And then hape re netefatsa boleng le ho fana ka ditifikeiti selling national senior certificate se se jang hape ile matric mme tsona se ho NQF level 4 se seng ke national certificate vocational NCV level 4 le tsona se ho NQF level 4 mme se seng hape ke GETC ABET level 4 empa tsona se ho NQF level 1 e lekanang le grade 9. Karolo ya rona e boetse hape e kenyeletsa ho netefatsa ditifikeiti tsohle tsa Umalusi mme tsena se re thusa gore re tsebe ho sheba e bang ho le ditifikeiti tsohle ke tsa nnete na. Hape se re se etsang ke ho fana ka tumello ya dikolo tse ikemetseng le di-private colleges tse fanang ka mangolo a Umalusi.
1: Ehe, re a leboha mme. Mme ho na le taba e kileng ya nna ya ba ditabeng kwano mo fumanang hore batho ba ho tletlejwa ha bana le mangolo ao e seng a nnete ao Malusi. Ebe motho a ka etsa bonnete ba hore o fumana lengolo la thuto le molaong mme le netefaditswe ke Umalusi.
0: Eya mme, tsela fela ya hore motho a fumane lengolo la nnete ke hore motho a ye sekolong mme a lo ithuta teng a phetele teng dithuto tsa hae mme a ye sekolong se ngodisitsweng kapa setsing se phahameng sa thuto. Re a bona le rona mona ha re sheba marangrang di-social media hore ho na le batho ba rekisang ditifikeiti empa re batla ho tsebisa setšhaba hore setifikeiti se feng kapa sefe se rekisang ha se sa nnete mme ditifikeiti tsa Umalusi ha di rekisi. Ka ho motho a rekang ebile a rekisa setifikeiti o etsa ntho e leng gore ga ya dumeletsega ka molao mme boo ke botlhokotsele. Gore motho a tsebe e bang setifikeiti sa gae sa Umalusi ke sa nnete e leng ntho gape e re kgothaletsang bahi gore ba etse, ba ka kgona go ya websiteng ya bona ya Umalusi mme ba sheba mo gore go na le mekgatlho e netefatsang mangolo eo re bitsang gore ke di-verification agencies mo ba ka netefatsang gore mangolo ao ke ya nnete na. Ke tsela eo batho ba ka tsebang
1: e bang certificate ile sa nnete kapa ha se sa nnete na. Ke a leboga mme. Mme Umalusi le lefapha la thuto la motheo ke mekgatlo e tshwanang mme e bang e sa tshwane, boikarabelo ba Umalusi le lefapha la thuto ya motheo di fapana jwang?
2: Re mabenkeleng pele mentabi ya araba kgaitsira a tla se ka morama mabenkele.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi a lopalla metsotso mashome a mabedi le motsholo mongwe re foraletse hora ya bone. Re ntse re leka re kgutlana sa rona sa thuto e leng seikokotlelo. Re ntse re bua ka boikarabelo ba tshebetso ya Umalusi mme re ntse re buisana jalo le mme Nthabiseng Gotlele. Mme Nthabiseng Gotlele, top number 7 o ile a botsa potso pele re ya mabenkeleng.
0: Okay, Dithabo, Chair Umalusi le Department of Education ha se mekgatlo o le mong, ke mekgatlo e mmedi e fapaneng. Umalusi ina le ofisi ile nngwe fela mme ofisi ya Umalusi e Pretoria. Department of Education yona ha o sheba ina le diofisi tse ngata tse fapaneng le di-district tse fapaneng ka hare ho naha. So Umalusi re ke quality assurer ho bolelang hore rona re netefatsa maemo a mangolo a thuto eo ke seng ke a boletse hore mohlomong a be maemong a tikoloho le a matjhaba a mang. Mme department yona e fana ka mangolo ana a Umalusi. Mosebetsi wa rona hape mohlomong

0: hona dikolong mona na ge sebedisana le yona department ke hore re shebe hore ditlhatlhobo di tsamaya hantle na mangolo kapa dipampiri tse ngolwang dipotso tsa teng e be di maemong a lokileng na mme le ga o ngola ditlhatlhobo re shebe hore ditlhatlhobo tsena di etswa ka tsela e e tshwanetseng na jalo ka ga re boletse motlhomong ka dipholisi tse fapa-fapaneng tse re sebedisanang ka tsona mosebetsing ona wa rona ntho e botlhokwa gape ke gore ga re sebetse fela le Department of Basic Education empa go na le mekgatlho ya thuto e fapa-fapaneng e neng re re ke public e nngwe ke private institutions ge di bitsa di-assessment bodies so le tsona ka sebetsana ka tsona jalo fela mme e nngwe ya tsona ke Department of Higher Education and Training e nngwe ke Independent Examinations Board mme yona ke ena e sebedisanang gagolo le dikolo tsena tse ikemetseng mme assessment body e nngwe gape re sebedisanang le yona ke South African Comprehensive Assessment Institute SACAI le yona e sebedisana le dikolo tse ikemetseng
1: ke a leboga mme hangata re utlwe ka ditaba tsa baithuti kapa barutwana ba hanetsweng ka ke dikolo ka mangolo a bona a matric mo fumanang gore ntse a kolota tšhelete itseng mme pele a lefa tšhelete eo a kekeng a fumantshwa jalo certificate sa hae na baithuti ba jalo ba ka atamela o malosi o fumana lengolo la bona
0: baithuti ba jalo mme ba ka ya lekaleng la Department of Education Department ke ka makgetho ntse e bua gore seo ga se ya dingwelela. Ngwana e mong le mong ya qetileng dithuto tsa hae o tlamehile gore a fumane lengolo la hae la thuto. Gape re batla fela go elelisa gore rona ga bana ba se ba qetile grade 12, di-certificate tsa bona ge di romelela go di department mme e be department yona e di romelela sekolong. So ngwana e mong le e mong e leng gore o ntsa sokola go thola certificate sa gae sekolong sa na kena go sona o tlamehile gore a reporte seo motlhomong districting ya Department of Education gore taba ena e tsebe go rarolla empa re batla gape le o tsebisa gore jalo ka ga ke tshologe re sebetsa le mekgatlho ya tlhatlhobo kapa di-assessment bodies tse fapaneng bana ba e leng gore ba kena di-private college tse fanang ka mangolo a umalosi eo ke seng ke a tlhalositse bona ba ya kgona gore ba apply-ele di-certificate tsa bona le umalosi ba tle go umalosi ba tlo apply-ela di-certificate tsa bona gobane di-private college tsena o fumana gore ke tse e leng gore di a kolota jale ebe ga ba kgone go fumana di-certificate tsa bana maaka jalo gobane umalosi e naganela baithuti ba kgona gore ba letsetse umalosi ebe ba kgona go apply-ela di-certificate tsa bona go na le foromo e ba tlo e tlatsang ebe ba kgona go apply-ela di-certificate tsa bona go umalosi empa ga go sekolo sefe kapa sefeng se dumeletsweng gore se gane ka setefikeiti sa ngwana kapa sa moithuti
1: ke leboa mme moamedi re omema le wena go 0797585066 ke WhatsApp ya rona ya Lesedi FM mo e leng gore o ka botsa potso efe kapa efe e o nang le yona o e lebisitse go mme Nthabiseng a gotlele mme yena o tswa ka mane ka umalosi ka mantswe ma o tlo botsa potso e tsamaisanang le setlhoo sa rona kapa e leng gore mme o kgone ya ga bagolo jwang jalo ka tswa umalosi re bua ka boikarabelo ba tshebetso ba umalosi mme ga re tswele pele ke mehato efe e ka latelwang ke motswadi bang go ena le taba ya mofuta ona e ne re qetang go bua ka yona ya tšhelete e leng gore ya e tsagala mme o e tlale ya go kae le teng
0: o bolela ya gore e bang ngwana sa fuwe certificate sekolong
1: ehe
0: jalo ka kitsholo moithuti a ka ya Department of the District Office ya Department of Education gobane gangata ga se ofisi e ganang ka di-certificate tsa bana empa e ba dikolo ka go ba tlameya gore ba tlaleye dikolo tseo di-ofising tsa Department of Education gore go be le mogato e nkuwang gore bana bao ba kgone go fumana mangolo a bone
1: Ebe morutwana o lokela go ka latela mehato efe ga latlhegetswe ke lengolo la gae la grade 12
0: motho e mong le mongwe a ka latlhegelwang ke lengolo la gae la grade 12 kapa o fumane gore motlhomong le ile la tshelwa ke bometsi kapa la senyega wa kgona gore a apply-e le rona umalosi a ye websiteng ya rona www.umalosi.org.za mme ga a fitlha mo leqhepeng la rona o tlo bona go na le mo go ngotsweng gore replacement certificate mme ga a tobetsa mo nonong o tlo fitlha lekgepeng le leng mo go tlo botswa gore a fane ka dintlha tsa gae hore a apply le lengolo la hae le a le lahlileng kapa mohlomo le ileng la senyega ditokomane tseo go di tlhokang ha motho a etsa kopo enana ke certified copy ya ID le affidavit e hlalosang hore mohlomo certificate se senyile jwang kapa se lahlehile jwang khona le tshelete e tlo a tlo tsamaya hore a ipatale e lekana le 161 mme motho a etsang kopo ena wa kgona hore a itse ofisinya o malusi a tlo lata certificate sa hae mme ha sa gone wa kgona hore a etse application ena ya hore certificate se rongwelle ho yena mme hona le courier company e re sebedisanang le yona mme o tla patala tefo eo ya hore certificate se rongwelle ho hle mwaleng teng ka hare ho naga ya rona
1: ke le bohamme hona le divorce note tsong ho mwa medikwane ke kopa o di mamela
0: okay
2: Ausi le bo dumelang le mme mo. Ene ke bo tsorna ha ngwana la hletse ke certificate sa grade 12. O yetsa wa nga ausi. Ka mamela mo re go tangi.
3: Skimi le mental se ng khotlele mo ne ke kopa o botsa hore na bonyane di certificate ding kana kwe kae pele di fihla. Department e medi department e di romela dikolong bonyane ka bana kwe kae.
4: Dumelang a tithabo le ausi lebo le bua le kananelo nowe welcom nna e sale ke sokola go fumana certificate sa ka sa matric ke ntse ke ya department of education mara go ba le phoso tse le gore ba di entse department of education go fitlhela ke letsetsa umalusi ke bolelelwa gore combined statement of results sa ka ha se hlae systeming ya bona tshele ke khutlele teng ke ile kaya ka khutlela department of education ba ga ba entse phoso ba sebedisitse code e rom ba sebedisitse code 62 ha ba kopela hand so ke batla ho utlwa hore na o tsela jwang ha department of education e romeletse certificate sa hao kapa di details sa hao tsene pa etseng ho malusi
1: Me khotlele dipotso kitse ho tswa mo wa medi.
0: Thank you Osile, bo potso ya pele ke yona e kileng ka e araba. E bang o la hletse ke certificate sa house sa umalusi. Se fika pa se seng. Ke kopa hore o ye website ya rona www.umalusi.org.za. Ne ha o fihla mo o tobetse mo ho ngotseng replacement certificate. Le khapela hla le tla be sense le hlalosa dintlha ka ofela hore o apply a jwang mme certificate seo application ya hao ya gona hore e be se fedile ka about 4 weeks so ke potso ya pele e o tlebe ke fumaneng potso ya bobedi ke ya hore na di certificate e be di nka nako e kae hore di fihle dikolong ha di tswa umalusi ka mora tlhatlhobo engwe le engwe di certificate hore di fihle umalusi di tlhatlhobo di fela ka bo November So the certificate hore di fihle umalusi di ka nka about 3 months. So hangata ka around March le April. Di certificate be sense di rongwala dikolong. So ke yona nako e nka e hore umalusi e qete di processes tsa teng ka ofela tseo di dietsang hore ba ithuti ba fumane mangolo a bona. Mme ya ho qatela ya ausi ana a etsa kopo ya combination. Ausi rona jalo ka umalusi re thola dintlha tsa motho a etsang kopo go tswa ho lefapha ka ho e bang hona le diphoso tseo mohlomong ba di entseng ha ba ya kenya dintlha tsa hao ge ya ba ge ke re ba joetse hore mohlomong dintho tsena na re bone ka re hona le diphoso kapa ha re di thole ka lehlakoreng la rona re kopa hore di lukise so hangata ha o bonolo hore mohlomong motho a entseng kopo a tsebe hore go na le diphoso tse jalo mara ka umalusi ha diphoso tse jalo re di fumana re kgutlisetsa ho lefapha hore di lokise diphoso tse jalo e ba mohlomong ausi mohlomong bothata ba bo soka bo rarolleha ke tla shega dintlha tsa rona mo akare a ka iphumanang le rona hore mohlomong re mo chekele hore dintlha tse tsa hae di ile tsa lokiswa na
1: re a leboha mme re na le di-voice note tse ding hape o tswa ba mamedi
0: okay
5: Tumela thabo le lebu le mme mo ke kopa o botsa ke la ngwala matric and then be ke sa sebetsa ko like di points tsa ka be di le fast be ke upgrade after mo after ke upgrade since ke tshotse di statement ka be ke apply la certificate department ya ona mo so se se kudisa ha ke tsebe fela ka ba ba tsamaisa di nthona jole ne ke kopa o botsa nka gona go apply certificate sa ka se kopane ho straight o me lusina nka gona se thola na jwana
4: tsona hantle le ka o se mo teng ke kopa o tsa gona nako e sale ke lo lukile rectify certificate sa ka ja patala ha tu sika go ngola district mo go dilalete le lo tshela la ha se so fix ha ke botsa gona ya le ke tsoa
1: me hotele
0: okay Oslebo potso engwe ine le ya OC a ileng a upgrade di maxi tsa hae o tshong o se wile a applyela combination of results ga kopanya di maxi tsa hae ebe di hlahe di gone ho hlatsa eno tsa seng a di phahamisi tse 18 tsa hae jwale rona jalo ka umalusi ha re amohele dikopo tsa ho kopanya di results tsa motho tena jalo ka combination of results empa so re tsietsang ke hore dikopo di etswa le lefapha ebe lefapha le romella rona dintlha ka ofela ebe rona re ga checka hore dintlha tseo di lukile na ebe re fana ka certificate ka ho dikopo ha di etswe le umalusi empa di etswe ke di department lentlheng ya bobedi ya ausi a buileng ka hore o ile a lo lukisa dintlha tsa hae certificate tse ne di se right le teng kopo eo e etsiwa le department ebe umalusi e fumana dintlha ebe umalusi e ntsha certificate empa ke tla kgothaletsa bamamedi ba ba babedi gore mohlomong ba ikopagantse le rona ba ka re sendela email ko info@umalusi.org.za mme ba bolele gore mohlomong bothata ke bonana and then re kgone go sheba metšhining ya rona gore e be bothata bokae kapa go etsagetse jwang ka dikopo tsa bona tsena tse e leng gore se dinkile nako se setelele ba sa di fumane
6: lebile go le fela mme ke na le molaetsa kwana lebo le mentor o tswa go pule matshobane o tswa go Khosas ore barutwana ba fetileng phato wa leshomelo metsomedi grade 12 empa dikolo di hana go ba fa ditefikeiti ka lebaka la ditefelelo sena ha se molaong molaotheo karolo ya 29 o re ngwana e mong le e mong o na le tokelo ya thuto re kopa MEC wa thuto o kena dipakeng hana jwale se botlhokofela ke gore pule gangola gore ke go kae kwano ke Gauteng ke Freistata kapa ke porofenseng efe o fetafeta mono re na le molaetsa mongwe ke tshwaelo fela mme a ke tsebe motlho mongwe a re qeta kwano le yona taba ena ya pule o tla ba le go itseng go ka go tshong yona fela molaetsa gatiso kona
5: dumela lebu mono ne ke botsa fela mme gore ha e le gore ngwana o pasitse matric wa hae empaneng ba tla go tšhentšha sefane jalo o tlamehile a etse jwang gore di-results tsa gae di be mabitsong ano a sefane se setšha teng mono ne ke re fela o lokela go etsa jwa ga e ba a tšhentšhile sefane
1: mme ke tseo dipotso tsao
0: okay Oslebo ke dumelana le mmamedi eo a buileng a Pithabo gore ga ona sekolo se dingweletsong gore sane ka certificate tsa bana ke ka go ke ne ke ile ka bolela gore re kgothaletsa ngwana e mongwe e mong kapa batswadi ba e leng gore bana ba bona go na le dikolo tse ganang go ba fa di-certificate gore ba ipona gatse diofising tsa Department of Education teng moo ba tlo bega ditletlebo tsa bona teng gobane tsena ga sa diongwelela go gang ba ka mohlomong ba leka gape le gore ba ike ba ikopaganye le National Office ya Department of Basic Education gore ba behe taba tsena tse ba kopanang le tsona potsong ya bobedi e ba ngwana a batla go tšhentšha sefane kapa moithuti a batla go tšhentšha sefane kapa lebitso certificateng sa hae sa umalusi o tlameya gore a ye ofising e gaufinyane ya Department of Education mme ga fitlha moo a ye a tshwere copy ya ID ya gale a ye a tshwere copy ya ID e ntšha ga a sa tšhentšhile sefane a ye a tshwere setefikeiti sa gae mme a ye a tshwere gape le affidavit ebang a soka a tšhentšha sefane o tlamehile gore a tšhentšhe sefane pele mme ga a qetile moo go na le gore ba fumane lengolo go tswa go Department of Home Affairs le lona ba kanka lengolo leno ba tsamaya ka lona ba leisa mono go lefapha la thuto gore ba tsebe go tšhentšha seo go a kgonagala gore motho a tšhentšhe dintlha tsa gae e ka ba lebitso kapa sefane go a kgonagala.
1: Ke le boha holo me ke na le tseneng tibla
6: ke molaetsa gatiso le mong fela.
1: Okay.
7: Tsimela ho le bo le tabo ke kopa ho buse mme ho buse mme mo nna ke nne wa no khale khale bala ba etsa dithona ko ntsa khale ke la ka nna ka ngwala dintho ka dibokela di ka ba le certificate mabe ke nyo la dintho jole dintho tsa ka ha di hla certificate ma hore ntho tsa ka di hla certificate ke be le certificate se le seng se hla isang dintho tsa ka ka ofela tse ke la ka di etsa gona batho ba ba khale na tsamile ho etsa jwang hore ke di fumane ke a leboha.
1: Re a leboga mme ke kopa gore ke nke potso eo ya mme ke kopanye le ena eo ke neng ke tlo e botsa goba di batla di tshwana gagolo. Jalo ka ga mme a boletse mo mme go na le barutwana ba ngwelang botšhwa tlhatlhobo e le go ntlafatsa matshwao a bona e be ba qetelela ba ena le mangwelo a mabedi ba lokela go ka etsa jwang go ka kopanya matshwao ana gore a tlhae lengolo le le leng goba ba ba le mangwelo a mabedi a grade 12.
0: Alright, Auslebo. Eba motho a na le mangwe a kile a ngola mhlomo di tlhatlhobo tse fapa fapaneng gore a tsebe gore dimaraka tsa ga e di ye godimo a ka kgona gore a kopanye dimaraka tseo certificateng se le seng mme kopo enana ke yona ntho ene ne ke e bolelela gore ke combination of results mme kopo ena a ka kgona gore a etse department-eng e bang e le matric a ka ya ofising ya gaufinyana ya District of Education mme a loetsa kopo eo ya ba e bitsa combination of results mme dimaraka tsa ge kao fela di tlo kgona gore di tlhae certificateng seo e bang a ntse certificate tsa rona tse leng tse tshwanang le NCV kapa N3 engineering kapa ABET motho wa jalo yena o tla tlameya gore a ye ofising ya Department of Higher Education and Training seo se ya kgonega gore motho a kopanye dimaraka tsa gae mme e be certificate se le seno.
1: Mme ke leboga golo mme re sentse re na le melaetse meng go tswa go ba bamedi.
8: Dumela o selebile teacher. Nna ke kopa se tlhalose lebitso la ka, ke kopa le o se tlhalose lebitso la sekolo. But ke hopola hantle ne le ka 2023 re lo lata di-matric certificate sa rona. Ke ha sekolo seo se re bana banana go na le dibuka tseo ba di latlhileng. So ba re ka o bana ba la hle di buka tsa sekolo ba re ha ba tlo thola di certificate tse tsa bona until ba patala tjhelete eo ya di buka jalo ke pele ke etsa jwalo.
9: E bana ba se dumelang ne kopa o botsa ho mme mo go na ke ntse matric ke ne ko re write ka 2003 jalo ka la hlela ke di pampere ha ke tsebe mohlomong ka ya go bona o malosi kapa empatla kwa districting gore nka kgona go di retrieve go retrieve dipampiri ka ofe bankile ka etsa di-N ka sona certificate seno o thola gore sa latlhega le o senyega kanke
6: mme re fitise mabenkele re tla gotlha re tswele pele wa rabe.
10: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlhang go 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
11: ha hona phepetso efe kapa efe e golo feta setshaba sa ikemiseditseng ntle le tikatiko hona le tharollo bakeng sa bothata bo bonne bo bong ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setshaba sa rona tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo tlhekefetso e amanang le tsa bong HIV le AIDS le ditshebeletso tsa teko ya HIV bakeng sa thuso ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861-322-322 nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800-150-150 nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800-012-322 kapa nomoro ya WhatsApp 0849228808 Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. We get to one up, which is like SABC.
6: As more hair, Elishomelemetu, Erobonga, Pilohora, Yabushan. Mental saying, Are Arabe, the Putsu San, the Ling, Sabotaki, Mammy, the Camelot, Hati, Superia, Mabengale.
0: Okay, Abdi Tabo, Putsu Emu in Ile Ile Hape, the Colo Feeling, Sahanela. Ba ithutu re ba fumane mangolo a bona ka mora ho ba la hledi buka ke a bona hore e hile taba ena ke bothata ho bane putseno ntse e iphetha-phetha hangata jalo ka ke boletse hore ke ntho e leng hore tlamehile ba ithuti ba ise ho lefapha la thuto maybe ofisi ya haufinyana ya district ya Department of Education ne ba itse ditletlebo tsa bona moo empa le rona motlhomong ka letlhakoreng la umalosi re tla etsa gore dipuisanong tsa rona le lefapha motlhomong re e behe taba e nana gobane re ya bona gore ka nnete ke bothata bo bogolo bo be baithuti ba bangata ba tobaneng le bona e latelang ke aruti a buileng gore o ile a latlha dipampiri tsa gae jalo ka se ke buile e bang o latlhile lengwelo la gao la umalosi lefe kapa lefeng o ya kgona gore o apply-e o etse kopo le umalosi ka ho ya websiteng ya rona e leng www.umalusi.org.za mme ha o fihla mo o tobetse mo ngotsong replacement certificate e mo o tla etsa kopo ya gago ya lengolo la gago la umalusi le latlhegileng empa ke batla go tsebisa bamamedi gore re sebetsa fela ka mangolo ka di-certificate e seng di-report-o so ebang motho a latlhetswe ke report-o o tla tlameya gore a ye sekolong sa nakela go sona a le kopa report-o ya gae teng rona re e sebetsa fela ka di-certificate tsa umalosi
1: ke le boga golo mme e be go na le ke nanane ebile re se re arabile ba etla botla bo iphetha-phetha mme mo re buang ka ntlafatso ya mangwalo a thuto fela ya re bue ka assessment body gore assessment body ke eng mme mosebetsi wa yona ke ofe
0: assessment body ke megatlo e fanang ka dithuto so Department of Education ke assessment body e fana ka dithuto dikolong tsa mmuso mme go na le di-assessment body tse ding e nngwe e fanang ka dithuto tsa mangolo a rona ke Department of Higher Education and Training yona e fana Department of Basic Education e fana ka lengolo la matric Department of mme sebetsana le dikolo tsa mmuso Department of Higher Education and Training e sebetsana le di-college tsa mmuso le tse ikemetseng mme yona e fana ka mangolo a rona e leng NCV level 4 le GETC ABET mme go na le di-assessment body tse ding tse e leng gore ke tse ikemetseng kapa re di bitsa di-private assessment bodies tsona di sebetsa le dikolo tse ikemetseng le di-private college so ke di-independent schools le di-private colleges le tsona re sebedisana le tsona tsotlhe tseo re di etsang le Department of Education le tsona re di etsa gape le di-assessment bodies tsenang jale ne nneng o kotlwe batho go bona le ntho ena ya gore batho ba re baithuti ba kenang dikolong tse ikemetseng ga ba fumane di-certificate tse tshwanang le tsa baithuti ba kenang dikolong tsa mmuso ga go jalo baithuti ba kenang dikolong tse ikemetseng kapa di-independent schools ba fumana certificate sa umalosi se tshwanang le sa baithuti ba kenang dikolong tsa mmuso ke yone ntho nka e tlhakisang eo
1: ke a leboga mme mme ke kopa gore o re fe dinomoro le email mo e leng gore baithuti ba ka iteng le umalosi teng
0: okay o slebo so bamamedi gona jalo ka umalosi le ka tla ga fumanagala websiteng ya rona jalo ka seketsholo www.umalosi.org.za le ka go romelela gape email ho info at umalusi.org.za. Le karo phone la ho 012-349-1510. Keteng hape le social media, ne le kapela gona la Facebook ki umalusi_RFA. So ha o ka tshepa fela umalusi_RFA, o tlo kgona o thole le kapela gona la Facebook le YouTube. Ra fumana la hape ho LinkedIn kapa ho X e ne bitswa Twitter, teng le bitso la gona mo ke umalusi SA.
1: Ke kopa go phetela dinomoro tsena tsa 012 me.
0: Nomoro tsa gona tsa mohala ke 012-349-1510.
1: Me e bona tsa seletse mo ga o tso ka lakatsa mo di fitisa ka pa re di file mo wa medical fela.
0: Tsona re ba file tsona ka ofela o silebo empa fela ke batla go tlheletsa sechaba sa gona gore ha o batla lengolo la thuto ke kopa gore o ye sekolong. O se ke wa reka di certificate mo na di social media ho bana batho bana ba ja di tshelete tsa lona mme ba ya le tshetsa. E bang o ka kena o ka tshola mosebetsi ka certificate se leng gore o se rekile. Hobane certificate seo ha se sa nnete ebile ha se molaong ha se sebetse. Re ka se kgone gore batho bao ba o hirileng ba re fumane dintlha tsa gago systemeng ya rona ya umalusi hobane ha se ke ntho e leng siko e sa sebetseng. Ka go ke kgothaletsa bamamedi gore ba ye dikolong. E bang motho a ile a sa sebetsa hantle dithutong tsa gae tsa matric motlhomong. Wa kgona gore a tsamaye gape a le ngodisa gore a ngole lengolo la gae la matric. Le bana ba e leng gore ga ba qeta kapa batho ba sa fitlhang grade 10, grade 11, motlhomong ba na le reporto fela ya grade 9. Ba kgona go ngola ntho e re bitsang adult matric ke senior certificate amended. Mme ya ngolwa le ga jwale ka May le ka June, ya ngolwa gape le ka October le ka November. Mme di-application tsa teng di a bula mafelelong a selemo gore batho ba kgone go ingodisa fo selemo se latelang.
6: Mentabi le lebu hona le gahle o e kgolo topiking ena ke shebile di voice note tsentse dikena dintse dikena ka bongata dipotso dintse di lengata gaholo e se ka mohlophisi wa sekhutlwana sena a ka buisana le wena happening Mentabi re tle re tlo dula fatshe hape re tlo kgona re arabele dipotso tsentse di le tsentse di saletse morao ho tswa ho momamedi
0: ho lokile abdi tshaba re tla buisana le bona.
1: Ke lebula ha holo mme ka nyehelo yohle o go fileng yona ka jeno kwano ho si kokotlelo khetha ke lebo ga lebome.
0: O lebile na o lebula pitabo.
1: Bye mme. Mo medile go tshogetse ha kana ka jeno ga holo nyena le shumele metsi supileng ya khetha mme ho bona etse ka nnete go o no hloka le sedilena mme re a lebua go le fumane mme o tla sebedisa ho yempele. Mo medile ha rata o ka fumana dintlatsa ga ditsolana no lena le a manga fitileng o ka letsa masirame mita mashao ho 0515033225 le Eric Mkhonazi ho 011-714-7342. Lena no lena o ne o tlisitswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le kwetliso kwa no Africa Borwa mmogo le SABC Education and Reaching Minds and Reaching Lives kwa no Lesedi FM botlhagiseng batshediso Ramatsie.
12: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e porofenseng ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le kgobolola 98.4 taboka kena ho SABC Plus app go mamela Lesedi FM ke molelwa.
13: Lesedi FM ke molelwa. Gaso e tlhokobisang tjantjello hara basotho e thobe dipelo gore ba keteke diphihlello tsa bophelo ho ya ho ile.
14: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
15: The spirit is fast.

ke lebile ho le bana ba se mamadi wa sebeletso ya lesedi re koneletse tsa bobedi tsa dipapadi re a thella re qale ka tsa bolo Afrika borwa ho se o so kae countdown e qadile SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mhopo le fatse 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashuma mararo ana le mesumine ho SABC 3 ka pa di streama ho SABC plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo go phatlalala le naga dielemoeng tsa SABC go tloa ka la leshome le motsomong Phupjane go ya ka la leshome le motsorobong Phupu 2026 go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlameng e le pakeng tsa tlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona botlhe re na le seabo kao fela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong go SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 athe mamedi jolo ka kile ka o tsipela nakong eo ke neng ke o neletsa tsa pele tsa dipapadi kwano re a thelela ka January re tlo emela letsatsi la go qetela e leng la bekeng e tlang ka la 20 a nang le metso e meraro ebile ke gona bekeng ena ka moqebelo gore re tsebo re be mpudi e tla ba manghe wa setlheng sena go Betway Premiership go na le papadi tse dingwe tse bapetsweng tse e leng gore le tsona di ne di le botlhokwa bona ba e sale bakeng sa ditlhopha ka go fapana ka moqebelo papadi tsena di bapetswe go renya boraro ka go fela ga tsona mamedi e sopa sa rona kwano lapeng le seria fair masuelele se hlotse sa makesi ka ntlha e leng ho noto ya re papadi nyengwe sopa sa Stellenbosch sa mamola sa Orbit College ka tse pedi ho noto Richards Bay ba bapala ka 1-1 le Sekhukhu United ha Chipa United ba ile ba hlolo ha bo bona ke Lamontville Golden Arrows ka dintlha tse pedi ho noto sopa sa Kaizer Chiefs se le sa etela sa AmaZulu ya ba sifitla se ba mamola mono ha bo bona ka ntlha e leng ho noto ya re papadi nyengwe poloko City ya bapala ka 1-1 le Marumo Gallants. Papadi nyengwe he ke yane ke bileng kana nakong e fetileng mona mo Orlando Pirates e bapetseng ka noto-noto le sehlopha sa Durban City. Jale re se re tla bona he gore ebe ha diphethelo mafelongana a beke ka moqebelo gore ebe di tla phethelwa jwang ke tlhopha difeng tse tla ya go di-playoffs ke tlhopha sefeng se tla tswa ha e le tlhopha sefeng se tla hapa leaki setlheng sena ga o sheba. Re ntse re le hona go papadi ya bolo fela re tloletsa mahlo mane le kinyamanyesemane mosoma watle go utlwala ga tlhopha sa Manchester United se fitlheletse tumelelano le mokwetlisi Michael Carrick gore ebe mokwetlisi ya ka setlhong bakeng sa dilemo tse pedi go tloa mathwasong a setlha se tlang mme phatlhalatso e tla etswa gaufinyana. Carrick o ile a tshwara marapo a o ba mokwetlisi wa nakwana tlhopheng seno selemo sena a pejana ka kgwedi ya Pherekgong ka morago re golelekwe mokwetlisi wa metlheng Ruben Amorim athe ga o sheba ka nnete tshebetso ya gae ebile entle bona ba e sale jalo ka ga a gonne gore o fitlhela kana a tataise setlhopha bakeng sa go phunyeletsa go ya tlhodisanong ya setlheng se tlang ya UEFA Champions League ka o leeleng setlhopha se lelekile mokwetlisi Liam Rosinho sa Chelsea nakong e fitlheleng sone a se fitlheletse tumelelano le mokwetlisi wa metlheng wa Real Madrid e leng Xabi Alonso. Tlhopheng sa Manchester City te mokwetlisi ya sa tsogapa tlhodisano ya ga ya bo 20 mafelong a fitlheleng a beke sale a kwetlisa tlhopha seo e leng Guardiola o qheletse menyenyetsi ya hore o tlotlwa hlopheng seo mafelong a sehla sena ka thoko ka le reng o ntse a saletswe ke selemo se le seng contracteng ya tse pedi e wa ileng a itekena pele ho mathwaso a sehla sena mafelong a fetileng a beke Man City ba mamotse hlopha sa Chelsea ka ntlha e leng ho noto magaolagang a FA Cup. Ha ka dikwala ka tsa papadi ya tennis tlhodisano ya Italian Open e fitlhile pheletsong mafelong a fetileng a beke lehlakore la banna letswalo la ona mono naeng ya Italy Yannick Sinner o entse histori ka morao hapa nka tlhare ka o mogao ba sebapadi sa pele sa Italy sa o hapa tlhodisano eno se hapela lapeng lekgetlho la pele ka nnete ka mogadi dilemo tse 50 mme go ne go rena thabo e kgolo a o shebagen mane Faro Italico ka morago re Sinner a mamole letswalelo la mane Norway e leng Casper Ruud ka 6-4 le 6-4 papading ya magaolagang le o hapa ATP Masters 1000 ya hae ya bolesome a be a fitlhelele boemo ba Golden Masters jalo ka hapile di-masters tsotlhe tse robongwe le o ba sebapadi se senyane ka go fetisisa sa o etsa jalo se le dilemo tse 20 a nang le metsomine fela letlhakore la basadi teng letswalo
motswalo la mane Ukraine Elina Svitolina o hapile tlhodisano ya hae ya boraro ya Italian Open ka mora go hlola mo America Coco Golf ka 6-4, 6-7 le 6-2 le go ba mosadi ya mogolo ka go fetisisa o sheba le motse wa nang le tsona ya hapang tlhodisano eno makgetlo a mararo ebile e ne e le tlhodisano ya hae ya bomashome a mabedi ka kakaretso e wa e hapang e sale ya bapala papadi ya tennis dibile gakalo e ne le tsa bobedi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi o se fetoke tse dingwe metsetsong ya mashome a mararo ka mora gore ya botlhano e tla beletsa go qetela le bolwetse bo o se ba tshola pele ka re ya thelela.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Basotho maparakobo a matle. Mosotho no. E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
2: Go jalo fela moment le Lesedi FM ke molelwa. Ga ne go nketse jalo pele ga mabakeleng. Go nketse DJ Dibos le Andre the Beatboxer. Ba ga saseka ke mo utlwileng jalo lentswe la Thabo Mokgoni teng mono. T-Bones, Bundle of Joy. Mme ka morago mo na utlwa jalo Kali Swag District le BOB le

0: boraro ba tsone go na le mo dubeang teng mantaga ka nako tse
1: ana wa tla dino tsa mokebelo tse thata dino tse tsa di light drinks light snacks
0: mogodu mane ga le je hae ka o fumana plate ya moo
1: lešhaamonatijwang
0: liquid deep alone Bittenberg Raphael Mikasa music Mikasa Sukasa heavenly scent e di re bea jalo e gotlo kgaolong ya ka jeno ya mogodi mane ko tlile o tlile jang bongs
2: a ke tsone ngwanaka
0: no le monate mogodi one ae no le monate o ka nna wa sekaya hi ga o šhaisa mo o gotse mo o jele motho re jele ranwa re monate
1: kgotsofela
0: all right bongano e kwala ke tsa oketsela tsa dipapadi nane o le rethelela afternoon drive show
3: tsa dipapadi go riathelela le bongane tšhabalala
2: ke lebele yagolo bana beso mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tsa o qetela jalo ka sa tlhalositse ngwaneso tsa dipapadi kwano reathelela ga re tlela ka tsa diatletic re fumana gore maaforika borwa a sebeditse ka bokgabane mane shanghai naheng ya china go diamond league mafelong a fetileng a beke mone mo re boneng gift le otlela a matha ka bokgabane bona ba e sale lotso wa maemong a pele lekgetlho la pele go diamond league lebelong la 100 meter banneng mona mo e leng gore o entse nako ya metsotswana e robong felana robong supa mme a sia dimathitse tlhwatlhwa tse kang samane kenya Ferdinand Omanyala le Kenny Bednarek wa USA ba e leng gore ka bobedi ba entse nako ya metsotswana e robong felana robong robedi athimoka ubere akane simbini le ena o mathile ka bokgabane le o tswa maemong a botshelela ka nako ya metsotswana e lesome felwana noto tlhano mmehe le otlela ga bua o boletse ga e le gore o thabile gagolo mme motlotlo ka phitlhelelo ya hae lekgetlho la pele go diamond league mme a tlhalosa gore ebile ga jwale o sa ntse a tsepamise maikutlo lebelong le latelang diamond league e tswela pele le mafolong a na gore yang ona beke mane shaman gona naheng ya china ha re tsao tseno re kena go tsa ditebele re fumana gore moaforika borwa ya tswang ka bona ka eastern cape e leng seakgolwa kuse o sebeditse ka bokgabane mme e se e leng podi e motšha wa WBC minimum weight ya lefatshe ka morago re a tla tlhole Melvin Jerusalem ka mona ka Emperor's Palace mafelong a fetileng a beke kuse e leng gore o ile a tlholwa ntweng e e leng ya lwanelwa mane Philippine nakong e fetileng o lwanne ka bokgabane bone ba e sale mme ebile a tsepamisa maikutlo le o etsa bonnete ba gore lebanta le sala lapeng kwano moneno he o boletse ga e le gore boikwetliso bo abileng le bona le baraba ga malatšhika e ka setsana le dikeletso tse a ileng a di fiwa ke Manny Fernandez ya ntseng a mo thusa go ikwetlisa ke tsona tse ntseng gore a tle a sebetse ka bokgabane bone ba e sale jalo ka a sebeditse mafelong a fetileng a beke ga re ke re utlwe gore ga bua ka moranto ene ya gae o di beile jwang ke bua ka seakgolwa kuse
4: It's never been this, but this time I pushed myself a lot so I can make history for my province. When I look at the report of the WBC, there's no one in Eastern Cape, so I think I will do that.
2: A tsimba medi ha re tselela go tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa kena Afrika borwa ho se ho suka countdown e qadile SABC 3 ke le ha ile ha ola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashume a mararo ana le metsemine ho SABC 3 ka pa di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalala le naha di ale moyeng tsa SABC ho tloa ka la le shume le motsomo mphujane ho ya ka la le shume le motsoro bo mphupu 2026 ho tloa mo kiteng wa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papadi ya pulo madiboho e kgolo e tlameng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 o tsering ha mamadi mafelo a rutswang hona a beke ebile a dipapadi tsa magaolagang tlhodisanong tse kgolo tsa CAF ha re qala go Champions League maobane ka kwano ka Tshwane Pretoria kwano naheng ya Afrika Borwa re bone a tlhopha sa Mamelodi Sundowns se ipea ka botleng le o kena ka lotu le leng hore e be bompudi ba tlhodisano ya selemong sena ya Champions League ha se ne se tlola jwalo tlhopha se neng se etile sa setswang mane naeng ya Morocco sa AS FAR ka ntlha e leng go noto papading e bapaletsweng ka bona ka Loftus Maobane, mme masanda wana ba se ba batla ba le ka botleng ga jwale pele go papadi ya leoto la bobedi e tlo bapalelwa mane Morocco mafelong ana a ruyang gona a beke. Athe mane Cairo teng tlhopha sa USM Alger ke bompudi ba batšha ba CAF Confederation Cup ka moragore ka maqebelo phirimana ba tle ba shashare setlhopha se maatla sa mane Egypt sa Zamalek ka morathao ya dipenale ka dintlha tse robedi o tse supileng ka moragore tlhopha tseo ka bobedi di bapale ka 1-1 ga o sheba palo ka karetso ya dintlha go latela sephetho sa bekeng e fetileng, mme ka nnete he ke bompudi mme ba gapa tlhodisano e na lekgetlo la bobedi ga e sale nalaneng ya yona tlhopha sena sa USM Alger, mme ke setlhopha se e leng gore se bontshitse boitelo gagolo ga o sheba dipapading tseo ka bobedi ba bangata ba ne ba tle ba sa bone ga se ka tlhola sena sa Zamalek mpae ke mono go etsaetse ke bona bompudi ba batšha USM Alger ba tlhodisano ya CAF Confederation Cup. Athe mafelongana gore yang gona beke re tla tseba gore ke bomang bompudi ebile re le maAforika Borwa re tshepa gore masanda wana ba tla gotla le yona ga ba etela mane naheng ya Morocco lo thulana le tlhopha sa AS FAR papading ya leoto la bobedi. Dibile ya kalo mamaditseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi e lelela gore nano le feleletseng le tla ba teng primaneng ena kgaitsadi yaka sebidi molefo tla ba teng pakeng tsa gorra ya bosupa le gora borobedi ya tsamaya le motlhaisi Thabiso Motlong, ebe he go sane o seng Malaxen o tla tlhagelela nanong la tlhagoa breakfast nna le wena ga tla kopana gona kwane gore ya thelela gotlwaneng sa dipapadi e tla ba elela bobedi bana beso ke tseo
5: lebile go le fela bonzito pina ya kana ke amang bana pina ya more money more problems kana ke amang notorious ke notorious more money more problems a ke tsebo ga gopola taba ya Nkosana Makate.
1: Mm-hmm.
5: Wa please call me.
1: Mm-hmm.
5: Ke re Nkosana Makate go ile go nkana go etelele gore a qeteletse a fitlhelelane a fitlheletse tumelelano le a Vodacom. Mme batho ba bangata ke a gopola ba ne sebe le ba re a nka ntho engwe le nngwe ba o fang yona a tsitlaletse ntlheng ya gore ga ke tlo nka ntho engwe le nngwe e tlang ke batla go ntshwanetseng, mme ka nnete go dumelelwane re ne re nana gore re fitlhile pheletsong ya taba ena ke bona ke itumelelano e fitlheletse lemo se fetileng a ke sa fose kapa tsepedi tse fetileng jale go qala e nngwe gape ntwa fatshe mo teng ba buelele ba gae ga o ne o qalanyewe ba ileng ba dumelelana le ena ka gore jale mona re ya eng ka ntho ena re sebetsa le wena fela re batla bonnyane bo itseng ga re tlholanyewe jale ka mora gore fela ga ba tsamaya leeto le ena ka o fela le ena gopola ka mora gore ba be le tumelano tseo ba tekene fatshe ga e ne qala yabe ba tlogelela go sebetsa le ena go
1: mothusaaaaaa difuanakong eo
5: jale ba batla 40% settlementeng ena jale tshwanetse a qale fatshe aye a mathisane le bona gape magotleng bona jale
1: baba
5: batla 40% e ngate
2: empa ba ile ba itukola
5: empa ba ne ba na le tumelelano bana ba tekena tumelelano
2: o tumelelano
1: ke nne bothata bokae a ke re ne ntse e le ntho e teng a ke re wa tseba gore le wena ga o tekenne ga ona gore o tla tswa le kae o ne o tekena o tshepileng nna ke rae
5: motlhomong go mo sieng ga bona o laeng ka moo ga o tshwa go tumelelano ena ga e sa sebe
1: a thapo pampiri ke pampiri pampiri le ga o ka tswa gona jwale o nyalane le motho le tekenne ya ba o mosia mo wa tsamaya ga o etsagala eng go na le dintho tse tlhokang dipampitsana o ntse o tla o nyetse
5: banna nabe motho o tla fitlha nako
1: moaaga
5: monate ka bolokolo
2: erekeshebe ice 750 ke shebe gore na a be le presente tse mašome a mane ke boka go tla tswa go kae
5: roughly 550 million or close to 700 million go thwe mona roughly 550 or close to 700 million
1: a e fumane
5: a tshwanetseng a e fumane
1: ee a tlo e fumane
5: ka settlement ya 40% ya 700 million ke boka o sa etsa leto
1: o balefile bano lefa bana ba nontse ba saletse morago o ile wa tekena wa re ke tla lefa
5: o tsebe le ena e ka nnang ka nako e telele
1: a sho sho nge ntse sa e batle
2: fela o sa ithotsa agreeyan
5: a bonnete go ga ketsebe go settlement chelte o sa ithotsi ka re tsa fela ba ile ba fitlhela tumelano ya settlement fela o bona le ka ba se ba ithotsi
1: ha e ka
2: 200 million
1: taka twela ntotsi ngata bana
5: 40%
2: eh e ba lokela mba e fumile
5: ha e ba fwetse a le nna ke le makateng ka lwa
1: mamela o lolwana ilo fita mono wa nkutlisisa o lo fumana e bile le gotla le re ka bakala go bile wena ha o hlomphe tumelano ba fe half a ola ba me ho ba fa half yeo o sontso o lwane e le khalontso o lefa o le fita mana mo leleng
5: I'm not on you, lala, no money we come on.
2: Ay, ito ba bushukwa yung sa kale lezu e safunga. Sinzi li ka uye, nage lo tolo ke la, kale faas, jwale, abeli.
5: Mwana ta bushukwa ufamu tu chele ta
2: sa kale. Stress.
1: Haiza li chokai.
2: Yemba lina le kontrak.
1: Haiza li chokai. Owa wala oyeme. Kina hana hona le moe longu kaba tuwa na balibaga. Watiba wena kisa tiba na reti jwa. Owa jwale, hontu hotu ya ufabuka. Wena wa hana la usutubuka. Ah,
2: hawa ni chokai. Ena kete longu wense ntuwa na nere ruye ti khani.
1: Wai, wupe, eya.
5: Na 40% inga ata.
1: Aba.
5: 40% inga ata ulo. Wabana unu tubutumu uze kwa babata 10 inga pa 15. Haba iza li ito batu. 40 inga ata bani.
1: Ah 40 fela 40 eno e betetsana o tswana o feta ha o ntse o ya magotle magotla dinyawa a ntho a du rabitsa a bitsa o tlolla jolo ka katse
2: le bona batho mana makotana ha o abitsa mona yei
5: e bona bona ha ke bala ke sheba kwane ka re ba ha ine qala ba bile le tumelano re ga elwana
1: mme
5: ha re hlula
1: o lwantsa batho ba tseba mosebetsi o wa ba tseba melao le melawana o tla le ba le tshomitsa bona di mate tsa bona go mate bona o se ba o
5: kana pele
1: o na re tsebe handle mate ha ntse a tshechisa fela go tsa keng wena o hane a thike ha ntse ba e ja tshelete le ha ntse ba go hane
2: o thole batswa femeng e tudu e bitsang
1: aya a tsitse ba bua ba ga o no no hane fe wena ntse o hana ka mona ha o hana le gotla le net for that day I am raw
5: ene ke profile bongane tuga ho
2: ai wa you don't
5: have a seat tsa gona tsa maintenance ha
2: bo ma 208
5: ene ke high profile
1: wa se la
2: se la wana be mo bono ke
5: ai nane ke tlo ne ke tlo lwana nga ta 40%
1: tsalana tsa di 600 ka spas o ntse o lwana tsa 600 ya ngwana le besi
5: ai 40% nga
1: ta
5: ntse sa tsala letho
1: ka spas
5: nka mpaka ska
1: ene o fumana o rena ai bone le next wa
5: ene tlo ngwa re jang go di le muri ya tsama le te makate wa tsofa le tse le gala lo le tshe
1: a se
3: re tla ka se pdp
1: Mo me dire ke na bibileng me re sentse re thagola jalo ka N1 southbound ka mara ofela ho Bayers Media Drive le pelo le tsena na mbila le kwetse ka mo khanna ga ke le hloko na le lori e emeng ka hare ho mila re a feta ra N3 south ka mara ofela ho mothinya 1 wa Van Buren Road khanna ka ke le hloko jalo ka ha mila ona go le ngore di koledi tsa mahona o kwetse ka mono hona le lori ke bona e parakile mono e parakile mmile ka bangwe mmedi ka ofela mo mmedi gana ga ke lo hloko e bangwe se bedisa mmila o kere go tsola tsa kana hore ngena ka paka jeno kwa hore a tshela traffic e di fuma di feletso sane a metso tswele ma shoma bele metso mihlano pele ga fitla hore nyane ya bone hashtag ratela traffic
5: ah get lucky bona ba like bana ba semba 40% ana jo ke like
1: ana like ba sabedis
5: baitse
1: bana ba ngola mono
5: like the
1: letter and chose zonga the same

0: ke metsotso e robedi ka morao hora ya botselela e rena kwa rona haime mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: di scrum half di hloka di fly half Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya mme setini se seng le se seng se hloka AfriSam Cement di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi Reka mikotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha AfriSam batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok ho na le dipehelo
2: And now limetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana koneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
0: ke metsotso e le shome re furaletse hora ya botshelela ha re tla pele ka ditaba tsa rona tsa tsing la ka jeno re fumana hore nyewe e kgahlano le ra kgwebo ya hleletseng ka mahetla Joe Ferreres Banyoni le baqosiwa mohole yena ba bararo e qhadiwe le ho tloswa lenaneng la dinyewe tsa kgotla le kgotleng la dinyewe la masterata wa kwa Gauteng provinceng ya Mpumalanga sena se latela ho sipona hase ha motšhotšhisi Mkhuseli Ntaba lekala la naha la botšhotšhisi e leng NPA ka bogotshwane le nkile qeto ya ho behelela ka thoko nakwana mosebetsing Ntaba ho latela mehato ya kgalemo e kgahlano le yena ho manolla taba ena re buisana le setsebi ditabeng tsa molao advocate Matšhini Motlohong tate Motlohong wa moetswe lenanong la matshohlo sebeletsong ya Lesedi FM
3: a tsikibole go dumedisa ba mamela ba se yefela
0: ntate motlong ke mabaka feng a ka sehlohong a o motšhotšisi a ka fanang ka bona le gotleng la dinyewe ho latela o sipona hatse ha ha ile ho anehwa ha le gotla la dinyewe
3: e ka sokomela re yewe ene ene e tšitse ke morao ba teng sa hore le tšitse a be teng ka sebile mme ho se be le gotleng la dinyewe ka tlhokomela le ile botšhotšhisi ka mosing jwale o tlamehile gore motšhotšhisi a tle a tlo fana ka mabaka a utlwagalang gore baneng a sa kgona gore a finyelele lekgotleng mme mabaka ao tlamehile le mabaka a e leng gore a amogeleha lekgotleng ntle le gore ga ka seko le go etsa jalo o tla fumana a le molato wa go nyaka lekgotla
0: Mhlomphe beke fitileng a motšhotšhisi nyeweng ena ya ra kgwebo Sibanyoni o ile a tsebisa lekgotla gore a ke ke a iponagatsa ka jeno go latela mabaka a amang le sebetso ya hae empa masterata o ile a fana ka taelo go yena ya go iponagatsa lekgotleng la dinyewe ka jeno na ebe ditaelo tsa dimasterata le baatlhodi ke tse tlamang go batšhotšhisi mme le ha e le gore ba fane ka mabaka go bona a go se iponagatse lekgotleng la dinyewe
3: le se ya lekgotla e ntshiwe go sa nate mabaka ao e leng gore motšhotšhisi o ile a fana ka ona taelo eo ya lekgotla ke taelo ya mošelelo ke ya motlama ka go se gotse ga e be e le gore o ne a sa kgotsofala ke taelo ya lekgotla mme ka morago gore a kenye kopo ya gore ga a ne kgona go ba teng o ne a tlameile gore a nke mehato e itseng kgatlhano le qeto eo ya lekgotla ya go mo tlhobelela kapa a buisane le bamphato ya bagae gore ke mang e leng gore o tla emela botšhotšhisi tsatsing la kajeno taba ya gore lekgotla la dinyewe le kene a le seo e le gore a namela taelo e na lekgotla e mo beka moseng gore o e nyatsitse ka taelo eo bela ga belo ga a dumelane le one e teng metšha e leng gore o ne a tlamehile re o e latetse ntle le ya gore a se fihle lekgotleng la dinyewe
0: ke mehato e feng ya molao e lokelang go latelwa ke makgotla dinyewe e bang batšhotšhisi ba tlola ditaelo tsa bona
3: ya pele ke yone eo ya gore lekgotla la dinyewe le ka dia kahlolo ya gore motšhotšhisi o nyatsitse taelo ya lekgotla ya bobedi ke ya gore ga e ba e le gore motšhotšhisi ke setho sa legal practice council mohlomong ke gape ke mo ke mmoeni ke admitted attorney kapa ke advocate ke mo e leng gore go ka kenyang le yona tletlebo kgatlhanong le motšhotšhisi ya mofuta o jalo kgatlhanong le ena gore boitshwaro ba gae ebile boitshwaro bo e leng ga ba kgotsofatsa boitshwaro bo sepi mme ya boraro ke ya gore go ka etsala gore ikwemegato ya kgalemo kgatlhanong le ena ke bao e leng gore ba mo hirile National Prosecuting Authority.
0: A re phetela puisano ya rona na ebe go na le kgonagalo ya gore nyewo e kgadilweng le go tlakolwa lenaneng la dinyewe gotla e boele godlisetso gape le go tswela pele.
3: Ke nnete gete jaaka wa kgonagala ga olole maemong ana e leng gore nyewo ena e kgadiwe e tlositse letotong kapa lona lenaneng la dinyewo tse e leng gore tlamehile di bee le gotleng wa kgonagala gore botšhotšhisi bo ka etsosa nyewo ya mofuta o jalo empa pele botšhotšhisi bo tsosa nyewo ya mofuta o jalo ga olole ga e tlakotse letotong la dinyewo tse e leng gore di le gotleng ke mo e leng gore botšhotšhisi bo tlo tlameya gore bo fiwe tumelelo go tswa go aka sesogong director of public prosecutions e leng gore wa ba dumelela gore ba kenye nyewe eo letotong kapa lenaneng la dinyewe tse e leng gore di tlamehile di kene le gotleng la dinyewe jale ke ntho e kgonagalang eo gate jaka.
0: Mhlompe ntate motlhong re lebotse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang. Mamedi yeno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa molao Matšhini Motlong mme puisano yeo re be gantle metsotsong e lesome le metso metlhano ka morago hora ya botshelela e re nako ya rona ga e momona re gatela pele ka ditaba tsa rona mme re fumana gore sepolesa se bolela gore sethunya se sebedisitsweng go se tlhaloswang ga e le teko ya go fenethwa ga rakgwebo wa Brown Mogotsi tikologong ya Vosloorus ka botšhabela go tswa Johannesburg godinya podingwana ngwagola o fumanwe ga se ile sa sebediswa diketsong tse mmalwa tse ditlolo tsa molao. Mogotsi o tobane le diqoso tse e kenyeletsang go setisa toka go phethagala go ba le sethunya se se molaong le matlhatlhela mmogo le go thunya sebakeng se welantla sa tsamaiso ya lekgotla la motse. Sepolesa se re diqoso tseo di kenyeletsa go bua leshano ga mogotsi ka ketsagalo ya go fenethwa ga gae. Mogotsi o tlhaeletse ga gotshwanyane ka pele go lekgotla la dinyewe la magistrata wa Johannesburg ka jeno hoseng. Nyebo ya gae e buseditswe morago go ba bekeng e tlang ka mantaga bakeng sa o etsa kopo ya go lokololwa ka beile na ka moloi o fetisa tlalego ena e tlhophisitsweng ke Sashin Naidu.
4: Ka morao qeta mafelo a beke a le ditlamong tsa seponesa, mogotsi o tlhaeletse ka pele le gotla la dinyewe ka jeno hoseng. O bonagetse a phuthuloile a le matlhatlhaga le a pejana lekgotha la gae

0: Mabedi motle WhatsApp City FM dumela tle mantaha baking ho hle mo metsong le teng a sense ke re dumela kae ka pa kae neng ka vaneng jwang ka pa jwang a tsebeletso ke ya mantla e we ratang a tsebeletso ya City FM WhatsApp se botla tsena sana selekela mamedi ke nako ya thato hatsi le nana o ke latsa dipapadi me he re a di sututsa le sumbo na reng ka thapo tsena tsena ho bona be se re tla hle ga matheletso ona le ba reng ya borobedi le sebedi tse botle ba sebetse mo hle re le go lala gaibane ge ding ka o mo ka o bere legend tsietsi mohaladi re tla hle re matheletsona e mamedi le ba reng ya borobedi nna le bitso la ka ke sebidi molefe ha ke tsamaya ke le monhle mate ke dige dikeledi le tsiri ke monhlophisi wa lena la tsa dipapadi ne le sumbona re shapa pere mamedi go le ba reng ya borobedi bona ntho di malala la o tsidi monwaneng wa botselela mamedi ha dingata le kgaletse etsa etseng dipapadi mona ha di monate le kgale ebile di sa chesa tsena di sa le boleng ha o tla hlona tefelo mamedi ha re le ba reng ya borobedi dumela hle Hola nna la ka jene ma medise fetwe hle ho baneng re tlotla re ke na Power Week ya bobedi Netball South Africa wa tsaba ma ba mona ri le ga buisana le mo president ma media le ba le ka mona ka KwaZulu Natal re le nyilwa la ka mona ka Gauteng wa media o ho tla dubena no nyana di tla dula batho so se ka ba fetwa re tlotla re buisana le se ba padisa mehleng sa di Proteas e bile e le lingosa tlo utlwa ko tshwaretse mang e mamedi sumbona ke o tshwaretse mang se ka ba fetwa ntle le mono he re tlotla re ke na papading ya bolo bolo mane re nyolwa le Benjamin le shugo mamedi re lekola Betway re lekola CAF Champions League hla go re leng ga bone o sebetse ile hle Ghana la ile re ho ile ba le sello mo mamedi seneng senyolwa kampong ya Afrika Borwa ya bangwaneso wa dubeya le tona Gaten McKenzie ya batla me ga kene dipakeng ga e bana beso letsetsang bana bana ba gona bana le fumane o ge ka nete ke hotel efe ba ka logobala o yona ba tlolo fuwa halofu ya le ntjetse halofu ya le hima medi we kala kae we pota kae mo atleta ga nna ke ja mahia 20 heso ai mabedi na taba he re tloetsa ga busumbona le kakapa di atletiking ke mo ka ubere thuso mpuang ibile o sa tswa hlobwa he mo mamedi tshwere ntho tsentsha mona mosebetsi o motshakuona o mahetleng a hae ke setho sa South African Institute for Drug Free Sport ai o mo tshwanetse ka nnete thuso mpuang mosebetsi wa mamedi baneng o sa tseba monenwa ho jwang ho emela Afrika Borwa bo di Olympic nkwana di Commonwealth nkwana o bo hape di medal jo le re tlotla re buisana le na busumbona ka tsena tso hle ga lo tshena ma bifitega mabenkeleng ha ke khutla re shapa pere ways ke a khutla
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30 Ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka tshwantsha kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Afrika Borwa, ka la 11 June 2026. History tla ipoeletsa hape ho qala ka motsotso o kekeng wa ho lebala le kgale papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico re hopola ntwa ya mahlo a mafubedu pakeng tsa dinaha tsena tse pedi ikutlwe o le motlotlo boha ka boikgantsho ho thakgoha ha FIFA World Cup 2026 papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus mme o dule o le sehlohlolong tsa diketsahalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naha ka bophara tsena se dipapadi fela ke pale ya rona ke boikgantsho ba rona nako ya rona kaofela ga rona botlhe re moo kaofela go SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
0: Tlhokomelo ya fireplace le installation system ya LP gas e botlhokwa. Ha e sa sebediswa nako e telele, ho hlokala hore e hlahlojwe. Kopa maele ho technician ya tsa dikgase e nang le license ya SAQCC gas. Ho fumana dintlha tse ding mabapi le polokeho ya LP gas. Etela LP gas. Etela LPGSA ho www.lpgas.co.za. Re ke pete ho fumana dintlha tse di mabapi le polokeho ya LP gas. Etela LPGSA ho www.lpgas.co.za. LP gas e bolokehile bophelo bo monate.
4: Adi papa di ho le sadia fela.

0: Hei, mamedi monne nwa janik sine o mobe man. E o mobe mamedi o mobe be be be be kieno yo let hape Italian Open sa tsing la maobani jwele bohle se batlile batonne mahlo ga batla bona hore sena selemo sa 2026 a se fitla pheletsong tla ba le kae mabona no tsana o tsuna hlatsa mamedi hey alla ka botlhoko miliona ha e ka ofela empa ke yena o makaditse ba bangata o tholetswa ke dikaka le ke dikakapa Bonovac Djokovic re ga o le tsena re hlere fetole di gere mamedi re kene papa ding ya bolo ka kakaretso ke na le gaitsedi ya ka Benjamin Leshuru o santsa le tengwana. Hello Benjamin, ke o dumisa le mo la gaitsedi ya motho le kae ngwaneso
1: sivili ke di medisa le ho ba ngamelika o fela lateng
0: abuti ho sebetse ile mafelong a beke wena ngwaneso ke semphiti ke o fete mona mo re leng teng gore botle se ba eme ka dintshetse kwano gore hantle ntle ke sefe senkang se se tshwanetseng le monsena se o dimo re shebile CAF Champions League re shebile That Way Premiership empa pele mona ngwaneso go utlwile taba ena ya Brandon Trotter hore e hlile tsatsi lena o bonwe kampong ya Chipa United gaitsela motho se utlwetse yo wena gore e ka ke yena a tla sheba gore ya lwane le bona ba lwane ka thata gore ba serengwe ke selepe.
1: Ke utlwile sebedi ke utlwile ke bone mosebetsi mo le rona mazala mo lefe o la hlahella ka taba tseo pejana kajeno ke a mo tshepa ke a tshepa gore ga se bue ke ena e netefaditswe empa ke na le bothata fela gore na ba mo tlisa a tlo ba pholosa ka nako e kae empa he ke taba tsa bolo di jalo Chipa United e kwana wa tseba gore ga o pakolole di-suitcase di bea gana monyako mona gobane nako ya gago e tlo a e chaya
0: ngwaneso ae tlakile kgaitsedi ya motho ere tlhe ke fete ka mabenkeleng gore ga ke kgutla he re shapepe re e beele gore ka nnete se re qetile ka mabenkele tshwara jalo fela.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papahead clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya hwile, o ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hae ka WhatsApp ho 077 6069 060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order ka puisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane. Monate wa tshebeletso o utlwang e kareng ka bele kgale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng, romela hae ka WhatsApp ho 077 6069 060, mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen, your story.
4: Sadi papadi holisedi
0: FM mabiri motle ke na le Benjamin Leshuru mme he o teng kwano a re shebetsetsetse mafelong a beke papadi nya bolo o tsedintsa dipapadi ga itsela motho pele ge ya ka e kapa kae ke a tseba go nontso o batlana le stadium management ebile re shebile tsedintsa diketsalo mafelong a beke re sheba setsetseng Orlando Arena o gonne o thola botsamaisi ba stadium management o baneng arena ke a tseba le yona ikagabella ka tlasa bona.
1: Ha jwale sebedi ka bomadimabe ha ke soka ke bafumana ba stadium management jwalo ka gaotsho ba ikarabella arena le yona bo FNB jwalo jwalo le bo Dobsonville ke ikarabella tlasa bona re soka re ba fumana empa ke a tseba ntate Berty Grobler ke motho e leng gore hangata se o robale ya ditaba ke mohlomong o ntse a tshwaretshwarele dikopanong tse itseng ha a na le ditaba o tla gotlela go nna a mpolelele ke la ka utswa ke sa mo fumane ka sia molaetsa gore go na le taba e tsenane re batla go utlwa gore na go etsalang ke taba e leng gore ka nnete sebedi ka maa re tshele ka mathe batshetsi ba tlama ba tsebe gore ga o sena tekete ya papadi nnete fela dula lapeng le teng mohlomong ke gobane ne le papadi e kgolo gagolo jalo e le goreng batho ba bangata batshetsi ba Orlando Pirates ba batla e bona mohlomong e ne ka nna ya ba papadi e leng gore itlisa bo FNB Stadium mo mohlomong hobane haholoholo Kaizer Chiefs le yona e ne e le siyo ka kwano le bapalla ka kwana ka Thekong. Jwale mohlomong ke taba tse e leng gore nakong e tlang di ka sheshwa.
0: Ga itsela motho re sa tswa feta o yona tlhege ke ene o yona ena ya Orlando Pirates le Durban City. Hey, batho ba bangata ba bona etse ba ne ba sulafaleletse banna ba ijetse go ba tla feta fela bahlankaneng bana ba Faruka Dodia empa ila bantwa ya gomamelang tate fela re sheba botlhakoreng la menyetla, re sheba tlhakoreng la ball possession, re sheba tlhakoreng la di-corner kick. Re fumana go ka nnete ae papadi ena bonneteng Orlando Pirates e ntse e hlolele o ka sebedisa menyetla jalo jalo. Na maikutlo a gao ka yona ka kakaretso o reng ngwana kgaitsedi ya motho re tle re wotle be sentse re kena o yena ya Sundowns.
1: Ke nagana gore wa tseba Orlando Pirates ba iketseditse bothata bo bogolo gagolo sebidi wa lebekeng ena e re yanle shebile mafelong ana beke ba bapala le Orbit College. Orbit College e leng gore ke lata bua ka yona gagolo gore ke shebile bona gore ba tla ba le bothata ga setlha se fela ba tlaba ba lwana ya gomamela. Jwale Orlando Pirates e ne hlokore e hlese le papadi eo ba seke ba iketsetsa mathata gore tsatsi la go qetela ba loya moo ba e le gore ba tsitsipane e le gore ba tseba gore ga ba kgone go hlolwa ga ba kgone go bapala ka o lekana ba hlokore ba hlole papadi eo jwang kapa jwang gore ba e re bona bomputi ba setlheng sena. Jwale ke nagana ba bakile bothata ba buele menyetla empa Durban City ne dutse morago. Ke a bona ba bangwe ba ntse ba re he ga se moya wa bolo o Durban City o tlileng ka ona go bapala bolo e leng gore ke ya tshireletso e ntse e le lewa le dumeletsweng papading ya bola. Orlando Pirates go ne o le o bona gore ba bone gore ba etsa jwang papading eo ba fumane dintlha.
0: Jalo ga itse dag motho a reng elwele ka mona ka Pretoria Loftus Mamelodi Sundowns check ya tseba gore ntlha e lengwe e ke ene se le ntlha e lengwe go noto palogage empa jwale selelo se segolo ke gore bonyane ne tlamehile be Sundowns e le ba Morocco e ile a bokeletsa tse pedi go isa go tse tharo. Maikutlo gago ka papadi eo na o bona e tlile e le papadi eo e leng gore Mamelodi Sundowns ga ba le ba Morocco ba tlatlhe ba o be se wa tuka.
1: Ke ba bang ba ipaketseng bothata bo bogolo bao sebidi gobane ba bile le menya ke a gola papadi ena Sundowns ne tlamaya re be e tlhote bo ntlha tse nne kapa tse tlhano go noto gobane ba bile le menyetla e mengata e meng ke ne ke sa o se e badile ke sa golo matlho a ka Brian le yone a tlhaileyang le mong le sethibathibane ne nnente bo Mokwena o tlile palo le ena e le gore o raga free kick a batla e nepa jalo ka Aubrey Modiba e ne e sa tlamaya gore e be ntlha e le nngwe fela go le ba thata ka Morocco papadi e le yona e sentse ditekete di fedile go le ba thata sebidi se Mamelodi Sundowns ba tlamang ba sete ke gore ba le bale ka se e leng gore se etsaetse lemong se fetileng ba phumule menagano ya bone ba ye moo ebile ga e baneng ba tlamaya ba bapale ditlhopha tsa bo Morocco kapa tsa Aforika e ka leboya ga di bapa le papadi e leng gore e fekile ga e baneng ba tlamaya bapala papadi e ditshila sebidi le bona ba etse jalo ba ke ba ya moo ba le bapale ba ye moo ba le tlhodisana ke makekile keletso e le goreng ka sa Mamelodi Sundowns ga ba ya Morocco bekeng ene e re yang go yona.
0: Ngwane se tsa badingata fela nako ga e sa le yotlhe one ke galetsele na maZulu empa e o tlaloka gaitsena motho ge ke lebogetlhe benji ge efe momedi ke a dumela ge re tla buisana wena gaufinyana tanke yone gaitsele ya motho
1: ke lebogile sebidi funameng.
5: Kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale.
4: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Noto AmaZulu 1, Kaizer Chiefs, Chippa United, Noto, Golden Arrows 2, Orlando Pirates, Noto, Durban City, Noto, Polokwane City 1, Marumo Gallants 1, Richards Bay 1, Sekhukhune 1, Siwelele 1, Magesi, Noto, Stellenbosch 2, Orbit College, Noto. Ha ke utlwa maikutlo a Mohamedi o mohaleng, dumela hle.
6: Oh, bidi.
0: Le kae ngwaneso?
6: I'm not a man, so if we smell for example, I buy back up the city, Durban City, man.
0: Eh?
6: Bana ba le tsiko papa di go nga sa le ba ituletse morao mo re sa gone go phunya le botale la bona bidibidi empa ke a tsepa Orbit College re go e shapa bidibidi
0: tala o bitse ka le ha ka pa ka bese yona le tletsa jwa
6: ha se bidi ke nana o tla nilo bel maqheka mang tla nilo bel maqheka mang papa di nyela ka nne ta ba ka pa ka bese ke mathata o bona re bone re tlo phunya bese se bidi
4: tsadi
7: basadi papa.
0: Utswa ntle tsena gaitsira motho ke ola boila ke ge ke bua le mangwe kae?
6: Fosi mapakisa boss tao.
0: Thank you gaitsira motho. Thank you Fosi. Mama di jumela?
8: Bili bili.
0: Le ka ntate.
8: Ke a ntle wa ntle ngwane.
0: Ba sa re petse.
8: A bo a tswa mabaka nya ga nne ke bona mohope ko a bona. Sela jwa le ke bona ka go tla tswa ka matsumo.
0: E manjelo o rinjela o so tshotse ntate.
8: Go bana ba le bona ha ba bona Durban City e kwetse muri. Ha ba muri ba ba na matsoa ka bolo ba ba tla o kena ka bolo. Ha ba di muri fela e ba muri matsoa na bolo tsene tla ba e tla ba penalty muri ba mpe ba kogela ene le wane fela ba ka ba le monate ona kwa.
0: E ba le monate hle ntate. Go ba sentse mokete wa hao, party ya hao.
8: Ke ne sentse ke tshwere ntho so mona ke re ke kotla ke sentse ke tshikisa mona champagne la ka dikwetsa mona.
0: Ha hola hola. Ke o bona jwa le fela e ke ena ya tla ya mafelo a beke a re bona o tla sebetsa jwa.
8: Thank you very very ke o gata ke.
0: O gata ke nna hle ntate ke bang.
8: Ke ntate ga masedi ka kuma.
0: Ntate ga masedi ke le buila ho le hle ntate.
8: Thank you.
0: A be go tso mamedi ke na le wena dumela. Mamedi go tso? Ke e tsang jwa le dumela? Ke tang o ga hle ntate?
9: Ke le ka mosiri.
0: Ke phetse ke bona ntate mang o kae?
9: Ha ke ntate Albert mona masopo.
0: Eh.
9: Eh a makosi a ba phetse ha ntse ka nnete ga le go.
0: O tswa ka nnete o khosofetse la ba bantse ba lela tsena wena o monadi.
9: O khosofetse o go feta o khotsofa.
0: No khotsofa la ke nako mane o ne ngolla.
9: Ba tla ntlela sikhi ha mola o papa di ba ba phetse. Ya mele ways of killing a cat.
0: Eh.
9: Eh.
0: O tswa ba no go tshotse o ba neng wena o so le mnate o tsiba gae. O buke bokeledi.
9: Ke mnante ga ke mnante ga ba shebelwe ntsa o tsena ya ka.
0: Le sentate. O tsena ba be o tsiba go wena o yemi kae. O tsena ka mihla dumela.
10: Tsibidi.
0: Le kae?
10: Amna de khaitse ya.
0: Ke tsile khaitse da motho.
10: Amna ke batla go le tebeng ene ya ba tshwara ngata ba tla stadium. Ke le stadium sa Orlando. Ke bona ka mo 20 VIP.
0: Eh.
10: Ka ka sa mo 20 VIP then ye ka fa se use BD. Ke tlo ka mo go fa di tshwe ka ofela tsona botlo ya stadium ke nna ba tsepa gona go ba fete mo BD. Ke nna ba tshwana nna ba pa pa pa lo yo ya ba 80. Ke tla mo ba tshwa di tshwe di ka fa tsaka mo tshwe di ka Orlando ka tsa ba VIP. Ke tshwe ka ofela tsona stadium se wana se dikisa no ke nna se ke go tsipentwa. Tsipentwa se ke nya arena eo. Eh ya tsibidi wena ha ke tsebela ka ya tsibidi mo sa Orlando ka bona nna tsibidi o tshutse ka mo ka pele tsone di ntse ka ofela ga ipedi yaka
0: ga itsira motho ge ha o le tsena he re tswentse ge file bana ba stadium management Berti Grobla ke a dumela o tlilona jwale ha ke buisana le gaitsedi yaka Benjamin ya tlaloso ga e ba isetse mogao ena taba ba ne bonneteng e hloka dikagabo mme le yona ena ka nnete ke a dumela e tla ke hlaihlaiso ge lang jwale itse ha o lukiswa ho etswa gena ya ba ditulo di antsuwa ke utlwa hantle she
10: but what I don't know land stream ba ka o tsela bona na ke tseng tsitsweng
0: ke utlwa hantle gaitse da motho ge le buile utlwa
10: ke di ngwana mme tsile mnanti
0: thank you gaitse di aka mabere motle e fitla hantle e dula o reng ya borobedi nako re ntse o le gane le dikele di litsi re mero rata ka lerato ha re kopane ka moso o wese tlabentse di tshisa di le fresh jolo ka mehla wa tseba ga u fose kwa no tshebeletsong ya lesedi a e mo haubelo wena hle ge o gata ka lerato ku bae
11: Le
0: seria
11: pen.
0: Akimo
11: le. Nesu. Nesu
0: e. Tranga tlaka.
11: Ke isa wana ngkhono wa uka ona ke bua jwang.
0: Aho, my the pepe man. Le ga le ngana.
11: Ko khe, e ka ga ke tsebe ka ga manga nka di.
0: Ko bola le ngana hla nna ke wa gobetse mono kopanye le ho mona ho hla.
11: Mo kilwana ka ntho tso hletse. Tse ka go matswaka ke tshwana le phaigetse ka moqebe go kyalwana man.
0: O tlo fola ka le bakale o dali.
11: Ka nnete.
0: Neso.
11: Ke le buila o le tlhabidisi tsa mo phomolelang ho sasa neso.
0: Ke le buile ga tola ka fela le di matlafatsa mmeletle o tlono qalelle ka tsona gore ha ile ya ge e se ke ba hlola e gotlile hape khona ga tlokena marieng
11: ka nnete o so ka nana ile kgwedi ena ya bohlano go la mo ditsena o tsebe o jelela le kgapetla le na
0: u o se tla ga re di 26 tsa kgwedi e tlang
11: fo pete go na sentse re feta
0: e tsa o feta o se ga ba khutla ba nna le
11: go khutla ke khutla ba ke phetetsela
0: That's how much to my darling.
11: Kila wile bidis.
0: Thank you, Ratolaka.
11: Asimo he. Mamedi ire lina ki kwapane limuifo wa munyaka. Bakeng sa kgaolo ke ya 3,650 a nang le metso e mmedi ya monyaka.

0: Mohale.
1: Nda.
0: Ha ke rate tsela e o thulanang le nna ka teng man. Ke qala jwale ke ba le dipelaelo monna man. Man.
1: Ebe o belaetswa ke eng jwale tau ya gale?
0: E ka re jwale o dula o tsomana le metsamao ya ka mohale. O se o hlaga thuso jwalo ka motho ya neng a sa lebelela go mpona empa o ne o ntse o batla o rerile o thulana le nna.
1: No, ke nagana ompa o tshogile fela ntate ga ona ntho e jalo ntate potla nna ke itswela mabakeng aka ga ke na lebaka la go shebana le metsamao ya gago ntate
0: man
1: bone ga ke batla go kopana le wena ke a tseba gorena ke tla o fumana kae
0: mogale o batlang nna gobane re buile re qetile ke eng se o se batlang
1: ga ke batle letho wena tau ya gale ke ne ke o tlhwela fela gorena o ntse o ya jwang
0: ke gantle ga go letho le lebi le o nka llang ka lona monna
1: no ke taba tse monate ka nnete tseo tate waka
0: wa
1: tseba ke utlwa monate mane ga ke bona batho ba ntse ba tswela pele bophelong
0: ga o bua ka go hatela pele monna heso ke gopola ntho ye nngwe e nthabisitseng pelo tsena e monna puleng o rekile selailai sa koloi kodumetse ntho e tshabeyang gampe crik
1: aano ke taba tse monate tseo ramoleboisa
0: wa bona ga mosadi a kgona go itjara ka tsela ena a le mong go tlakile gore maphelo a basadi a fetoa a ya moo re batlang
1: tengtatepotlakiratla re moo ke nnete
0: ke a utlwa monna
1: ka bomadimabe re ka se boijalo ka pulema motlhomong basadi ba bang yare ka re ba ijarile se puleng
0: tlogelela monna mohale tlogelela o ikakasa ga se ntho e mpe ga puleng a iphumana ka ntle go wena monna
1: bona mona mo se ke lekang go bolelela sona ke gore ke nna re ketseng puleng kolo eno o e bonang a ya godimo le tlase ka yona man
0: mohale tlogelela leshano mane
1: a kere wena itse ga kere o atamele pela ka mo o ntumelele ke fetole bophelo ba gago ke gao mathaka o lo bua taba tsa ka le wena o lo di arolelana le mosadi wa gago le ena eo a fitlha o tshela moya o ditshila ya bogamphetoele
0: no man mohale man se ka bua jalo ka mosadi wa ka
1: no ke nnete ntate potlaki ke nnete nna le wena re ne re utlwana go fitlhelela o fitlha o di arolelana le mosadi wa gago ya ba o fetola
0: maikutlwajale
1: e o bolelele ntho o sa e tsebeng ntate
0: ke e feng jaleo
1: motlhang o se o dutse fatshe o dutse hae ke botsofadi o se o sa kenye tšhelete ka tu mosadi yo o motshepileng lerato leo la gao leno o tlo
0: fetoeaman mohale man
1: ntho e nngwe le nngwe o tla bore wa e tshwara ka tu o tla bo omangwa e ka re ngwana ngwenyane
0: pota mohale man tloga mona oa pota
1: wa tseba ke ntate potlaki o tla nkgopola go se jena monnaesoa o tla gopola mantswe ya ka e le gore ditshintsi di o dula maqeba o sa kgone le go
0: totoate
1: ke a o duetsa kere o tla qala go bona gorena mosadi keng ga o sa bofe tšhelete o tla ja papa ka lehele le leng tsatsi le leng le le leng beke e be le go potela kwana
0: lehele
1: le leng ka sekweletana sa papa tsatsi le leng le leng ke a
2: bolelea
1: ga o tsebe mosadi wena
3: helang mma batho
4: hei mebakiso ntsho setsang
3: o ka tshwaka le ka le molato
4: hei ga ke a o nagana o kile a bona
3: ke
4: tinwa ke mosadi ene ntse ke bua le ena ka founu mone
3: mma wene ka ba ke manyaka o tshosa ga o ka bana nangwen ya go ile ntho e jwang
4: ei me mapakiso ka ba ko tlo ebile tlhonyana ka e betsa ka tsela sa tloelangma
3: batho molato ke eng
4: o tsebe me mapakiso o na le ntho se tla rele ka bophelo mo ke ntse ke bua le mpolokeng ka founu mpolokeng wa tseba ka mokgwa ratang ditaba o rata ditaba o tla o latelela
3: oho
4: wa tseba matsatsing a o feta mpolokeng o ile katla go nna sekolong mane
3: mpolokeng
4: ee mpolokeng o ntshetsesetse morago ke ne ntse ke mo bolelela ke re mpolokeng ke na le mathata le principal so ga ke batle go nkenye ditabeng
3: o tsebe bele ga sa o setse morago jalo o batla o tlo matha ka tsona gore surprise vile ena ka o fele e di tsebe
4: andthata ke ntse ke mo jekejekisa mme mapakiso re na le bothata le dithetefatsi le bana sekolong
3: se ka bua ka dithetefatsi tle wena ngwana toe
4: jale
3: di se di le teng le mofe
4: jo ga o ka bona mathata a re ya tshwereng sekolong jale ke be ke tlaisa nna go principal a kere principal re na le mathata because go na le bana ba tlang sekolong seng ga ba ya breaking ga ba sa gotla ba bang go hona ka breaki ba tlang sekolong
3: emma batho
4: mme mapakiso bothata ba re
3: le gona jwang jo bana ba tsuba ntho tseo ba tshosa kana kana
4: e re go jwetse ne nne ke se ke bua le principal a kere gempe re bitse batswadi batswadi ba se go jwetse dikakata tse jwalo mme mapakiso e bile re etseletsa bana ba bona ha re so bone bana ba bona batswadi kana go ke di fumana go bona mekotleng ya bona sekolo le diphokotho
3: bona motswadi o tla dumela motlhang a fumanang bethe e tsamaile wa tsaya ketlele e sa le ntho e nyane motlhang a fumanang bethe e tsamaile e tswile ka festeng ke gona a tla utlwisisa tswele mpolelele mpolokeng jale ena o sa batla go taba tse wena o dintshe diso ka ba ditswa ka mokotleng kapo leso ditsotlhe ka botlalo sekolong
4: e fetle ko jetse ntho e e batlang o re nna ke mofe information ka o fela ntho e tsagalang sekolong ke re o ena ga ke principala nna ebile principal ga nkgetha gore ke ene ke buelele sekolo ka taba dithetifatse o nkemeletse ga lenyana mogaonyana kwa o kile a nna mpotsa ka taba ena kare a ka ntlwelela ke principala sekolo a kopane le principal ga batlo o ya go tsholwana go tsholwane wa mmalea
3: ache rele ntho ena le nna bile kutlwa e sempha gwao e se ka twa ngwanenwa go na le motho a mo rekileng ga o ena gane jalo o rate o salasala mogao teng moto mongwe o na le ntho a e tshepisitsweng ka nqane e lona le sa e tlhokomeleng
4: le gore
3: mpolokeng
4: ke nagana ga ke re wa tsaga ba batla ditaba mme mapakiso ba etsa ka gotlhe-gotlhe gore ba di fumane e be ba tsamaya ba di gabisa ba di kenya malomo a magobedu le a masweu le a pinki
3: botlhoko ko gore ga di tlhaelela setšhabeng o tlo o thoko wena tsholwane o tlo o nka jwang le matišhere a
4: mangwe ebile re ko bolelele mme mapakiso seng ba ko o jwetsa wa ko o tshepa ntse ke se monate gantle-gantle le tsholwane o utlwa gore jwale o batla gompeya ka mosedi le
3: ofeta batho mosebetsi wa o tlile pele ba balela mosebetsi wa gago nna ke nagana gore o latolele mpolokeng o mo bolelele gore a tsamaye a ye go tsholwane ga a batla ditaba tsa
4: ga se jwale ke molatolela ko bolelele mme mapakiso mpolokeng o ntse re tsatsi le leng di le leng o na le bana sekolong ke re ee ke na le bana sekolong mara ga o tlhoke e be sentse ke ntsha ditaba tse tsa
3: sekolongmpolokengmpolokeng
4: ngwe le dikoganne
3: ke a ipotsa gona ke imakatsa gobaneng gobane mpolokeng ga a batla go nyanya le lemekere o tla fitlha ga gago o ntse o robetse o tla fitlha ga gago e le gona o robalang ko go fela o mojwetse straight ore wena di ka odima matla a gago
4: e neng ke mojwetsa gore ga ke tlo kgona
3: e ka nnete manyo go ka tshwang ga kana-kana e tlhile ntho eno o bona le ga ya o tshwagane
4: ga ya ntshwaga gantle mme mapakiso ba jale kae-kae le sela se o boneke ka go na le ntho e ke e patang polokeng o ilanna taga ka jalo kga utswa ka moleleka
3: ebile ya bua ka selas e ne le mo kerengkere ke tlo o botsa gorena manyo ga tlo tloa o kgalela lelapa taba tsa lona digantle a kere
4: mme mapakiso ke lwana ntwa e senang gefo le sela se ka tlong jwale mpolokeng ke enwa le ena ne ebile ke bitse mme mapalesa ko jetse ke tlo kopa dikeletso mme mapalesa gaka ga e sa lelapa lane le mofutho
3: ae wena ya lona ke e fang e sala le mma batho fela e le wena la e etsa e phela
4: mme mapakiso ke lekile o di etsa tsotlhe ke re ke kgotsofatsa selas empa selas ga kgotsofale o itse go nna o ntshwaretse ka moga matsatsi a mabedi o sa e qala mane mo iqetetseng teng ke re ao batho jale ga ke sa tseba gona tshwanetse ke etse jwalo
3: nna ntho e ke e naganang ko ore ka o motho e ke mo tsebang gore le wena o rata o bua puopa ke nagana gore o tshwanetse gore lebitso la mogale le tswe ka ga lelapa la gago ga le ka latswa ntho e ngwe le ngwe ka bona e tla loka
4: ke a leka mme waka ke a leka mme mapakiso jale moleko o kue ne o thong ke mpolokeng
3: eno wena o se ka ba mofa chance gogang se ka ba ba bapala le mpolokeng mpolokeng ke le menemene gampe o tla o kenya ka gare
4: ebile ga qeta o kua go tlo beya le lebitso la ka moo go nne o thwe mistress a ruta mogala ditwe o sita o pata ditaba tsa sekolo o ntsa ditlhoboga dikoranta
3: montshe ka pokothong ya gago ko bataba nna ke etlhe ke motlhotlhore ke motlhotlhore jole ka jase ke motlhotlhore
4: ke nentse ke motse ka gona o na ntla etswa ke mangwaetswa
3: manyo ore sa di tshotlhile he ke nagana gore o fitlhela ga kana e tla re motlha ke kopanang le wena motlho mo ntaba tsa go tlabe se di le gantle le kalaeebile ke re ke tlo bua ka taba eo jale ke a o bona gore a tshitlhe ga o monate
4: ga ke gantle tlheme mapekiso ga ke gantle mpa ga ke lebile tlhame
3: wakaebile
4: o ntse le gore tswalonyana la ka le sa ke ganyane
3: a bofa o latlhe ditaba di tshwana le tse dingwe
4: a ke utlwa ko bolele ka mokgone ke lekeile ka teng ke mpolokeng wa tsa o kile ka go phetha ntho e le nngwe ga ngata motho a sa utlwe oa kwatisa
3: tla reng ke sele ba jang ka yona bakolosi ba ditaba
4: ke lebile tlhemme waka

0: le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morao ho qeta sekolo. E ka ba ho sheba matshwao a sephetho sa matric, ho kgetha makala a thuto kapa ho sheba ditsela tse fapaneng tsa ho betlang bokamoso ba hao. Kgetha e tsamaya leeto lena le wena. Re o hlalosetsa ka NSFAS, re sheba mesebetsi e fapaneng le ho bontsha menyetla ya mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matjhaba le ho thusa hore o kgone ho etsa dikopo tsa mosebetsi ka boitshepo. Mamela Kgetha ho thatafatsi ya hao ya seyalemoya sa SABC. Ithuele tsebo. Iba le tjantjelo. Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John Rikiti ka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
2: Buma Mputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng. Or babe wo mampudi. Moputsa wa bona. Carling Black Label. Biria semmuso ya FIFA World Cup. Etse ditse bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya badile motse ka tla so tse 18.
3: Moetlo wa Basotho Dr. Tantsi Kingaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana bile e tiisa malapa, bana le moriana o bitswang hlatswa o motle bakeng sa ho hlatswa madi ho beha tswe ke le high blood taolong. Bana le khombo ya mahlonolo e bulang ditsela e lelekang le meleko. O ka e fumana hohle dimotishopo le di-pharmacing tsa Afrika Borwa le Lesotho. Ya habo moetlo wa Basotho o fumane thuso. Letsetsa 078-3312-082 kapa nomoro ya Lesotho ya +266 5643 7616 +266 5643 7616. Moetlo wa Basotho.
1: Re mmoho le ntswaki Ruikat Motlotlo ha e le ya robetseng yena ke bohlasong ba hae
4: dijo ya batsi mono
1: Lesedi FM.
5: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo tlhomo. Se teng ke le sa ha sa mamorato. Lesedi

botlhe ba bideng kwano tshebetso ka go kolle ha sibidi mo lefeki le buile hle le mathabo litsire le sebeditse dipapadi mo ke le bohe le rato mpopo ke yena yentse ntlhopiso ya mmino tsietsi mohala di uteng go balla ditaba tsa hora ya borobong le tsa hora ya leshome a thimetso tsonyene ma shume ma raro ka mora hora ya borobedi lenaneo lane la rona la youth ke yona le tlhophisitsweng ke kananelo motlui ke lona le tlahlele go gopeng hang ha ke khutsa kwa e bile moetsi wa rona a le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso go tla utlwa

0: ke lebile ha ho lohle ke neilweng ka mane ile ha metsotso e dula hantle ho ye mashume a mabedi ana le metso e mehlano pele ho horena ya leshume ke rialo ba ne sentse ke kena nakong e rekuweng ke bana ba magona tsohle jwalo ka sentse ke na le beng ba kgwebo ba keng sa go rutlwena ba re tshwaretse di film bekeng ena
1: Robo.
0: Ke o
1: ke o le ba tsamaisa ke. O tlo ba handla secretary general wa. E ya tsamme. A me jola ka so wonti tsela bona me secretary eng hla ka mana ka Dr. Makwa. Dr. Makwa ke ngaka mo ya tlomme o sebetsa ka seso tlo mpahala o le ha qobole. O na le me riana e bohlokwa e molemo e o jila ka tsang go mo sothe bolemo ho hle mana ngwana ding. A be le yona me riana bana e bohlokwa tlo mo thusa. Ke tlo bua ka mo riana o bitswa magona tsohle e leng se ga sa di siki. Mo riana o bohlokwa o tlo ngo tswela molemo. O tlo tswela pala ho molemo e ka ba ke ntate mo ho le ka ba jeng khono. E ka ba ke makeupo ke a butile a husi mogiana bo hlokwa ho la magona tsohle ke mogiana o hlatswa mari o bula methapo ke mogiana o nyolwa sesole sa mmeli sebe ma emongane pa etseng ke mogiana o tlotlang sesole nyoko o sala fela tsele ga neng hore mmeli o di sebedise ha ba rale tsoki ke le ha bolate a go nje mogiana magona tsohle o tlo thusa ho go di laole he di be ma emongane pa etseng o phekola mo fetse ka mefuta e ho tla ke bua ka mo fetse re bua ka cancer ke mogiana o hlatswa dipio o hlwekisang senya o phekola mafu a di go bo jole ma gona tsohle a ipabotsa hore ka o thibela mafu a mangata ho le melengwa hao batho ba na le batho ba popelo ha ba nje mo giona ma gona tsohle ba sebedise o thusa bo mme ba ya dina go nka mo go sa tloele hang ba ke sa di period pain ke mo giona o tlo o thusa o phekola le ba ntaka me futa yo tlhala ona o fana ka takatso ya dijo o gathollla mmele le thekale o pang maqeba a sa falling a ka ntlele a ka hage pheko ke ma gona tsohle hantle ma gona tsohle ke mo giona o hlokisa mmele ka ho felletseng e bile ha pele mo giona o thusa mme go mmele ka bona o itlhwekise o sebedisa maswale masobana a ona ka mokgwa wa tlholego gape o tsebe ga ona magona tsotlhe ga ona kokwana tlhoko mofuta wa feka pa ofeng e ka banya ba palla mading a go mono empa ona mogiana ona magona tsotlhe e leng sega sa di siki jwale re boetse gape ona mogiana wane wa ntobe mogiana wa dikatla le mahlogono lo hantlantle mogiana wa ntobe ke mogiana wa tshelete ke mogiana o tsang senyama ke mogiana wa dilaki o go tlisang segitisa hao o etsang lona mo fihlang teng ka tlo ke batho botlhe hantlantle ntobe tla tsa ba ke nsa ofumantsa mosebetsi e tla no lofaletsa ka go mosebetsi wena sa ntse a sebetsa e tla boela yo thusa ba ke nsa le ga tole la hle hang batho ba semba go ya batho ba o la hle la bophelo ba hao a go nke mogiana bona ba ntobe o tlo o sebedisa ntobe ke khombo wena ngwana eso ina le sepa sa ba yona e le ntobe soap se sebetsang hantle jelo ka yona ntobe ina ya mogiana jelo hape ga boetse na le tswai la ntobe le tswai le bohlokwa ho le tswai le ka fetola bophelo ba hao ka nako e fokola le tswai le a hubela ha ba pelong ka ntobe o sebedisa o ka nka letswai yena wa fitla a rubela ka lona wa le sebedisa ka mogwa o fukala pe mona ha ba ntlo ya qoma bana ba go ba le handle ba phofa o tsama ke ditepo mahlo mona ha go tla ka ntle fela sele tepo a go nje letswai ya ntobe o fitla o le sebedisa ha ba go bonya ha moru di ntwa di tsama handle letswai le tene letswai ya ntobe letswai ya mohloro le tla ngo thusa le tlosa senyama le khutlisa mahlo honolo le bula masubana tla la ha mona masubana na bula handle le phomotsa handle le bokokong bela hapele boetse le sa sega ne batho bana banang le bo go go isibana ha ba nkeletswa ya le batho isa holo e ka ba ke ba maoto o re nyaka metsing ha o ka mono le tlo thusa holo he la bane ma sekolo mo le tsa mehlolo ngwana hao wa sekolo ha go matleletswa ya ntobe o mo hlapise ka lona ke re ha ba fela motho a yetang le khutlisa mele go ya go kela mo etswang teng bo hle ba le ka ngoetse hampe ka letswa ya ntobe o tswa go tshotle ka ofela di tla go kela ho bona mono di etsa ha le bona ba le ka ngo swetsa ba le ka ngoetse hampe ke letswai la ntobe letswa ya mohlolo letswai le ka fetura mo phelo ba ho le bua masuana a mmele le ka moge ha o fela ke ka moge lwa nyang kha monate e tswa ye le phomotsa monate le phomotsa hantle bo sibu ha o so le motho ya go betseng jwale hape hape ho pole gona le mogiana wa magona tsela skini ge medi ke se tlolo se bo hlokwa ho ba ke sa le tlolo ha o ha ba le tlolo ha o ke le tlolo le tswa ma gopo le tswalo le tsang di tshuba ba a go nke magona tsela skini ge medi a o thusa ba ke tira moloko jwalo jwalo le tla o thusa ho le magona tsohle a e ke ke ba ke sa mahlo a la mahlo nga botsikinyane mahlo a tsa mmela ka pano se se falang ke di tlhaisa tsa Dr. Makwa tseo o tla di fumana ho le ka go Afrika borwa le ka go nna le sotho empa mo go tsa mahala di botlhokwa di nke o di boloke o tlo o bua le gona o bua gona gona ba o le ngwana teng o tla di fumana ho ka empa ba ka mang ka jo beke bekam trading ka mo tla di fumana e ba ra mole ka mang ka ba ra cosmetics o tla di fumana ga se mbeke black mouth pharmacy mo di temple mo fan temba tho baso he ba ke ntseng a ta ho lo fumana di tlhaiswa tsena tsa Dr. Makwa empa mo go tsa mahala ke 064 948 8339 064 948 8339 kapa 064 082-0967-064-982-0967 ufumane magona tswele sega sa disiki ufumane ntobe mogelo ya tlo le mahlono lo ufumane letswai ya ntobe letswai le tla fetro bophelo ba ho kana ko le motso tso letswai le tla tsa go tswetle ka ofara tsa ha di tsa maile hantle le batho ba o swetsang le maitong o hlowang ka ngatikitse ba ne ba sekolo teng ha o ka nka letswai ya ntobe le sebedisa o tla bo hlotse mele ko yo hleka ha tlamela ngwana ha ba ngwana o tla qala ditlhatlobo tsa ka bona go ya se le ma se qala ka nna sebetsa hantle e ba o sontse bua gabageng mo setso ya wa theoa a ko nke letswai re o sebedisa hopola ke itse no magotsa mahala ke 064 948 8339 kapa 064 982 0967 magona tsotlhe sega sa disiki rupo
0: ntate ke lebile hle bosiu bo botlhe
1: ga le wa mentswake
0: ga se mohe mamedi e ke metsotso ha impia mona ke fitise ditaba tsena na o mosotho ya sebetsang ho le le hae ha o ka hlokahala ka jeno na le lapa le na le tshelete ya ho lata ha ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle le ka hare ho dinaha tsa SADC ebile ba falela pala ho tshelete ya grocery di kgweditse thago ka morao ho lefu romela lentswe lena le sedi ka LI qetellong le sedi o be o tsebilela ho WhatsApp number ya +266 6244 8775 ke re +266 6244 8775 LNIG Holland insure your unsure ho na le dipehelo
2: le seria pen a ke mole
0: mamedi ke metsotso e dulang hantle ya leshome le metso robedi pele ho hora ya leshome horeng ya leshome tsietsi mohala di tla gutla re ba le ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi sentse bile ke le bohaki neilweng ka mane o bile le wena ho youth ke yona le science and technology a tshwere ditaba tse bohlokwa hona hona hwa haesale ere ke bone na le nna ke sututsa taba tsa ka ho fitlela horeng yane ya ho qetela leng hora ya leshome lena le metso mbedi ka mogwaletsela ya mofuta ofeng dumela hle
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Ere ke bone di nsutuletsa ho kae ditaba tsena bakeng sa tshebetso ke bona pokeletsong ya mmino ke bona tswa kae e mogetsana mono wa botsa hore wa ka ke mang ha ba le jena e botse o tla bitswa ka mona le ka mona he sale ko gata ke kala o ile o sale ke retshe nkwana wa tsa sale ko gata ha o tsebeng wana twa ke go bale ke wena go go pulelo tse dintse batho ba bang ba di buang ko jwetse ko re ha ke tsebo lo go bala ke wena o se ka fitla mo re o thola la hlile mola la khadile di oli ko re o bone go le ena e butsi ka engine ka mona ntse qhala dilogi di oily di eng khala ize o ipuse motho ha re ha tsebelo go bala o thola ba tsiba ka mogoko gatang ha ke tsebelo ja fihla ha bo mono mohlohloko o mokane ka wa thaba yane ya Kilimanjaro he ba thontotsa ba di buang bitsong la legato ba mpitsa ka mabitso Bonna kids.

modimo nthuse ke bone wa ka ke mang ha ba le jena e o ska tloa o tsamaya o hata batho dikhonso mmone ke tswa kae ba mpisa ka melodi ba ntshepisa ntho tse ngata ba ntshepisa le lenyalo jale ha o le je modimo nthuse ke tsebe go tseba e leng wa ka ke mao bane ka nnete o ka nna ba lebe bang ba tlisitswa ke merego ya bona fela.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo ba re la moradi ntate tshwenya di dumela hle di jakaranda mosia o mametse hle ka Tlibop wog. Ho fitlela ho renya le shumelena le metso di kile bule hle ga itse di ka Cape Town mo. Hala ke mamutha ka mane ka Cape Town ke moeketsi kwa lepe wa le janja a re hela ke ya lwana notontsane tsenne ka ofela ke le bule hle Max na nki hlomedi le wana ke le bule ka monoka for ways ntate Teboho Ntjobo ka ke le bule ka monoka velkwa mo go mametsi ke le bule haholo ke le buhile Gauta Godla ke le buile hle o ke Gauta Godla ka nkomo wa ka nkomo a o ka nkomo a ke bona hle Gauta ke le bile ka monoka manyanya ka Philion Scroon ntate motlatsi porota Philip policy ke le buile le gaitsedi ya ka kamane o go tsebisana ka lebitso la London o ka mane ka tlokolene ke sekolanyane Melody mo Virginia si thati si bahle magheta ke le buile haholo ga tola ka ke le buile ho menahane le okay ne letsa tsene di commenta ho ke ne ile ke bona sello mabaso ka gafeng khotsa Dennisville ke le buile haholo lwana sinki ka sinki si beko ka moka mama fubedu le ndenzene ka moka Brandford ke le buile haholo hle ka mo lindela mafaso ko le buile ke manyeno ka mane ka holomisa ke mathapelo motaung ka monoka ka mono ka holomise ntho tse di dingwalang be le batla re tshege kula jene matshokolo mosia ka moka di yung ke le buile ba re hona mono hle tikwane Hopstad e mametse Morena Rantiba ke le buile haholo hle phoka Thandiko metsi tsa Strong High ndende ntshabeng ka moka rothe di ka stack spreadsheet ke le buile mare thabile metsing ke le buile a re ke na le wena ntse ke filela loreng ya qetela Thabo Sibaya mozolo ke le buile sporo ka iwan ka Protea South a re ke le buile ke na le wena Setshwana Tumelo Stumza metsing ke le buile ka mono ka clip spread ka mono ka Soweto ntse ke mametse nna le bitso la ka ke magupi mabote ka mona ka Windbeke ka makeleketla Malebuhanta leng hi Pulani, Mwilwanki, Alebuwahle, Jinuwe Mono, Kuruan Statel, wena ntuna putlaki ka Johannesburg. Kakadi nitu waki waka dumela hle, akitse bo manga wikalo. Sasene kala matuabeng, kile wile haholo Master R, ori unale namani N1. Kibetli na memo na botloko nitu waki, ki umamezi ki Mareka, Melk, Libisi, Meleki. No ka letswela le ka tao hangwa yo go go batswadi wa tseba ha o no ka thuge buile di getsi di case yo tjo wa tseba tshwantsile kwa le bangata ba go go le bona mane le kubella le etsa jene o fuswele papo thole le sesefile nthungwe tjena o dimo go thwa ja ka pa o gotse o thole motswadi ya be ya seta mo hai ka go ntso sukusukudisa ke ne ke mametse le motswa ke hari go batswadi ba ka sheba mpanyana tse di thatanyana ba ga atisa state a ke tlo phela ngwana jene nna ke ha o sa botswa so tshwile se sepanyana le kwe ba ho ka mo ba o shebisa jene si re ka mane qof ha ba o hleke hla ba o re tsantsi ha ba o tshwere ka motho le ka hlong ka mona ba o hleke hla ba o ha ba o be mo a mutuma the boy o tholo ka uwe o ne sa moto ba o ka moto go go ka mona walla ka mona ba kunya wa tsa ba tswa di ntsho ke te kwa pola o e ka ka mfela ke ba fere hudi le ke ba tswa tsantse ba commission ba le go yena o notla gatela o ile le kisa o ke ba e fanya

0: TMO.
1: Yes, Lomile.

0: le sedi FM ke mollelwa ke metsotso e le shume le metsi meji ka mara hora ya le shume mo halengwano sentse ke na le moedi wa ka e sainang tshotetsi ke ke mole ke mo amohela ka le hlako go lena gaitsedi ya ka sainang dumela o wa moetse sebeletsong ya le sedi ngwana motlokwa
1: e ke a leboa gaitsedi ya phela ngwana leso
0: ke phetse hantla ke tsebe wena
1: ah ke phetse ngwana mme ke phetse ha holo ene ke a leboa ke ya o thabela go ba le wena ka ka nako ena
0: ho thabile nna ka tsebe kgethileng hore ebe o meti wa rona dula fase qhanolla ke tla bana nyana bana ba itse tie ka mane ka kitse o go go batho ba holo bana na tie ka mo tswe ba satla matha ka dikopie ga itse dia ka lokolo wa o lape
1: ka ke a leboa ngwana mme ke a leboa ho lo ga
0: a simo ha ga ke re re qale ka tsela ena mo mamedi a ka thabela ho tseba sainang tshotetsi ke mang o hlahetse kae motho yo le lo holela ho kae
1: ee ha ke a leboa a o se tswa ke dilo di se ba mamedi ba le sedi FM sainang ke mrafihlang le sedula tshepetse ke ntlo kwa wa mogalong ha mayuyu ke tswa ke le ka mona ka katlegong mpa lapeng me ke tswang teng ke Natala ropong e bitswang Ngothu go samogela molefe ke teng me ke tswaletseng teng ka holela teng sebaka he e ke tswang go sona ao sentswake ke se seng sa dibaka e bang batlokwa ba teng ba sa bua setlokwa gagolo ke tshepa o tla utlwa ke gantse re bua mona gore sesotho sa ka se tswakile ka setlokwa e leng engwe ya dintho e bang namba e e leng bake le bothata ne ke fitlha bona Gauteng ke tlohile lapeng e bua setlokwa a ke fitlha Gauteng mona motho ba sa utlwile gore ke reng ga ke bua ba mmakalela ke le nna ke ba makalela tsewa utlwe motho ya go nna e ya kokwa le matileno ebe tlhatlha thalatsa jale ke sheba le
0: ke
1: sheba ntho eno o emeng gaufi le yona o e bitsang wena ntho eno keo ke bitsa lehlafi ga se lehlafi ke le maki e nna ke re a se le maki ke lehlafi le wa tseba he a le santse le bana bane santse ke kena sekolo le montse wa tseba he a le santse le bana le rata go phisana le ka ntho e nyane ke mongwe ba o tla nthola ke thutsa re monna wa thula ka o nanang ke re a ke nagane ke a tsamaka a ke tsamaye ke a
0: nyathua
1: ebile a tsamaye tseleng ke nyathua pateng ke sa apara dieta ke apere diphati ke setlokwa sa heso he seno mpa ha o sa le bobe ga kalo
0: ke a dumela
1: ga o sa tshwana le gane ke fitlha bona gaitengo leng ga ka he ngwaneso ke gotse ke le motho a na rata go bala gagolo bothata ga ke bona gore a go gola gone mona dibuka tsena ne le ntho tse siko dibuka ne di le teng e dile tsena tsa sekolong
0: fela o sobe o sena di-library motlho mo
1: oetelelololobalao sena ne go le teng di-textbook tsena ene le dibuka bang motho o ne o sa dithabele gohang oba motho a kenne sekolo ka nako tsane tsa bo di-corporal punishment gona dinako tsane tsa go nna thwala go otlwa ga bana sekolong so di-textbook tsena ene ga o ebala gona o ebala o ngongoreile o nagana gore ngwana o sae sa ile nnathwa o nna thela yona ntho ene o ebala gona
0: sainang
1: eeaone
0: go na le tshitiso e ke sa itsebeng e ka go mogala o ne o na le modumonyane o ke sa tsebeng e ke sa tsebeng a ko fetole motlho mo mo o eme o tsamatsamaye ka mono ka mo leng ke a utlwa wa bua fela go na le ntho e bakang tshitiso mogaleng mono ntle le haebe ebile ga e be o entse o beile phone on speaker ise o e be e tsebeng re utlwena e re sebeletsa ka tsela efeng ke batla go utlwa gona bale e jwang o tsebe ne ke batla mane mo uang bonata
1: ke ya tsiba a e bile motho tswa go le bana a tsara o sheba mmao ya makala go re fihlile ha jwa mona go di teng ba ha e ho ba petse ka go ne
0: ke tle tla o na tha wena
1: ha e ho ba petse ka go ne ai ba ya tsiba ba e fela ke tjo ke re di buka tsena o no di bala o ngongoregile mana ba nna da tsa hona ene o tsiba buka ha o tla bala o ngongoregile ai ha ona go tla
0: ai o na di fele e bile ke ha o tsebe lo tse ba misa maikutlo o seno so ntso se bala
1: ha letho no bala ho no ha o ba le tsebo ba la ke go
0: o fela o mo le o fit
1: e lo go sa fumana thupa ka sekolong ga tsela latelang so mpa he na ke nka tsho ke re ke laba le lesonono le leholo go ba mme ambele ha nne masaina ene le motho ana gata go bala go a bila na le subscription ya bona nona le magazine mona le jo bona a ke tsile ka paisa ke ding so ke te ke mo he le nka re nka na ka fumala go bala dibuka e ba nne ke di thabela la kala mo he le gatola ka la ho bala di buka e teng ka ho tsamaha nako la ho la ya ba le gatola ho ngola le ka ya ka ba ka e di tswang sona.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo re ke kutlwe fela ke o hlakile na gaitse di aka ga mona. Signang? Ka ba ka opola mosebetsi mmoho le nna re ntho di order ball. Ya,
2: ya wa le tsho e ida ba mo ne ke la fumana teng ho bala le buke ba ne di thabele ba nka ho tsamana go he ba tlela la ho bala le la hula ya ba ga tola ho ngoza tsole ka ha ba ka e tsong tsona na tala ho tsi di go tsa zo motho le fumana so ya tsa zo le sekolo so ke ha o itse ha ke tala ho ngoza ka tala ho ngola di buka tsa sezulu e nka ho tsamana go ka gae a go tshintshi ke ya re wa le ke ya ke ya la di buka tsa go ke tlo bona re in fitisa ka ke ka kana ka se ne se bitswang message to my dead mother sa na sa fumana e go rele ni short story award sa latelwa ke se sengwe se bitswang consolation of a broken heart e sana sa tswa ho top 10 continenteng ya Africa ka ho fela ho dipeo e 518 ne di kenetse tshutiswana eno ya activism award itse ka ho tsamahana ko ka a ke ke ka le project engwe ka tla qala project ena ya diary of 16 year old prostitute e kana e bila ke qala ili project ya buka ili ngwe mpaitse ka ho tsamaya nako ya hula ya qetela e seli series ya buka tse tharo e le lebaka le le bang ke mona ka rona ka sheko
1: ke thabile o sontso bile o ile mone sentse ke lo sutuletsa teng signang heno lapeng jwalo ka khutlwa go mema signang o natla leng ke wena fela ngwana
2: lapeng re ba hlano ke ba shimane ba bane di mana na le mo nna ke ya ka ya go nna kwa bobedi ke tsasa mangwana nya la almo ke go ke re ke ka je ntswa ke ya tswa ke leng ba shimane ba bane ke sa nna ke tsasa ka ba shimane ba ga go
1: oho ya ha ke wa o pele re ya tabeng ya buka ena o wa meta ba engwe ka nqutu ha morena molefe ke se ba ka se bang ha o ka re fa setshwantsho ka sona che ke ka etela mo ke nye e ka hohela motho ya sa dule mo nqutu hore ka nnete ke galla o ya mona ha morena molefe le nna le ho sana tsa tsi tshaba ka bobe ke tlang ba go dietla ke nye ka hohelang ka ba e hohelang motho a sa dule ntse ba keng seo ka mogho lo ho latela lo go holetse sebakeng se wena
2: motho a tsa ke se seng sa dibaka tse kgatlhisang ka tsele makatsang goba seka lebitso le ukwa keo teng motho ke lebitso la sezulu haholo mpa re dula e le mazulu e basotho haholo ke batlokwa le magolokwe
1: batho ba thonang ke a hopola le morena la ke ute mmohe
2: so ke se pake bang mazulu le ba tlokwa le ba sefolke ba teng e ba phidisana ha monnate ka tsela e makatsang ya bona le nthwela ya hore o mozulu
1: e ho kgethollana ho ha yo ntwe mo
2: into e sipo ho ka tsela ena ya re phidisana hantle ya ka ena tsela e ba tsotu le ba tlokwa e di ya balwa di boko tsa ba tlokwa tse tshiyo mana.

0: atla nka o yetsa mhlala ke ka batlo a o sentswa ke o tla thaba o tsiba gore sebakeng sa ne ke tswang sona ga gona mtlong e re sena yena mane re na le batlong ba Nathane, re na le batlong ba Masolane, re na le batlong ba Phayi, re bana le batlong ba Matshetsheleng ba Mashe and ga ke bua ka batlong bana ga ke bue ka batho ba babedi kapa ba bahlano ke bua ka
1: setšhabagadi
0: so ke ne ke pleke ya batho mane ba na le lerato kutlwano haholo ke kutlwano ga gagone batlokwa le magolokwe le mazulu ke yona ntho e bang e tsamaya pele haholo eno
1: ka monoka nqutho
0: so ga ke sebake bang ga o se ditlhaketse ntho ya pele ke o tla e tlhokomela eno ke lerato la batho ba dulang sebakeng seno
1: so wa tseba ke ntse ke tlo ya tlokwe mmono bana gantle ka madi kgaitsedi ya ka ke motlo kwa nna wa tshodetse she empa fela ka bisong la e ya la kgomo ya ba motho so ta ka ona ka mona ka tlokweng ka bontso ka tlokweng ka mona ka bontso tolokela le gore ba teng ba tlokweng ka mono she se batla mpona gobane ke ngwetsi ka moo gantle ntle ke ya heso mono tlokweng ga morena molefe moo
0: eotabolelapegobaotabola ga tshotetsi mogalo a tsotetse obe lapeng le mo nyetseng teng batlong
1: ga bonkgatlhe le lebaka ke tla ke atla ka mono thola o tshe ga se ke bona ba gaeso o tseye ke a kgosa a kgaitsedi yaka ke a leboa ke lebogela le tsela o tlhalosang sebaka seno sa nqutho motho ya sa se tsebeng ke nne ke ba ngola mo naseyalemoeng ba letsa ebo go na le motlhankana ipitsang Sabelo ke Sabelo a bantse a re o nqutho ko mono ga morena molefe ke a gopola le morena la ke moloi bentse re kopana le ke mmona ya kgolokwe moo ee ya tlheng wa gaitsedi yaka a ke re o tsebentse ra kutelana ke re wa tseba le bona ba kgolokweng le ba sia kore ga ra latlheya re bana bano ba lelapa leno
0: a ra latlhea mpela ebile ke bagolwane ba go
1: ke tshwajalo kgaitsedi yaka Sainang ka mokgwana le ka teng ga ntsa gona mme ma Sainang le batho ba bangwe ba ne ba le gaufile wena ga ba o tlalosa che gona ba le gona o se o bona ebile o tseba ntho e ntle le empe o se o ka kgetha ka nako eno o ne le godiso bane o tho ngwana kwa setšhaba o motho wa semelo se fang o thotse kapo mokgwa e sale o le ngwana a ntsa bua gagolo kapa che o tsena e mo akere go thole ebile tseba o makana ge ga bo Sainang ga e ne le ngwana a na di ditlhong ga kana ebe go la e tsala fa
0: nna gaitsedi nka itlhalosa jalo ka motho a
1: thotsengwena
0: a ke thotse bana ke a le batho e ke phelang le bona o tla fumana re dutse ntlho mongwe sakeng mane le banna ke bua ga o soke ya gore ke bue
1: oho
0: ke motho a buang gagolo gagolo ke motho e bang ke le mo ke motho a ratang go bua ka pene le pampiri
1: maikutlo a ntshetsa mono
0: maikutlo kwa ntshetsa go pene le pampiri mpa e mo motho o tla fumana a ntlhalosa ka engwe tsela ga o letho jalo motho mpa nna ke motho a thotseng a buang ga o tlhokega gore
1: ke a utlwisisa
0: eeakae
1: ngwana mme ga re tle tabeng ena ya seo re kopaneng ka sona nna le wena diary of a 16-year-old prostitute sindi baphetho ba teng ka gare go buka enana ke tlo o kopa gore o re fe setshwantsho ka bona gore sindi ke mophetwa kapa ke mophetwa wa mofuta o feng mokgwa e ga o mo tlhalosetsa motho jalo ka ga e le e mong wa batho be re buang ka bona ka gara buka re fe sebopo kapa setshwantsho ka sendi ke ngwana buang o ka mo tlhalosetsang motho re kgone go ba le go tsamaya le wena gantle leetong le na la bukeng
0: sendi ke sebapadi sa rone se ka tlhogong bukeng ena bukeng mona re bona e le ngwana a na le mamello e makatsang ene a go tsengana le ditoro jalo ka otlhe ngwana le a teng lefatsheng mpa e itseng go holeng gae a kopana le mathata a fetotseng sotlhe a ne a lakatsa go ba sona a sa gola mathata a mentseng a e fumana a sa etsa mekgwa a na sa nagane le ena a ba ka etsa bophelong ba gae go kenyeletsa le go rekisa ka mmele a na le dilemo tse 16 je fela so leeto la gae a re lesheba sendi go tloa bonyaneng o ya dilemong tse 16 e leng dilemo a qadileng ka tsona go rekisa ka mmele di re ruta ntho tse pedi di botlhokwa ka bophelo ya pele ke gore motho ga a belege le mekgwa ga o kgathalego ke mekgwa e mebe kapa ke mekgwa e metle mokgwa ke ntho motho a e fumanang lefatsheng ga ona motho a kareng yena o ne belege a tsuba ga o tsuba go tlhoa go teng mana e bona teng ntho ya teng o teng motho ona mo bona tsuba motho o ngwana bona bagotsi ba tsuba le wena wa eleka ntho ya teng motlhomong o batla go thabisa bagosi kgaba le kgotsi sa le metswanne wa qetela se o tsuba ga ona motho a kareng yena o ne le a sekisetsa batho ba bomme ga o eetsa ntho ya teng go tlhoa go teng mana wa e bona teng mongwana wa bona tate a o belegang a natha mme kapa ona bona wana e bona thelebišeneng ntho ya teng kapa ona bona mogotsi a thagarebe ya gae ya go gasa ntho ya teng le wena o bona e le ntho e ntle le wena o ka etsang so bukeng ena sendi o leka re bona a leka gore bontsha gore jalo ka ga le ena a rekisa ka mmele ke ga ya belego a rekisa ka mmele go rekisa ka mmele ke mokgwa le ena o fumane lefatsheng mona so seno se bolela gore na se bolela gore go na le ntho ena e mo kobeletseng gore a qetela a rekisa ka mmele ntho ena e a batlang go e bontsha mmamedi bukeng ena ya Diary of a 16-year-old prostitute ntho ya bobedi e nkareng e tlhalosa sendi kapa e kareng re ithuta yona mona ka go sheba sendi ke gore motho ga a belege le tsebo ga ona motho a ka reng motlhomong yena o ne belege a tseba gore motlhomong 5x5 ke 25 or a tseba gore mekgwa e itseng e mebe kapa ga e molaong ngwana a tla e tseba ntho eno matlha go be teng motho a tla mo ruta yona so eno ke nngwe ya dintho e bang sebapadi sena sa gone se ka tlhong sendi o leka go bontsha yona ka bophelo ba gae gore jalo ka batswadi re na le boikarabelo ba go ruta bana ba rone re ba fe tsebo e tla ba tshireletsa mathateng wana re shebane le bona wa tlhekefetso ya thobalano ya bana go ba bukeng mona re bona sendi a tlhekefetswa mehla le matsatsi mpa yena a sa tsebo gore ntho e ne etsang yena ke tlhekefetso so sebapadi sena sa go netse ka tlhong e leng sendi ke motho a re bulang mahlo re le batswadi o ya re prepara gore re dule re le bomalalalaotswe go lwantshwana le bothata bo ne re shebane le bona ba tlhekefetso ya thobalano ya bana
1: ha re shebe yena Mr. Mike ntate wa sendi mme wa hae ke Monica ntate Mike ne bile e le ditšhege ke ntate wa semelo se bang ke character ya hae ntate Mike ke re ke batla go utlwisisa gobane ha kalo mono o bontsha gore sendi ebile ngwana a qetelelang a fetoa motho ya gwebang ka mmele ka dilemo tse 16 ka ofela fela ga o ko o latelela ntho ena ke ntho e qadileng ka tlong ntate wa gae e leng ntate e kareng o overprotective o tshireletsa tlolo a the ka letlhakoreng le leng yena mothino ke yena a hinahinang ngwana a mo tlhekefetsa ka tsela ya motabo ebile a mo jwetsa gore o mo tshireletsa bashanyaneng ba se ka nna ba mo tshwaga-tshwaga fela yena motho ke yena a tshwaga-tshwagang sendi a mo jwetse ke tlo godisa matswele ana gago ke gore ntho tse bale tseno tse ke utlwang ke gore ga o tsebe na ne ke le jwang ke buka ena wena kgaitsedi yaka re fe mike mr mike teacher ebile ke teacher kore Kuri mamedi ntate Maiki ke ne le ke tichere ka boyena ntate wa ngwanenwa Cindy ge fe ke tichere ya mofuta ka ha re monke le tla go rena ntate ge tloele title ya nan le yo eh ha ke ke belle bo tichere ka thuko ba ne ho sontso ngwetsa o ka nna wa thola sekolo mono ntso na che empa fela ke ke mongodi una le tsena tsa manga zwa ha e ba a gona go yetsa nthwena ho ngwana ha e wa madi bana ba ba sekolo ba ntse ba gona o tena di miniskete jwalo ka Cindy bona ba phunyo ba fita kae a gona ho yetsa ho ngwana ha e ka tlo ke fa se tshwantsho sa ntate Mike ke ntate ya ba mogwa ha e o ho bane ho na le ntwe ke bona hore fela ke tla ikwa ha ke ya pele hore e be ntate Mike maemo ana ka o fela ke enga di den le yona ho tswa kgolong ya e ka pang fela ke fa se tshwantsho kae
0: hey ba bona a o tsintswa ke a re bua ka Mike re bua ka motho eng ka reng a ke mohlalosa ka re ke Satane a se bopego sa motho
1: yes
0: Satane a sa kgathaleng phelo ba e mo motho ebile a senang kutlwelo botlhoko ke re le e nnyane batho ba ba hlekefetsang dintho e re bonang a di etsa mona bookeng mo mahlasitsa ae di bontsha e le motho a nang le lefu lena le bitswang narcissistic disorder e leng boemo ba kelello ba o nagana gore ke ena bohlokwa go feta ohle mothateng lefatsheng le gore yotlhe ntho e etsang lefatsheng a phelang ho lona go tlamehile e tswele ena molemo ga e sa motswele molemo nkampa a se ka etsala ga o ka botho ba bangwe batho e ba tswela molemo ya bona mamedi ga a tla utlwisisa bogopo ba pele ya Mike go batla gore Mike re moshebe ka leiso la batho e bangwe ya ba hlekefetsa re moshebe ka leiso ba bantse re moshebe ka leiso la mahlasipa gae ona o na le ntho mona kgaitsedi e bitswang concept of sexuality e leng tsebo kapa tlhaloganyo ya phapang gara motho wa monna le wa mosadi le gore phapang eno e tshoreng ya bona bana ba banyane ga ba na yona tsebo eno bana ga ba bona ke ga ba bone phapang gara motho ba ipona ba bona motho wa monna le wa mosadi ntho eno e bona ga ba bapala ba le bangwe le bana gore ba ipona ba tshwana ga ba bone phapang gara motho wa monna le wa mosadi so motho e bang o na le bogoni kapa sebete sa o hlekefetsa ka thobalano ngwana a sa tsebeng ke re le phapang gara motho wa monna gara motho wa monna le motho wa mosadi o tsebe gore motho ono o pelwe kgopo ona ke Satane motho ono ke ka go go na leotsela le ntho e le bitswang sex offenders register mo go kenywang mabitso a batho ba tlhekefeditseng bana ka thobalano ma ntweno ba etsang empi ha ka ka hore setšhaba se tlhoka go tseba gore ke bo mang batho ba ba etsang ntweno and-e motho a etsang bobe bono jwalo ka Mike a se motho a ka tsogang ka laosane a sa fetogile ka ntle go lebaka go tle a fetoge go tlhokega gore a tsoseletswe boitshwago and-e tšhankana ke yona fela e nang le ditshebeletso tsa go tsoseletsa boitshwaro ba motho a tshwanang le Mike so a re bua ka Mike re bua ka Satane e bang o belonga tšhankaneng eseng go ye nngwe tulo
1: mme Monica jwalo ka mme molemo ga se bomme ka ofela be re kareng ba tia dipelo go ngwana ba bona go na le bomme ba bangwe ba tla omakatsa kgaitsedi ya ka saenang ka ntle ka mona go motho yo ke mme nna ebile ke mme wa ngwane o thola a tiisitse pelo go na go kapa ba bangwe o tsebe ba lwana ka bana ba lwantsha balekane ba bona ka bana bona otho motho a tiisa pelo fela molebong wa bona fela ga ke sheba mme Monica ka mo a neng a le ka teng e ne le mme a ka tshireletsang ntho nngwe le nngwe e tlang e lebane le ngwana gae gobane o nagata go ruta ngwana ga a je dijo tse nepaetseng tse matla fatsang ko go tse hantle seng di junk food tsena dijo tse tswekere dijo tse ka itsang ngwana ge mone a ba le go hedi e matla nthong tsena tsa thoko gore madi a ya phalla ke motswa a jwalo a sa rate le dikete a rata ngwanenwa wa gae ya tene marugwe a ukwe ka o sireletsile ga tenne jwalo go feta diqepezana ke mo ntate Mike yena ana a hanyetsana le seno a itse ntho e ka thoko go emme Monica e ratang ka ngwanenwa ngwananyana obane o ne a tseba gore lefatshe naga ejile boya ka tsela e kgetheileng a gata otshi ko gana kgone o ne a tlo dula a tsamaya le ngwana ga e ka tsela tsotlhe ka metlha le matsatsi gore a mmone o tshireletsegile fela o ne a mo beile matsong a ntata gae a naganang o tla mo tshireletsa theke yena a ja ngwanenwa mmetwana fela e re ke fetise kgwebo fela mabenkele kgaitsedi ya ka ga re gutla mona o re fe fela ka bogutshwanyane setshwantsho sa mme Monica Kiatla mamedi e re ke gate ka ntlena ke fedise kgwebo Kiatla
2: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahadi clientele e tlosisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: re mmogo le Ntswaki Roikat Motlotlo ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba gae
4: dijo ya badimono
3: Lesedi FM ke molelwa
1: Lesedi ke molelwa kgentse ge le manolong ya dibuka ke na le signang tshotetse ke ka baka la buka ena e butsweng fela Diary of a 16 year old prostitute kgaitsedi yaka ke boetse go amogetse gape mme Monica jwalo ka mme mo le bonganang le a boulelang bakeng sa ngwana gae a gatang molekane wa gae yena ntate Mike mme ne o ne a gata ntate na o ne a mo gata ke bona dinthong tse ngata fela he cheo ka setsebe nako tse dingwe lerato lena le o ya mothong a sa letlhoke mme Monica che ke motho a pelo e kang ya je ga ne ke mo bala fela ntle le ga ebe wena mongodi o ka mo tlhalosa le o mo toloka ka tselengwe
0: e a ke motho jalo ngwane so ya tseba maemo Monica e fumana nga lo bona ga re maemo e bang ba tsapa bangata ba bomme ba fitile ho bona go ba jalo ka ba bangata ba bomme Monica ke motho wa pele ntle mana ana le legato le sokomelo mpa ga go madi mabe re bona legato lena a le fa motho bang ha mo gathalle ho hang a mo fikisetsa misal matatsi go etsang gore Monica a khepele a sana le lefu mona le bitswang battered women syndrome e leng lefu la kelello le tshwarang bomme e bang ba fikifeditse haholo ke batho ba ratanang le bona jwalo ka ena Monica motho wa mme e bang o tshwere ke lefu lena o yata go gotlelela go fikifetswa ke motho a ratanang le ena goba ana le kelello ena ya gore ga ona tsela ya go tswa go relationship ena e mo hlekefetsang a naana gore ga e tswa moo ga ona maatla ya teng and-e gangata e ba motho e bang o sa lemetse pelong le kelellong ga sena thaselo kapa maatla wa go itwanela so ke ka go re bonang Monica a dumela go hlekefetswa go tlwa go rwakwa ka tsona tsotlhe ditlhapa tse teng fatsheng le go phediswa ka lekgoba jalo ka lekgoba a phelela go thabisa ya gae lethabo e le ntho je e sa nkeleng tlhong and-e tsotlhe dintho tsena e re bonang Monica di etse gago Monica di etse gago ba lefu lena a nang le lona le bitswang battered women syndrome e leng lefu la nnete fela a se lefu je la storing ke lefu e bang haholo le tshwara a seng gago le tshwara bomme e bang ba hlekefeditswe haholo ke batho ba ratanang le bona so lefu lena re bona Monica le mosentse moyeng a tsala msia a sena le maatla ke re wa go bua leka tlhekefetso ena a e fumanang lapeng mpa ka bogopo ba mlekane wa hae re bona anta tswela pele anta mohlikise ta gore a sa bontsi kutlwelo bohloko ka boemo bona Monica a fumana a le ho bona ho bontshang gore ke motho a pele gopo mana sa kgathaleng bophelo ba e motho a sa kgathaleng le go ya morata a sa kgathaleng le gona o na le lerato a sa kgathaleng gona le tlhokomelo a sa kgathaleng le gore o mo etsetsa tsotlhe bangwe ya di batla ka tsogwa ke motho ona ba reng o controlling o ya o laola o yetsang e tswele yena mlimo
1: e hlakile gaitsedi ya ka o so ile wa mpha setshwantsho ka batho bana be ke dumela ba ka setlong ka ofitisa bane che gela nna ga bona bolele bo Mr Jimmy yeo ine ese e little a teacher a mess teacher sekolong sena na sa ntate Mike hona le mo ha se ya pedi maponisa la nna tla detective tsa tla mo lo Mr detective Linda le Brown ile mabapi le ho hlokala ha yena Mr Jimmy ke batla go tla mohopolong ona mo mamedisa ntse ipotsa jalo ka o bua taba tsena gore ntate Mike ne le bo ntate ba jang ba shebile eng mo le mong wa bona fela bile ba laola hona le batho ba valo ka matlo manyalo monana gaitsedi ka ke ka bona batho ba tsa mamane ba pege di sutu di sharp nose a o sinyana itse di topo kwatla jo nna ntse ka malapeng ka monana o utlwa o makala mo hlandire mbu ge bo batho ba o ile o ka thwala le khapule ka ngwae galla ha nka tshwana le Mr Tshotetsi le Mr Tshotetsi ha o fitla ka matlong ka mono go thumetse e metledi o tlwana mosotho na tshuvano ke ka matlong ka mono o tlo gathana matlo bone motho eno e mong go bala ka mane ka go bana e mong o go bala couch monana ka line go o ipotse batho ba fela ha ba le matlong a lona o ka bona batho ba happy ba lenyalong le thabileng le hlonono fetseng e ho thata ye mong sa dutsi ka mo lenyalong le jwalo gaitsedi ya ka sainang ko re fela na batho ba tloreng nahana se ke le return ke gutlile ko re nthwena ya go ba bo fokodi bo kapa ke lefumang la gore batho ba tloreng bona batho bao ba reng o robala mosa mo o tletse digapa mo ba tseba le go rwalela tee bosibu kao fela e sala osia kore go na le ntho tse bao batho bangwe ba dutse fela ba dudisitswe ke mabaka a bona ke tsebe ke a feng a tsejwa ke bona ba bangwe ke molemong wa bana ba ka ke tlo ba ambarasa bathong e mong se ke dutse fela o swabisa dira monate disika tsa re lenyalo le ntlotse fela o se o sa thaba o thusang kore ntho tse tshwanang le tseng di teng tse ntse di duditse batho ka go malapa e ka ba ntate a hlekifetsa mme ka tsela o thole kapa mme o etsa seno go ntate jwale boemong bona ba buka ya gago ke ntate Mike a senang le taba le maikutlo a mosadi ya go na walla ko ga o na le mo o reng teke go yena o ganna taba tsa gae ka makgethe ana ga e sang ga o ne ngola buka e ya Cindy ya iphumaneng a e le seotso ke seotso batho ba maseisa lentswe leo kapa go heba ka mmele o le dilemo ntse le 16 so ka nagana ngwana 16 years ke yane o santse a rekisa mmele o robala le batho ba mefuta ena kao fela ba bagolo le ba banyane ba batenya ba basesanyane ko go so ka nagana o kgwebong fela yena o tla ba kena romong a etsa mosebetsi ya ba mofa tšhelete a tswa mona bophelo bono ka o fela ye mong ebile go na le matlhalosang Cindy gore boholo ba batho ba bangwe ba tlang go tloge ka e le macustomer gantle ntle ba na le bofokodi boholo ba bona o ka thola ka tlong kgotsofalo ga eye o sa re felang paemane bane o thole motho ya dulang le ene o bo amogetse go na le bomme ba amogetseng bofokodi ba bontate jale bontate ba bangwe a ke re bona ka ofeng o tlotse ba go tswa ka tlong ka bona ka bofokodi bone ba jale a le o bo gasanya tseleng kwana mosadi eno a gae o ne a sa ntse a iphile kgotswa gore ba tsa ke ngonnyetse ke ntata bana ba ka ga ke na taba o tseba bofokodi ba gae ore yeo le ga e bana ka papa ono o thola go dua tseba wena ke duletse ntho tse boima bang motlho mo mme o ntse a sa thole kgotsofalo e gantle ga o fitlheletse e gantle kore go na le bofokodi bo bongata jalo ka ga ke mametse Cindy a nare batho ba na be neng ke kopana le bona ba bangwe ke batho ba phagameng gona go ke batho ba di-professione tse phagameng ba bang ba kuri u ka bana hana batho ba ba hodimo ba ne ba di high profile o mo bona mono ho sane o tlo bua ka nthweno e se chabeng fela ke yena e yetsa ngatlang ho bana ba lekanang le bo sindi tjena pele sindi mogele ka gola nna go pana le banana ba sentse ba dikakata dintho tsena ba mo bontsha megwa ba mo bontsha ditaile ya ba bale o kene mona ngwaneng ke batla go tseba ha o tla ngola buka ye kgaitsedi yaka mo ebe ke ntho e ileng ya etsagala fela ke re ke a tseba na bangodi ba jwang ba kgona go fetolola ntho ngtho a sa twister fela mane a ikenyakenya divovova a dire fafa o tholaetswa ka monate kapa taba ye haeba ke ntho e ke ileng ya etsa lempa o e fetotse fela le baphetwa motho e mo wa ka enagalare wa tsea ke tseba ngwanang yana na etsa je a tlhekefetsa ke ntata kapa mo ebile boqaping bago
0: a mona ga tsedi bile bokaping baka
1: annete
0: story sena ha hona motho e bang o bitswa sendi
1: ka paketsa halo e tsene e kileng ya bateng o boe
0: ka paketsa halo yena e bile nnete ya batho ba bangata ke ba e bang ba badile buka ena bana hana go story sena ke ntho e
1: ke ka motho e mong a ikapa ntho ile ngwa itseba e ke
0: ka mo ke mo tshe ke mo tshe bangwe ntse ya bona botso mo botanya yona ke dipotso ke ithola go
1: le nna ke ipotsitse ka re ena ke tlo mo fata ka yona ke batla o tsiba le ha ebe motho eno a sising dia ke go mpa o sebisa le bitso la boikapelo fela hona le ketsa lo tjena ya ngwananya na bile mbo mo mbo ke boikapelo bo feletseng ba potso ya ka ke gore ha ebe ile boikapelo mohopolo wa hae ebile wa mofuta ofeng go tlisa tafoleng taba ena e tshwanang le ena o ne o leka go fetisa molaetsa o bang setšhabeng le go mmadi wa bukaeng kapa le batho ba tlang go e bala go latela diketsagalo tsotlhe tse ebileng ka gare go bukaeng
0: a tseba ebe se batla gore batho ba se ba enkeng ka boikapelo bona baka kore hangata ngwana ha a hlekefeditswe ka thobalano ha bue o ya thola fela e ka go etsala lotho jalo ka go bona go etseya ke mona
1: go sindi a ke re ba le ntata o moqekisa ka dibeka ntho tse monate di ice cream di-milkshake ngwana o sobile o mofa karete a ba utlwe e ka ba le se le motho a mogolo a mo drivise koloi a ke fele excitement eno ya go kganna koloi a was driving fele o bona fele a mo phazamise ka go ntsha tsotlhe tsa batho ba bagolo a di be diropeng tsa ngwana mona ngwana ena o thabetse fela o sere steering wheel fela ntate ke enwa ka mone
0: ntate ke ena so lebaka he mabaka e tsang gore e be e le gore bana ga
1: ba bue
0: jalo ba ena sende ga ba hlekefetse a mangata o sentswa ke mpa a saelang ha go mo na kgena a magago
1: ya
0: la pili ke hore dinokwane tsena di a ba tshosetsa bana ka morago gore se di ba hlekefeditse o tshola gore o be ngwana o mtsetisa o mo bolaya ke ngwana e re ha ukwala go bolawa a thule a ba ejwa e nngwe ntho o fumana e le gore senokwane sena se fa ngwana ditšheleta se mo rekela maswiti se mo rekela di-chocolate se mo rekela dintho tse ntle le ngwana a qetela a thule a tshabe go bua a tshaba gore ga a ka bua a nke ka sa di fumana dintho tsena e bangwe di fumana go senokwane sena o fumane go ile ka mona ntse re opa matsogo re e malomo ga yo mo rata gampi ga a batle letho ka yena ganti malome ena o ya tseba gore o pata mekgwa ena e mebe a etsang ka ditšheleta tsena a ntsa di fa ngwana le leng he lebaka o fumana e le gore ngwana o ya batla go bua ka ntho ene e etsagang ena mpa ga tse go tla e kala e reng tabe golaka and-e yeno e etswa ke gore rune batswadi a re ba ruti bana ba rone gore ba bo bua jwang ga ba hlekefeditswe ka thobalano ntho e re etsang ke go thekisa ngwana ere botholetseng wenana o lena botholetseng o sa bui nako ena
1: kaofelaoleleshano
0: so le leshano tho go leshano o ipotsa gore ngwana o batla bua jwang a sena tsebo ya go bua ka tsa thobalano ate a o sentsa go bua ka tsa thobalano a se ntho e bonolo lebile le motho a mogolo ha se ntho tse e bonolo so batswadi ba bangata ga ba bue le bana ba bona ka tsa thobalano ntswadi o emela gore ho be ho sinyehe ila tla bua dingwana wa itse ba re in times of peace you prepare for war na go ena di ntho di tama hantle hona le go tso sechabeng go batla o se o kale o ipikise o tle le matlidi wa gore ntwa ha e ka lwana mo o tla e hlola jwang e ka re ntwa ha e kala e lwana wena khona o nka masole go ile wa train ke ntho ena e re bonang batswadi ba bangata ba etsa ba emelang go be go senyege pele e ga se o senyegile e le gona a tla bua le ngwana ka tsa thabalana so monagano e be ke na le ona keleleng ena kwa gore ke nke mamedi kapa motswadi ke mo kenye dieteng tsa ngwana ka tlhekefeditsweng go tle mamedi a tle kgona go bona gore re le batswadi re na le boikarabelo ba go ruta bana ba gone ka tsa thobalano gagolo ke ka tlhekefetso ya thobalano re se ka emela gore be go senyege pele re tla bua le bana
1: ke tlhokomediso le molaetsa o maatla gagolo kgaitsedi a ka sainang gore batswadi e fela taba ya gore e be batswadi ba bangwe e ba metswalle ya bana ba bona ba atamela bana ba bona gagolo go feta ka mogore ka naganang ka teresheba seo mme monica a neng a se etsa e mpa fela a setiswa ke molekani ena wa gae ntate mike obane ntate mike o ne a kgona go fetola kelelo ya ngwananyana moni sindi gore wa mpona nna ke a go rata mme wa gago wa o shouta a ke re re rata ntho o ka matlong ebile e se kareng re o thole kare batswadi ba tlhodisanong ka ngwana ebile o kgona batswadi bangwe ba kgona go tshosa ngwana ka motho e mongwe mma o atla o tlo o tula wena kore o batla o etsa e kareng wena ga o ke se moshapi a tshepe wena o feta mang kapa mang o thola ga o go latelela lebaka le o le re mma o tlo o shapa le wena mo o leng o tseba nnetego yena le wena ga o ne o le mme o ne o ntse o sa tlotla yananela ke tlisiwa ke tabena ga mme wa sindi ana tsamaile a ile kwanana natal spirit gongkgono a kula ntate o la bona e le monyetla o motlo obane nako tsena kao fela o ne ntse a sa etse letho ga nka sebedisa lentse o ne ntse a sa kenelele ka botebo go ngwana e ne ba ntho eno fela ya gore o nka setho sa gae o se beya fa diropeng tsa ngwana a mosune mosuno o mongwe wa batho ba bagolo wa maromane jena ke a bona motho e kareng o kopane le thaka e jale tshwanetse mmele wa gae o ine se o kgotsofale ya ba o thotse chance motlhang mono ba se ileng mme kwana ebile e le ena re nka nako kwanane o looka mosadi mono a batla be le nako e lekaneng mona obane mona o ntse a sa kgone obane mme monica o dula le teng ka nako tsotlhe and mme ba dula ba lwana ntlheng ya ngwana gore wena a ke rate ga o etsa ngwane nwa jena o dula o tshwere ngwana ka letsogo a mophole ka ga matso monana ko go ntho tse makatsang tsa batho ba ratana go ne se o setse ga kana fela gore o ne a ka nna a mosuna ka tsela eno ya batho ba bagolo pele a monica e ne e le fela nako fela mme bona ga a thola monyetla ba qeta o sia mme monica kwana natal spirit ga a fitlha fa o santse a re you are the boss ko wena boso o boss
0: ladymme
1: wa mona nna ke tla dula fa se o sanka kene ya gae ya bala a beya maotudi matafore a santse a etsa ngwane ona mosadi nketsetse dijo ngwana ga sotsee ngwane ona a ke re mme wa gae o na dula mo etsetsa ntho ngwe lengwe go latelela dilemo tsa gae o tshwatla di dipoleite a ntse a re fela de di tlo nthusi a re se ka stressa ngwanaka ke ntho tse nyenyana ngwane ena o ne a tseba gore o nake ba tshwatla poleite ya bobedi mme wa gae ya le teng ebile o nake ba mo dumelela go tlwelela di bo ditulong a nanabela ntho tse godimo ka gore o bone gore o sentse diboroto tsa mama go moferefere wa digalase wa dibotlolo o sa mo fa nthwane ya gore ga a sa robetse bosibo ebile ngwana a kenya diphono ngwana a bona batho ba maponapona ba etsang dithobana ko gore o tlo bone ntate enana o setoutu o fitlhela kae ga ke so bone ntate a setoutu jalo ka ntateno o mo bontsha ntho tseno o drivela ngwana mono dipono ngwana a shebe dintho tse batho ba bagolo ba etsa medumo kore o maketse go ntate wa ka ke ntate ba le gona moo o kgona go ntsha go izipolola bontshe ngwana ntho tse leng le ka maikutlo tse le ga ba se ba leka kamogeng ngwana ha sa go be se bogoko nna ke ithoballetse ngwana o kwa nthwe e kenang ho yena e mo chachametsang e mo lematsang wa hoeletsa ntate re mo kwala melomo o go ska stressa ngwana ka ntate papa o tla o thusa ke go ke ntate mang ke ntate wa mofuta ofinye wa bona a hopola gwe wa hopola hore o tshatlile di bogoto tsa mama ke daddy fela a tlo o thusa ebile a seka jwetsa mama ka ntho eo wa bona ngwana ne wa tseba go mme wa ganke ba sa moleletsitse ka fa tuke dipapatlhong bona gore wa ntshwatlhele jale o mo fa tshepo bogolo ba batho bo o thweng ba tlhekefetsa bana o thole e ka ba ntato gao kapa ga ngwane kapa malome ba tseba ba etsa bana bana ba be le tshepo go bona um jalo ka o bontshitse gore di o tshosetsa ke tla o bolaya ke tlo o thunya ke tlo o gama so ngwana o sa ntse a gola ka letswalo leno o tshaba le go ntsha maikutlo ge tlo o bona ka disaine ga ngwana e mongwe sa mosese o sa itswela fela ngwana o sa bleeder ga e le gona o phamisiwang ditsebe go etswa diteko ga bona ngwana o ne e sa latlhekatlhekwa bophelo ba gae kao fela ke se sendi a se phetseng le ga mongwe ga dijimi a tlile monana tshwanetseng ngwane no a bone metlholo ngwane no a shebelediswa diphono ke taba ya go shebediswa diphono batho ba etsang dithobalano o shebisa ngwana ntho tseo tla re o santse o senya kelelo le maikutlo a ngwana le ga o bua le ena ka ntho tseo ga se go fitlhe leveleng eno lona se le le bagolo le phetse le mekutla le tseba bophelo fela o santse o senya le o thotšhaga kelelelo ya ngwana ka ntho tse golo ena mme e bontshitse buka eno e ngotseng kgaitsedi yaka e ya bua go batswadi lapeng jalo ka ke bontshitse go bomme ba tshwana le bo sini kapa mme mongwe le e mongwe a ka bang le ngwanangwananya a kapa ngwana le wa moshanyana go ntse o itshwanela bane le bana ba bashanyana ntse ba ka nna ba etswa ditlhekatlheko tsena o ka ba fa molaetsang gofeng ntse re tseba motlho mong tse o na leng tate araundi monana nako tse dingwe re tshepa gagolo a ke tsebe o tshepa golo ga gore ebe weekend away o tsamaile o sile ngwana leng tate eno kapa ke ka ba malomo wa gae ntho o tshwanetseng o eetse le ga ebe maemo a go ganna go ba seo lapeng kapa e ka ba ke ka beke etse pedi kapa beke se o lokelang go seetsa le ga o le gole go botlhokwa ga kae go dula o check-a ngwana le ga e ka ba ke ka founu
0: e go bohlokwa haholo a o sentswa ke ya bona molaetsa ke o e bang nka o fa batho ba tswadi malapeng kapa mang gore go bohlokwa gore re le batswadi re rute bana ba rone ka tlhekefetso ya thobalano hangata one batswadi a re bue le bana ba rone ka tsa thobalano and-e dingata ditsela e bang motho wa motswadi a ka ruta bana ngwana gae ka tsa thobalano e nngwe ke ka etsa mohlala ntho e simple ke jalo ka go ruta ngwana mabitso a ditho tsa mmele wa gae ba itse ntho eno e bohlokwa gagolo ba ga ngwana a sa tsebe mabitso a ditho tsa gae go tla ba dima gore a tlhalose se e tsagetseng yena ha o etse ha hlekefetso jalo ka ga re bona go etse ha o sendi mona ma ile a hlekefetswa teng mara a sa tsebe go itlhalosa ntho ya teng goba ngwana ga a sa tsebe mabitso a ditho tsa mmele wa gae ntho eno e tla foster gore a qetele a supa ga a sa tlhalosa o tlamehile a supe and-e ngwana ke ngwana o tla supa dipakeng tsa ditho jalo ka re bona sende a supa dimpeng a re o hlajiwe ke thipa dimpeng
1: a bleeder le ga mme a botsa jale gobane o changiwe di-sheeti eke
0: ee jale a utsa gore le ga e tlalosa ntho ya teng go mme gore ke hlajiwe ka thipa dimpeng ga tshologa madi a tlala ntlo gao fela a mme o bona gore a ke tshomo ke nthweni e buang ke ngwana go bima le gore ntswadi a e golwe ntho e ne ba ngwana o itsho yone so go botlhokwa gore rone re le batswadi re lokela go ruta bana ba rone mabitso a ditho tsa mmele wa bone re lokela le go ba ruta gore ga go motho a nang le tokelo ya go ba thetsa ka go sa lokang ebile futhi ga go motho a nang le tokelo ya go ba kopa gore ba thitse e mong motho ka go sa lokang ha ho motho a nang le tokelo ya ho banka dinepe kapa ditshwantsho ba tsonotse ebile ha ho motho a nang le tokelo ya ho ba bontsha dinepe tsa batho ba tsonotse kuba hona le ntho mona e bang batho ba bangata ha ba ihlokomela ho sentswa ke ha ba nka re ka ba inkele hlohong ya hore how to a ho di ho tlikifetso ya thobalano ya bana nka re ke tlikifetso ya thobalano ya bana e mefuta e mebedi hona le mfuta ona wa pele o bitswang ka contact sexual abuse e ka ga ke salosa ka re ko tlikifetsa ka ho thita kapa ka ho kopana ha mmele ho kenyeletsang ho tshwara ka tsela e sa lokang le ho beta boso ba yena he ya bobedi ba mba tshwa ho la ba e hlokomeli e leng non contact sexual abuse e leng ho hlekefetsa ngwana o sa mthetsa kwa ho mthetsa e bang nka re ngwana a le Cape Town wena o le Limpopo mara o mhlekefetse ka thomalana ho kenyetsang go bontsha ngwana dinepe kapa di-video tsa thobalano go etsa tsa thobalano ka pele ho ngwana dintho tse simpulelo ka ho hlobola le ho apara ka pele ho ngwana le ho koqa le ngwana o sebedisa mantswe a thobalano ene tlhekefetso eno e kotsi haholo hoba batho ba bangata ba enka hanyane man ba bang ha ba tsebile gore ke tlolo ya molao ba tseba ke gore ke mokgwa
1: banana ke thetwa e loketseng e ya
0: banana ke gore so atsea ausentse wa ke bana ha o ya lokela gore ba bone dinepe kapa di-video tsa thobalano hoba kapa le ho koqa le bona o sebedisa mantswe a tsa thobalano hoba dikelello tsa bona ha di so gole ka ho ya netseng hore di ka kgona ho emelelana le tsebo ya mofuta ono ho mo bontsha dinepe kapa di-video tseno ho ka fetisa kapa ho ka ferekanya kelello ya ngwana o ya bona tje ho na le taba ya ho etsa ka thobalano ka pele ho ngwana hoba o ijwetsa gore ngwana o sa le monyane ha tsebe lotho e ngwana o tla o makatsa o sentswa ke o tla o makatsa o tla re ke ngwana o bone bana ha ba bapala mantlwane mane fa ba etsa dintho tsa batho ba baholo
1: o ka ba bona mo o bua nnete kgaisedi yako ga o ka wa ipha nako ya o eme thokwana mane fela tsebe mametse o tlo utlwa e mong age nna ke ntate Mokwena o kophamiseditsebe go na le ho gong ka ntate Mokwena ga ke ba kgetha go ba ntate Mokwena go na le ntho a e tsebang ka ntate Mokwena wena mosadi yaka go na le ntho a ana e bone bobedi bone jwale o tlo e etsa le yena a experience
0: ya esile ao sentswake ya bona haholo malapeng a gone ma o fumanang gore ntlo e nyane jale gohle motho o dula gona mona kapa o fumane gore motho o hirile o dula mqashong dula roomo e-one go gwa jala ka ofela le bana ntlong e-one o tla fumana batswadi ba ya ha motse ba nagana gore bana ba goa ditse fatshe mane ee a go gwa ba le ntho tsena o sentswa ke
1: nkete ho nkete ho ntho tsena di poba
0: o tsa ba ba wa le ta nthonyana tse tsileng ka thuko ba utsetsa go bana ba gobetse kwa tsa o maka o ka utlwa ngwana sa shapa bo o tsile ho re e ona le taba ka pa o mata le ho seng o bone ngwana sa ntse a o sheba hangata
1: ba jwalo ha ba ba bone ho ho
0: o petele so o botsa le wena re ngwana tuwe wana wa sheba hangata e be taba tsa ha o ke di seng ha ya se le tjo tate ga nthe ngwana o nagana ntlo ena bo e abse
1: ne e tsagala
0: ntho ena ba eetsala e mo fumane gore o bo sa yage le ntlo bo ya hoko ya ntša jeng so kee jale ke bona bothata bona e re bonang sendi a kopana le bona ke mena bothata ba go tlhekefetsa go ferekanyang kelello le maikutlo a gage
1: kgaitsedi yaka o buile go tlala seatla ka nnete mamedi ditaba tsa buka ena di ngata gagolo jwalo ka go bontsha gore le mong ha di jimi a match teacher o la nna tla mo mme wa sendi a le siko ya ba tshwantse go bewetswe metlholo fela ka ga ntate jimi o na tseba diphiri tsa mong ha di mike Mike. Ho hoetsa etseng? Le ho qeteletse ho etsa etseng ka Mike ha o bona Detective Linda le Detective Brown ba tlile mo ba re ba tlo tshwara mong ha di Mike bitsong la polao ya Mr. Jimmy. Ho tseba ke kopa o loge ka bukena. A ke sa phuthulla ba le ke kwala tsole na gaitse ya ka. Molemong wa bomamedi ba ka tlhoka mbuka ye jwalo ka ha ena le thuto e ngata ha kana le tlhokomediso e na le tayo ka hare molemong wa bana le bona batswadi le bana o dula ba le sedu hore batho bao le ba tshepang le sekebela ba dumela o dula ba tshwara-tshwara ba le tshwara-tshwara ka tsela e le sa ikutlwing le ananela ka yona go fumana go kae mohlomong o na le nomoro wa mahala kapa o teng di-social media mona di-handle tsa gao di bitswang
0: ba batlang go fumana buku ena Ausintswaki ba ka e fumana ga bonolo fela ka go ya websaeteng ya www.newbookvibe.com ke newbookvibe.com ga ba kena website ena newbookvibe ke yona ya pele buka e hlaha mono ga ba ka e order go yona website ba tla e fumana ka matsatsi a mabedi go ya wa mararo kapa he mamedi a ratang go iota ka WhatsApp a ke tsebe kapa nka fana ka dinomoro
1: e fana ka dinomoro ga itsedi ya ka o di bitse o iketlile di re 0
0: di re 081 585 7176
1: o ka di pheta
0: 081 081 585 585 7176
1: Kha itse dia ka ke dumela ba itshwere nomoro 081 585 7176 ba tla buisana le wena mono letse ditlhopiso gore na buka motho e thola bang e keng wa bang e fita bang ho yena dipatala taba tseno ka ofela ditsamafa kha itse dia ka signang tshotetsi ke le buile haholo ka nako re fileng yona tshebeletsong ya lesedi bile ke shebile mme mapola ke mpembe ka manekana mahadi ka Frankfurt ke mong wa bangodi ke la ka ga bua le ena kwa no sia le moeng a re mentswa ke dumela mo le signang sengolo sena se setle thuto le kgothatso e kgolo haholo thuto le kgothatso e kgolo haholo ke elellwa gore boitshwaro le moaparo wa motho ba ha ba tlhalose ba tlhalose semelo sa nnete sa motho ko go moaparo o tla tlhalosa taba tseo ko fela ka nnete ena ke thuto e kgolo haholo bophelong ba motho e mong le e mong ke a leboa ke mme mapola ke mpembe ka mane ka namagadi ka Frankfurt ke molaetsa wa gae le thooletso ga itsedi yaka ore o leboile haholo le ntate Sebilwane o re o kgatlhiwe ke puisano eno haholo o ile a ka fitlha ka mane ka nguthu a lo etsa dipatlisiso a etsa diphuputso ka mono ka nalane ya batlokwa o na fitlhile ga ntate tshotetsi le ga ganye a re ke a leboa tle sengwala seo ke wa pele a tlong go se fumana go sane go tshona o go tla buisana le wena go 081 585 7176 ga itsedi yaka ke lebogetse nako go fileng yona tshwaga balo fela ka thata ngwana mme mosebetsi wa gao o atle keke re ditabatabelo ke tsa rona batho empa qeto ke ya ntate modimo bane ke ena re tlisitseng lefatshe mona ke leboile gagolo o be le bosibu bo botle gagolo
0: ke a leboa gagolo ga itsedi yaka ke leboele le sedi FM ka tshetso le re fang yona re le bangwedi ba Aforika Borwa
1: wele ebile ke ha pele ko lesa ha o tlhalosa tabena gore batswadi le pele re ka bang le bana ba bangata kapa o tlo ba le ngwana o shebe sebaka se o dulong sona bana e kekeng ya re be re le ka one homeng ka mona e be ha le batla go kgotsofatsa maikutlo a tlhago ngwana enwa ke yona mona o ithoba ditse wa re ha ba roba le ntho jwale ke hona ke jwetse batho ba bangata gore ba bang ba rona ke hona ne re tlhalefatse ntse re tletse meno le hano tjena go baneng batswadi ba ne ba dula ba bulela sealemoya bosibu ka ofela mamedi so tla inane go baneng gone o dula o bulela radio bosibu utlwe e bokolla bosibu mpho ke a manga mabaka ga e ba ga o so e thole a tšha ke sa tseba o feta mona ke reng ke lebule kgaitsedi ya ka wa utlwa
0: a ke a leboga gaitsedi ene e itse hela pa ya tsike rata lo leboga a u si nomsa tivi e ke sebetiseng ha ke sebetseng lena holo
1: keng ena wa e ya
0: hle e ke o ya mtsiba bile o tlaba lena lena le hong lena meeting tsela tsa ofeta go intsa ofeta ke a leboga holo yena ke lebo le editor ya ka e leng tshegofatso matsika o le yena ho tswa ho tv production ke sa lebale le ba le fapala dipapadi bonono le setso Digital Library of South Africa, the University of Free State, ka ho hatisa botena ke a lewa ho lo ngwaneng.
1: Ha o khaitsedi ka ka le bua hle, ka tsepa re qetele mo nana re tla ne re utlwa bana. Ho na le nthweng gahlileng, boqapi bo bileng le bona. Ka nnete ke ntse ke botsota le hona tjena ke ka ona ne ko botsa wena signang mo ke ke tsalo o etse ba ngwana mme ka pa boikapelo e bile ba hao. Jwale o nkhathaditse matla le ho nkatla ha o ri. Ke boikapelo ba hao bona. Ko go tja hola tabe na ise ka etsa ntwe re bona television e ka ba ntwe ngwe ntle ha mpe. Fela ke le buile ngwana mme o ile masapo a hlo.
0: Ke a di bua ngwana eso.
1: Thank you bo si u bo botle.
0: Ke wena ngwana mme.
1: Yo. Le khale. Ko ka ba ka utlwa ke tshisa ka lebala lo go. Ke ne ke hatsetse ka mona. Mo mamedi wa di utlwa di tabatse. Ke la ka ka mea maikutlo haholo ka pale ya Cindy ha ke bona valo ka ha hlalosa re e ke hweba ka mmile ka lonya buka fela wa hlalosa bile wa dumela go ke hweba ka mmile ha o phuthulla go hona re tholang hore nthwena e tswa kae e kadile kwana ngwana le monyane go go ndadena ha re ka seqepesana seno a batla go bona dikgotswananyana tsena tsa ngwane nwa kore a ke tsebe wa tseba a ke tsebe ke gore ke batla go nagana fela kelelelwa ka ya fasa motswadi ya ga o tlo tsodisa ngwana seqepe se se kana 1 centimeter ga tjena ha wena o sensitive ha go lo wetsa mma mosadinyana ha go tlwelele ngwana ke ngwana ngwaneng a ntunzetsa mokuku izwa letsi dithole ntate enwa bo maiki a matsoho jwatla a swine ngwana you are beautiful my baby girl okay ha se ha mpe o ntsona le batswadi ba ka nna ba meta bana ba bona ba o mo mete ka tsela ya botswadi fela ndi ne le billing ha sa mo meta bo phatle mona ba loka ngwana o ka mo haka o mo mete o mo mojwetse o motla ithute no e seng ka ka go lwengwe ya thaga shishi ba sa a suna ngwana mohula dipouna matsena a motopela ka ka maleme mona go go botu tubo ke sa botseng ba motho a moholo ha kana kana di tswa maiki bana ba feta mona he mo mamiji batswadi ba hlokomedi ba bana le mohantho tsejena ha re qeta bere re bana ba hona ba le ba tatile ba betse ke mo mabila ba mona fela ngwana 12 years ibile 12 ka kwa ngwana 10 11 wa hona tjena o ke bo wa re le thoye di romance tsena o di tseba ba lo ka ha lwata ha ba shebile mono ha ba tshwane le bana ba ne ba gale ne ba ha ba ka sewelo le be le shebile di television ka o fela mo aba bona batho ba sunana u buisha ke bongwana fela mama bona bona ntate ano wa musuna wa bona ba matswana bidia alla dikeledi ka mogho ba shebile batho ba no ka teng mo bona antsa kokomwa so ufe mona fela le yena aba o ba shebile o ka go ba le nthweni ka geng kebe le yena etsa bona ngwana 12 13 years ba bashimane ba gona ma mondo dikhone ba sunana musunana o kotse ha mpe mo ha o feta le motswadi ke go tlo wa o ba sheba hore a o botse keng wa re khalla fela wa tsiba keng ntho tse ding tshwantse re tiiseng haholo hore le batswadi re tiise le ka hanong re tiise le kgalemelong ka nnete ke tseba ebile ke utlwisa mme Monica na o na feta kae fela ntate ke ena kgaitsedi ya ka signang o itse ke Satan himself ko go lekeile ke bontate ba ipusang ke bontate ba bang ba tjena bontate Mike ba tlo tshabisa ntho batswa bomme ba bang o sia bana le bona ko go itse ba sie menwana ta spirit ya letsa ka lo hafing ha ba khutlela heli borokwana e sing heli borone heli bro ba ne ba dula heli bro di fulete mo a letsa a ukwa go busi bona ke tlo laola ke a busa ke shapakisa nahe tshelo ka ha tsho gaitse dia ka ha re ruteng bana ba gona o hlompha mmeli ya bona go tshabana le mmeli ya bona ba seke ba thetswa ka tsela efe kapa efe o ke ba rute di dithotseno go nthwana ke king hona king hona ke bona ngwana ntsa ge fela go bohlukumanana hona le ntipa ene ntseile ya ba shiti di tlala madi nthweno eng tlaba mama ha bo wa bona wa ikwa ha tsebo hlalosa lore fela ha na tsebo go ke nthwe e bitswang ntate a go ba nitse ngwana a bula mahlwaga a ukwa nthwe mo tshashametsang ntate ke yena ka fuba ha di se bima ha di dumangwana so

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, 200 ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM, ke molelo.

0: Metsotso e le shumele metse robedi pelo ho hora ya le shumele na le metse medi e ge fela ke ke mahlo fela ke la hlele matadima ka nqane fela ke tsebe ho tlo phutha phutha ntswa ke kitabe ke ntse mosebetsi ka mo ka western area mme malibitsa eh aba ngwala nkhono malibitsa nkhono malibitsa ke o pula mistress libitsa o na le teng mane kwa kwa lemong wa bomisiwe ya bomisiwe tsana mane sekolong sa shagane mistress libitsa bana ba shagane ba monepa hantle ka moka zamdela ditamating haufi le ditamating sa Solberg e seng ena ena ya haufi ke kukule nna ntshwarisa bodikwa dikwane ke mametse ke le extension 31 ka mosebetsi ke dula zamdela ditamating ke kentse dikupu tsa drinki le metsi a futhumetseng wa tseba keng a ke na puo wena Thabiso Naftali Silo a ke na puo tla nkopola nthuna potlaki ke le buile ho la resa batswadi ba re hlekefetsa ka lebeso la ka papa ka lebesi bie ka ishapa ka lebeso no batla gaba o le ngwana ha ha ha o tholele mathamone ho batswa diluna batseba ke mbatswa dikona le tlobotsa halala ntswa ke le shiaza fana moloi u N3 Katorich la penki da mari Frankfurt ke le bile hle fana a leta mosolo di Peter Marisberg di se zo Richard tikiti la pakite kete ke tsebe hantle fela he wena di setso ke tshetso ntshwarela ha iba ke ibitsa ka tsela e seng yona a re wa nkabola hle nomsa jive ka mo ka Bloemfontein ke le bile hle o senji ke le bohem ke mamuthena ka lebitswe ke khotso motlong ka seboko ke lebile khotso motlong ne ke bona ngo tsita banyana tsinga ta mo jana ba hloka ene le hona batlang ho ya le tsona zu batha ke lebile ka mono ka botshabelo nke pani makilina ke lebuile arketing ke present ntswa ke Kepani present eh ongo present tsa sekolo mpaseka lava sikhumalo ke lebile mtongwa eh ba thuta ba tsa sepeiti wa tsa ka ga tsola ka ofela ke ya di bona I sing sepeiti hle go ke ujita ka tsebe le dikeletso tsa baiti ba ho tse bohlokwa ke mama Winnie Thipe ka mane ka Kapranford ke ready tse sentle matagalala ke ba metse ke le ka mona ka Philipstown ke mokete qaba o re ke mokete wa le khosi tokatse ko ke le bile Palm Ridge Ishmael Palalish ya se ga mo ka mozolo ke le bile wa upa Sam Ntsingila Orange Farm how are you ke le bile hle wena Sam Ntsingila ke le bohele ntate manaka le baka ka mane ka botshabelo a re kentse ke mametse puisano eno e matla le moeti wa gao fumane ka moo ka Paris ke le buile haholo o go mametse tshebeletso ya lesedi malinda ao bindas mabinda le epo ke le buile haholo o mametse tshebeletso ya e ratang ya lesedi ntate seka ke ntho ya botlhokwa ke le buile hle Mokwena o mametse sealemoya sena sa lesedi re ke epineng mamedi ke bone na ke khutla mona ntho tsa ka dimpe ya kae motlatsi Maxwell ke lebuile le wena Malifu Mafoma ka moka Sentin le manga ka letshwara ke lebuile haholo le wena Maria Mogothu ka mono ka Thabong le Makwaela Malefetsane hona mono vele ko mosabata thedisi monyakeng ke lebuile mamedi re ke bone fela ke tlolokela ya kgwebo metsetsong ene le shume pelo ka shume le metsi medi wa ho polo rong ya tshumile mtsi medi kitabe ku sia ho pitso tsomane ka lena no la qhoba busibuta bo qhoba le wena o fitela ho rinyane ya bobedi ibe u sia matsong a veli moloi wa strata ke the heavyweight a o nka u isemane hore ya bohlano makumana ya teng mohe lona ibe ba onka hore ya bohlano fitela hore ya botshelela lenano la thagoa le kala hore ya botshelela fitela hore ya bogobong le tsamaisong ke batho ka da thwasa jondi tobelo ka mohlaisi le la kiqasha le teng ka dipapadi ba fite ba hore kidikiki hore nyane ya bogobong ibe tulana moletsane le maletsatsi sija ke ba bateng ka ithabolle ithabolle e wise hore nyalo shimele metsi medi ibe tima ka tso folotsi ntse tsa dinotsi ha rampa ya motsiare ho fitela metsotso nye mashoma mararo ka imatlafatse ibe le nano la jwale ke nako le ala tela le lona he metsotso nye o e mashume a mararo ka mora ho hora ya le shimele metsi medi le tsa meso ke thuso mo tau mala mama fahla a tsa mali thaba mo go bana ba buise ho re nyane ya ya bogago ibe ho re nya bogago thabo mokoni mo le bohe mawela ka khiso se budi jwalo ka motlaisi ba tsamale bongane tshabalala ka dipapadi ba buise ho kenya botshelela ba thella le wena ba tshabano youth in dala ba buise ho kenya botshelela ibe ho kenya botshelela lenano la matshotlo ke lenano la dintla di diketsahalo tsa letsatsi ka leng le ba teng ke di bone matshela le moifo wa hae o mo apege ba buise ho kenya bosupa ibe sibidi mo lefe mathabo le tsiri jwalo ka motlaisi ba ube ho kenya bogobedi ibe ho kenya bogobedi lena la mo le boela le ba teng ho fitlela ho re nya le shumele na le metsimbi ka mo manana wa rona a tla hle a tsamae ka teng go tshofele ka teng ho re nya na ya le shumele metsimbi ho fitlela hape ho sasa ka yona na kwena ke a khwala di batla di tlakile me tshebetso e tla ba yenu ya mofuto o vala bo emo bo hudimo ka tlhopiso tse matla me bo mamedi mono he o hloke tshitiso e fe ka pa efe ya se tekhniki bane o ka gala di ntho ebe ka nqengwe e maemo a se tekhniki ki e ba ona a itsa ndi ntho se ka reng ha di ya nepa hala fela di bile le tlhopiso e ikemetseng mamedi ke tswana tsene re fitse go bo fela metsotso nyene le shume pele o ga le shume le metsi medi be sentse ke bona ke tloa mona e ke ya ka e ga ba ka tsofa ke ya hitla wa tsa fuba se ke tlentse o ke mang a ntsa tla ka moa go futle ke wa le masko ku kwa ntwe ho bang ka mo ke ke tla ka mona ke go
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba masidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Chasing a Rainbow ke press se sebeletsong ya lesedi mme mmogo ka moka ka tle gong ke lebile le wena Simphiwe Nkelang ba ke lebile jonnawe batho ba modimo ngwaneso.
1: I don't want to incriminate myself.
0: You don't want to
1: incriminate myself.
0: So o batlang he mona bana re tlo o hadika ka dipotso.
1: I said I don't want to incriminate myself.
0: Ke tlo kela studio. Je madanga kwa.
1: Eh?
0: Ba tweki bani.
1: Eh pizza ya putwa.
0: Yeleke. Ba a bona ha ba ka o shebela ka ga dibogele tshotse. Ao ha lebo.
1: A bona o bua ka professionalism. Batho ba professional e batho ba ba botsa dipotso ba. Ho latela dikagabo tse leng ho batho ba ba fa tsona. He nna ke bona ka re nga be se ke phame ke re. Ntwa ke kitse tsena o ka o botsa o tlo ya ga ba potse.
0: Ba na le mamello jwang?
1: Ba na le mamello jwang?
0: Lantse mo tshwantse ga ba re ntate butla re paper wa hopola page ma mangono re wage. Motho a re mjwale o hlabosa nge.
1: Be ba re iphetla, be ba re iphetla.
0: Eh ba ha ba batlile ka ba ikapela ka ntwe ba ba o hlalosetsang ka. Ba batla o e bale ba re o ka e bala. Eh e reng hana ibe wa qalella kile ka re fela ne ke sa a bo butle. Ne ke sa ide jwa lo so ihlakola ba mjwale.
1: Hey, taba tsa mona dithata re tla bona ke bona ka re kgetlong lena ka nnete ke hona batho ba tlotla ba tshwarwa. Bona ena boholo ba batho ne ba ka nahana hore ho tshwarwa ha ntate Brown Mogotsi ho ka amahangwa le taba tsena tsa
0: mahlang.
1: Ke a fitla ho hlalosa hore wena no re ba ne ba o thunya mo.
0: Athe ke wena
1: mo. Athe a
0: ibile thunya sena ha re se lekola se ntse ditlolo tsa molao tse sena nna sa bona kae kae. Wa bona batho ba nana ka go tswa commission sentse ba mokola ke go le maponesa ne ha tswe ka commission ka mona ge mo bontse ntwe ke batla. Ke mo shebile mo no na hlaeletsa ke bail application ya e postpone. Mahlo a makana re yena ha ke ba khoupa. Ana tlo khoupa go fe.
1: Jelo ka kana ko ngo ko bona o ka go wa itsireletsa thu ikenya ka ga mathata o
0: fe.
1: Bona taba tse se di hla jwa le ka sithunya sena. O motlomona. Hey. Ka batata ho lo re tla bona mamelo tsebeletsa le sedi.
0: Ha ba di ala je ga itse di yaka. Ba le sheba page mamang. 7.2 a bona uno no two mo. Ho ishebe wa hopola ko ena na
1: tsho. Jole jwale e be fihle e kusa bohloko mo motho a ga nna molaetse na ke sa hopola no lo mabapileng. Ha motho a botsa go ka hopola ha mohlangono a ga ba mo o retse a go phetla go shebe kae kae kae kae go la raba wa retsina mamma o fumana motho
0: kha itsedi a ka ke motho hana gwala dibogelo wa digola digololle a nwe metsi 5 liter ya metsi a nyehlise tai ya yetse je ke ri ya ne
1: o be re se bere tsela se re tla di bona mosungelo se mere mesu mehlano pele go rapela re tla ofa ditaba tse leng gore e tle di buile a holo tse hlaeletseng ka mahetla. Ebe ka nkano metsotso e le shume ka mora go ra ya pele o fumana ditlaolane tse hlano tsa go ra pele ha mfela di fela motlhoka le bitso teng go rona wa letsatsi metsotsong ya mashume a mararo ka mora go ra le shume le metsi mmedi re tla ofa monyetla metsotsong ya mehlano pele go ra ya pele ebe re tla shaba ditaba tse ya mananjelo le baithuti # hamamelopond
0: kgaitsedi ya ka tshebetso e ntle o kwa mamedi e re ke tswe ka pine monate ya Team Paris o natefela ke manano a lesedi ka ofela ko rata ke a mme modimo o go nka nako tseba motho.

Leshemele metsi metlana metsotso ka mara ho rala leshemele metsi medi ntswaki roi ka timotlong re ya lebuwa ka le monate le naneo ho tla ho renya borobedi ho tla kwana ho reng ya leshemele metsi medi ya tla World Cup he go tla khefu khefu tsa bana tabe diotlana la kana kotse papa di tsamo ho pe wa lefatshe ma medi ya tshebeletsa le sedi jwa le ke a tseba go manana ho hana tsamaya ka tsela e tlwaelegileng bokgweding tsane tsa bophuptjane bophupu ka lebaka la dipapadi tsa mogope wa lefatshe di a qalwa ka gopola gore bafana bafana Aforika Borwa ke karolo ya dinaga tse tlang ka karolo dipapading tsa mogope wa lefatshe tsa 2026 Canada, Mexico, USA. Jale he se ka ba fetwa batho ba bangata ba santse ba ipotsa gona jwale gore e be ke batlhankana ba feng bao monghadi Hugo Broos a tlang go ba kgetha gore ba lo emela Aforika Borwa. Ba bangwe ba re Peterson wa tlhopha sa Kaizer Chiefs a fuwa monyetla ka nnete o ipakile, ba bangwe ba re a ka nnete, ba bangwe ba re e CBC jena, ba bangwe ba re Rele Mofokeng, ba bangwe ba re Maswanganyi. E ke taba tse ngata mamedi re tla ke re bona. Ke tsebe na wena setlhopha sa o soka sepaka o ka etsa jwang ga o etsa pokelelo ya gago ya dibapadi, mpa re tla bona gore na monghadi Hugo Broos ka la 27 nakong e o a phatlhalatsang setlhopha se e tla le ba dipapading tsa mogope wa lefatshe na o tla kgetha bomang ya o tla ba phatlhalatsa ka la 27 mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke di 19 go sasa mamedi o gola matitšhere a tla ba gola tšhelete ya bona he ba golang ka la 20 kgwedi le kgwedi ba tla be ba fumana moputso wa bona. Tšhelete ya disebedisa ntle ke mari yona ba retsena ga tseba gore Maria Tura ba tsebang ba e ba tshojwalo mamelo tshebeletso ya lesedi ona bekeng ena he ba bang ba di 25 ba tla tshwasa ya bona la bohlano athe ba bang ba tla e fumana gona e le mmante obane di tlabe di le ka 25 di 25 tsa kgwedi ena ya tlabe di le ka manta 25 tsa kgwedi ena ya motsheanong ha ba o keteka letsatsi la tsalo ka jeno happy birthday to you keteka o bone tse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng go o bona go thabile modimo wa nketsetse rona gantle ba itekang bophelong le ba lekang bophelong leshomele metsesupile metsotso ka morago ra ya leshomele metsemmedi ha mamelo ponto.

0: arbala lengolo
1: masifunda incwadi
0: laba kolosi
1: laba sekolosi
0: aboraro
1: abesitha
0: temaneng ya pele
1: kuvesi
0: lokukhala ya bune
1: sifumana
0: manje ana
1: sifumana mazi
0: kale halishile le kriste
1: manife no kriste
0: batang dintho tse hudi
1: funani izinto esiphezulu
0: mo kriste atuthi
1: lapho ukriste esezi
0: khona lele tona la mudi
1: santeni sokunene sikayise
0: ukulang
1: kumbulani
0: dintho tse hudi
1: izinto esiphezulu
0: isinsele fatsi
1: haye zasemhlabeni
0: ubani
1: ngoba
0: lishwi
1: ifile
0: mimi uphilo
1: kodwa ukuphila
0: bona
1: wena
0: ukupatilwe le kriste
1: ifile kanye no kriste
0: hudi
1: uNkulunkulu
0: mi kriste
1: kodwa ukriste
0: ilingukuphila
1: Gugu kupi.
0: Baluna.
1: Hey.
0: Mutang astahang.
1: Sa efela.
0: Gin. Leta astahalie.
1: Ani ni opela.
0: Kanye.
1: Kanye na ye.
0: Kanye. Kuri.
1: Kene.
0: Bote batangweng.
1: Onka baboshayo.
0: Balukulwe ditamu.
1: Bakulule esboshwe zaa.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Bethlehem. E ba le qhubung la 88.8 kapa downloada SABC Plus app bakeng sa Lesedi FM. Ke Molelwa.

0: 086-000-3084 qhoba bosilo bo mang ba sa feteng ba bararo ntetsetse jalo ka behlala matsatsi e ka nqena metsotso mashome a mararo ke buisana le wena ke utlwe fela re batsose re qhoba bosilo bona ba sa feteng ba bararo mamedi se kampha ba fetang ba bararo ga qhoba bosilo bona ga re batsose 086-000-3084 tshebeletso ke resedi dumela
1: Jose Ponto
0: re teng le kae ha mona
1: Ubere mo le bo sentimeng ka tumo le tagese. Ke khoba go sile le mamo le ka hop house le le mamo sa tsepo se strong. Le ka putis. Ke le bo ponto se sa mana ke bai.
0: Ke le bo le tsatsi le monate le ho wena wa utlwa.
1: Ke le bo ha.
0: 086-000-3084. Ara ke se bitsa monate ka utlwa monna. Ati. Ha mo media show jo le ho nna. Ke le Seri FM. Hello.
1: Hello Ponto. Ponto bua le ma. Hamna ke le kae?
0: Sha, po ke mang ho kae?
1: Ke ma sa mona ho emu ya di garage tse tsalang petrol ke qhoba busibu le ba sebetse mmoho le nna. Ke mokopu le zola.
0: Eh.
1: Le khaitse dia ka ke Samuel Motsebo ke le ponesa ka hisano.
0: Wena o sebetsa ho kae? O location le
1: Nike ke hillside view mar no che ke theuetse ha o finyana le wena mona
0: o ntumedisetse mo
1: man mo re o sukudisa nteng ka change
0: o ntumedisetse mo kopu
1: ke ta modumedi o mane ke ntatheya
0: eya a buti bo kopu ya le botswa
1: ka tsikondo
0: ya botsatse ntumedisetse mo kopu motswalle wa Le seri FM khotso
2: Morena Dumane
0: Eh ntate bisho
2: Bo khompile ka mrenaka
0: Nna yo hlompile ntate
2: Ha ntate wa ka go le jenga me mas mama ka mane ka tione ka mane Eh ba re ke manyanya ha ba ibi tsa hantle ke ka ntate mokwena Eh ke le fa sala ka mane ka thokoza ka mane re khale mme fika manga ro report ka manga re khale a o fekela mokwalo mona na o fekeka maki mona studio sa o swi ne da dibi sho po dare ke le wi le mwa tumani
0: go tsile mona ta go mo hlomphei
2: mrena ka
0: ke mo rata ga mang ha ditumani ba me re tsebeletso ya le se di a ga manyanya ng hopotsa a buti mo no tshike nyanya ona la mogutshana na moka nyanya ona bitswa ka gore ke nyanya nyanya ona gona gore a kene sekolo tse thago ka letsatsi le le ei wa bona le kwetsa sekolo o nana bokana le mokhutshwana le mokana o tlhwe ke nyanya a gona gore a kene phigote ya english sekolong se itseng ga o kena bo arts and culture kolong se seng se itseng o sale kolosi a na le uniform a kolotse o ka ofela empang o disitswe sekolong se e le tumedisetse ena ke le Seri FM
3: alo na le Ponto
0: ee go jwa
3: ee ke botlhobetsa ga manyalo a masuka ma lebanye kwana a sebetsa mine mare mo duele
0: ee
3: ee ala da ke thabetse fela a kekete
0: o sebetsa merafo
3: ntate
0: o sebetsa merafo
3: ee duele mbaele mare a bisa bo yo ke dira le pa ka bona ana bo re pa bona pele ntho ke ba kana taxi tate wise man wa ntse
0: o wise man wa o tseba
3: ba tsa ga manyalo
0: wa tseba lo go na o sebetsa
3: ba
0: wa tseba lo go na o sebetsa
3: ke bua tsa ga manyalo wa ba se tswa ba le ga ke le bua le Ponto
0: se le bona tlo tswa
3: O tlo ka go bona ga ga manyalo ga go tsala se di.
0: Ke le bua.
3: Ga go ga manyalo.
0: Ke o tsaba ke le Seri FM. Ha. Le Seri.
1: A go Ponto ke.
0: O joang.
1: Ah, ho mona ke Ponto ke nna le bitse ka stene re ya sengwe ya se.
0: Ke.
1: A ke khobe busi bona le mme mamuga na maloka se ke go yena. Ke utlile. Mathigiso a nete tjao ha tso bona tso ntate modimo ke re ntate le bese ka mane
4: ka pambetse ke re ntate ga mpa e mang le dibong la fongoi a kopela ke me malebitsa ke a leboa ponto
0: me malebitsa ke eng o phetse gantle ke moya lefatshee
4: sefuba
0: o sefuba he ga o mong
4: ee sentshwere ponto
0: sentshwereaotla le nna fuba se ne sa le se le botlhokotshege le na ka ofe
4: ke a leboa ntate
0: phepi o fola o utlwa
4: ke tla fola ponto slebo
0: a tsa kutlwa botlhoko jwang ga ke tseba mantswe a lona kutlwa botlhoko ga le bua jee ka mokgwa le bua kae modifa eketsetse lona gantle kao fela le nna ga e sale seng gatile e sale ke robetse mmameding motshea go ona kao fela e sale ke robetse ebile mmele ona botlhoko jwale ke bethe o botlhoko ke bethe hei o tsebe jale letakatswa dijo e ya bale dumela le sedi
5: amane le
0: ponto wa selepa e re teng le ka e bua jwang phone e ka jeno
5: wa ntuka ngwana mme
0: e bua ngwana eso
5: o tsere sekolo nyane ke lokho le no next le nna ngwana mme ka ofela na
0: ke tsatsi le mona tautwa
5: ke kopa go ba bosiu
0: a ngwana se wa gawa mona se ke se hlela motlwa ke go mamedi dumela le seri
6: le kae ka pito
0: Hoja.
6: Amunati likai.
0: Sapo.
6: Amunati. Ke bo kuba le khono mamoja le fa botshabelo. Le je frimo titi. Le mufumadi wa hai mami ba mona ene mani. Ke le buile mogotsi ke go rata.
0: I love you more.
6: Thank you. I love you.
0: Cute.
6: Bye.
0: Eh?
6: Ke kubai.
0: Kubai, ntse go rata o jwa.
6: Le nna fela jwalo.
0: Mhm.
6: Fela jwalo mo khotse re tla kopana.
0: Ano la reng last month me hana ngkhono ngkhone fola reng last.
6: Meaning.
0: Eh, ene smo.
6: Ana ke ru ne ke mo khotse wa le ponisa.
0: Ah, ano re ene smo ko.
6: Oh, eh, ne ke batla o tliwa na. Ha o ka le mula tuki. Bana ba ka ba ra ba jwe ke mudutu.
0: Tsi de bona tautwa.
6: Thank you, ke ke ke mo khotsi, kubai.
0: Bye. Hello.
7: Ke mela mponto.
0: Ke mang ho kae?
7: Ke tlile ntlha di mona fendeng tseke.
0: Ee.
7: Ga tlo kwa bo sule khaite ya ka mo ya fa mahloko hona mona sende seke. Ke be ke re madibuse rang pa e se be tsi moho le nna. Ke be ke ketela le ka mo kana ga ntiba. Bana botle. Ke kwa bona le sule ke mona sende seke ke le tsipile le hlaudi. Ke le bo ponto.
0: Sa se mona tautwa.
7: Thank you ponto.
0: Mame tsela se di afa.
8: Khotso ponto wa selebo.
0: Ke mangai?
8: Ke tshulo selo se di kelo mona mo tsetha bo mvelo go.
0: Mhm.
8: Wa le khosi. E ya ponto wa selebo. Ke go ba busi le me mama rena malukase. Le nkhono e a ga hauswa ka leke.
0: Ana smogo.
8: Au, ich smogo. Ke re mamentishi ke qetelle ka me esta tsaela ponto wa slebo bo gana mba nna mpolokele wena e nno ke qabuletse nei wa ke qabola ponto ma
0: o ke le bautlwa
8: o sile ponto o sile
0: o sile ngwana na mina o sile e ke le bautlwa
8: go tso ponto wa slebo
0: sebele tseng ya lesi na ntse di tsema ba le mane tsa e re eh le ho binyana ga se ka nnete tsa batho se ba le ba ho le ba kudia ngata sebele ga mesana go bona se khutla mo hloko ba de ba khala ba khala ba le go bona bo khutla empa fole mmentswa lang a fole le lona ka ofela ba imetse ngwana jwa le tsena hle mo dimo modimo enketsetse rona hantle ba kuleng ba fola ba batla mosebetsi ba ho fumana. Aos! Ena pono!

0: Pishana mani awe, Lord Kes, Kes, Panyofest, SOS, Zonke, Sanera Tabisang, Sapoyaka. 086-000-3084. Mamedi ke tlotla ke nka mehala hape mpa go ntumela ona jole tsena. Ke o fetse ya mansetjaba.
1: Di taba tse a mansetjaba. Ona le ponto wa selepo. Lena nong le RQB. Kholi sedi FM fela. Di taba tse a mansetjaba. Ona le ponto wa selepo lena nong le RQB kholi sedi FM fela
0: mamedi e ro tsena tsi ya manse tsha ba ke o fetsona ke tsena hem sepolisa se bakeng se bitswang ka hore ke ngobo se fuputsa nyewe ya polao e etsahetseng ka mosadi mogolo ya dilemo di mashome a supileng le metso e mehlano mane sebakeng se bitswang ka gore ke Zandugeni lekeišeneng la lethuthu ka la 17 kgoding ena eo rileng go yona ka di-17 tsa May 2026 mmamere tshebeletso ya lesedi go utlwagala ga letlhatsipa le ile la nkuwa go tswa lapeng la gae ke tse dingwe tsa ditho tsa lelapa a isiwa kae kae mo e leng gore o ile a tloswa ka gore o a loya e be o a tlhekefetswa ka tsela ya go otlwa setopo sa gae se ile sa fumanwa se sa apara go hang a tlhobotse a na le maqeba a go otlwa tlhogong le sefatlhegong ena o tlwetse na qosetsa gore wa loya pele o thuba etho entse mpiketso ena ho thwe ha ba tsejwe mme o suka ho ba le motho ya tshwarwang ho fihlela hona jwale empanyewe ya polao yona e se e butswe ho sontso ho bokeleletswa bopaki ke tse dingwe ya momamedi tseo ke reng ke tle ke o fe tsona ha nako e le mona mo e leng hore e hona teng empa he re bone re sepolisa se tshwetse taba eo ka mathe Lieutenant General Vuyisile Ngatha e leng mokomishinara wa sepolisa profenseng yane ya Eastern Cape o tshwetse ketso yo ka mathe a re utlwisa bohloko haholo go hlasela mosadi mogolo ya seng a le mogolo dilemong hakana ka ho mo tlosa ka boloi le ho inkela jolo molao matsong a se taba e nepahetseng Afrika Borwa ebile ha ena botho ka hare ho yona. Mme taba ena ha ba tlotla ba e sheba fela le sepolesa, ba entseng ke tsena ba tla iphumana ba le ditlamong bakeng sa ho inkela jolo molao matsong. Jwale o kopile ditho tsa setjhaba hore di tle di thuse, hore baetsi ba ke tsena ba tle ba qetella ba fumana. Ke tsona he mamere tshebeletso ya lesedi tseo ke nang le tsona kwano empa re tle ke o fe gore dihora tse nne tse fetileng sepolesa sa Afrika Borwa se laba sa boela sa gutla hape sa tlhalosa gore ho se ho na le batho ba babedi ba tshwerweng ba amahangwang le ketso eo ya go bolawa ga mosadi mogolo ya dilemo di mashome a supileng le metso e mehlano eo lebitso la gae e leng Nokhonsala Sidiki. Jwale ho thwe bana ba tshwerweng gona jwale tjena ba ditlamong ke mosadi ya dilemo di mashome a mabedi le metso e tsheletseng 26 year old female le e mong hape ya dilemo di 28 mme ho lebelletse gore o tlobe le batho ba bang hape bao e leng gore ba tshwarwa ke tsweng ena e soto ke tsona e mamere tshebeletso ya lesedi tseo ke reng ke tle ke o fe tsona ga nako e le monamo e leng gore e gona teng. Ke ditaba jwalo ka ditaba tse dingwe jwale go na le letswalwa la naga ya Malawi le Afrika Borwa mamedi tshebeletso ya lesedi go na le letswalwa la Malawi le Afrika Borwa empa o tlalegwa e se le modudu wa Afrika Borwa wa kana go tsohle le bitso la hae ke Fumu Msiska le mosadi wa hae ya dilemo di 40 le metso eme e robedi 48 year old wife ke mosadi wa hae le bitso la hae ke Gladness Msiska le abutu wa hae e o isengwa mathi ya dilemo di 30 le metso e robong le bitso la hae ke Bongani ba ile ba hlahella ka pele ho le kgotlala dinyewa la magistrata wa kamane ka Middelburg le tsatsina maobane ka manta jwale ba qoswa jwalo ka bobodu bo kenyelletsang ka hare TERS e leng temporary employee relief scheme ya COVID-19 ba ile ba etsa botlokotsebe empa he ho thoba fuwe beili ya chelete e ka loka dikete tse 300 ha Bongani Mkhondo ena a fuwe beili ya dikete tse 3 jolo ho tuba ile ba ikisa sepoleseng na go nyo ba ntse ba batla jolo ke bana ba di hawk ma mere tsebeletswa le sedi ke tsona etse rrenolo le tsona tle ro fe tsona ana go ile mona mo ile ngore e hona team ma mere tsebeletswa le sedi re tle qatela he ke tlo fa monyetla ho rutontetse se hape pele ke kwala mehala kwano tla kena ra ba o tla qhoba bosile ba sa feteng ba ra rohe ke go fetse ding ke na le ditaba mona taba tsengata taba tse bohloko Sepolesa mane Vriendegem e leng sepolesa sane sa Vriendegem Family Violence Child Protection and Sexual Offences Unit ba kopa ditho tsa setšhaba ho thusa mona ho fumana motho ya tlalehwang a ntse a fuputswa bakeng sa peto e etsaetseng ho ngwanana ya dilemo di le 17 year old a female o dilemo tse le 16 jwale hona le motho ntse ba tloma mabapi le ketso ya mofuta o jwalo jwale e ka re ke tsalo ene e etsetse mane May 10 kgweding ya Tlhakola jwale bakeng sa hore tlo thuse Constable Brahma ka letsetsa 073-079-1467
2: 083-0789-1001 a mongalo
0: le thata bitse la hao
2: a tla ke phone a senke tsa jena tla ke phone she
0: ya re
2: esta ga mongalo go pela mo lebogeng tume she ke mo lebogeng tume hallo ke go pela me mama ga malo ka se se ke ga skisi wena ke ga skisi ke go pela ntate bishop she ke le bua pando ga mongalo ke ga mongalo
0: e go tlile ra mongalo
2: Eh, thank you, Herr Balamnat.
0: Luena, Tazilu Malata Utwa.
2: Eh, Kim Khon.
0: Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon.
3: Khon. Khon.
0: Khon. Khon.
3: Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon.
0: Khon. Khon. Khon. Ka bo silo ba nge ba sa fetse ba bararo.
3: We so motho a ke bo khobele gaitsedi ya ka kamane ka Klerksdorp wa re ke matlera. Ke di ke seng mahlatsi. Ke bo khobele monyane wa ka ke mao ke mahlatsi. Ke bo khobele motsedi se gwa ra e ka maranta ka location eng ka mane la Ramolodi. Ya le bo, thank you. We so much.
0: Sebele tsonya le sedi dume. Le sedi.
4: Ranta di pedi a wa ga di pedi ponto e nngwe nga ka mokwela ka mona ka bolata dumela hoto.
0: Eh, ho jwa.
4: Ai, ho itukela ngwana. o go re direng ja magaba ka mo le ke motsamai nitse ke sekolwanyane ka mo le ka tlhotlhwane ke re tshepo master pika mo ka TL ya le bo aponto
0: tsile mona ta utlwa
4: lo wena fela jwa
0: ke le bua ke le se di affair
5: onto
0: e ho jwa
5: onto le ga
0: ha mona a tike manga
5: ke se ba go mo ntlo ho ntlo ho mona ponto
0: Ee.
5: Ya nai chana go le ponto ke go sile power station. Ke kale ka fatere o ka man ka fiere ke mo taung ka mkhwetse ka down down. Ke fite ke e bona taman kwa kwa man ke re ngaka. Ee, ke se ke tla ka go tla mo ga ntse mo na. Ka mo ponto ke so ka dutuma ntoro ntoro.
0: E chaka e o le chaka.
5: Ke la chaka mo ka kendale ka mo. E shala.
0: Shala mo na le shala.
5: E man power station go rotlo la mtlakase.
0: Tsile mona ta utlwa.
5: Thank you ponto.
0: Ba thuthe ponto khotso.
6: Khotso ntate.
0: Re teng le kae?
6: Na mo haure ba baletse.
0: Ke mangoka.
6: Ke tlo ba bishule ne mama mamurena malukase. Le ne mama hlatsi ikageng. Ke ketelle ka mapatata. Ke ngone ma mthimkhulu kopisi.
0: Tsile mona ta utlwa.
6: Thank you ntate ke tsuhile ba funja le leng.
0: Mora nako ngkhono wa mthimkhulu.
6: Ka mora nako ngwane se morena mpabaletse. Thank you ntate.
0: Ke tsile na iqalo lutwa le.
6: Ke leboa dithapelo tsa lona. Yo ke khutlile ho le hampe.
0: Modimo o hlokomela o utlwa.
6: O santsa hlokometse ntate ka dithapelo tsa lona. Ke a leboa.
0: Me di keng ka ba bahlano ba o qetela le sedi.
7: Khoto.
0: Eh shapojo.
7: A itukela ponto.
0: Mangai.
7: Ditumele ka poko ka kutwana nga kutana ngo dinda.
0: Eh.
7: Ke regetso ke kobe busiu le Mr. Makwede ka mana ka thabonga mana.
0: Eh.
7: Le buke ke mokobe le buke. Buke. Ke re tewe le buke.
0: Eh.
7: Eh aponto.
0: Dile mona ta utlwa.
7: Ta tle monate.
0: Be di ke saletse ke ba bararo ena kwa bone dumela
8: eh pardon
0: eh shapojo
8: o jab
0: ke manga
8: la ra ga bua mala yo le kenje
0: eh Mr. Rakhapo
8: eh ata
0: nda
8: ere ke matela ka mola ka ga sente ke na mpeitla le nda dil tebele ma ke ga ma kwa bu sibule yena ke ga mola ka bege ya mola tswa mola la mola la ga mo ke Stefana ga khapu ya tsonta mmanetse ka mafiteng ka mola matholeng go na le tloko dira gapu yena ka mo ya tswantsa mmametsi re ya nkgobe mosimo ba taung
0: le
8: mona a dipondo e pondo wena le nate sotha le amane nate sotho ke bone mpostie facebook ya gago ke ga le amane ka ronka mona le a tshwana ka voice
0: ge amane nta
8: Oh, a ne gra go khomo ke feme go le tsara go loka halong ka moga go se. Okay, ke a le wanda.
0: Le seri?
9: Bondo.
0: Eh, shapojo.
9: Ke ga ina ke.
0: Ha mona,
9: ja ke ke bo khobele bana ba la tela, ke le gato. Sien me si, a le ntogontogo ke bo khobele tshabiso me si, mana bo mfande ke mo khuba ditse. Ke bo khobele phakiso putsonyane. Mo di ntogontogo ke ntate mo lo di ja wanda score ga mo ya botsamela bondo
0: ya botsamela ka re qetela ba bidi ba o qetela khotso
10: khotso kana mme
0: e sa go
10: e ke ne ke re a ke godise mosa ba shopping de ke tsosa mamorena malokase ke tsosa tate malefetane ka mo Lesotho ka mole ke qetella ka morena Ratheba ke stone ka mo Potchefstroom le ba agi botle e ka ge ke re ba tsogengwana mme
0: tsa tsile mona ta utlwa
10: thank you mona be
0: sebeletse ngale sedi wa o qetela khotso
10: pondo
0: e shapo ho jwa
11: mana mme re itukeja ke se buena
0: ha mona tike mangai
11: ke ra mmumane go bishino
0: e
11: e sfuga sa mmatha mwana.
0: Wa sikisi se go tla ka ofela mane le ntshwa editse sfuga.
11: ke bile ntse ke tsamaya training mane stationg sa ko Bisina.
0: E teng training ka moo?
11: E teng ka ko Bisina mo na yone stationg sa ko Bisina.
0: Phelo phepa.
11: Ngwana mme ntse ke mathamong ke gotlela gape ka sekule.
0: Ee.
11: Ee, ngwana mme a kore ke nne mma mo Leboeng ka Paraisi ka mane. Ke re ntate Bishopo, ke re ntate Rantsieng. Ke mono ko Bisimono. Ngwana mme re ke potele ke phomolele tsela.
0: Tsatsi le monate utlwa?
11: Ee, ngwana mme ke a o leboga tsela.
0: Leboga ke nna. Mamelo tshebeletso ya lesedi, a o e shebana kwa manepaetse. E tla re o mo motsotso ka morago ra ya pele ke mogatlhele wa o qatela.

0: ba ntse ba ngola dihlahlobo ba bang ba tla ngola dihlahlobo tsa Maria baithuti ditsintsa thuto ka ofapana jwale ditsebi di sa tswela pele ho lokgothalletsa ho sebedisa dipampiri tsa kgale bakeng sa ho ikwetlisa le ikwetlisetsa dihlahlobo tsa Maria le sebedisa di-past papers. Ba re lenke di-past papers le boele lenke dipotso tsa mosebetsi wa hae, di-homework questions. Lenka dipotso tsa mosebetsi wa hae. Mme o thusena se le thusa ho itlhatlhoba hantle. Le hore le tle le kgone ho ipotsa dipotso, le tle le kgone le ho boloka nako, le ithuta hore le tle le boloke nako. Ke re la tseba di-exam dingolo ka nako. Jwale hele, kgothaletso sebedisa dipampiri tsa kgale lona baithuti. Ho thwe ha o kgona, ho na le mekgwa e meng kapa ditekniki tse ding tseo le ka di sebedisang jwalo ka ho leka ho hlalosetsa sehlooho sena ho motho e mong. Ka nako nngwe motho o ka mo hlalosetsang e ka ba ngwana ya dilemo tse hlano, haeba o utlwa ehlile o tshwaratshware ya kae kae. Ho tswa ntse ithuta e nngwe ya ditekniki tseo ka di sebedisang ke ho hlalosetsa ngwana ya dilemo di hlano kapa wa hlalosetsa motho a ntse bala mo. Ebe o bitsa motho a haufinyane le wena o batla ho mo hlalosetsa sena seo qetang ho ithuta ka sona. Wa e bona taba? Jwale o thole ka sebedisa mekgwa e fapaneng bakeng sa hore le tle le itlhatlhobe bakeng sa dihlahlobo tsa Maria. Ka nako tsohle ke lefa ditaba tsena ke ikutlwe ke kgala ke kgala ke kgala ke kgala ke kgala ke re e ka re ke be le nna ngolang. Ke re ka re ka be le nna ngolang. Hobane jwale tse ding tsa ditaba kapa dikeletso tsena motho ke yona di utlwang lekgetlo la pele. Empa ke a utlwa fela ke mametse fela hore di ka ntshebeletsa. Di ka ntshebeletsa. Nahana ke qeta ho bala ka leadership and management. Ho na le a ntse re bala bo grade 12 fumane. Ho na le topiki kapa economics mo kapa e-business studies. Business studies mona. Mona rutwa ka leadership and management. Leadership and management ba rutwa hore di-leader hangata di a tswalwa. Empa di-manager di a kwetliswa. Jwale ke hopola ba rutwa ka di-manager tse autocratic. Manager a autocratic ya boss-centered hore na ke ya jwa. Jwale sekolo tlo utlwa monato wa sona. Ha o so sebetsa bophelong o so kopana le manager a autocratic. Mohlang a bang jwalo ho wena yeo wa boss-centered. Ha o sa kwata hobane ntho ena o ile wa rutwa hore o ka kopana le rena le mefuta ya di-manager a e fapaneng. Ba bang bana o thuba transformational, transactional. Ba ne ba kgonang hore ba tle ba kgone ho fapanyetsana maikutlo le di-subordinates. Jwale ha o so le mosebetsing so kopana le maemo a jwalo, a ona gena bobebe. Wa kgona ho hopola hore hana o thuna le ba autocratic. Ho tshong eno ha le tjena ho nna, ke ya tjenana eno ya tjena. Ya, ka re ya sekolo se monate ka nnete. Mosebetsi o motle bo mere bo ntate ba rupellang bana le ba ntseng ba le dikolong tsa mathomo le ba ntseng ba le dikolong tse phahameng mohele tsa mosebetsi wa botlhokwa haholo. O kwa motho a sa hopola ntho tsa kgale tje, ke hopola re ne re rutwa hape bo grade 11 mane ba ruta ka bo hona economics mona ka bo di-mixed economy, centrally planned economy le free market economy. Free centrally, free market economy, centrally planned economy. Ba utlwa bathaba, utlwa monate ba ithuti. Ba ba metseng ona jwale bo mixed economy. Ya, ho tseba o ithutile o sa ithuti, o ithutela ho grammar. O ithutela ho tseba. O tlo dula ho tseba bophelo ba kao fela jwalo ka bo ponto tjena hore na hana ho bua ka mixed economy, na ho bua ka eng. Ha ho bua ka centrally planned economy, na ho bua ka eng. Jwale he, ha re ikwetliseng re bolokeng nako ya rona re seka ra nka nako re etsa dintho tse leng hore di tlotla di re tswela molemo ho sasa. Empa o thwenne re phomoleng le a re ntse re ikwetlisa mo hela, a re ntse re bala re seke ra ikenya jwalo tlasa kgatello. Eh bona ta. Ntho nngwe eo baithuti ba bang tla bona ba inkela fatshe ya nyenyana, o thole ba se ba ietsa fela gobane ba re ba ietse ba tseba gore ya tlhokagala. Ke mmapa wa monagano. Mona moo ba tlabe ba ngwala bo paper 3 ya golo re shebile bana ba tlabe ba etsa grade 12 ba ngwala pampiri ya boraro. Mmapa wa monagano o botlhokwa go tataisa gore moqoqo wa gago o tle o tlhake. Gobane re bua ka moqoqo, re bua ka ntho e nang le introduction, re bua ka ntho e nang le mpa, re bua ka ntho e nang le qetello. Jale mmapa wa monagano o kgona go tataisa gore o se qetelele o monana go selelekela o se o tladile ka ditaba tse lokelang go ba bogareng ba ditaba ba moqoqo wa gago. O tataisa o tsebe gore na o lokela go qala ka ditaba difeng, e be o qatelela jwang, e be mpeng ya gago ke ditaba difeng. Mme taba tseo tse jalo kapa mmapa monagano o kekeng wa o thusa fela nakong ena eo o ntseng o ngwala moqoqo, empa le nakong ya ne e le ngwalang bo di informal letters, bo di-formal letters, lengolo la semmuso le bo lengolo la setswalle. Le a tseba letso le teng mo ntse o na le bo di-intro, go na le mpa, go na le qetello. O thusa golo jwale, nkelela mmapa wa monagano tlhogong, o seka wa o nka hanyane, o tla o tataisa hantle gore o seka thola 17 odima 40 lengolong la gago kapa moqoqong wa gago, empa o thole 39 kapa 40 out of 40. Le go ngola ke gopola a bona ga o ka mamela matitšhere, matitšhere le bapala karolo ya botlhokwa gagolo baneng bana, le se fele maatla ka nako ye nngwe ga le ntse le ba thusa ka mosebetsi wa bona wa sekolo. Ke a tsaya na le titšhere e mametseng gona jwale tsena bo masthabathaba kutamane, ke tsebe na o sa retaile ona ba le tsena mpona ruta ma Masaleng Primary School, gore moqoqo kapa ditaba tsa gago tsa Sesotho ga o dingola di ntse di tshwana le ditaba tsa Sekgowa kapa ditaba tsa Senyesemane. Because ha o re I love you, o kgona go tlhaka ka ganong o utlwagala gore I e tsamaye le nngwe, love e tsamaye le nngwe, you e tsamaye le nngwe, I love you. Empa Sesotho mane re na le bothata ba bana ba tabe ba kopanya mantswe ga ba re ke ya o rata, ba batle go kopanya rata le o ba re kea o rata, empa o bua ka nonga bui jalo gore kea o rata. Ke tsamaya le ponto ga o utlwisisa go arogana gwa mantswe ka ganong go tloa ga o bua, ga gona o ga o fitlha fatshe mane o ka kopanya. E ne e le ka la lesome le metso e meraro kgweding ya Tshitwe, e ne e le ga gona motlha o tla kopanya mantswe, mme seo se tla o thusa. Ba bangwe ba batho le dimaraka tse tlase yagolo ka lebaka fela la o kopanya mantswe, o bo fumane titšhere e entse sebidi kotšhana mono a kentse belo mantswe ana e leng gore a kopantse ka gara e sakal. Jwale he re nne re gopoleng gore a golo wena etsang grade 12 ona jwale tsena, ditlhatlhobo kapa sephetho sa ditlhatlhobo tsena tsa Maria ke sona se tlo o thusa gore o etse kopo ya sekolo gape ka tsona. The result tse o tlo tla di fumana tsenana tsa Maria tsena di tla o thusa gore o kope sekolo ditseng tsa thuto e phahameng. Jwale tiisa ka moo ka kgonang ka teng. Go na le nthwane gape o tlo fumana gore barutwana baithuti o fumane ba fitlha ba o jwetsa gore o lo tsepamisa maikutlo go tsena tse thata, e be tsena tsa a reng di bonolo ga tsepamise maikutlo go tsona, a ba tabolwa ke tsena tse bonolo tsena. O fumana o re a e o tlo iketsetsa physics fela le maths, ba fitlha o tlwa ke Sekgowa. Ba bangata ona jale tsena bana kapa baithuti kapa barutwana ba sa kgonang go kena university gobane o fumana gore ba pasitse Sesotho hampe kapa ba pasitse Sekgowa hampe. Ga ke bua ka motho a tla ba sa pasa Sekgowa hantle, ke bua ka ba motho a tla ba thotse level 2 kapa level 3, e le gore university yona e o jwetsa gore e batla 50%, e batla 60%, e batla 70%. E be wena o la tsepamisa maikutlo go di-trigonometry wa lebala gore o ntse o lokela go tseba phapang pakeng tsa a similar metaphor tsa go fa mathata o fitlha dipoemeng mana o tlameha o iqhatlholle, o se o sa tsebe gore na jwale ga o bua ka ena o thweng ke sonete, na jwale ena ya sonete ke e jwang. Thothokiso ao hana ye jwale ye qalang yo mela ya teng ele e tsheletseng e hanyetsana le e robedi e qatellang e bitswang jwale yo thothokiso hana jwale ha re bua ka anastrophe re bua ka eng anna we se mona te sekolo se kene hona jwale tsepamisa maikutlo hona jwale tse ding tse ngata tsa lefatshe di tla latela go bana re ka qala ka tsa lefatshe tse ngata o ka nna wa fumana o sentse bokamoso ba gago ga ke ne ke tsho jwalo ke ne ke re go wena monate ga ona motlhango felang monate ga ona motlhango felang o ka fa sekolo monyetla o tla fumana monate o ntse o le teng empa sekolo ga o sa se fe monyetla o ka nna go ba le ditlamorago tse bosula e le1ometsemerarametsotso ka morago rra ya pele e mokgatlhele wa go qatela re tlhoba bosile ponto wa selebo go le sedi fm 87.7 o le bajala 106.6 bomme le bontate o na le mme alang founela mo na a re o karageng ya petrol mone stationeng sena sa mafura ga o finyane le SABC Bloemfontein di dula le mametse mono le mafelo a beke ke a leboa la utlwa ke a leboa gagolo moo ke a leboa na le rekisa dijo mong ke pote ke reke dijo na le rekisa le dijo moo ke pote ke je dijo tsa meso dijo tsa bosutsedi monna tampe bakeng sa gona bao bophelo ba gona e leng ba bosiu motshea wa gona kwa bosiu motshege go gona ke bosiu bosiu ke na gona ke motshege ya gona re nang ditege etsang dishopo ka nako tsena nako tsane tsa botšhetšhelela kona mame re sebeletso ya lesedi mo na ditlabolaneng tse tlhano tsa gora ya pele o tlo utlwa pina e monate mona ya nonkosi e bitswang ka gore ke buye le khaya o na le pina ya linda kwano o tlotla o e utlwa e bitswang ka gore ke qaphela star hida lwandlunkulu allowance o tla e utlwa e teng kwano go na le pina mona o tlo e utlwa yela sauce mo a tsamayang jalo le amanda black e bitswang ka gore ke idoa Mlindo, the vocalist, the Donald Tingias Fela. Tshebeletso e ratwang le Sedia FM. Ke molelwa wa ratwa wa lelwa. Kae kapa kae hotle mo e leng roma metsena tshebeletso o re gona teng.
1: Ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo. Ho le Sedia FM

0: lesomelemetse metlhanemetsotso pele re fitlha goreng ya bobedi goreng ya bobedi ke a tswa ke a tsamaye ke nako ya motlhoka le bitso re ke re utlwa ditaba tse amang setšhaba.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela.
0: Dumela Ponto wa Selepo, ke motlhoka le bitso. Jwale ngwana o se a bile a na le dilemo tse lesomelemetsemmedi 12 years. Ngwana enwa e se ngwana motho e ke phelang le ena, empa motho eo ke phelang le ena o tseba e le mogagae. Ba utlwana, re a utlwana go monate ka lapeng. Ke ne ke ye ke utlwe ka dintho tse ngata gale tse neng di etswe ne di hatwa ka maoto. Ke ile ka mopatela gore enwa ngwana eo ke leng mmeleng ka ena a se ngwana gae. Ke re ba utlwana tjena gobane o tseba moga enwa e le wa gae, empa o hodisa ngwana e seng wa gae wa madi. E na le go nkutlwisa bohloko ntho eno, ke utlwe ka enkabe ke mo file ngwana gae e e leng wa madi. Ke e hate kapa ke etse jwang gore ya nkgutlela moragong tjena taba ena? Ke e hate kapa ke etse jwang? Ke e hate ka maoto, ke tswele pele go e hata ka maoto, bophelo bo tswele pele kapa ke etse jwang? Mme re tsebeletswa lesedi motlhoka lebitso gore ntate eno a phelang le ena o nagana gore ngwana eno a mo godisang ke ngwana gae gobane o ile a mothetsa ka bokhutshwane. Le yena o ile a etsa seo gobane jale a sa batle o latlhelwa ke ena, o rata ntatenwa. Ba utlwana gore go ntse le monnate le kajeno. A re le teng ga ke nagana go nyamatsete tsela yo ke bonang batho ba babedi bana ba utlwana ka teng, ga ke tsebena go tla etsagala eng. Jale motlhoka le bitso gore batla go tseba gore mamedicinse le gore kapa e sa le e le gore taba ena e se batla e mongwe wa tha matsatsing a morago tjena na etse jwang. Ngwana sa le dilemo tse lesomelemetsemmedi a etse jwang? 086-0003-084 o ipatlela fela dikeletso. Tšhe, o go fela dikeletso o batla go utlwa. 086-0003-084 mamedi o ka mo eletsa jwang motlhoka lebitso he a etse jwang? Ebe e tsala ka ra e la taba e thata ena. Ebile qetellong gore yena ntata ngwana hantle o na le gore ga ba kopana nna soso ka gore ntata ngwana enwa e leng wagae hantle ka gore ela ngwane o wa ka tsena le tsena le tse o tla ba ntse etsa di-comment tse jalo felo go ya motshosa jale. 086-0003-084 mamedi a etse jwang ye motlhoka lebitso boemombo e lesomelemetsemenemetsotso pele re fitlha goreng ya pele o mametse lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa o a ratwa o walelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse na tshebeletso o re gona teng. Dumela
2: Ponto. Mamsi a kwa lusaka. Ponto. Fetu kia hai. En ase ve rujole hai bo uli nyalo. Ota ba tuile eiti ka uli nyalo. Anta nte utena li nyalo ka lusaku. Ase nte e da sewe ta mouto. Fetu kia hai. Wai bua kapo wai tuwe. Nante li kia hai tuwe na ba mwana. Usa li tofies. Oba jole utena li kwa. Li te wakwa. Kama nsa mamu utile mo nga nthaise bile yi. Thank you Ponto, kama nsa lusaka.
0: Rele bo.
2: Tata.
0: Ole se di FM, dume.
3: Ponto we.
0: Eh, lega.
3: Lega ngwanes.
0: Amona.
3: Ha punye si so sto blado. Solo bi a olu Ponto. Nte na uye nse le na te ba orge poso Ponto bani. Ngwanuna o sale mo olu ene Ponto. Mshanta te a te ba ngurun te gintezwalo. Go ya bona gore motho o tla lemala Ponto akuba tso o tla swa motho mara ke bona re motho tla le mala pondo ntwa yeng seng iphoswa holo mara ita mo tsa pelwa ka ofela go ra iphunye a bone hore pondo o tswa jang ba le ntata ngwana wa mbona ntse a hlaela bua ntso tsengata ntse ba pantsa re hey ngwana ka yo ene ke batho ba bangata ba keneng ka rantweni pondo a phunye se se tso bla du wa skeme kene ntata wana le dinge nyana ka mafasa ne ntwele thank you pondo bye bye
0: le ngwana wa modimo a sina molato batho ba mo re nge motho dumela.
2: Eh bondo.
0: Eh shapo hojwa.
2: Eh wa loka maladi di di nna ke ntate mo le ba. Ai jeno bondo e mo tsoko. E mo tsoko ke la ga ya bona ka nna. Jale ha ke di be ha tsho di ka ntse ka lo ho ba e mo tsoko ba ne mo nga jo ha ka e tsela a sa a le moholo. Ntata ngwana a sa hlaela a tla ho yena. A itisa. Ke tla mo go go feta re bala ka ha a anta itisha mo go ka ho ise ba feta. Ho le di ga phunya di so a di ba mo ha yana wa e amohela ka ba a mo e. Ke ne ke bone ka nna ntate. Ka u ka ke bolela ma song ha tho bana ba kopanya ka ho se wa mona e plan nye le tonga ma so ba kopanya ma jana ho a tshwane e beng tshele ngwe. Ka di tebe tsa ka ke ma me di ke ke bolela ka nna.
0: Ke kopa a phunye seso bravo thank you e galebo ba ga phunye seso se bola o tsebe seso se ne se sena le lenyalo ka hare ke lenyalo ka hare ke ngwana ya e o ntatenwa a sengana le dikamano le yena ke dikamano tse pakeng tsa ngwana yona le yena ntatenwa ke lenyalo le seng le le teng ke ntho tse ngata tse seng di entswe namedi la go phunye sesempa wa bona ka nna a qatela lahletswe ke lenyalo ene o go rata motho a re ba utlwana re he ho monate pakeng tsa ka le a re empa ele fela ntho ena le ho ntlhabahlaba bonngwe mbaka le di comments tse ntena ntse nang lo yetswa ke yana ntata ngwana ena wa mannete mamedi 079 758 5066 079 758 5066.

0: Dumelang. Selamu. Problem ya ka e one. O sae ya maleng thato wa ngwana ba bulele. O bulaisa ngwana wa batho a police so. Pielwa David John.
1: Go zonda de bondo. Ah, enda de bondo. Ha hlaithula ntate o bana. Le humolo ho ngwana enwa ha itlo ba ntwe bo hluku bo tsabeya. Ha hlaithula ha sa makile mathata ngwana, ha hlaithula ntate. Nna ka ba hlutse ya mme, ya le bo ntate.
0: Panto ngwaneso. O bua le mme a mazoko, Rutkele o feel go pisima. Panto nna ke nahana hore ausi o atse ha bue. Hobane jwalo ke ne ka hara lenyalo, ha le qhale. O entse bothata yena. Ha bue. E tlo ba bohloko ha e se hlahella ntho eo, Panto.
2: Panto! Ke kapoko. Hai, e thata Panto. Mare nna ne ke re ka nnete a mpa phunye seso ka nnete. A se ka ba senya nako ena e le goreng e sentse e senyeile enana ya dilemo tse 12 kaofela. Ka nnete a ka ba phunya seso hobane la ha ka wa e tshwara ho yena. E ntse tlo shapa le yena ngwanono because hosane ngwana ha hola ha o ka etsahala hore ebe wa tseba gore o na le ntate e leng wa hae. Dintho nako nngwe ga di no mo tsamaela hantle Panto. Bonyaneng ba hae a ba gole ka yona nthweni ka baka la gore ha tsebe ntatae. Ha a phunye seso Panto.
3: Ka nnete a hlathole. Se di tla ba rutseya, mahladi ba rutseyang fela di sa ba rutse ka ena. Se di tla hlahella, mahlale hlahellang fela e seng ka ena. E bang di tla hlahella, a hlathole.
4: Panto. Ha phunye seso tse bolato. Hobane ngwana enwa o sa le monyane hana jwale. Hona tlo senyehelwa, a senyehela ntate enwa ho ya a ntse a hodisa ngwana. Maya a tlo tseba hore ngwana wa se wa hae a sa senyehetswe. Le ngwana sa hodile a e tlo ba ntho e bohloko ha hla e bue hana jwale a phunye seso.
5: Ke tseo dikeletso re di utlwile ba bang ba re ntho ena e tla baka mathata ka e bua ba bang ba re a phunye seso empa ke ipotsa gore na le ba re a phunye seso ba nagana ka ditlamorago. Hei 12 years mamere tshebeletso ya lesedi ke batla ke boele gape le wena o tlo ikenye dieteng tsena. O ipotsa dipotso gore na ene ka bataba e bobebebe go le o kae na o ne o ka sheba eng pele o ka etsa motlhanye bang o ne o ka nagana o e bua kapa le teng a o e pate o nagana ditlamorago. Kopa le wena ko e nagane gobane ona baletsena re bua le ba bangwe ba bontate bao e leng gore basadi ba bona ba tsebo gore ba na le bana ka ntle ba sa e buing basading ba bona taba eo. Go na le bontate ke a tseba be o gona baletsena ba mametseng ba nang le bana ka ntle di-partner tsa bona ga di tsebe. Jwalo fela ka ga re na le bomme bao e leng gore ba bangwe ba bona ba godisa bana be e seng ba bontate ba ba e kwekwetlile taba eno. Empa re tla bua le tate Gauta Mofokeng re ke re mo botse taba ena gore na e nepa e tsa o le jwang a e nepala o le jwang. Babiri yo monate mananeng o tlhatlhang o latela tshebeletso ya lesedi o teng a o testrata go tlo goreng ya bobedi o ya goreng ya botlhano ditheowa dikaraneng. Aforika Borwa, good morning and good night.

ha motho a sa sebetse tlala e ikagele ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng.